0: Pero ang balak ko si Tito Eric, first time, no? First time, siling ko tits. Pwede, una-unahon mo lang ang ako.
1: Asin?
0: Oh, commitment. Commitment. Promise na, radyo man mag sino balak, in-chat ko sa, siling ko tits, eh, una-unahon man ding ako. Siling ko, bahala lang ng ilay, pauli lang ilang ako lang. Natigayon gid Mags.
1: Tito Eric, tingin mo sa ligan.
0: Tito, thank you gid nga very damo Tito ha. Ginsolve mong problema ko, tits. Salamat gid. Isubong medyo kakuan ako ginawa nako. Pwede na ko kagurugas to tits ha. Sa mga tagbalamati naton mga kaladyuman, subong aaga, hindi ka mo magkalipat ha sa mga suki naton. Nansel Elemental, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa imulawa, suki ka na. Hindi ka papagututo, sala mo kay Menemtre Extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa Mailunggo, wala na sa iban. Nansel Elemental.
1: Ginako sang aktor nga si Ninyo Mulak nga natulugan siya, rason nga ginarado sang iya ginadrive nga salakyan ang pila ka mga establishmento sa Marcos Highway, Santipolo City, Rizal kahapon. Sa isa ka official statement, gitbayag ni Ninyo nga nakatulugan siya bangod sang tuman nga kakapoy. At hagmaniya nga ang unang report na mechanical failure ang rason sang aksidente. Dugang pa, ginako maniya ang kabugusan nga personal kag legal nga salabton sa insidente kag nagpromisa nga sabton niya ang kinanglanon nga medical assistance sa mga napilasan nga tao kag sa kalitan sa establishmento. Nagpangayo man ini sang pasaylo sa mga biktima, sa pamilya sa mga ini kag sa iban pang apektado sang insidente.
0: Magaradyo man sa mga tabalamati nato, lasot-sudo sa antang na sa aga, ini ang Philippines Standard Time sa mga suki naton subong aga regional mags tabayawan ang ato mga kasimanwa
1: mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa naton dyan sa Premier Distrito intay magi dya ang inyo kasimanwa nagapalangga kag nagaulikid kay ninyo tanan para kay ninyo dya ang Nance Liniment Oil pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal Nance Liniment Oil mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit kag naparalisar nga mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
0: Magaradyo man sa mga tabalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat ang aton sa nga vitamin o nga aton sa nga kape nga may vitamin D3. Kadto na sa aton mga butika ang kape nga may rishi mushroom extract, ang kape nga may mangosteen fruit extract, ara sa isa lang magaradyo man kasasay Vita D Plus Coffee Mix. Gani sa mga tabalamati naton, well, kung gusto nyo magkape, mga coffee lovers naton din ha, bakal na sang Vita D Plus Coffee Mix. Ara na sa aton sininga mga butika ka grocery store malapit sa inyo mga lugar.
2: Tatak RMN.
0: Las 8:04 ang takna sa aga. Rajoman Mag sa mga suki naton. Sinong aton talamiawan sa mga aga?
1: Good morning mga suki. Kay Sir Stephen Fanega, Ma'am Nurses Fortuno, sa kay Jessly Lauro. Good morning man. Azun Pineda, kag sa iban pa nga nag-monitor sa aton. Sa itong mga kauturan, na kahibalo-bala ka mo nga ang fatty liver o kung ang liver naton mismo o kung ang atay, isa sa pinaka importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higo o kung toxins sa aton nga lawas. Para nga ma-maintainar ang mapagod nga atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Gani ka modera, hindi nyo napaghulata nga makaangkod sa problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masalikan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang inyong nga atay, ang Dr. Pinoy's Kulin Capsule. Ginatinluan sa Dr. Pinoy ang aton nga atay kag ginapabakod pa ginasilig ang toxin sa ugat kag among ginahalinan sa mga balatian. Ang hepatitis, cirrhosis, kag cancer sa atay pwede malikawan pagi sa alo-alo ang pagtumar sa Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
0: Magaradyo man sa mga tabalamati natin kung gamit panguma ang inyong silinga gusto. Nga baklon mga garadyo man kadto na sa Iloilo New Agri. Ara sila sa Maylawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Silang exclusive distributor sa Kubota Philippines sa Biruga Panay Island. Soy, kumabakal ka dira sa Kubota sigurado ina ang original. Kumabakal ka dira mabil sa Kubota products minimum 3,000 may ara ikaw sa coupon. Inang coupon nga ina ibilin mo na da, iulog mo sa Tambiulo. And mga garadyo man, pagka sa December 5, bunuto natin ina. And kung ikaw ang mabunutan, may chance ka nga magdaog sa isa ka Kubota traktor ang bili isa ka milyon bisan piso suway ka sa bayanan. Tax-free. amo ina ang mga paraful sang kubuta kag Iloilo nyo aga. Itudlo nyo sa Iloilo. Amay amuni nga klase sang paraful. Wala. So kung gusto nyo mabakal sa gamit panguma, gusto mong mabakal sa mga seeds, gusto nyo mga karadyuman mabakal sa mga farm equipments, ara na sa Iloilo nyo agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan o si Mr. John Erland Pudadera, hambalan nyo natun, gin-refer ka muna sa Iloilo. Gani sa mga tapalamati natun, bisita na sa Iloilo New Agri, mga karadyuman. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton siringa pagpangaragad subong aga. Standby sa ibang paginaton siringa mga balita sa inimadugay sa programa Straight to the Point. Ayos ka na, Radyoman Mags. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sinusuko. May aking diskarte para magdamit tayo. At higit sa lahat, may pusong hundang lumaman para sa iba.
8: Ang layon!
9: Gerald Anderson,

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayar ako katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. Only one nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: I have lagnat and I have sipon. Ang flu! Pwedeng flu!
11: Mag-bio flu. Dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan. Bio flu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maayo ang lawas ang bata mo.
15: Sus, masakitong man ino.
14: At
15: ang bata nga mapagsiklang taon,
14: pwede kihapon magka-immunity gap.
15: Antes pa magmasakit,
14: unahin na sang Celine Plus.
15: Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto.
14: Bulig para protektado.
15: Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus. Araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata RMN.
5: Mga garadyo man, ang oras las 8:15 na, antag na sa aga.
6: Sumasaludo.
7: Your attention, please.
6: Buong buo.
7: May I have your attention, please?
6: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
7: May I have your attention, please?
6: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Ata RMN.
5: Mayong aga, good morning mga karadyuman. Welcome ini ang STP. Straight to the point.
6: Tatak RMN.
5: Yari kita sa maulanon nga adlaw sang Martes, Agosto 25, 2026. Wala sang opisina, way sang klase diri sa sudad sang Iloilo. Mga karadyuman, sa kaangot ini sa ginihuwat naton sa ring Charter Day Celebration. So kung may ara ikaw sa transaksyon sa gobyerno diri sa sudad sang Iloilo subong adlaw, ipagpaliban mo na po. Buwas na lang kay way sang klase, wala sang opisina. Mga karadyuman, double pay ka, Radyuman Jason. Sa mga tagpalamati naton subong aaga, mga mainit sini nga mga balita ang ato naman nga talakayon diri sa aton sini nga pagpangalag. Upo ang aton sini mabian nga mga RMN News Team sa aton sini nga paratuntunan subong aaga, istorya naton ang mga balita agod inyo pagidugang nga mahibaluan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga karadyuman sa RMN Iloilo.
6: Tatak RMN.
5: Subong adlaw, magapadulong diri sa Iloilo si Executive Secretary Ralph Recto. May ara siya sang mga kalantuan, labi na gid diri sa aton sa sudad sang Iloilo. Hindi pa sigurado gid ang mga oras, ha. Malanyo kon mga muning mga personalidad. Pareho sang presidente. Mabal na iya alas 10. Ang alas 10 na iya, base kung alas 2 na sa hapon. Depende na sa schedule nila. May mga meeting sila nga. Why? Ina ba lang mga urgent? Diba lang nga mga istoryahan ay nga hindi magsanto sa mga schedule. Pero ang aton sini nga nahibaluan, magapadulong diri sa karon sa Iloilo and magakadto siya sa mga lugar for, bisitahan niya mga lugar diri sa aton kapag paragtag siya sang bulig. Halin mismo ang pundo sa opisina sang aton nga presidente. Kay ang hambal kagapon sang istorya kong staff nila, parang hindi pa po nalalaman na mga tao dito sa grassroots na yung mga tulong na to galing sa kay Presidente Bongbong Marcos. Ang iya diri nga presensya, maghatag siya sang pulo ka kilo nga bugas. Tilapit naman na ang pulo ka kilo, damo naman na. Kung may tatlo ka kakabataan, lima ka mo sa panimalaya, wa naman ka mo niubos ang pulo ka kilo. Ining 10 pesos or 10 kilos ang bugas. Basta ang puti, ha? Kasi kung tawaan nyo bala ang pumuluyo sa bahay. Imbis karon makapayo ina sa kay Presidente Marcos, naglain pa siya na. Ining pulo ka pesos o pulo ka kilo nga bugas ang ihatag ini per municipality, no? So kung gapamati kamo dira subong, hindi niya si kapitan ninyo naglista or madetermine i-determine diri kung naga kung balaw wala ka mo or ang DSWD nga list gina cross match ini sa listahan sa barangay kay sa banwa agud ipasiguro nga wala sang duplication. But silingon nga kung ikaw ang 4-piece beneficiaries or ano pa na lang ibanda mga iwas gutom something something hindi ka na pwede pagtagaan. Ihatag ini sa mga pigado man pero wala sila iya madala sa 4-piece. No? 10 kilos every month for 6 months. Ti mga kuan man eh, kayang isa ka sako, kuan man lang mo, 50 kilos. So mga isa ka sako, kag pulo ka kilo. For 6 months, may batunon kaya, di pa man. Ang bugas, subong tampila. Ang sako sa bugas, 2.5. Mga dira, nami na nagurong 2.5. Oh. 2,000? Kabakal ka subong bugas nga 2,000? Daway guro, aperte na nagurok bahay-bahay. Matsag ko 2,500, orang iban gani guro, 3,000. No? Or 2,800, mga muna nandalagan sa bugas subong. Kaya ang bugas nga nalang, hindi naging man ay mag-nubo. Dira na lang na siya, mataas na lang na siya nga mataas, pero hindi na siya mag-nubo. So mahatag sa karon, sa bugas, sa may banwa, sa pavia, ibaloon ta karon kay manging kaupod naton mga karadyuman diri sa aton siling nga pagpangalagad alas 9 ang tak na siling aga ang assistant secretary sang office of the executive secretary manging kaupod ta diri sa aton siling nga pagpangalagad si assistant secretary Rhea Oy SP or Epistola agod may bala nato mabyan kung ano mga programa sang aton siling nga presidente kag nga ari diri ang aton nga executive secretary
1: Tatak RMN
5: magluwas sina don dumanyo ning may 20,000 pesos per barangay or per scalar lima sa kada barangay nga tagaan sang 20,000 gusto man ini nga maistorya sang aton nga executive secretary ti sa pulo niya man kuno ang mga scalars ngani pero sir Mr. Executive Secretary, baka hindi mo pa alam. May ibang barangay dito sa Iloilo na hindi lang po lima yung beneficiaryo. Yung iba 50, dinivide lang po nila yung 100,000. Pina-practice ko na po yung Tagalog ko kasi mamaya ako po yung mag-aambus interview eh. So kailangan na naka-practice yung Tagalog ko baka sumimplang tayo mamaya. Mr. Executive Secretary, ipaalam ko lang po sa inyo at saka sabihin ko din po sa staff ninyo mamaya na yung may ibang barangay dito na dapat lima lang po yung beneficiaries po natin pero yung iba nasa 20, nasa 50 kasi binigay na lang lahat para wala ng sunggudeson. Kasi tanungin mo sila, lahat sila, no eh, lahat sila, imol. Lahat sila ganito. Lahat sila ganon, may mga rason-rason. So, pasabi ng mga kapitan po natin, bigyan na lang natin sila, yung lima lang yung pangalan, yung ilalagay natin sa finalist, pero yung pera na 100,000, divide all. Para wala namang sunggudeson. Kasi magpaparilik pa si Kapitan. Mahirap na yon na yung ibang pamilya sa 50 na graduating students at saka pumili lang kayo ng lima, eh paano na yung 45? Yung 45 na yon magtagal lima lang po per family, iba na yon sa buto. Eh pag nagkaganon, eh baka tagilid po yung buto ni Kapitan. Baka mapalitan si Kapitan. Baka palitan si Kapitan ni Kupitan. Amunang dapat naton karon ibaloon. Pero pasalamat kita, no? Bisan paano nadungduman kita. Muna ganing hambal ko sa inyo. Inkonpigado ka, bisan paano makatilaw ikaw sa bulig sa gobyerno. Dibla? Ang konpigado ka, may ara ka sa part nga batunon sa gobyerno. Number one, mapatay ka. Ang pigado, subong, ang indigent. Ginalibre na gani, subong ang lungon. Hindi ka mo magambal nga napabayan ka mo sa gobyerno. Ikadua, makadtumat, madala ka sa ospital, sa hospitalization, indigent ka, no balance billing. Oh, way kabayaran sa ospital. Kunara ka sa mga private, inaya, pero kunara ka sa mga government hospital, gwa ka sa ospital, wala kang bayaran. Hindi ba? May four piece ka. Every 3 months, nagabaton ka mo sa inyo sinigabulig, subsidy. Alin sa gobyerno, bisan, dipindi sa kabataan ninyo. Oh, pantawid pamilyang Pilipino program. Hindi lang ina. Sa nagligad, kung may pandemya, kamo man ginauna. Why kamo istaran? Kakason kamo sa inyo ginaskwatan nga lugar? Why may sa nagtudlo sa inyo? Nga nag-squat kamo da, pero hindi kamo mapahalin kung wala sang relocation site. Diba? Kung wala ka kwarta, libre naman ang edukasyon. May kakulangan ang gobyerno, siyempre. Pero, bisan paano ginapunaan man sa gobyerno? Bisan sino pa yung presidente? Si Marcos Manda, si Duterte, si Aquino, si Gloria, si Ramos, si Erap. Eh, amukin man na yung function sa gobyerno. Nga, kung may kwarta ang gobyerno, ihatag ta. Kaysa tuod lang, mas pasalamatan ko pa ni ang ining mga scholarship ka mga bugas. Naging gasto, billions of pesos ang gastuson sa gobyerno, 500 or 5 million per municipality ang initial budget sinadiri. Mas pasalamatan ko pa ni si Marcos ko na muning ihatag niya. Sang satagaan mo kami, sir. Sang pundo para sa flood control na ang nagkamal malang sina pila kabilog na tao nga ara sa gobyerno. Maayo pa niyong bugas, at least bisan paano makaon mo na eh. Patsagan mong gutom, ang satisfaction sa lawas mo. Ito ang billions of funds nga naggadto sa mga flood control projects nga ang iban. Kung hindi man ghost, ang siminto, tama kanipis. Damol pa gani ang guyas ang politiko sa siminto mo. Muna nga daw, para sa akon, para sa mga pumuluyo naton, pasalamatan ta na lang ini. Although ang iba nagakusmod, ang iba nagakumod, ang iba nagambal, pigaw nga presidente. Bisan sino man ang ibutang nyo sa pagka-presidente, pigaw man na Japan.
6: Tatak, RMN.
5: Why man kita sang ano eh? Why kita sang hindi mahatag sang administrasyon ang kinahanglan sang Pilipino? Ti sa ato nang gani ikaw galingon sa panimalaita, way gani kita satisfaction. Di ba? Sang una, 10,000 lang ang imo sweldo, igo man. Subong, 20,000 lang sweldo mo, hindi nakaigo. Abe? Why kita sa satisfaction? No? Human instinct, human nature na iya. Nga ang tao, iya gapangita na iya sang iban, pagid nga kumalabot yan eh, another pagid nga level, ang satisfaction nato nagataas. Ang pagkinahanglan naton. Ti kung may amo ning gobyerno, mambalang iban, te, bukas mala na puno ka kilo, pasalamatin nyo na. Diba? At least may gintao. Ang pulo ka piso, ang pulo nyo na ka kilo, iyawa na ka, buta pilang kilo sumusang bugas? Wain ako, abi, lately ga bakal bugas mo, kay si misis na ikabakal, ako gakao naman lang. Bila mo tag 50? O, 50, te, yadi pa na, magpulo ka kilo, 500? 500 kiman, sakto. Tatawa nyo na bala? Para nga ihatag nga bulig para sa inyo. Kag kun ano pagid nga bulig ang ihatag sa national government, di mahambal kita ya eh. No, mahambalo na to. Kung ano pagid ang pwede kay kabalo ka mo sang puwersa, sang executive secretary, siya ang little president. No? Tanan nga ginhambal sang presidente, kagtanan nga ihutek niya sa presidente, labuot ginaiya sa aton nga presidente. Little president ni ang executive secretary. Muna nga kunara siya, kag kun magkumiter siya, laban-laban lapit na sa tirong.
6: Tatak, RMN.
5: Sa piyag kabahin, mga karadyo man, dari sa aton sining apaga pangalagad sumungaga, may nabaton kita nga reklamo, may gin-raid. Pero subong gina-negotiate ko pang pamilya kung bala mahambal sila kung hindi. Kay lain ang gin-raid. Pero pati yung alkansiya sang tao sa balay, ginkuha ko no sang raiding team.
8: Ay, hindi na yaman nami ah.
5: Raw information pa lang niya. Siling ko kung mapamatudaan, Abi, nga pati ang alkansiya. Ang unod ko no to sang alkansiya, ang tao ni... Hindi ni subject ha. Sa piha ko no siya nga balay. Siguro hindi kailikit-ikit lang. Nagapanghilot siya. Nang napasanag na. Bla, maghilot ka. Diba? Pa'y pasanag-sanag na. Nga gaan mo manughilot. Wem na manughilot ka panukuta. Gaan mo na sa sang 20, 50, 100 pasanag. Dinala ko no ka-reading team. Hindi ko magpati na. Pero amo na subong ang information ko diri nga nabaton nga may ara sangin raid no sa illegal nga droga pero sang ulihi pati kuno ang cup noodles dala. Hindi mo kumapati na araw-araw na gini kumapati ah. Daw, hindi ko magpati ah. May tiyanggi ko nun eh, ang ginukay nila. Pati ko nung soft drinks kag sigarilyo, dala. Hindi ko magpati. Hindi ko magpati. Kay raw information niya sa reading team. Huwag ko kumalo ko nung unit. No? Gapang usisa pa kita. Kung tumindog ini ang complainant, kag humambal sila, siguro masabat dapat diri ang PNP. And masabat diri ang PRO6 kung tuod ni. So diton ko lang, way ako sanggin name nga kung ano nga unit, pero may report na kung karabaton ginabasa ko mga mensahe. Ang akon malang abi, pirmi nga ginahambal diri, tindugin yung reklamo nyo. Tindugin nyo kay kami sa media, mapalabot lang kami sa reklamo, pero kamo tindugin nyo. So hindi ko ni pagpagwaon, kundi nini nga lugar, ano nga unit, kay wala man pa man naghambal ang tao kung mapa-interview siya. Hindi man ako ya pwede mangin spokesman sang kung sino. Muna may mga ayo dibulig sa akon. Mambal sila nga abi nila ka, ang taga-radyo na gid ang last nga lugar na nga gantuan nila para masulbar ang ilang problema. Hindi man pagpatamin nyo gid ang expectation nyo sa amon. Kaya abi nyo, mas kung mataas ang expectation nyo sa amon, mas nagaka-pressure kami. Kagbase kung hindi namon matuman ang mga ginahambal namon sa inyo, mahuya kami sa inyo.
9: Tatak RMN.
5: May magsaka di amo ni kay buligi kami kay kapamati gi kami sa imo. Hindi nyo na kami paghabalon sina kay kadumodamo na sa nabatian ko sina. Kung mga ayaw ka mo bulig, sir, pwede buligan mo kami mo. Hindi nyo na kami pagbulahon kay kontra ko ginaginabula-bula. Hindi nyo kami pagpulo-presuron kay kontra ko ginaginapresur-presur kay nga eh, hindi ko na part sa trabaho inang intrahan ang problema sa iba dahil sa pilagkadlaw kami ang mumuan sa kaso kamo iya managyo duro na kaso nagyan na mun eh dusi kabilog ang kaso ko na Juman Mark mula na galing dismiss lang kinapoy naman kita. Nga sang una, gabuso-busugin ang aton nga tagipusoon para magbulig. Subong calculated na. Kay tindugan mong tawo nga nangayo sa bulig sa imodere, daw mapatay-patay ka nga pati ang pamilya mo, daw isulod mo na sa reklamo nila. Pitik sintas. Pag nakuha na nilang gusto nila, abisan thank you, wala. Duro na nanagyan. Muna nga ko mga ayo ko mubulig sa amon. Hindi nyo na kami pagbulaha. Sir, ka pa matigig ko sa inyo? Sir, nagkatugig ko di? Hindi na nanamon kinanglan. Kay wala na kuhay kita di agabulahay. No? Kung gapamati ka mo sa amon, thank you. Kung wala ka mo gapamati, thank you man. No? Hindi nyo na kami paghabalon. Sir, ka pa matigig ka, ikaw ginikabulig, aba? Kaya muna yung subang may nangayo bulig. Siling niya, naging kuha ko nung pating noodles, sigarilyo, soft drinks, pati ko no ang pasanag to sa pagpanghilot dinalahin ko no ka pulis pero hindi ako anay magpati as long hindi nila pagtindugan sa kanginan hindi ako magpati raw information lang ini Kay kung tuod ni, i-refer ko ini personal sa regional director sa PNP. Kag kung natabo din sa sudad sa Iloilo, ipalabot natin ini sa City Council.
9: Tatak RMN.
5: Sabi ang kabahin mga karadyuman, lihog ko kay radyuman mo. Dari sa atong sining nga pagpangalagad kay kagapon gin groundbreak ang hospital nga magacater sa mga kabataan kag mga Iloy dira sa Iloilo Provincial Hospital. I think 143 million ang bilis ini nga building nga ipatindog sa tupad man sang Iloilo Provincial Hospital. Anong purpose na diri? Nga gina-highlight kinato nini. Kay kalabanan ng mga pasyente natin sa sudad sa Iloilo, naghalin sa probinsya. Manmandasdamo iya ang population sa province kumpara mo sa sudad sa Iloilo. Pero ini ang Mother and Child Hospital nga ipatukod halin sa pundo ni Congressman Nonoy Defensor. Hindi lang ini mag-cater sa mga taga-tercer distrito. Hindi lang siya ang pasyente halin sa may kabatuan, Maasin, Haniway, Lambunaw, Kalinog, Binggawan, Bajangan, Pututan, ano pang banwang kulang ko? Mina, ang pwede dira batunan. Kundi tanan ng mga pumuluyo natin sa probinsya sang Iloilo, dira ka na, diritso. Ta sininga, tion, madikongest naton ang aton sining mga pasyente. Dire sa Iloilo Provincial Hospital o sa Iloilo o sa may Western Visayas Medical Center, Don Benito Hospital or West Visayas State University Medical Center, sa mga private hospital. Lantawan nyo ba na kung magdiging ang dingge? Why kita kadtuan ng hospital? Kay puno-puno na eh. No? Tiina ang hospital nga ina, i-provide ang building, pero ang gobyerno provincial, si Governor Tuto naman, amo ang mag-provide sa tao. Actually, hindi gin man magkwa na eh, magdugang gin. Kaya ang dito sa piha, kamumala ng sailuhon, naging panamin ang building, i-separate na natin. No? Tibala nyo man ang kasubo sa mga ginikanan, tapos mo bata, ang kabataan ni mo, mga lapsap pa, may balatian, ginasimpon mo to sa mga adult man nga may balatian. Eh, why ka choice eh? Pero ariya, separate ka. Para lang ini sa mga nanay, kagsubo man sa mga bata, nga building. No? So kung ikaw lalaki, hindi ka na pwede sa building na. Kung ma-hospital ka, magpa-admit ka. Okay? Dito kaya sa pihak, iniya intended lang para sa aton sining mga kabataan ka mga Iloy.
9: Tatak RMN.
5: Mga karadyuman, sa matang palamati natin, inom kita sa vitamin C, mighty C, alkaline, dekalidad, and effective nga vitamin C. Mayo ni sa aton sining sipon, sa aton ubo. Ilana, trangkaso, pneumonia, kiban pa nga balatian. Pwede ikaw makainom sini, bisan wala unod imutsan, hindi magsulab ang imong sulok-sulok, kayman vitamin C siya. Gani sa mga tagpalamati nato mga karadyuman, mainom kita sang alkaline nga vitamin C mag mighty C.
9: Tatak RMN.
5: Kagang aton sining kape mga karadyuman, ang kape nga may aras ang glutathione, ang kape nga may aras ang collagen, ang kape nga nagapabakod sa aton sining atulaan, kag ang kape nga nagaputi ka. Subong daw mailom-ilom ka pa, pero ma ginapalagyuhan ka pa to sang ginakuan, sang imuni nga ginatulo target tong uyabor. Hindi sa imo kay ang gusto niya daw Korean. Inom ka lang, Choy. Ang kape nga nagapaputi sa imo, mga karadyuman, Santon Gold Coffee.
9: Tatak RMN.
5: Check naton mga karadyuman sa atong linya. San o maumpisa ini and san o matapos ang ini mga proyekto or ini proyekto? Anong mga facilities nga ra sa sulod? Okay? Ti anong mo nakaroon ang building kung wala malamang kagamitan? Abi? Dapat may building ka. Anong ara da? No? Pila ka rooms ina? Pila ka floors ina? No? Ano mga amenities dira? Kay kun lantawon mo ang iyang plan. Tahong nami. Kay isa kita sa mga probinsya sa Pilipinas nga may pinakamadamo hospital. District hospital. Every district may hospital kita. Ya, lantawon nyo bala sa Gimbal. Sa first district, may ara kita doon kami ng hospital ta. May hospital kita sa San Joaquin. And may hospital kita sa Gimbal. Oh. Sa second district, may ospital kita sa Alyusan. Di ba? Sa 3rd District, may ospital kita sa Haniway. May ospital kita sa Lambunaw. Kag may ospital kita sa Kalinog. Tatlo gid yan taga 3rd District. Oo. Sa 4th District, may ospital kita sa may

0: tagaan na naton ini sang importansya nga ang ator nga mga pumuluyo hindi na magkadto sa sudad. Balaan nyo naman kung malayo sa panimalay ninyo, ti gastusan nyo ina. Anay kunara ka lang da, kapuli kaya, malapit para sa mga nagabantay sa pasyente. Kapin pa sa aton din nga, jutay balay ang doktor, jutay ang mga personnel, ginabantayan gid ang tao sa ospital sa US. Why to ya allowed? Why to ginaallow ang bantay sa pasyente? Kung manog bantay kong pamilya ka, kadto ka lang to, lili ka lang. Hindi ka to ya kabantay, ang aton din ang pasyente, no, ma-star na sa ospital. Kung dugay ang pasyente, dugay man sa ospital eh. Nung duman ko na sa ospital ang bata ko, ginopirahan, mga 17 days kami sa St. Paul. Ah, siguro ang isa na kahaligi, amo naman na. Gapi ng laba ko yung ospital. Di siyempre kayo mabantay ka sa bata mo. Pero sa ibang nga lugar, why niya ginalaw? Because damo sila sa mga personnel. Muna nga plaster man sa masayo, maayos ang provincial government nga mapaayo man ang serbisyo, pero hindi lang kamo magambal gid nga ang tanang nga luyag ninyo. Damo kita sa labatian nga mga reklamo sa ospital. Private hospital, public hospital ini. Ginakulang man ang gobyerno. Balaan nyo man nga ginapunduhan ang inaya sa province of Binuino. So hindi kita mag-expect nga ang tanan nga ginapananaw naton nga daw ara ka sa La St. Luke's, ara ka sa St. Paul, ara ka sa mga private hospital. Ay, hindi gin man na mahatag at direkta sang aton sining gobyerno para sa inyo. Naka-standby si Radyoman Mon Gapalihan.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Radyoman na Regan, subong bulan sa Agosto, pag-umpisahan ang construction. Sining 143 million two-story building nga mother and child the building, no, dala sa may Iloilo Provincial Hospital. Ining nasambit iyang estruktura, may 90 bed capacity ini, no. Ang iya sining original or first niyang pundo is 143 million. Kay man nag-commit pagid si Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District for another 100 million, no? Okay. For the additional equipments and facilities.
0: Subali, ang building Radyoman Moon is 143 million.
2: Yes, initial ining, na pundo.
0: Ining another 100 million sa ano ni, para ni sa mga ano facilities
2: kag okay. Pag dugang sa mga equipments. Kay man okay. Ang plano ni kung Nunoy butangan niya sang daw linking bridge, no, from the main building. Kag paayuhon pagid no ang kapasidad bala, no, sa senior sambit iyang building. Hindi lang para nga mag survey, no, kung ano ang iya sining tinutuyo, kundi man nga makilala ini bilang isa sa mga standard quality man nga building kung sa bahay niya sang healthcare sa may probinsya Radyoman Regan ang pag-aistoryahan, no, kati sakto na, no, gin ambal man ang kahapon ni Kung Nunoy nga may yara kita sa mga hospital diri sa may probinsya, pero kinahanglanon nga may mga standard man nga kasubong sining hospital makakita, no, kaya ang iya sining building mayara inisya sang emergency room, may OBGYN and pediatrics department, delivery suites, operating rooms, recovery and inpatient areas, kagang neonatal intensive care unit para sa mga premature, no, kining mga critically ill newborns bala na okay. Magubunag mga lapsag.
0: So kung gid sa galiya Radyoman Moon nang do separate gid sa galiya nga may iya ang ako niya nga papaglantaw diri mo ni nang dira lang yang isilaya i ano dira lang building dira lang ang mga rooms nila, pero ang mga surgery kagang ibanto nga mga helikopter dito pa sa main building. So nga matabo galiya, separate gid sila iya, may ara sila iya sang emergency room niya gid nga ila.
2: Oo, kay ang tuyo diri, ang plano diri is i-separate ang sa mga babae kag sa mga kabataan nga mga case like sa OBGYN kag ang pediatrics sa department kag ang neonatal care, no. Diri gin i-separate kay ambal ni Congressman

0: Lawrence Defensor, ining building intended ini sa mother and child, managin pangalanan nga mother and child building Regional Reagan, kag ang mga departments subong under sa OBGYN kag ang pediatrics sa iluhon inidiri pananglitan mahuman after sang 1 year, no? Parang ang iban dito nga mga babakanting nga mga lugar maka-expand naman sang iban pagiti mga services sa main building Regional Reagan, no? Diriya matutok na lang niya sa mother and child nga mga cases sa healthcare ang ini nasambit iya nga building Regional Reagan, no? Yari ba lang kabahin sang pagpahayag ni Congressman Lawrence Defensor sa sining proyekto niya, no, nga gin groundbreak kahapon dira sa sulod sang Iloilo Provincial Hospital.
1: Ang initial project naton is 143 million pero ang gusto sang Iloilo Provincial Government gusto ko man na mas manami pagid kag mas kumpleto pati ang mga linking bridge diri sa main building pati dugang nga facilities. Nagsugot na ako na dugangan ko pag itini next year sa 100 million para mangin standard of healthcare na siya for pediatrics and for women's healthcare. Gusto ko mapasaka agit ang kalidad, hindi lang sa servisyo, pati sa pasilidad kag sa mga building para sigurado nga manami ang paghatag natin sa healthcare.
2: 100 million specifically intended gihapon for this
1: mother? Yes, specifically intended for the mother and child building only. Kag may list na ako sa program of work, kaging lista sa Iloilo Provincial Government, kag ihatag ko tanan na. Ihatag ko na, samtang ginaubra pa lang, para ma-incorporate na nila ang bago nga program of work sa ginaubra nila subong para hindi mabudlayan ang DPWH kag ang kontrakto. The building and the construction will start this month and the additional funding will be given next year. Gusto ko ma-operate siya kag ma-inaugurar kita on my last day as congressman of the 3rd district sa 2028. Ang aton nga pasyente wa'y nag-iiban, nagadamo lang. So ang pediatrics, ang OB-GYN, kag ang iban pa nga mother and care related departments sa Iloilo Provincial Hospital sa Ilohon naton diri sa mother and child building para mangin specialty department lang siya for pediatrics, OB-GYN and neonatal care. So ang mga kabataan, kabago bata, ang mga nanay nga nagabusong kag mabata, hindi na magsimbog sa iban nga pasyente para may specific care kita pag may protection sila sa possible infection and contamination. It will be a challenge for us to operate this in the highest standard care. Kag kumatapos ini, buligan kuliwat si Governor Toto Defensor at si Dr. Cordero nga ang iban nga facilities sang IPH mapanami pagi. It's a challenge not only for the 3rd district pero dapat sa bilog nga probinsya sang Iloilo. May amo kita sini nga kalidad sang facility kag healthcare kag buligan ko sa ulihi ang iban nga mga distrito kag mga banyo. Maka-expand sila sang ila operating room, sang ila nga pulmonary, sang ila cardiology para bulag tanagid lang ang kabataan kag women's health.
0: Kabahin sang pagpayag Regional Reagan ni Congressman Lawrence Defensor.
3: Napamangkot mo mga pila kuno kabilog ang naway ko lang na pamatian gid na dala sa inyo pamangkot Regional Mon pila kabilog ang pasyente nga makasulod sa building na
0: 90 bed capacity. 90
3: bed ba ko na ko li
0: dako ni Regional two story ini mo no
3: kuda ko mag 90 bed capacity na kuda ko sina.
0: Yes, so ang building
3: kung magamo na Regional Mon ang mga tao ya hindi na magkatudi sa sudad eh diretso na da sila dira na sila kay iti government hospital ina dayon ti mas malapit pa sa ila so dako chance nga maiban-iban na nato ng mga pasyente nga diri sa sudan sa Iloilo nagakadto Regional Mon
0: kag kahapon hindi lang presensya sang taga 3rd district ang nakita naton didto no may mga alkalde from 5th district from diri pagid sa may second district, no? Mm-hmm. Nakita kita kahapon. Mm-hmm. But silingon nga open or bukas at tanan nga mga taga probinsya sang Iloilo, Rajuman Regan, ining nasambit iyang proyekto.
3: Nakita ko diyo si Tony Mamon, siyempre si Mayor Alfiche, si Mayor Parcon, Alasaro, si Mayor Lopez, si Bungbong, no. Si Mayor Bungbong, si Mayor sa San Rafael, nagaling Mayor San Rafael, lipat ko si
0: Mayor Bilyesa.
3: Bilyesa. Oh. Tiyo na ni Linet. Kagiban pa tong mga mayor sa ati nagkadto man sa lugar, basta gin-invite man sila Rajuman. Oh.
0: Pwede ang kuan abi ang services niya for the province,
3: no? Province. Na try niyo or nakapamangkod kamo kay Dr. Cordero kun mga pila gid ang mga pasyente subong daily nga naga sulod dira if may record sila Rajuman mon.
0: Wala na kami actually nakapamangkot sina kay Dr. Cordero kahapon sa sining kumpila ang
3: pero te matsag ko damo eh kay kumaga muna madako-dako na subong pala nga daan mga ara na sa probinsya dira na ginadiritso sa Iloilo Provincial Hospital ti subong kun magdako pag ini mga pinakatuig ang pinakabulan ang construction one year
0: 365 days
3: ang sinong contractor ay kay balan mo kun may
0: ara na sa contractor ya to kahapon is do lain ni ang contractor niya no basi, hindi siya local contractor
3: wala na ngalan basi lain lang alan in a way tingin pa bid na yan mo in pa bid na yan nagdaog sa bidding ti ubraho nila na yan santo sa design santo sa plano ubraho nila na yan Rajuman Mon ti after a year so subong Agosto sino sana mas start butang po pa is September sa mas start o Oktubre
0: ang hambal ni Kung Nunoy gani subong gini
3: ati kay na ground break na to yung pisabi subong no butang mo na lang isip kita September so matapos siya September 2027
0: amo nang isip niya kag okay. Ang plano nga inagurahan sa last day ko no sang iya sining opisina as congressman sa 3rd district
3: ti 2027 so 2028. After sina 2028 of June diba July hasta ano ang kuno July June lang sila diba hasta
0: June bala ni
3: do June sila no oh, June 30 last na blast
0: mo sa office
3: oh mag kahiti diba 2028 election time so matapos ang imo sini nga office is June 30 pagka July 1 wala ka na tapos ka na
0: So within that period bal ni Kung Nunoy no
3: okay.
0: Amo nang pagbukas man pag-operate sa sini nasabit iyang hospital worth ano na siya no 243 million no
3: na.
0: Kay plus na. Ang mga facilities dira ngay dugang nalakip sini 100 million pesos sa Rajuman Regan no so technically ni kapon sang taga Iloilo Provincial Hospital kay subong damo na da structure no nagdigad tugin inagurahan na dara sa likod ang isolation facility man no mga 50 bed capacity man ato Rajuman na Regan no
3: yes.
0: Para sa mga utod naton nga may mental health problem
3: way no? Na ko katilaw kadto dako gid man ang space dira lapad gid man way ko actually wala pa kuya kasulod diya sa pututan na provincial hospital
0: sa bulan ng nisang Agosto do ikatatlo na ko magbalik bangod sang mga development dira yeah. No ang expansion niya sa likod siling mo to ang sa likod to sa lugar nga do wala to ginasapak nga dutay yapa nagali sang provincial government dito na ginapang expand ang mga additional building okay. Rajuman Regan no kiti separate nimo ang provincial hospital para iya sa mga utod naton nga adlaw-adlaw nga ginakater sa nagkalain-lain nga masakit kag ang mental health department diri sa kilid no do may entrance man ito sa may piyak no so lapad na siya actually kadamo pasang pwede nga mabutang dire ang province kon gustuhon kag kung may budget lang Rajuman Regan no para man nga makakater sang nanari sari iya nga services sa aton sini nga makauturan sa probinsya sang Iloilo. Isa diri sa mga nag-inspire sa kay Congressman Defensor, ang iya sinibala nga bata nga napatay way back 2012, no, si Sabrina. Nga wala na do wala gisambal nito kapon nya do wala gid sa nahimo abi no bangod nya do gin igo ya sa balatian sa mo na nag-inspire sa iya nga magpatukod sining nasambit iya nga ospital Radjuman Regan para sa mga ginikanan sa kababaihan kag sa kabataan so hopefully matigayon kag matapos ini after a year no kag mapuslan man kati nagadamo man ang pasyente sa may hospitals naton bisan pa nga naga-expand kag duro na sa mga services iya Radjuman Regan.
3: Sige.
0: Amang madulong naton nga information para sa pagpangalagad sang Straight to the Point program. Kasama mo sa DYRI, Aramen Iloilo, Radjuman Mon Iales Kapalian, Tata Karmen.
3: Tatak R. Salamat kay Radjuman Mon, mga Radjuman. Pasalamatan naton ang mga tao nga nagpundo sina diri. Amo na hambal ko gani kagina. Kung may ara sang pundo para sa gobyerno, ihatag ta ang mga may kabuluhan nga mga proyekto. Ospital, dalan, amo na yung mga kinanglan ta, tulay, school buildings. Para sa akon, ang flood control projects, di na yung muna tama ka importante. Ang ospital gid. Kay adlaw-adlaw nagabakho ang nagasaka diri sa amon nga ara sila sa private, kay way bakanti sa public. Tiaguan taho na lang nila nga ibaligya nilang karbaw nila, mangutang sila sa Bombay, para nga ang ila sini nga mga pasyente ibutang nila sa pub, sa private hospital. Kay kung sa public hospital, mahapos ya mga yubulig sa gobyerno, man ang pundo sang gobyerno, usually dapat sa public man ang ginabutang mo. Kunara ka sa private hospital, mga yu ka, alang-alang ka matagaan gilayo. May limitasyon. Isa pa, ang doktor dira bayaran mo gid. Unlike sa mga public, ang kung kaisa kalibre ka, kag kun hindi ka man kalibre, ang doktor medyo hindi gawa tama mo na akmahal. Labi na gid sa mga operation nga ginakandak sa imo mga karadyuman. So muna ang bulig sa aton nga provincial government, ang inyo nga mga sunggudason, may iba ito nagligad nga may nanawag sa akon nga muna suplada ko nung doktor, suplada ko nung nurses, suplada ng hospital staff, may mga reason ina. Mambal sila, hindi na dapat ka kung gatubang ka sa customer, sa imo sila nga mga pasyente, dapat gasmile ka. Nambal ta lang na kay way kita sa ilang at tiilan. Di ba mapos magambal? Mambal kita, maximum tolerance, dapat kung nagapangaway ang imo sila nga pasyente, ikaw ya hipos ka lang. Dapat amugin man na. Pero te, nagyan nyo na magamunao, way pa magamuguro kagi. So, mahapos siya maghambal nga, tani amunay! Pero te, hindi natanap po, hindi ang tanay nga tiyo na muna eh. Di ba? So, kung nagareklamo ka mo dira sa serbisyo sa mga ospital, butang tagid sa aton siningalawas, nga wala ka mo sa private hospital. Nagsulod ko nagligad sa may Western Visayas Medical Center, gambal ko, grabe sitwasyon di. Puti, way ka choice eh. Kay way ka kwarta, dira ka! Oo. Kung may kwarta ka, dito ka sa private. Damo ni private hospital eh. Manami pa imo, doktor. Pero tiyan mo lang na masarangan mo eh. Tiyan mo man ang ginobra sa gobyerno, patindog kita hospital. Dugangan tan doktor. Ang mga doktor man kung kaisa nga kung tagaan mo man sa sweldo, pagka hindi man mapunong kalimutaw nila, hindi man magbalaton. Munang kakatabo, gahiring ang provincial hospital, ang mga hospital, district hospital. Gusto tani sa nga aton sa nga provincial government, may ara kita sa mga espesyalista nga mga doktor, why man sang gala-apply? Kaya ang ginali-li nyo ang sweldo. Kani serbisyo, anay, kanugon sa serbisyo ninyo. Ang damo balaan kalidad sa doktor? Doktor ka na ho, pero may mga specialty sila. Tiyang iban, dagko na yung income nila, mga anesthesiologist, mga surgeon, ano pa, dagko na income nila yeah, sa mga private. Ti ang province nato hindi sinakakita. Kaya hindi to yung mag-clinic, hindi to yung mag-bisita to mga doktor nga to. Iti, tigaan mo sweldo, sisilyo mo lang sweldo sa probinsya, may kwan mo. May ceiling ba? Amula niya ang sweldo sa doktor sa amon. For example, 40,000 lang yung sweldo sa doktor, tindi magbato ng ibang doktor. Lili nila, doktor kami eh. Budlay-budlay maging doktor, tigaan mo lang kami 40,000. Ito, income kami to isa lang yung hiwa na mo sa chance ng tao, yan may 200,000 kami. Diriya sa isa ka bulan niya, mula na amon income. Oh, sala ka. Ang PhilHealth claim subong sa doktor sa mga probinsyal o sa mga district hospital sa pagkadalago. Sabi niyo, ha? Ang iba nag-claim sila tag 100,000 kada bulan. Oh, hindi lang doktor. Tanan nga staff sa hospital may ara sa PhilHealth claims. Huwag ka mukbalo. Muna may mga doktor nga mga specialista kapag isti-isti sila. Hindi sila mag-apply to. Di, dapat kung may sa mother and child hospital, dapat may anak ka sa pediatrician, may OBGYN ka nga doktor. Kung ano pa na ang mga specialista, ang iba hindi. Kasi nila kuko kagamay sa sweldo, ba? Anong gamay? 40,000 man tuod ang basic sina, pero ang PhilHealth claims nila, 100,000. Sobra pa, depende pa na guro sa status mo. Oh, te. Kung ako, kung nagdoktor lang kung guro dyan marmak, ni kung puli-puli, isbalay, birahon kung guro ang PhilHealth claims. Pag inano nyo yaman, abi nyo, mula na, importante ina. Last one, video, standby, abi, Radyo Marmak, labuton ta kay may scheduled interview kita sa kay Assistant Secretary Rhea Oy Epistola. Subong adlaw magapadulong diri sa aton sa may sudat sa Iloilo ang aton sininga executive secretary nga si Ralph Recto. Tatak RNN. Magarajuman sa mga tamparamati natin subong agay di ka po magkalipat inom kita sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo may aras ang MCT medium chain triglycerides. Mayo ini para sa aton sininga mga karajuman nga lawas. Kay man magabato ini sa mga bakteriya ka viruses nga nagasulod sa aton lawas. Pungga niya nagapadamo sa aton good cholesterol. Ginasilig niyang bad cholesterol. Kag ang manami diri. Kaya nagpapadasig ini sa atong sininga metabolismo. Nagapafit, nagaparelax sa atong sinilawas bangod sa MCT, medium chain triglycerides. Gani sa mga tamparamati natong mga karadyuman, inom na kita sa D3 Bio. Tatak RMN. Standby kay mainkupod natong in a while ang atong sinimabian nga Assistant Secretary sa Office of the Executive Secretary. Dari sa atong sa Iloilo. Muna ganing hambal ko kagina, nga kung kadtuan ka sang executive secretary, dako ina nga bagay para sa aton. Kay siya na di ang pinaka-importante nga tao sa kilid sang presidente. Magluwas sa asawa sang aton presidente, ang executive secretary ang may pinakatunog nga tingog. Halin, magarajuman nga makahutik sa aton sininga presidente. Ti, kung may pangayuin ni Subong, ari di Subong ang LMP. Ang LMP Luzon Cluster, may convention sila, mga 400 to 500 ka mga alkalde from Luzon. Ang ari din sa aton sa Iloilo, mas damo pag inis na kwarta. Di, pamudmud pag ginan ilang kwarta nila din sa aton sa Iloilo. Tatak RMN. Sa aton sinima, Bian Galinia, upod naton si Assistant Secretary Rhea Oy Epistola, sang Office of the Executive Secretary. Asek, kasama po ninyo ngayon, live po tayo sa RMN Iloilo, si Radyoman Regan. Good morning po, Asek Epistola.
4: Good morning po sa inyo po, ilaan sa session, saka sa mga kababayan natin from Iloilo.
3: Ma'am, tumawag po kami sa inyo. Nakikinig po yung mga taga-city and province of Iloilo sa ngayon. Ano po yung purpose natin na ASEC na nandito or pupunta ngayon dito sa Iloilo, yung executive secretary na si Secretary Ralph Recto? Ano po yung mga purpose natin na, ma'am?
4: Opo. So, ngayon po, no, nandito po ang ating Executive Secretary Ralph Recto upang personal po niyang tiyakin na buo at kumpleto po ang suportang nakakarating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Iloilo. Ito po yung programa natin, yung Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund, yung mga programang ni-roll out under kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.
3: Okay. Yung under po sa LGSF, ma'am, ano po ito? Ito po yung mga programa po na magbibigay po tayo ng rice distribution sa ating mga poorest of the poor. Ano po yung ang ginagawa natin? Paano po ito mabigay, ASEC?
4: Opo. So yung under Supreme Local Government Support Fund, dyan po nakapaloob yung ating bagong Pilipinas Rice Distribution Program. Hmm. Kaya mamaya pong hapon pagdating ni Executive Secretary Ralph Recto, tayo po ay didiretso sa Pavia Gym kung saan meron po tayong almost 1,500 beneficiaries na makakatanggap po ngayon ng 6-10 kilong bigas.
3: Hmm.
4: So dito po sa Iloilo Province, ang target po natin with the allocation that was downloaded to the province ay 83,000 families.
3: Mm-hmm.
4: At for Municipality of Pavia alone, dun sa kanilang allocation naman po, ang target po nila ay 8,000 families.
3: Okay. So magkano po yung dinownload po na budget para lang po sa rice distribution in the whole province of Iloilo, ma'am?
4: So iba-iba po yan, no? Ang pagko-compute po ng ating budget ay ginawa nating scientific. Ito okay. po ay nakabase sa 25% ng ating population based on the 2024 census.
3: Mm-hmm.
4: Yan po yan at the province and city level. Tapos ito po ay dinidivide kung magkano po yung dinidivide by 5, no, yung miyembro ng isang pamilya.
3: Mm.
4: Tapos minumultiply po natin sa 3,000 pesos. Ibig sabihin, 6 na beses na makakatanggap ang isang beneficiaryo. At ang dahil 10 kilos po yan, ang ating cost parameter ay 80 pesos. At base doon po nagko-compute. So for Iloilo, ang ating allocation ay 299 million po per rice.
3: Okay. So downloaded na po yan, dinownload po sa province or didiretso na po yan sa every municipality?
4: Dinownload po yan sa province.
3: Okay.
4: Ang mga municipality po sir ay merong kanya-kanya rin allocation. Ang Municipality of Pavia ay na-downloadan din po ng 5 million.
3: Okay.
4: So once you request po sa Ugnayan Bayan Portal through the DBM portal, ito po ay pinoproseso ng DBM at ito ay diretsyong nakakarating at dina-download dun sa ating mga LGD.
3: Thank you po ma'am sa tulong po ng administrasyon. Pero paano po natin po ma-secure or ma-assure na yung mabibigyan po talaga or mabigyan ng tulong yung mga poorest of the poor na wala pong duplication? Kasi may mga iba dyan na mahirap pero nandyan naman sila nakapaloob sa 4Ps at iba pang mga programa ng gobyerno. Ano po tayo kasigurado, ASEC, na wala pong duplication at talagang sila mabigyan ng tulong ng gobyerno?
4: Opo. So ang kagandahan po dito sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung tinatawag nating bawat bayan makikinabang, in-ensure niya po talaga na lumakas yung pakikipag-ugnayan ng national at local government. So alam natin na kahit national government po galing ang ating programa, ang mag-i-implement ang local government dahil ang ating mga LGU, sila po ang malapit sa community, sila ang nakakaalam, no, ng lagay, mga problema, sino yung mga nangangailangan. So tayo po ay nag-lean-in sa assessment at rekomendasyon ng pagpili o criteria ng pagpili ng mga beneficiary sa ating mga LGU.
3: Mm.
4: At tayo naman po ay may mga tarampatang safeguards. So katulong po natin ng DILG sa pagmumonitor po, no, ng ating implementasyon to make sure na ating programa po ay na-implement properly.
3: Okay. How about ma'am sa ano sa SCPF, yung pagkakaalam po natin i-emit po ng ni AS Recto yung mga scholars na nabigyan or makakatanggap ng tulong sa from the president na 20,000 pesos per scholar po and 5 po yan per barangay. Sa province of Iloilo alone na ASEC, mga ilang milyon po yung dinownload po para sa programa na to?
4: Opo. So sa probinsya po ng Iloilo province, no, meron tayong 1,721 barangays. So ibig sabihin na sa 344,200,000 po yan for Iloilo alone. Kasi po under po sa Social Civic Project Fund, yung bawat barangay makikinabang, ang direktiba po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang bawat isa na 42,011 barangays Luzon, Visayas, Mindanao ay makaka-receive ng 200,000 pesos. Mm. Yung kalahati po ng 200,000 pesos ay gagamitin po ng ating mga barangay para sa kanilang mga local development priority projects. At yung kalahati, ito po yung mapupunta sa limang scholars kung saan ang bawat isang scholar ng bawat barangay ay makakatanggap po ng tig to 20,000 pesos.
3: Alright.
4: So ang tingin po dito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi parang isang ayuda lang talaga. So yeah. Ang gusto niyang ma-highlight, no, kapag nakikipag-usap kami sa ating mga kababayan ay yung investment po ng gobyerno sa local development projects and priorities ng bawat lokalidad or komunidad, tsaka sa edukasyon po ng ating mga kabata.
3: Oo. I don't know kung nakarinig na po kayo ng mga bulubalita, ASEC, na yung iba, yung 100,000 pesos intended for 4 or 5 scholars, dapat tagtiti 20,000 po yung ibigay sa kanila. Pero yung may mga information po kami, although na hindi naman makikita sa papeles, na yung may ibang may mga barangay dito na dinivide all, kasi parang oh, hindi na magalit or wala nang iba pang magrereklamo, kasi yung iba nagsasabi na mahirap naman kami, pasok naman kami sa guidelines, pero bakit hindi kami nabigyan? So may mga ganun na report na narinig yun na po yan, ma'am?
4: Opo, tama po yan. Kaya nga po, we're very thankful na nabibigyan kami ng pagkakataon na maka usap kayo, no, at magamit yung ating mga media para maipakalat natin yung tamang guidelines sa ating programa. Maaari po kasi na iba-iba yung interpretation nung ibinaba ko yung guidelines.
3: Yes, yes.
4: Kaya yung mga pagkakataong ito na ma-broadcast natin at ma-promote natin yung programa ay chance natin na malinawan yung ating mga kababayan at ang ating mga barangay captain. So, ulitin po po, ang disenyo po ng programa ay kailangan po 20,000 each yung scholar.
3: Mm.
4: So, tinatanong nga nila, bakit substantial? We want it to be substantial dahil gusto natin, ang tawag nga ni yes. Pangulong Bongbong Marcos dito ay isang finisher fund.
3: Mm.
4: So, gusto natin na maitawid sa graduation, sa completion, yung ating mga incoming fourth year graduating students. Now, if you need a full guideline, naglabas po ang ating DILG, no, ng Memorandum Circular, kung saan nakapaloob doon yung ating mga FAQs, including contact para sa ating help desk kung meron po tayong gustong itanong, linawin, or erase na mga issues or concerns.
3: Alright. Ma'am, mamaya baka siguro short interview or ambush interview sa kay ES if may time po siya. Kasi gusto po namin malaman, may mga magagandang balita pa ba siya na pwedeng ipamigay dito o iparinig sa mga Ilonggo? May nandyan pa ba, ma'am?
4: Parating pa lang po mamayang hapon si ES, no? Una niyang pupuntahan yung Pavia Gymnasium para nga po masamahan ng ating local government na mag-distribute ng rice. Tapos magpo-proceed po tayo doon sa pamimigay po or yung pagmimigay ng province ng mga barangay SCPF through the 43 mayors and ABC presidents. And lastly, dahil po tayo ay naimbitahan ng mga League of Municipalities of the Philippines, sa-attend din po tayo ng National Congress kung saan iahain po sa kanya ang mga rekomendasyon o yung mga action agenda ng mga Luzon mayors. At kung saan si Executive Secretary Ralph Secto ay magkakaroon ng pagkakataon na tumugon at makapagbahagi pa. Ano pa ba yung mga tinitignan natin sa pipeline o sa mga susunod na buwan na mga programang pwedeng mapakinabangan ng ating mga kababayan?
3: On this note, ASEC, salamat po sa pagkakataon na na-interview po kami po kayo sa RMN Iloilo. Good morning po and God bless you.
4: Okay, thank you po. Good morning. RMN.
3: Palaban tayo sa mga Tagalog natin eh. Yung kanina eh, pinapractice ko na kasi parang sisimplang talaga. Pero naaho naman, natuloy naman. Nakaya naman. Hindi naman tayo pareho kay Gina Acosta na hindi niya alam mag-Tagalog. Ano ka ba? Yung mga Ilonggo, medyo matitigas lang yung Tagalog, pero kayang-kaya pa rin. May kilala, gani kami sa unang duha pa lang kasimana sa Manila, pagbalik sa Amon, hindi na marunong magsalita ng Ilonggo, nagtatagalog na. Pero, at least, may ara sang bulig ang gobyerno. Ako ya, hindi lang pirmi kalainan sang gobyerno ang ginapangita natin, kundi gina-appreciate taman ang bulig sang gobyerno. Mamambalag kita, pati kasi na, why man sa mabulig ang gobyerno? Di, negative kita pirmi. Di, ang nabaton mo, iya, iway mo na-appreciate! Ay, bilang-bilang, karuna. Ako ya, bisan si Marcos man na, si Duterte, kung sino man na. Itsugas nga. Bisan pasalamatan mo na lang gobyerno. Thank you! Bisan paano may nagbalik sa amon, sa buhis na amon. Ang reklamo, ang way man gabayad, buhis. Basi, karuna. Luso-lusoon, takakaroon. Hindi ka na ba na magsagigid ka ni reklamo? Kaya nahatag naman sa inyo. Hindi lang galing tanan. Namigita ni kong tanan eh. Hindi galing kay limited man lang. Pilipinas in mo. Third world country kita. Nagakuan kita. Nagakipaw-kipaw kita. Hindi kita gani katusong ako kung agyan kita bagyo pa eh. Pero titani nami man ang aton ekonomiya. Kung daw inigin man tama, gid kakawatan ang ara sa mga pwesto. Kaling kahit sa pwesto, subong ligid ah. Pag sulod nila, tinlo ah. Pagwaya, basura na. Last 2017, ma-post ko na isang aton ng mga commercial, mga karadyuman. Pabalik natin, 10 o'clock may ara kita sa hearing sa ginayuwat subong impeachment trial. Istoryahan ta man in a while ina. Pero pagbalik natin, dugangan tang aton sa limabian ng mga balita dari sa aton sa Singapore pangalag. Ang iningabahin mga karadyuman, ang inadulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Istoryahan natin subong mga karadyuman. Ang mga tupiko nga makabulig naman para sa aton siringa, ikaayong lawas, kag para sa aton, importante ini para mabalag. Well, ang tupiko natin subong is dehydration. Dehydrated ka bala, nagamala ang imututunan kag bibig, nagapalang luya ka, kagdasig ka kapuyon, kabati ka mo sa mga nagakahit stroke, kay tamaan ka bulad sa init. Konpirmi ka nagainom sang tubig. Alawas mo mas makakontrol sang iya temperatura para maligawan ang heat stroke. Isa pa, dapat kita mismo may pangaman man sa aton lawas sa gudbaligawan ang mga balatian nga makuha ata siguraduhon nga may dala pirmi nga tubig kun diin magkadto kag inumon ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Upon sa matamo nga tubig ang Dr. Pinoy Squalin Capsule ang ginatawag nga oxygen capsule bangod ang 99.9% squalin content. Kung na dehydrate ka nga daan, pwede ka man dakpon sang hypovolemic volumic shock kung diin nagagulpi nubo ang imudugo ka pwede ka magkaproblema sa supply. Gani mga karadyuman, inom ikaw sang Dr. Pinoy.
5: Tatak or
3: last 9-19 antak na saga.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
11: Pangdong kumakablog sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
16: Let's go with the flow.
19: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
20: May tapang na hindi sumusuko.
21: May angking diskarte para magtagumpay.
22: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
23: Yan ang pangis ng layon.
24: Gerald Anderson, Easy

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabden ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nabiyahi bilog adlaw, agay. Sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon.
8: Pero kay nagbiyahe bilog adlaw,
7: agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
17: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Maayo ang lawas ng bata mo?
3: Sus, masakitong man ino.
2: At
3: ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Alam ko alitian.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa ilonggo dira. Rexino
5: Forte! Masdasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
8: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan, ginakaya. Mayun na lang may bag-ong nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: Tatak RMN.
13: Mga Garadyo Man, las 9:28, antak na sa aga.
12: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
13: Ariana, yung ato sa mga Garadyo Man nga health news, supod naton si Radyo Man Joel Franco.
14: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
15: Hinasili nga anuman nga sobra malain sa lawas, isa na din ang pagtulog na kung masobrahan ka, posibleng makatuwa ini sa sakit sang ulo. Suno sa mga eksperto, mga tao nagatulog sang mas malawig sang sakinaandan kung weekend o kung bukasyon, makabatyak sa sakit sang ila ulo. Nagapati ang mga researchers ngang oversleeping, may epekto sa neurotransmitters sa aton utok, lakip na sa serotonin. Ang mga tao nga malawig ang tulog sa adlaw kung ginaguba ang pattern sa pagtulog kung gabi, posibleng makabatyak sa sakit sang ulo, sila pagbugtaw sa pagkasunod ni adlaw.
16: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
13: Salamat kay Radyo Man Joel Franco. Ari naman ang ato sininga labs ko si Mother Earth. Upod naton si Radyo Man Joylin para onda.
17: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
18: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paglikaw sa paggamit sang sunscreen. Ang sunscreen nagaprotekta sa aton sa ultraviolet rays halin sa init sang adlaw. Apang may malain naman ini nga epekto sa aton marine life bangod nga nagatuga ini sang coral bleaching o kung pagkaguba sa mga corals. Isa ang sunscreen sa mga produkto nga nagatuga sang pollution sa tubig bangod mayara ini sang chemical nga oxybenzone nga nagapatay sang marine life. Gani kung kinahanglan gid nga magamit sa ni, pilion ang sunscreen nga may natural nga ingredients agud nga hindi makahalit sa aton environment. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylin Tamayo para onda. Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
13: Last 9:31 ang takna sa aga. Diri sa aton sininga pag pangalagad na 10 o'clock sininga aga, mga Garadyo Man, magapatigayon liwat sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kung magbasa ka sa social media, gayom-yom ka, puro tanan mga maalam ang arala. Ang iban kilala ko pa, hindi gani ka iro sang spilling, halapay. Pero subong, mga Garadyo Man, ginaprubahan sang subcommittee sang Senado, aprobado na ang Senate Subcommittee on local government ininghagna nga nagatuyo nga i-atras ang barangay kay sanggunyang kabataan election sa November 2. Ginaaprubahan nila ini kag i-present sa plenaryo para nga madiskusyonan kung bala hindi na lang pagdayunon ang barangay kag iske election.
12: Tatak RMN.
13: Ay, kung hindi madayon, sayang ng pinamudmod to sang manugdalagan kapitan. Damo kuya kilala yung nangampanya no. Gapangampanya na mo alimpasan January. Iti sili nila madalagan gid mo. Ako personally makutunyo ko. Gusto ko man madayon. Pero ti kun hindi madayon, ti siyempre way man tumingin. Kun madayon, kapili kita bago. Kun hindi madayon, hindi man kita gagasto kwarto, kagasto kwarta. Pero way man nagyapon sang pasinadtuan kita kay ang gusto abi sang tao mapili na sila yamo. Di dayon mambal naman kita hindi madayon. Di ko naka-imprinta na tubi. Anyway, way pa man ka-imprinta kay way pa man sa naka-file sang ilang mga certificate of candidacy. Pero dapat sila nga Setyembre i-ano na i-file na or madiskusuhan, diskuso na maayo para mabalaan kung matuloy kung hindi. Pero as of now, gusto ko ya matuloy anay. Kay para kapili naman kita sang bago. Ang iban to ya, kuha na gid ya. Tama na gid kadugay ya sa posisyon. Mga kilala kita ya nga mga gagawad ya nga no Diyos ko. Hindi na ko magambal kay karong kasakit pa ko balat sago. No? Mga kilala kita nga mga barangay kagawad nga ginalili ang honoraria malang gani. Kun may ara sang event sa barangay, madasig na siya kung may project. Kaya ginalili niya man tong SOP niya nga 20%. Bawa. Abi niyo, masulod niyo kami sa bulsa niyo. Hindi niyo kami pag-ibutang sa bulsa niyo. Inang pulo project niyo. Abi niyo, huwag ka muna. Abaw. May iba naman niya nga huwag, gitman. Ga-abunar pa na gani. Pero may ara kita isang mga kilala nga sus. Kung pwede palang pati sa kabilya, ya, himuon ang dako, ang daw, ang daw tudlo, himuon na lang ang daw kamalingking, himuon na mo. Ay, naku. Kung ba na yun, God, kung hindi ba na yun, tibala ka muna. Kami ni Rajuman Mark, hindi man kami maglagan kapitan, hindi man kita kami magdalagan kagawad, mabuto man lang kami. Ang barangay niyo, Radyo Manmark, mga pila ka bilog ang butante. May 500, 1,000. Sa amon to barangay, daku-daku naman tong sweldo to sang barangay kagawa. Daw 15,000 na ko, no? Sa amon. Wow. Di kung magbarangay kagawa ako, da, maubos guro sa inom. Di kung madanagan ako, abi, Radyo Manmark, barangay kagawa sa Barangay Tambalisa, Concepcion, Iloilo. Padag-on nyo ako. Ya, mabuto lang kita. Ya. Dagan lang ka muna. Butuhon lang amon ka mo.
12: Tatak RMN.
13: Ginaistoryahan subong ining parte sa ginpagwa nga confidential fund recipients ni Gina Acosta ang disbursing officer sang OVP. May ari sang mga pangalan diri nga daw mahamuot ka, no? Nga para mabyan sa prosecution, fictitious name para gid lamang nga ma-disburse, ma-release ang ining kwarta kagastuson ang millions of pesos nga confidential funds ang OVP.
12: Tatak RMN.
13: Pero kuanay nakaplastado mayong sabat ni Gina Acosta. Nga sila niya, Your Honor, hindi naman ako, hindi ko naman alam yan, Your Honor, yung mga tao na yan, kasi Your Honor, yung kinuha ko lang naman yung listahan kay Kernel. Sino ganitong Kernel na minsan yun? Siya naman yun, your honor, yung gumagawa nun. Your honor. Basta siya naman yung sinabihan ni Runor ni BP na sa kanya na lang, at saka hindi naman ako nagtatanong kasi sabi naman sa akin confidential yun, your honor. Tumang ko sa sang prosecution, nagpamangu-mangu siya. Pero kung man ko ton sa sang depensa, council, mga garadyuman, dasig siya sa alas 3 nga tren, nagsabat. Ari mga ngala, no? Si Don Piang. Sabi, no? Don Piang. Ang Piang guro. May ni base ni apelido yung mga Don Piang. Di mga aliases ini. Si Don Piang. 250,000 ang iyang nabaton. Si Shane Ngit-Ngit. Wow. 150,000. Si May Pamana. Pamana. Pamana blay ng kung sa Hiligay nun. Ang Pamana blay o Tagalog nga Pamana. Pamana blay ng Maygin daw ano tawag Pamana gati sa Hiligay nun ha. Inang may ara ka blay sa Batunon blay kung ano sa Mana mo ha. Si Timon Andro Pusa. Antonio Pagong. Ah, ang Pagong niya matsago ay gini. Daway gini niya. Pero ari ang pinakagrabe, gin paulihi ko gyud. Si Sonexo or Soneso Belat. Ina ya, ina mga ngalan nga ini si Soneso Belat nga na on hiligay noon. Mura kon Tagalog ti Belat eh. Pero ang hiligay noon sina kag sinibuano sina magpronounce ka daw disgrasya gid. Disgrasya gid. Ang Tagalog niya magpronounce kay Soneso Belat. Soneso P Belat. Pero kunin Ilonggo kasi ni kag Cebuano lain ang pronunciation sini kadya. Disgrasya kagid kun i-pronounce mo ni sa Iligay nun kag sa Cebuano. Timatian ta karon kay daw natapos na si Acosta kagapo no. Kung sinong next nila nga presentation. 10 o'clock. Siningaga.
19: Tatak RMN.
13: And mga garadyuman, ang principal nga si Principal Randy Emmanuel Bulanon sang Dimasalang Natural High School, nagano siya, nangayo na siya pasinsya. Silingya, I take full responsibility and accountability for my actions. Sorry sa kay Attorney Falsis, Attorney Jokno, kay Congressman Perse. Sini niya kay Congressman Perse, sini niya deserve ng yabalababa ka kiwi. Si Chel Jokno, ipagabot siya kunong ipon ni Chel. Ang lain si Attorney Falsis, kay ginambal sa niya do sa Hiligay nun bala, ipabuli. Nan. Yari o. I am prepared to face whatever appropriate consequences may be imposed in accordance with existing laws, rules, policies, and procedures of the Department of Education. To those who may have been offended, hurt, or adversely affected by my shared post and repost, I humbly ask for your understanding and forgiveness. I am deeply sorry, and I sincerely hope that this apology conveys my genuine acknowledgement of my shortcomings and my commitment to learn from this experience.

0: labing-labing, ayos ka na. Tanawon ta kon makapamirip hisinisis. Pero hindi na ako magdugang. Asta lang ko da. Kamu na bahala, maagaradyuman. Kung anong masunod, kung nakainom ikaw sang Megaman. Kag kung hindi ka makapamuhin, 30 minutes bago ka magpanyaga or magpanyapon or magtulog, inom ikaw Super Fiber. Kay man, amuna sang malimpyo sa imo sining mga tinai, pagwaon niya ang imo mga kinaon, wala constipation. Inang constipation, bala nga pagbunamoy nang nagakuan lang. Ah. Tapos doon, gani sa mga tampalamati natin, inom ka Super Fiber, kung hindi ka makapamuhin, 3 to 4 days, delikado na ina, inom ka Super Fiber, pero kung nawinigin ba na na, kanto ka na sa lugto. Mga kanadyuman, sa mga tampalamati natin, mag Super Fiber. Tatak! Salamat gin sa pag-upod ninyo, dili sa aton sininga pagpangalagan. Standby na sa mga programa sang RMN, kag in a while, ang aton sinimabian nga coverage sang impeachment trial. Sa pangalan ni Radyoman Ovi Guaso, ako naman si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
4: Nods. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasin na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kag-idyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
4: Ginababako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imong blood sugar, kag-blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sa 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule!
4: Yara lang sa mga butika.
5: Megaman! Herbal Capsule!
4: Tutoy! Putoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
5: Megaman. Herbal Capsule.
4: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Holy goat weed, bungkat ali, kag ginseng, nga amo ang boost sa imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Megaman.
4: Herbal Capsule. 30 minutos lang, partner.
5: Yara na ang panating ah!
4: Megaman. Herbal Capsule. Mabakal sa mabutika.
5: Nuns. Lemon oil.
4: Hala, kariski. Sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunuko ko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ang lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected nga tao, magamit naman, natural, malat na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalapon.
5: NANS Liniment Oil.
4: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilig ka giniya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
5: NANS Liniment Oil.
4: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
5: NANS Liniment Oil.
4: Mabakal sa mga butika.
5: NANS Corn Coffee.
4: Partner, naamo kasi na magbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protect apektadong imumang mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
5: Nuns Corn Coffee.
4: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sa lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho

0: Ang cataracts and macular degeneration. Hindi lang na partner ang Nan's Corn Coffee. Caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo. Nan's Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nan's Corn Coffee partner kay ginapadubo ya sini ang imong nga cholesterol. Ang human ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nan's Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika. Mega Man Cold Coffee Mix. Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina. Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag Mrs. Para padayon ang banding. Mega Man Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye bye and I love you all.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Catalina Habagat, sang puro kan tabo barangay kami ngawan kaban kalan city.
4: Anong gyabat sad mo before pa manikon inom sang TTX 500?
3: Ang left ko bala ka mata inang minadasap dul kag dumi chumi nang ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa TTX inang tulo abilog isa ka stab son sa isa ka adlaw. Dito times ko taga duwa-duwa ka kapsul nang pagkaubos ko sir may alibyo gate subong gimintinans ko nagit sir ka namin amit nagit sa akon nga mata.
2: TTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso istoryahan ta karon ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyo. On kaupod ta sa nakarong nga diskusyon aton CEO si Dr. Mil Uy. Dr. Mil,
6: gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon. Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks. Oh, sinunod dako diyan. May tani kong nakaano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
5: Correct.
6: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tani dako tiyan eh.
5: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kangay sang heart disease, kaga heart attack.
6: Kung ako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose sa nakay kung taas ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga pero may ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo mga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
7: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times bala na. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500!
5: So, on ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaysang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
6: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Gusto. Ang matambo Sir GP, sigi bubo sa insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pag ikaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ng insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, hawayanan mo, agon di matamaan, dami sa cellulas ang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon din, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na, inikon mamati pa.
5: Gusto.
6: No, kung maumpawan pa.
5: Oo.
6: Pero kung gainom ka di TX500, makabuligan ang imo pancreas, balik normal.
5: Mm.
6: Tapos makapulos na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga nagtambo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize na sa RGB.
2: TX500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
9: 470.
8: Sangsano ka nagsugod inom na DTX500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imong blood sugar sang last mo na pa-check?
9: 160.
8: Sa so, may mga diabetes kag mataas ka blood sugar, anong hambal mo sa ito?
9: Inom ka mo sang DTX500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX500 para sa
2: ako. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
13: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagalit.

0: Squalene Capsule. Subuk na.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabukal sa mga butika.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life extension vitamin D3.
6: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ng kipot mo ko nung isa. Life extension vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Ito yung mamba ko nga, life extension vitamin D3. Sigurado, epektibo.
1: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wish list ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Mag-Enervon Z Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sample Plus Gold.
13: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
12: Sample Plus Gold.
14: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
14: Pinahusa.
12: Sample Plus Gold.
14: Gold sa mga butika.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
20: Charm and FabCon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon at charm.
21: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob? Naamoy kulob.
20: Pangong kumakabloom sa charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
22: D3 Bio.
23: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
22: D3 Bio.
24: Ang D3.
22: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
22: Yung may D3.
24: Parang sumangguti ka.
0: Mataas balak ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
2: Kaga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Sa liga
2: epektibo.
0: DTX 500.
2: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
14: Galing kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
14: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
14: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio.
24: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
2: Yung may D3.
0: Mga butika. DTX 500.
25: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Oras tatak impunto alas 10.
27: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
29: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
27: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
30: Giga.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Van, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ko sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Van, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Anong gusto nyo? Paksa!

0: The Secrets of Hell.
1: Kaabala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas kana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why ginarecommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung nga butod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb ang aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila ini baratian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
1: Gina-encourage din naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
0: The Secrets of Health.
1: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pwede ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Inagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap siring Santhon Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang manglustin, ara ang spirulina, gagiban pag yun ng masustansya ng mga sangkap nga makuhaan mo sang madamo nga benepisyo.
0: The Secrets of Health.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Oras tatak as 12:20.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
12: Narito dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung aspirasyon, nung kispot na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Nung nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw, balay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: May problema ka ba sa imong pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer
19: life. Mayong adlaw mga kabiyanan, ang health and wellness program nga ini ang ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
20: Life Extension, Vitamin D3.
8: Okay, so Dr. Bernie, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Istoryahan naton kag insindihon subong ang obesity. Ang obesity amo ang kondisyon kun sa diin sobra ang tambok sa lawas ang isa ka tawo. Ang sobra nga katambok nagadugang sa peligro para sa iban nga mga malalaka sakit, pareho sang stroke, sakit sa tagipusoon, alta presyon, diabetes mellitus, metabolic syndrome, gallstones, osteoarthritis sa tuhod, sleep apnea, ang iban pa nga mga klase sang cancer, pareho sang colorectal cancer, cancer sa suso, cancer sa ubaryo, ang cancer sa prostate. Ang enerhiya halin sa pagkaon na nagahatag sa mga pangpagana para sa pangadlaw-adlaw nga buluhaton kag pagpabilin sang temperatura sang lawas. Kun ang kadamuon sang enerhiya nga naabsorb nga sobra sa kun ano ang kinahanglan, ang sobra nga enerhiya nagatipon sa lawas sa form sang fatty tissue, makabulig sa pagkontrol sang weight, ang pagbuhin sang pagkonsumo sang calorie kagdugangan ang paggamit sang enerhiya. Pwede inihimuon paagi sa pagsunod sa healthy diet and regular nga pag-ehersisyo. Ang body mass index amo ang ginagamit para mabalaan kung ano ang sakto nga kabugaton sang isa ka tawo base sa iya kataason. Ang kabugaton sang tawo nga by kilogram is being divided sa square sang iya height. Isa ka clinical trial nga gin-publish online sang 2018 ang ginpatigayon sa 50 overweight and obese nga mga kababaihan age 20 to 40 years old nga gintunga sa duha ka grupo. Ang isa ka grupo nakabaton sa vitamin D supplement kag sa piyak nga grupo nakabaton naman sang placebo. Matapos ang anom ka semana nga intervention, naibaluan nga ang BMI, weight kag waist circumference ang grupo nga ini ang nagnubo kon ikumpara sa control group. O mga kabyanan, gusto nyo ba lang nga nubo ang inyo weight? Mabuligan gid kamo sang Life Extension Vitamin D3. Mga kabyanan, o galion nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw kay ang kakulangan sang vitamin D ang ginakambal nga isa ka problema sa ikayong lawas sa bilog nga kalibutan. Ang sobrang katambok ang posibleng nga makapataas ang risk of vitamin D deficiency kag magpataas ang peligro nga makaangkon sa lain-lain nga malalaka sakit. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag standalone nga vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante kay pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
18: Life Extension Vitamin D3.
21: Nindak. Kapag ya, mga liog ko mga botkon ko na panggulos na magkatulog-katulog. Madugay mga 1 year dito na akong anso. Maayog din ang Life Extension Vitamin D3. Ako masakit na kuwagi.
18: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
19: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention kanan, maayong balita. Ayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga baladian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson Space, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Matatags mga butika.
0: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: May DC.
1: Mabaka sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsamon.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na kunundi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ika-apat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Supple Plus Gold.
16: Ako si GB.
17: Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
15: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
19: Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix.
18: Maluwas sa manamit gin,
19: may free collagen,
18: ang guta tayong kapa.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
15: lalakas,
16: at gaganda ka pa.
20: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs!
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Supple Plus Gold.
23: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay ama to nadula ang bukol.
15: Supple Plus Gold. Makan sa mga butika.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas. das kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula.

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko.
2: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Narito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko ng aspirasyon, ng kitbok na ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba't sagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaki ko puwin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon, pinang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kad may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Hey, so Dr. Marpa, kad sa tanan, may adlaw.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang gamit.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
15: Oras tatak, alas 12:40.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with a flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
6: let's go with the flow.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Jovin, dubragin kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung pag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
18: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Pila-pilang win, San Miguel Pilan win.
10: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
5: Kung
1: magbakal sa The San Miguel Beer Products. Hintra na! San Miguel Pila Main Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
20: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
21: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin kong loob ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
23: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika!
24: PTX 500 27 lot.
25: Ano ginabatsyag mo sa
24: mga? High blood did ko.
25: Ano sa unang imo? Blood pressure
24: 180 over 100.
25: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
24: 3 times a day ginako ng PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanamikin ang PTX 500.
23: PTX 500 D3Bio.
26: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
23: D3Bio. Ang D3 nyo may Visio. Ang Visio nyo may D3.
27: Pabakal sa mga butika.
23: D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
23: Mighty C. Pabakal sa mga butika. D3Bio.
29: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
23: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika.
30: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estatin ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Abot nga Agosto 10 hasta Agosto 28 ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas das kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
32: Bakit right pad ang binibili mo?
33: Kasi sa gamot ayokong magkamali, dapat hiyang sa akin
32: kasi personal sa akin ang pagbili.

0: Vine Galit,
1: Vine Husa,
0: Sanfon Plus Gold,
1: sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Red Bell. Amo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: dito sa notice of suspension na to, pinuna ng COA, and I quote, there is discrepancy in the total amount of expenses based on the submitted accomplishment report as against the DEPs. Ibig sabihin ng COA, hindi nagtutugma ang total amount ng expenses sa accomplishment report at sa DEPs na sinubmit ng inyong opisina. Tama ba?
1: Yes, ma'am. That's correct.
0: Ayon sa COA, ipinakita ng accomplishment report na iyong sinumite na ginamit ang confidential fund sa mga gastusing may kabuuhan ng 125 million pesos. Pero pagdating sa DEPs, nang itotal na ito, ang gastusing actual na naganap ay may kabuuhang 125,150,000 pesos. Tama ba?
1: Yes po, that's correct.
0: In short, may pagkakaibang 150,000.
1: Yes.
0: At nung sumagot kayo dyan sa notice of suspension na yan, I'm referring to your letter dated March 13, 2024, which is Prosecution's Exhibit P-I-13-A. Sa sagot ninyo, ang paliwanag ninyo ay yung mga resibo, I quote, may have been inadvertently mixed. Tama ba? Yan yung paliwanag nyo dun sa 150,000 pesos.

0: Lord, no? Nagabaligya sa genuine nga Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog na Panay Island. Nagabaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Ganyan ang pagkinahulat. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, bisitahin na.
1: Yes, no, before kita sa atong trivia, by the way, pare ko, nagbalik na bala.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakauna nga kape, ah,
0: yes,
1: na may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka, ginakahidlawan sang tanan, bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape, nga sigurado mapakapi ka bisantungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang Reishi Mushroom Extract at Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective kagya. Kilala nga mayara man sang madamo nga mga immune boosting properties ang tagsa ka sa Shea sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara ini sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
1: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ning pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
1: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Yari na pa mga kabiyanan ng atong trivia, but before parikoy panawa manong kita nay mga medyo panamyaw kita nay, no, sa mga suki naton dira kanday, of course, no, sa mga Radyo Manibela naton bao sa Armin 774 targitanay taxi club naton dira sa aton fans club parikoy Armin 774 targitanay OFW International. Thank you so much sa inyo da Armin Iloilo Fans Club Singapore, Armin Iloilo Fans Club Hong Kong, kag Armin Iloilo Fans Club Main Chapter na. And of course, pareko, yung Santon mo, ba si malipat
0: ka lang? Siyempre, sino man ang malipat si naman? Santon Plus Gold, ang gold standard sa pataksin kayong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, botsilingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Ganiim no nato rin yung mga kabiyanan, kay ini ang nagahatag resistensya sa aton lawas. Dinikada na nga ra ang Santon Plus Gold. Mga kabiyanan, gani ko na ko sa inyo, 2 to 3 capsules every day, Santon Plus Gold ang masaligan. Kag siyempre ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabiyanan nga may glutathione kag may collagen. So nagabaskog ang aton sining atulan, nagaputi kita, nagatinlo, guwa sulod sa aton nga lawas kay bangod nga timig gluta siya mo.
1: Mm. No?
0: May collagen pa, nagapailastik sa aton nga panit, nagadugay ang aton pagdigulang, nagadula ang mga fine lines kag mga wrinkles. Basta ang aton kape, Santon Gold Coffee Mix adlaw-adlaw. Oy, ari ho, dali lang bala. Ari anay sa mga boys na kay 249 na basi kung nagaluyang lawas nyo.
1: Ah, ari na.
0: Pagkuli nyo, huwag ka mo inogrimet.
1: Megaman!
0: Megaman.
1: Madugo ba?
0: Madugo ni.
1: Madugo ni.

0: Binang.
1: Mayo, mayo! Mua, mua, mua!
2: Hindi na tamaga. Hindi, hindi ako madugang. Hindi ako madugang si Mega Man.
0: Hindi na.
2: Ang ako nalang idugang yung
0: kape,
2: parikoy.
0: Kape.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: The best.
2: Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, mm-hmm. Hindi ah. Gaya gwapo yung performance mo, Dinoy. Karami sa mga ingrediente alongside tanan natural ingredients. Mega Man Gold Coffee Mix, sarang na mabakal sa mga butika. Kung gusto ninyo magwapo ang performance,
0: yes,
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang kaping pwede gid matilawan sang tanan. Hindi lang para sa mga lalaki, pwede man sa mga babae, pwede man sa binabae, pwede man sa lilalaki. Basta may ba-ba, may sungad, nagahigop, kape, mga pika, Mega Man Gold Coffee Mix. Hindi ka gid maghinulsol. 1 hour before sang sambuha, maglabing-labing, pwede. Actually, labing-labing, kuha na na, paama na na. Ang importante, energize ang lawas. Gahaling ka sa balay mo, luya ka, oh, pag-obra mo, pagsika, pagbalik mo, pagsika, gapon, may inogrimit ka pa kay Isme o kung kay partner mo. Mega Man Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
2: Kag siyempre, hindi kita magkalipat ang pambansang liniment ng Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil ang pambansang liniment ng Pilipinas. Sa Nance Liniment Oil, madula ang palamoy po isang lawas. Mabalik ang kutis artista nga ginaaga kung kaysa may ara si Toto Sinday nga katol-katol daw kung anong mandira nga problema sa panit. Pero manami pagid sini, ako excited sini, kay may neem tree extract ini, no? Gatabog sa lamok! Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka.
0: Hindi ka magka-dengge. Kaya ang dengue, dala man sa kagat sa lamok. Meaning, wala kagat lamok, wala dengue, mga kabiyanan. Ganyan ko na ko sa inyo, ano pag inuhulat, basta Balanyos, Nance Liniment Oil, number one nga Balanyos, sa Bilog Kapatay, ay lang kang probinsya sa Gimanas. Wala na sa Giman, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Ang hindi magbakal, buke, mga kabiyanan.
2: No? Nance Liniment Oil! Mua, mua.
0: Nance Liniment Oil, ara lang sa mga
2: butika. Siyempre nga, Super Plus
0: nila. Ang non-Super Plus, mga kabiyanan, the best ini, number one nga kapsula sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island, kag probinsya sang Gimaras. Non-Super Plus, kag halin sang una, hindi kagid maginulsol kay ini ang herbal. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kakapoy, kagbagbalang luya sa lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sa Panay, kag probinsya sa Gimanas. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
2: NAN Super Plus Capsule! Oh, di ka.
0: Arina nga ito nga trivia, upod kay Rajaman Rezzy Bordon.
3: Apisar nga ang konsepto sang zero-calorie foods ang isa ka-popular nga ideya, hindi ini matuod bangod nga wala sang pagkaon nga wala sang calorie. Apang may pila ka pagkaon nga nagaunod sang tuman kagamay nga ginatawag sang regulations nga zero-calorie. Ang tubig lamang ang matuod nga zero-calorie substance. Samtang ang mga pagkaon pareho sang celery o kon leafy greens ang may magamay nga calories nga masami ginatawag nga near-zero-calorie food. Ang ini nga trivia ang gyadrong sa inyo sang super fiber tino yung inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. Super fiber the fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Rezzy Danioso Bordon. Tatak, RMN.
0: Thank you very much, Rajuman Rezzy. Alas 12:56 sa aton nga oras. Hindi nga bahay ginadulong sa inyo sa kawan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Uy, nagdamo nang nagbakal, Master Don, sa Dr. Pinoy. Kay ini mga kabiyanan, epektibo gi katama. Balo kayo, di ba ni pagbaklong kung hindi isa epektibo?
2: Correct.
0: So, bangod nga, super effective ang ato nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kabiyanan, ini ang shadow kabakal, no? Nagatukar ba lang imo sining arthritis, no? Kag kun may arthritis kita, ginatake ba o grabing tissues naton sige chakit ang pagamala sa mga lubricant sa aton nga kwan blado, hindi na magdanlog ang tuhod tada ang aton mga buko-buko. Tibagdanan sila mga kabiyanan sa kitsakit iulag. Inom ka na Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ini sa vitamin A, may vitamin D3 nga nagabulig pa bakod sa aton nga tulan kag sang aton ugat. Ginapadamol sa Dr. Pinoy ng aton ligaments. Gani ang joints naton always na miihabyog. Wala to abanti, atras. Mga kabiyanan, Dr. Pinoy Squalene Capsule, 2 or 3 ka kapsula kada adlaw.
2: Alang-alang, naging simpo ta parikoy.
0: Gani, alang-alang na, mga kabiyanan, no?

0: Domingo!
1: Guba, paguba, guba. Alang-alang na kita sa tiyempo dari sa itong pagpangalagan.
0: Yeah!
1: Sabi no, amuning budlay ko na gutman mga kabiyan.
2: Ara naman
1: ugabot na. Ara na, agabot na gani.
2: Ara agabot na.
1: Sa ngalan ni Radyoman Mark Daniel Socal dito. Kasama mo sa DYRI RMN Iluila. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito.
2: Radyoman Don Dulido.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Noise Herbal Capsule.
7: Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bla, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ni na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
7: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Gagini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
6: Come on, Herbal Capsule.
7: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kundo nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka honey goat weed tungkat ali kag ginseng nga amo ang boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sang bailo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: 30 minutos ang partner, yara na ang palading.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Lemon Oil.
7: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gin nga malampot gin na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkundin pa na ang lugar na mahigko. Kagkun ang ginagamit sa infected na tao, magamit mo man, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: NANS Lemon Oil.
7: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, nakugid ang mabulig sa NANS Lemon Oil. Marilive kaginiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha mo niya. Nagsigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi naging ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Lemon Oil.
7: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na trangkaso, kinadagat ag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Lemon Oil.
7: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Common Coffee.
7: Partner, niyaamo kasi na pagbasa sa sing mong cellphone now, tinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata, partner, kay permi ka nakatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
6: NANS Corn Coffee.
7: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine free tagnan acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagkanerbiyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
7: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapadubo yasini ang imong ha cholesterol. Ang uman ang mataas kag blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
7: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
6: Bergaman Corn Coffee Mix.
7: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
7: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang balik.
6: Megaman
7: Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamok kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang rin sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos o Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon ng mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: Oras tatak alas 3:10.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
4: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tsansa kaya ikaw atakihon sa korason tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
5: Dr. Pinoy Swanin Capsule may omega 3 fatty acids.
4: Ganaga bulid pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
5: Dr. Pinoy Swanin Capsule.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong-active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
9: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuki ng mga butika.
0: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Supple Plus Gold.
12: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitaon ang ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kag manhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana, before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko siyang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
11: Yung may Physio!
15: Ang Physio!
11: Yung may D3!
15: Makakas, magabuti ka.
11: GTX 500.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
16: Ano tong score gani? 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa
17: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Ilog ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
11: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C, babaka sa mga butika.
19: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nabuyon.
11: D3 Bio.
15: Ang D3.
11: Yung may BCO.
15: BCO.
11: May D3.
20: Bakit RightMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
27: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
11: Megamind Herbal Capsule.
27: Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
28: Magkano kilo ng karne?
29: 500.
28: Wala.
29: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
30: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
31: Sarap magkasama.
26: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
33: Ako si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
11: Santon Plus Gold.
15: Mas pinanakas,
11: pinagaling,
15: pinahusa.
11: Santon Plus Gold.
15: Pinili sa mga butika.
34: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella sa aton maginikanan indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha balatian nga tipdas kag makayha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
11: Sample Plus Gold.
35: Ako galis si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
11: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
36: I have lagnat and I have sipon. Two, pwedeng flu.
37: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
38: Unilab quality yan.
39: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Oras tatak alas 3:20.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagandang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
6: Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
2: I'm Dr. Suzette.
7: Ito po si Dr. Bernian.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
10: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Maayo ang lawas ng bata mo?
12: Sus, masakitan man ino.
11: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskulahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlaw nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
16: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natula ang minun sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiyo, wala na na yun.
16: Dr. Pinoy Squalene

0: Pakiramdam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-angaplema. Afford pa.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Para sa matilong na dugo, GTX 500. Para sa healthy gatay, GTX 500. Ang GTX 500, ang may mataas ka antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay. GTX 500, masaligan, epektibo. GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
8: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan kinakaya.
11: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
14: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
15: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
15: Mag-Enervon C Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
16: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatugasol sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. For happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Santon Plus Gold.
19: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Initry ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pambang kumakablog sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
23: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
24: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
23: Mabakal sa mga butika.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Sampo Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sampo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Giga!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madulat na sa reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ka ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang gini karots.
3: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, hilingin tayo ang akong
4: bubos. Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
3: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na namong probiotic.
3: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
9: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga nya tawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. Imahin ta sila na Sir GP nga inom gyud sang BTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapila sa linsang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
8: gapali lang no.
9: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
8: Na imagine no? Na ko rodok sa mga may diabetes.
9: Adoy.
8: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid detox 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
9: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
8: hemostasis
9: or pag untat sa bleeding, magapurmas ang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas.
8: Mm.
9: Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no. Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palaino mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So,
8: stop.
9: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system. Which are, gitawag nila, neutrophils. Agod iga-secure ang sites ang pilas. Kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
8: Mm-hmm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
9: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
3: Mata

0: TX 500 sa Liga Epic TTX 500.
1: Alin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500 samtang padamo naman sa collagen for tissue repairs kat pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
2: Mm-hmm. Next so, stage na dok, next stage na is proliferative. Day 6 tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, pagpag-cover sang pilas.
1: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
2: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to
1: 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag-depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, pero minamo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
1: Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mag-emit sang makusog na radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
2: Gusto, no?
1: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa
2: bulsa. Sa no?
1: Ambot ko ano katuogin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, daganabo mong yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ang sekreto niya.
2: Milik sa tagoay.
1: Wat sa panago siya ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya ako itong gabi ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano ang, sino ang kapamasahi siya, Piraidan, Sir Boy.
2: Dizzy, kuno, dizzy. 19, nag, ang 8 na, 19, ako nung kailin, last year 18, kulato mo. Uy, oh. 19 na.
3: Kampiyon ni
1: McPeach. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasans ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentine, kakantogin na di ka na Merkulis, kaya ang taga-radyo bandira gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuong niya sa boy?
3: Maligo. Kaya lang adlaw, no?
2: Basic.
3: Oh, maligo. Basic. Yeah.
1: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka, nai. Adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya takna ng mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C, mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500! Masalika DTX 500!
4: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.

Bangsang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang Aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalpas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Jem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayaram ang kita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Tag sa Victoria City,

0: kasaligan mo sa itayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagkakabay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa.
1: cellphone.
3: Subong lula, nakapangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computer sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagahapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala anong ginantagiya sa DTX 500 kung lagati para.
3: Ako man, wala ka panigilyo. Sana kung nataw ay ganti para.
1: Bruno.
3: Aranan!
4: Okay, no? It's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes. 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apitado na ang imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski Dok Ramil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP,
1: layo pa lang kita na.
4: Why not graduate?
2: Pa lang makakita
4: na. Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-Mighty C.
3: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Basta yung makita kung di ng panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Klaro, basta napakalayo. Daog kagin dyan sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo, luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Impormasyon sa ikaayong gawas.
3: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang isang radiation sang baho, una pa niguba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
2: Abi ko gampiyong, hindi gampiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligo.
3: Gabumbay, matyaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may ara sang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
4: Of course, kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kaya kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin ka, Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
3: Di ka pa nakita, Vi, ang imo ya bulong kapi.
4: Kampiyon.
3: Namit ya sabon.
2: Perdi mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapia, butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
2: Pero kung diabetiko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
4: Ay kampiyon.
2: Paborito. Ang DTX premium butangan mo na sang Nitribio. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Nitribio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan ang DTX premium nga kapi. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag syempre, Nitribio sir boy.
4: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. kon pirmi ka nagahapit sa Golden Field.
2: Ha? Pirmi ka balagahapit. Araman daw ang kuhan? Ha? Araman daw ang kaliguan?
3: Sa kuho?
1: Hindi ha? Swimming pool?
2: Yan? Huwag ka kaligo daw?
3: Ara!
2: Kaligo ka daw?
3: May mga kataw daw.
2: Okay, manaman nyo daw.
3: Pirmi ka balagahapit sa Golden Field? Pirmi ka balagahapit sa Public Plaza? Uy, dapat mag-ditribayo ka.
2: Didibati ka to?
3: Ha? Paano mo lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Aha. Di ko ang sugpon. Sa talk ni Doc. O, hindi malalog lahog ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imong misis. Misis ba? Si Malatnan. Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
2: Ditribayo
3: ka na. Oo. Before mag-

0: COVID, may datos ng 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022. Mm-hmm. No? So, sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietri Bayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Pokamil?
1: Yes.
0: Sensitive ni.
1: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
0: Duhay maging dulong nung kaya sex good.
1: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
2: No.
1: Number one is HPV, human papilloma virus.
0: Uy.
1: Either virus na,
2: vaginal warts, no?
1: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. Ay, bigasis mo baho na.
1: Gonorrhea.
0: Ay! Ang kapitalayan.
1: Syphilis.
0: Syphilis.
1: Amo na sa unang lino, dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
3: Muna ako mayaga pa nagapangulabo.
0: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
1: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
0: Delikado gid.
1: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Dietri Bayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Dietri Bayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
0: Ay wow.
1: The good news sa mga kuno.
0: Mga babae.
1: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Dietri Bayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
0: ngayon ko
1: wasakun ang envelope sa virus. Amo nang number one nga kaya himuon sa Dietri Bayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Dietri Bayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagguwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagguwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Dietri Bayo, Sir Boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Dietri Bayo. So, sa mga nagainom Dietri Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Dietri Bayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
4: Dietri Bayo. Ako si Richard, isa ka threshold rider nga galing dito po nang baluhan itong taas. Mali akong blood pressure. Painom po ng bisis ng Dietri Bayo. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang. Panang ngayon sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
5: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo. Yung might physio. Ang physio. Yung might Dietri.
0: Mga butka. Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
3: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang D3 Bio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
0: Check.
3: Kaya mga may mga multiple partners.
0: Check.
1: Kay dapat nami man ang unprotected sex kay syempre ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
2: Ikaw may counter si may panit. Galing ba?
3: So ang Dietri Bayo, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD.
0: Oy.
3: Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood.
0: O tulok.
3: Sa itong dialect, tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
0: birth canal,
3: no? Sa ilang taguangkan. So, syempre, paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So, ang mga bag-ubunag, no, nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga, isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietri Bayo, makabuligid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
2: Nakaasa pa.
0: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Dietry Bayo. Pero ang pinakadamo gi klase nga gitawag nga STD amo ni

0: tawag na nga HPV, no, or human papilloma virus, no?
1: Vaginal warts.
0: Almost ko, no, tanan ko, no, nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontak sini, no.
1: Ay.
0: But ini siya medyo mild ni siya, ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
1: Cause ng cervical cancer.
0: Cause ng cervical cancer. Ang una-una, cause yung warts. No?
1: Warts.
0: Flowery ang flower. Ay! Petals.
1: Cauliflower.
0: Ang cauliflower.
1: Ang pichay, maging cauliflower.
0: Ang manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
1: Akali. Kulumbot ah.
0: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, belti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang doodment, no? Nga na.
2: Ang mga isa, sir, boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
0: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang ngunulaw rin ni D3 bio, labuto na gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
2: Ginapa-alerto niya, sir boy.
0: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami gidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
3: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikabla, sir boy.
2: Kakalayo, dok. Kakalayo
3: manghihikabla. Gagi na kala, sir boy.
1: Ano ya?
3: Ako ay ko pagi na
1: yan.
3: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
0: Friends na lang ta. Mag-brief friends na lang ta.
3: Ang alang sinang nga balat yan, sir boy, chlamydia.
1: Ay! Chlamydia.
3: Tapos nang ano na, nang magkuhan mo bala, mag-chuchak.
1: Mag-chuchak.
3: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
0: Oh, virgin.
3: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
0: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
3: Sakit, ga-bleeding.
1: No. Amo na gener?
3: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
0: Ang mo lang cause, no? Cause
3: kagaw.
1: Agent, so.
3: Kagaw na siya. Ti, grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir boy.
1: Inom ka gituto.
3: Inom ka D3 bio, kagbutangan mo D3 bio, imo nga ano eh.
1: Ba? Nga may amunig ka ibuyaw.
2: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka D3 bio.
1: Dapat dugay na naging topic.
0: Naman text.
1: Ha? Dapat dugay na naging topic.
3: Dapat subungan naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
0: Hambal nila, pwede ni maliwat-liwat every week.
3: Basta importante din, ng lain ganyan ang ma-offer ni D3 bio, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3 bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bio.
0: Correct.
4: Informasyon sa ikayong gawas.
0: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
3: Kulang na all gwapo.
1: Kulang gali niyang budget mo, 150. Plus 8 gili. Plus pilang, di ba? Plus 14
0: pesos. Kagamay ka bakit?
1: 164.
0: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 bio, kaya hindi na sa tangkap kaso uposipon, kagilanat ikaw protektahan sa D3 bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang D3 bio.
3: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 bio, di daw mo nagainom coenzyme Q10, di daw mo nagainom vitamin E, para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
0: Tayo,
3: no? Muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, cocutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain. The best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng cocutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
0: Okay,
3: the reason why?
1: Ma-absorb.
3: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio. para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom ni kaadlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay Saman Calanchester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag adlaw nga ako pamilsaron.
5: D3 Bio ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio no, nagpakita ini sang makabulig sa pagpamuhin sang timbang no sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, mm-hmm. dasig ka mabusog no. So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin, mm-hmm. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
0: uy,
2: iyo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
3: Siling ni Lydia William na buyan kuman pa price to Gulfi ba? Makaon pa ko tani pa price.
0: Katunto sa kabligyan. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok no, because low number of chains makita will get tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang o sa doon dahil sa lawas mo no? And not only that no, ang byproducts ni which is ketones, ang ketones ga-provide man energy sa brain. Wala but ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 Bio ka na.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayagin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy.
7: Oras tatak in punto alas 4.
8: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magserine Plus araw-araw. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
9: ACS! Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Agay, nabugat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
12: Ang diskarte sa ngilonggo dira.
13: Rexido Forte!
14: Mas dasig banat sa abat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World-Class Quality.
20: ACS.

0: Balikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
4: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
5: Kung magbakal sa San Miguel Pilang products, intra na!
6: San Miguel Pilang win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Pilang kakaupon sa promo.
7: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 or DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active guild ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Santon Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
11: Sa mga butika.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, tago pa.
12: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breakfast.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Van, pero lang nasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Kainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspar?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspar. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas. Nuns Liniment Oil.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Uso Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Supple Plus Gold.
10: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
5: Sanfon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sanfon Plus Gold. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangtong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Be MX-traordinary with MX3.
7: Let's go!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with a flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Bulo! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
12: Sarap magkasama!
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
14: GTX 500.
17: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. GTX 500. Buntag na o, gabi eh.
18: Parang pila na may mo sugar?
17: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa GTX 500.
14: GTX 500.
19: I have lagnat and I have sipon.
20: Pag-flu,
19: pwedeng flu.
20: Mag-bio-flu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. Bio-flu, kaya anumang sintomas ng flu.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sanfon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Malo,
25: isang ka-teacher.
24: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
23: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
24: Sanfon
23: Plus Gold.
26: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwan ko. Bangod sa diabetes. Pero, sa nabatiyan ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
23: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
28: Maayo ang lawas ng bata mo?
29: Sus, masakit naman ino.
28: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
21: Unilab quality yan.
22: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
5: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
6: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
7: Rexino Forte!
8: Mas dasig banat sa abat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekki, isang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basin tiyo ko, tumarko sang, Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutong na alamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
11: TTX 500.
14: Ilay-lay de la Cruz, taas ang ako nga sugar, 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: TTX 500.
15: Kailan nalang subong imo sugar?
14: Tigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
11: gito. TTX 500!
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fabcon, pangong pumakablog, hanggang amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
18: Pangbang kumakablog sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Hi, I'm Margot, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Prokon stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ako, Glee, si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. IND Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
8: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: D3 Bio.
11: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indik man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
13: Megaman Herbal Capsule.
12: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
13: Megaman.
12: Mabukal sa mga butika.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Busog-busog ikotol lang.
16: Ako man, bro, kalot.
15: O, ikaw yung bro, kuske.
16: Busog-busog, eh.
15: O, tila ka tata. Bayari na totoo, lilot.
16: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
17: Yes, sir.
16: Ay!
15: Ano nga, ay?
16: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
15: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga gindula mo.
16: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da.
18: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
15: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman, imo.
16: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
15: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
16: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unot?
15: Uy, hala.
18: Baman,
15: tanga?
18: Hala, tanga, matuon.
16: Diskarte lang na iya.
15: Oh, no. Kinmutang mo sa sabaw sa kinula?
16: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
17: Sir?
16: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
17: Ay, tanga na, sir.
16: Nang! Kita mo! Ikaw na nagako nga may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa git order na munti! May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
17: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
16: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
17: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
16: Ay!

lang ang magpaumpa sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala pa tayo balik-balik sa imo sa manugsukot. Talot, tagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor Dilen Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!

0: alaga. Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Rightis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: TTX 500.
8: Si Edding Grace paglumutan.
9: Ako may sakit nga diabetes.
10: Sila ang imong gininom na kapsula.
9: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi.
11: Nag 100 ang akon nga sugar
10: sugo. Wow.
11: Mabakal na kamo.
9: Sang DTX 500.
11: Namigit ini sa aron nga lawa.
4: TTX 500 D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga, mga butika.
13: Pila-pilang win. San Miguel Pilang win.
14: Sumpras na 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

ang kasubun sang atong sugilanon, Girisa, Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon inyong pagpamati. Maayong gabi sa inyong

0: Ohio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, puwan ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makabuti ka!
2: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
3: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
4: Ang diskarte sa inong gudira. Rexino
5: Forte! Mas dasig banat sa abat!
6: Fast reverses paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
8: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kita nga mga lalaki.

0: Law adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
1: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
5: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Mag-Enervon Z Plus ka na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Mahid ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka bala gina-allergy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatindo sa imo mahid ko nga dugo.
9: Gasa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500!
9: Masalrikan DTX 500!
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
11: D3 Bio, ang D3
10: ngamay Physio,
11: ang Physio
10: ngamay D3.
11: D3 Bio.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras sa RMN Iloilo, alas 5.22 sa hapon.
15: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
16: RMN News and Public Service.
15: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
16: RMN News and Public Service.
17: News and Public Service.
14: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karon niyang adlaw sang Martes, Agosto 25, tuig 2026.
18: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
14: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalit.
18: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
14: Magalo mo ng aton sining palibot subong iyang Martes ang hapon sa pinakabahin sa syudad. Nagatupa ang talite. Nakon gisa, nagapuropusdak man ang madamol iya nga ulan nga nagabasa sa aton sining mga dalanon.
18: Holiday subong sa syudad sang Iloilo pero padayon ng trabaho sa guwa sang Iloilo. Yes. City kag subong nga adlaw Radyoman Mon sa national scene ginpadayon ng impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte day 18 sang impeachment trial nagtakop ang adlaw nga natapos ang direct examination sa prosecution sa hostile witness nga ana assistant chief of staff sang office of the Vice President nga si Lemuel Ortonio kag padayonon buwas Radyoman Mo ng cross-examination sa defense lakip na ang siling sang presiding officer nga magapagwa sang desisyon no ang impeachment court angot sa issue angot to bala Radyoman Mo sa ginpost ni attorney Virgil Ligutan sa misleading nga issue sa nagligad angot sa kunbala sub judice rule nga nabayular sang prosecution sa mga payag ginapagwa nila sa gwa sang impeachment court desisyonan inibuwas sang Senate impeachment court sino sa presiding officer nga si Senator Cheese Escudero.
14: May bugat bala ini Radyoman Magi no maning isa sa mga balantayan naton ining mangin desisyon iya sang impeachment court tapos ka daw.
18: Samtang diri sa may syudad sang Iloilo subong Rajuman Mon kag probinsya sang Iloilo nagpadulongan sa Pavia si Executive Secretary Ralph Recto para sa pagpatuman sang pila ka mga proyekto sang gobyerno national diri sa may Iloilo. Check naton kay nagkatuman diri sa Iloilo Convention Center magluwas sa bano sa Pavia si Executive Secretary Ralph Recto. Ibalo naton na detalye sa report ni Rajuman Joel Franco.
13: DYRI Rajuman Report.
19: Na release na sang national government ang balor 344,200,000 ka na cheque para sa 1,721 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Ini matapos yung kinatangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang distribution sang sing cheque ngin baton sang alkalde kag sang Liga President sang tagsa-tagsa ka Banwa. So yes, nga mensahe kin sining direkto ngano ini nga programa sang ni President Marcos nagakilala ini no. Sang dako nga papel sang mga barangay officials nati ko may kalamidad silang dalalaganan, sila nga sibalukod ng problema sa ila sining lokalidad, no mo ning intagaangid sila sang dako nga prioridad sang national government. Nagpasalig man si Recto sa yasing pagpamulong-pulong din kay Ina sa Sinapol sa League of Municipalities of the Philippines na padakuan nila no ang pondo sa Local Government Support Fund para na mas madamo pag yung mga proyekto ang madala nila sa mga barangay kag sa mga kabanuhanan. No? Maripayo ni ang mga kabanuhanan kay ubos na nila na release ang cheque sa ila para sa ila siling scholar, no? 5 scholar per barangay at 100,000 pesos kag 100,000 pesos naman para sa mga napili nga proyekto sang tag sa barangay. Ni expected ay na nga malakip man diri sa distribution ng iya sang city pero wala diri no ang liga ng mga barangay sa syudad although nga ari diri kay na si Mayor Raisa Trenya so possibly no ma-distribute na ni sila ya direkta sa ila sing tag sa ka mga barangay Rajuman Mon, Rajuman Magi. Samtang kay nasang aga no nagperma sang memorandum of agreement ang Iloilo City Government kaupod sa Department of Justice naging tiglawas ni Secretary Frederick Dida kag ni Supreme kag sa Korte Suprema naging tiglawas ni Court Administrator Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta no ini para sa construction o kung ini para sa donation sang duha ka parcel sang lote isa ni 400,000 square meters para sa Hall of Justice, kag 300 square meters para naman sa opisina sang regional, provincial, kag city prosecutors. To. So, ginpirmahan na ini, and ang under sa ilang MOA, dapat within 5 years na napirmahan ang MOA, dapat masugura na sang Supreme Court, kag sang Department of Justice, ang construction sa sining mga building na pasklasudlan sa ilang sining tagsa-tagsa ka opisina. So kay na nag-commitman si Secretary Vida kag si Justice Isuesta na pagitaan nila yon sang pondo para nga mawatindog ang ining mga buildings. So no man kay na sa kay Mayor Estrenyas ang ining na donasyon nagpakita ini nga ti gusto hatagan sang syudad sa dako man nga prioridad ang pundasyon no sang demokrasya kag sang aton sina sa syudad nga muni ang hustisya kag ang rule of law. No? So, pagi sini, matagaan sang lugar ang mga aton sini ng mga litigants, mga safe, no? At the same time, mga abogado, mga judges, mga prosecutors, agod nga mangin matalunsay, matawhay man ang ilang sini ng pagpandabaho. No? Kahit by history na bala naman, nga subong hindi na stable no? Ang aton nga Iloilo Hall of Justice. Nagpasalamat ang duha ka mga national official sa sindonasyon sang syudad kung nag-commit sila na as soon as possible na mag-resugod o kung mag-commence ang construction sila sa mga structure sa sining duha ka mga lote.
14: Rajuman Joel, sa din gani ang site?
19: Dira sa may, ano, sa may San Pedro Molo. Tupad lang man sa ang, ano, okay. Sang iya, sang Kumelec, diba?
14: Okay.
19: No? Tulupad na lang sila dira, no? Tawagun nila dira ang justice complex, no? Ang ina ng area. Actually, may 118 informal settlers na affectado pero na i-relocate din sila kag may sariluhan na sila na ano nila ang relocation site so wala man sila sa dapat niya kabalakan ay isa Iloman, ini sila Rajuman Don, Rajuman Mon. Imagine ang bilhin ni isang duta, kalipatik mahal ni. No? Ara ko no sa 40 to Prato or 40 to 50.
14: No.
19: Per square meter, 1,000 per square meter. Kaya ang bilhin ko no din mga 112 million no ang bilhin. Sang lote no prime lot ini no nga ginhatag sa
14: kun mo Radyo Manjol diri niya sa piak ning wala pa ya matandog no kay kita ta di sa may duta ni sang city do may pader na ni kag may mga structure na may may ara pag dili sa kilid dira
19: may ara da no lapit din sa esplanade no sa pamilya ko ko pangalang-alang na da ang Supreme Court kay esplanade no siguro for concern man for safety kasi ang natural man nila kung ano madaang ila man nga mga himuon no para nga matigayon ang ining proyekto so amo na ni mabutang na sa isa ka lugar no although kami mga offer man ng province pero it seems no nga gina-priority sang okay na prioritize sang Supreme Court kasi ang DOJ ining offer no sang city government of Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Joel Franco Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
18: Nabati ang report ni Rajuman Joel Franco. Standby sa report ni Rajuman Marjorie Miane. Ang ining abahin ginadunong sa inyo sa Saturn Gold Coffee Mix. Pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sa glutathione, kag may protection pa kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ng Sunthone Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian kag opti pagid sa DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likawin man ang traidor kag maka mamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500.
20: Tatak RMN.
14: Oras nato na 5:31 standby kay Radyoman Marjorie Herbomian.
20: DYRI Radyoman Report.
21: Moon, Rajuman Magi, wala na sang kabuhi sa nasapuan ang isa ka lalaki sa iya boarding house sa Barangay Bulilaw Mandoriao subong nga hapon. Ang biktima diri gyud kilala kay Alvin Dimayo, 33 anyos, security operations officer sang backup security agency kag pumuluyo sa Barangay Pili Ahoy Iloilo. Suno sa utod sini nga babayi nga nagpadulong ka ina, ginpahibalo sila nga nasapuan ang iya nga utod nga wala na sang kabuhi bangod nga agin ano ni kuno gin tok-tok ni kagiina wala nagasabat bali do may payroll kuno sila supposed to be today kag siya ni ang isa sa mga operations officer so wala siya gasabat until gin katuan siya kaina pasado la una kag dito na sapuan na lang wala siya na wala na siya sang kabuhi wala sa may mga nakitaan nga kapilasan sa iya
18: ano siya may ano siya may masakit siya nga daan or nung prestada.
21: Kay kaedad, gisa sa kilala mo, Rajuman Magi, 33, nag-duty siya kuno kagabi. Tapos nagreklamo siya, nga daw, nagligad ano, nagreklamo siya kuno same sa balansa na sa po nagligad man nga adlaw. Nasakit ang iya ulo, inkapin niya lang kuno kagintulog. So, kaina, gintuktok na siya, kay nag-duty po mo siya kagabi, pulaw. Pero why na siya nag-sapat? So, pakaina, pagkita, nag- violet ng iyang tiil. No? So, dito nga, according sa utod, why mo sila kabalo, pero basi ko nugin ang term to kayo ng dugin hupa or gin cardiac. Pero katulog lang siya, abi, nasapuan lang siya nga, wala na siya nagahulag. Rajuman mo, Rajuman Magi. Wala man siya upod sa iyang boarding house based rin sa pagpatpat sa iyang utod, why man may kinasoprergid nga balatian, kaya mula na gani ang nabalaan lang sa utod, nga nagreklamo ini siya sa iyang mga kaupdanan, nga nagasakit ang iyang ulo, kagati nagkape lang ini siya, and then nag-duty, kagati pagkaaga, nasapuan na lang, Rajuman Juan, Rajuman Magi. Nagpadulo man ang soko, agad magpatigayin sa dugang investigation, kagang pamilya nagaplano, nga idaloon pa uli ang bangkay sa may banwasang Ahoy. Amuna madulong natuan nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
14: Madamogid nga salamat Rajuman Marjorie Herbo Miane. Ang oras nato na 5:34 na sa hapon. Standby sa pagsulod na sa mga dalagko nga balita nasyonal sa RMN Network News. Kagmantayan niyo karon ang mga update no kaina sa impeachment trial may mga analysis diri karon man sa programa Palabra di Honor. Sa ngalan ng idamang sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Moon Iales Kapalit.
18: Kag Radyoman Magi Arezuelo Maleriado.
20: Tatak, RMN.
0: RMN Network News.
1: Ayuda ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
0: RMN Network News.
1: Tumaas ang bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Sa pinakahuling talana, sa 48 pasyente ang naka-admit sa NKTI kung saan 45 ang nangangailangan ng dialysis. Ayon kay Dr. Arlene Lamban, Acting Department Manager for Renal Care Services ng NKTI, may mga pasyente na pangapalamang nakaranas ng sintomas mula sa pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Paliwanag ni Lamban, maaring lumabas ang sintomas ng leptospirosis 2 hanggang 30 araw matapos ma-expose sa baha.
22: Lahu kasing tumaas nitong Saturday, Sunday lamang. Kasi ho, hindi porke lumusong ka ngayon sa baha, automatic magkakalepto ka na. Meron ho kaming tinatawag na incubation period. So, ang incubation period, dun palang dadami yung bacteria, dun palang mag-i-invade sa ating mga organs. So, it can invade as early as 2 days, appear na agad yung symptoms, or it can be as late as 30 days. So, kung nagbaha tayo nung itong mga nakaraang linggo, pag na-expose ka, pakiramdaman mo sarili mo within the first 2 to 30 days.
1: Mula June 1, 5 na ang naitatalang nasawi dahil sa leptospirosis sa NKTI kabilang ang 2 kaso nitong weekend. Paalala ng NKTI kung lumusong sa baha at nakaramdam ng anumang sintomas, agad na magpakonsulta sa mga barangay health center at huwag hintayin lumala ang kondisyon.
22: Ang leptospirosis ay na-prevent, naiiwasan po siya. At kung siya ho ay mild, siya ho ay nagagamot. So kung kayo ho ay may exposure, lumusong kayo sa baha at nagkaroon kayo ng trangkaso, malaki ang tsansa na maaring nagkaroon kayo ng leptospirosis, dumiretso na po kayo sa inyong local health center. Kasi ho, pag mild or kailangan lang ng prevention, mariresetahan ho kayo at kayo naman ho ay gagaling. At wag ho silang mag-alala dahil may mga yakap centers naman na pwedeng mag-accommodate sa kanilang sa mga pasyente ng libre.
1: Si Dr. Arlene Lamban, Acting Department Manager for Renal Care Services ng NKTI sa Panayam ng DZXL RMN Manila.
0: RMN Network News.
1: Davao City, sentro ng flood control anomaly ayon sa Ombudsman. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Michael Dimaayo.
0: RMN Live Report.
23: Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang mga flood control projects sa Davao City upang alamin kung may irregularidad o korupsyon sa pagpapatupad ng mga ito. Sa budget deliberation ng Kamara, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na malaking halaga ng pondo para sa flood control ang dating nailaan sa Davao City. Dahilan para tawagin niya itong epicenter ng flood control bago ang Marcos administration.
24: Ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil.
23: Nilinaw naman ni Remulla na hindi niya tinatawag na epicenter of corruption ng Davao City at kailangan niya munang suriin ang mga ebidensya at aktual na mga proyektong ipinatupad. Nauna nang hiningi ni Act Teachers Quarterlist Representative Antonio Tino sa Ombudsman na imbestigahan ang mga flood control projects sa lungsod. Ayon kay Remulla, patuloy nilang pag-aaralan ang mga dokumento at ebidensya kaugnay ng mga naturang proyekto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Ratsuman, Michael Dimaayo, at RMN.
1: Pangulong Bongbong Marcos Jr. pag-aaralan ang rekomendasyong i-ban ang Facebook at online games sa bansa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar.
0: RMN Live Report.
2: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na tuluyang ipagbawal sa bansa ang Facebook at ilang online games. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na iba ng Facebook dahil sa paglaganap ng misinformation at para maprotektahan ang mga kabataan laban sa pang-aabuso. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas ang Pangulo sa pag-alis ng anumang maaaring makasama sa kabataan. Gayunpaman, sinabi ng Malacanang na kailangan munang pag-aralan kung talagang nakatutulong ang pagbabawal sa pagtigil sa fake news at iba pang panganib na dulot ng social media at online gaming platforms. Mahalaga rin anya na managot ang mga platform sa anumang banta sa publiko, lalo na kung may epekto ito sa mga kabataan.
5: Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglagana ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
2: Ilang beses nang inimbitahan sa mga pagdinig ng Senado ang mga kinatawan ng Meta at Roblox para magpaliwanag kaugnay ng mga insidente ng karasan sa ilang paaralan na sinasabing may kaugnayan sa paggamit ng kanilang mga platform. Kasama mo sa DZ XL RMN Manila, Rajuman Chanol Salazar, Tatak, RMN.
1: Bangkay ng lalaking natagpo ang palutang lutang sa Peña Francia River sa Gumaca, Quezon. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. RNN
6: Live Report. Sa hindi nakilala lalaki na natagpo ang palutang lutang ng alas 8:17 ng Lunes ng umaga sa ilog Peña Francia sa Gumaca, Quezon. Ang bangkay ay walang suot na pangitaas, naka-white shorts na may black and red stripes. Tinatayang may taas sa 5'4 at nasa humigit kulang sa 40 anyos. Patuloy na sinusuri ng mga kapulisan at inaalam kung ano ang tunay na nangyari sa biktima. Sa sino man makakilala sa biktima ay maaaring tumawag sa impila ng pulisya ng Gumaca sa 09985 985 753. Kasama mo sa Ramon Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
1: Bentahan ng motorosiklo na uwi sa away sa Gapan City, Nueva Ecija, suspect arestado sa pananakot ng baril. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
7: Dinampok ng pulisya ang isang 31 anyos na magsasaka matapos umunig burutan ng baril at pagbantaan ang kanyang nakaaway na katransaksyon sa bentahan ng motorsikl sa barangay San Lorenzo sa Gapan City, Nueva Ecija noong Linggo ng gabi. Ayon sa Gapan Police Station, itinawag sa kanilang himpilan ng isang concerned citizen ang nangyayaring komosyon sa nasabing lugar na mabilis naman nilang nirespondihan. Sa kanilang investigasyon, nagkainitan umano ang suspect at ang biktima hanggang sa di umunig bumunot ng baril. Suspect tinutukan at pinagbantaan daw ang biktima dahil dito ay sasampahan ng mga kasong grave threats at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ngayon ng suspect na nakakulong na ngayon sa kustodiya ng Gapan City Police Station. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN. RMN Network
8: News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Ikalawang hostile witness ng prosecution, inaming walang resibo ang mga pinagbigyan ng confidential funds. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata.
2: Inamin ni Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa Senate Impeachment Court na walang mga resibo ang mga pinagbigyan ng confidential funds at hindi na inalam ang pinaggamitan ng pondo. Sa direct examination ni Attorney May Divine Gracia ng prosecution team, sinabi ni Ortonio na hindi nagsagawa ng actual procurement ang OVP. Sa halip, dumepende ang OVP sa mga field operatives at informants sa pagbili ng medical at food supplies para sa pagsasagawa ng confidential activities. Kinwestiyon ni Presiding Officer Chief Escudero si Ortonio kung ibinigay direkta sa mga recipient ang confidential funds at hinayaan na lamang mga ito sa
21: Ito sa sinabing bibili ng pagkain o gamot ang iniabot na confidential fund. Kinumpirma ni Ortonio na ganito nga ang nangyari at ito rin ang impormasyong ibinigay sa kanila ng kanilang security officer. Maliban dito, wala rin resibo ang pinambili ng tables and chairs at binayaran ng cash ang mga informants para sila na ang bumili ng kailangan.
3: Wala ka rin nakitang, wala rin binigay sa iyo na invoice or official receipt. Wala nitong, tama ba?
4: None.
3: Okay, wala ka rin nakitang records ng sales invoices na ito at mga official receipts sa buong record ng OVP, tama ba?
4: None, ma'am.
3: Ikaw personally, Mr. Ortonio, hindi mo rin maituturo kung nasaan na itong mga mesa, upuan, supplies, computers na nagkakahalagang 3.5 million. Hindi mo naman ituro kung nasaan sila.
4: Considering that these are procurements for confidential activities, no ma'am, I would have no personal knowledge on where these items are.
21: Kabilang naman sa mga pangalan ng informants na pinagbigyan ng confidential funds na walang official receipt ay sina Miggy Mango, Mary Grace Piatos, Soniso P. Bellat, Simon Andrew Pusa, Antonio Pagong at Beverly Pampano na nakatanggap ng 50,000 hanggang 130,000 pesos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Defense team masaya sa naging ruling ng presiding officer kaugnay ng paghiling nila na iwasan ang paggamit ng di kanais-nais na salita sa impeachment trial. Detalye ng balita niya mula kay Rajuman Marjo Domingo.
0: RMN Live Report.
21: Kumbinsido ang defense team sa naging ruling ng presiding officer matapos silang hilingin na iwasan na sana ang paggamit ng mga di kanais-nais na salita sa nagaganap na impeachment trial sa Senado. Labatid naghain ni manifestation ng defense counsel na paalahanan sana ang prosecution na iwasang gumamit ng mga salita kagaya ng scam, mastermind at magsisirungaling sa paglilitis. Ang attorney Michael Poa na iindigahan naman ito na may satihiya ang prosecution at maging umano sila sa kanilang pagkakataon. Sila sa kanilang pagkakataon ay magiging mindful sa mga bibitawan nilang salita. Ayon kay Poa, mahalaga na na-idog nila ito lalo na sa panahon ngayon na mabilis na ang social media na kahit na winidraw ang mga salitang ito ay nagkakaroon ba rito ng buhay sa isipan ng publiko.
10: You know, right now, yung impeachment trial, kung ikukumpara natin sa mga previous impeachment trials, no, sa ibang mga nangyari, hindi kasi ganun pa ka, hindi pa ganun ka ginagamit yung social media ng mga panahon na yon. As compared to now, everything that happens is on social media. So, sabi nga nila, if certain words are uttered, even if it's withdrawn or stricken off the record, it takes a life of its own at alam nyo naman nagagamit yan. No? And iniiwasan natin na nagkakaroon ng konklusyon, hindi lang dito, pero kahit doon po sa publiko na nanonood.
21: At iyan ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Margie Domingo, sa Talk RNN.
0: RMN Network News.
1: Malversation of OVP confidential funds dapat silipin ng ombudsman. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
0: RNN Live Report.
12: Para kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, makabubuting silipin ng Office of the Ombudsman ang posibleng malversation sa maling paggamit ng confidential funds na ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, posibleng may malversation na nagawa si VP Duterte mismo, gayon din ang kanyang security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica at OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Panawagan ito ni Ridon, makaraang makitaan ng pattern ang ilang beses na pag-withdraw ng Office of the Vice President ng tig 125 million pesos

0: doon, malinaw na inabuso, nilaro at pinera ang confidential funds ng OVP. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tapak RMN.
1: RMN Network News.
2: Nasa 261 sa 400 na Filipino seafarers ang nakauwi na sa Pilipinas matapos ang pag-atake sa Block C. Ayon kay Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Cacdac, sakay ng 27 na barko ang mga seafarers nang maganap ang pag-atake sa bahagi pa rin ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. 3 Pilipino naman ang nasawi habang 15 ang nasugatan sa mga insidente. Patuloy namang nakaantabay ang Department of Migrant Workers o DMW sa Romania at Turkey para sa repatriation at iba pang tulong kabilang ang financial at psychosocial assistance sa mga seafarers at kanilang pamilya. Hinimok ni Cacdac ang mga seafarer na umuwi muna sa Pilipinas at pinayuhan ng mga ship owner na iwasang mag-deploy ng mga Filipino sa Northern Black Sea dahil sa patuloy na tensyon sa lugar. Bureau of Customs, paigtingin pa ang koordinasyon sa Philippine National Police para hindi na maulit ang insidente sa Bulacan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida.
3: Binigyan din ng Bureau of Customs na nananatiling matatag ang kanilang pakikipagtulungan sa Philippine National Police. Pahig ito ng BOC matapos ang insidente ng komprontasyon na kamakailan sa pagitan ng ahensya at ng PNP Highway Patrol Group nang sinisira ang mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo sa Bulacan. Ay kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mahalaga ang paggalang, tiwala at maayos na koordinasyon sa laban ng gobyerno kontra smuggling at illegal na kalakalan. Marami na nilang matagumpay na joint operations ang dalawang ahensya na nagresulta sa pagkakahuli at pagkumpiska sa bilyon-bilyong pisong halaga ng mga produkto. Sinabi rin ni Nepomuceno na isolated na maituturing ang insidente kasabay ng pag-iit ng suporta sa mga tauhan ng customs na ginampanan lamang daw ang kanilang tungkulin na sa uli pinasalamatan ng ahensya ang PNP sa agad na pagtugon sa issue habang gumagawa na rin daw sila ng hakbang para mapalakas pang koordinasyon at ang operational protocols para maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Jairus Peña, Florida, Tatak RMN.
1: Network News.
2: Bagong train set para sa North-South Commuter Railway dumating na sa Pilipinas. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Villeza.
1: RMN Live Report.
0: Kasalukuyan nang sumasa ilalim sa importation process ng Bureau of Customs ang 3rd 8-car electric multiple unit train set para sa North-South Commuter Railway o NSTR mula rutang Malolos patungong Tutuban segment. Binili ang bagong train set mula Japan at inaasahang darating sa bansa ang isa pang train set sa October 2026. Target ng DOTR na masimulan ang partial operation ng NSTR para sa rutang Valenzuela patungong Malolos Bulacan sa fourth quarter ng 2027. Magdurugtong ang 147-kilometer NSTR system sa 35 stations ng Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Ang dating 4 na oras sa biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna ay mapapaikli na lamang sa 2 oras kapag maging operational na ang kabuuan ng NSTR. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chaska Villeza, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
2: Tiniyak ng Administrasyong Marcos na paigtingin pa ang suporta sa middle class sa lalabing higit isang taong termino nito. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang sa nakikitang hakbang ng pamahalaan ay ang pagpapabilis ng pagbuo ng malalaking infrastructure projects na maaaring lumikha ng trabaho, magpapabilis ng lokal na ekonomiya at maghihikayat ng investments. Bukod dito, palalagasin din ang kabuhayan at kita ng mga pamilyang nasa middle class para manatili silang matatag at hindi tuluyang bumagsak sa kahirapan sa panahon ng krisis. Samantala, ipinunto pa rin ni Recto na bagamat mababa ang poverty rate ng bansa noong 2025, hindi anya ito sapat para tuluyang magkaahon sa kahirapan.
1: RMN Network News.
2: Insulto na maituturing sa mga kasundaluhan ang ilang medalya, badges at pagkilala na natanggap ni Armed Forces of the Philippines Retired Reservist Brigadier General

0: Mikey Romero sa panayam ng DZXL Araman, Manila. Sinabi ni retired Philippine Army Colonel Dencio Acop na bagamat nagawa naman ni Romero ang kanyang tungkulin bilang reservist, kapansin-pansin na tila dinaigpan niya ang ilang militar sa mga nakuha nitong pagkilala. Giit ni Acop, demoralizing o nakakababa ito para sa mga panig na mga sundalong sumabak sa pinakamahirap na tungkulin gaya ng giyera.
1: Bakit? Porque mabilyonaryo siya, meron siyang mga ganyan, samantalang yung mga ordinaryong mga sundalo na ang daming nagawa na mahigit pa sa nabanggit na accomplishment ni ano, hindi man lang sila nabibigyan ng kahit konting award.
0: Ikinabahala naman ni Acop na posibleng hindi lang si Romero ang nabigyan ng mga umano'y hindi karapat-dapat na pagkilala sa loob ng Armed Forces of the Philippines na maituturing anyang korupsyon.
1: I'm afraid so. I'm afraid na baka meron pang iba. Dapat po, kaya nga na sa isang post ko, nabanggit ko doon, it's the tip of the iceberg. Kasi habang nahahalungkat ito, maraming lumalabas pa. Lalo, for example, yung sa case lang ni Romero, meron mga nagbo-volunteer na mga kaklase niya sa Armed Forces of the Philippines Command and General Staff Course na nag-attend lang siya ng dalawang beses doon. Pagkatapos, nag-graduate siya, binigay ng badge. Paano naman po nangyari yun?
0: Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines sa kasalukuyang gumugulong ang review at investigasyon kaugnay sa records at mga parangal ni Romero. Walong taong gulang na bata patuloy na hinahanap matapos mahulog sa Bagbag River sa Bulacan. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
2: Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa isang walong taong gulang na bata na naiulat na nahulog sa Bagbag River sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Agad na ikinasa ang search and rescue operation matapos maiulat ang insidente. Sinusuyod na ng mga tauhan ng rescue at iba pang otoridad ang kahabaan ng ilog at mga karatig na lugar sa pag-asang matagpuan ang nawawalang bata. Ang Bagbag River ay dumadaloy sa bahagi ng Barangay Kanyogan sa Kalumpit at konektado sa Angat River dahilan upang palawaki ng mga rescuer ang kanilang paghahanap sa mga posibleng madaanan ng bata. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga kinaukulan ahensya sa mga residente habang sinasagawa ang operasyon. Muling pinalalahanan ang publiko, lalo na ang mga magulang at mga bata na mag-ingat sa pagtungo sa malapit sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
0: Lalaki patay matapos pababarilin habang natutulog sa Butuan City. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
3: Patay ang 52 anyos na lalaki matapos pagbabarilin habang natutulog kaninang umaga sa Purok 21, Barangay San Vicente, Butuan City. Ang biktima ay kinikilalang si alias Ryan. Batay sa ulat ng kalibin partner ng biktima ay habang sila ay natutulog, biglang pumasok ang hindi kilalang suspect at binaril ng dalawang beses ang biktima na tumama sa kanyang dibdib at paa. Matapos ang pamamaril ay agad ring tumakas ang suspect sakay sa isang motorsiklo. Habang kasalukuyan nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Butuan City Police Station No. 1 at masusing investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng pamamaril. Kasama mo sa DXBC, RMN Butuan, at Juma Prince de las Marias, Tatak, RMN.
0: Dalawang ex-mayor ng Amulong Cagayan kulong dahil sa kasong graft and corruption. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol Stanley Taradad ng IFM Kawayan.
4: Pinagtibay ng Supreme Court ang hatol laban sa mag-asawang dating alkalde ng Amulong na sina Nicanor at Pasita de Leon kaugnay ng kontrobersyal na paggamit ng 18.7 milyong pondo ng munisipyo. Nauna ng hinatulan ng Sandigan Bayan 6th Division ang mag-asawa dahil sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corruption Practices Act at malversation of public funds. Nakitaan umano ng korte ang irregularidad na paglalabas ng pondo mula 2002 hanggang 2009 nang walang kumpletong dokumento at wastong otorisasyon. Kabilang sa mga transaksyon ng pag-i-issue ng Land Bank of the Philippines checks na walang kinakailangang aprobadong disbursement vouchers pictures at iba pang supporting documents. Ayon sa findings ng Sandigan Bayan, nasa 16.34 million ang mga transaksyong iniuugnay kay Nicanor, habang 2.33 million pesos naman ang kay Pasita. Sinintensyahan si Nicanor ng hanggang 27 taong pagkakakulong at si Pasita ng hanggang 20 taon bukod sa permanenteng diskwalipikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon. Sa ulat ng 18 ng Agosto, inuulat na ibinasura ng Supreme Court ang apela ng mag-asawa at pinanatili ang desisyon ng Sandigan Bayan. Nagsimula ang kaso sa mga transaksyong isinasagawa noong mga panahong nagsisilbi silang alkalde ng Amulong mula 1996 hanggang 2010. Kasama nyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak Arimen.
0: Shirley Kwan, binasag na ang katahimikan sa kanyang pag-resign bilang manager ni Bea Alonzo. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Alex Furake.
5: Binasag na ng talent manager ni si Shirley Kwan ang kanyang katahimikan kaugnay ng kanyang pag-resign bilang manager ni Bea Alonzo. Sa isang press con, nilinaw ni Kwan ang pambabatikos at kumalat na rumors hinggil sa kanya kaugnay ng dating talent na si Alonzo. Ayon kay Kwan, wala siyang rason para hindi magustuhan si Vincent para kay Bea noong nagsisimula pa lang mag-date ang dalawa. Tinulungan pa umano niya si Bea na mag-book ng restaurant para sa birthday dinner kung saan inibitahan nito si Vincent bilang guest. Anya, maraming beses na niyang na-meet si Vincent at nagkaroon pa sila ng dinner kasama iba pang tao matapos ang isang event. Dininay din ni Shirley na siyang responsable sa cancellation ng Spain wedding ni Bea at Vincent. Sa anya, nasaktan lang siya dahil hindi man lang siya idinepensa ni Bea sa mga lumabas na rumors. Paglilinaw ni Shirley, nais niyang maging masaya si Bea at magkaroon ng sariling pamilya. Ang kanya umanong desisyon na pag-resign bilang talent manager ni Bea ay kasunod na rin ng series of issues tulad ng hindi pag-imbit sa kanya sa event na kanyang in-arrange. Offensive muna ito para sa kanya at kawalan ng respeto. Kaya naman, tuloy na siyang nag-resign noong August 11. Sa huli, sinabi ng talent manager na tinapos nila ni Bea ang kanilang professional relationship on good terms. Sa ngayon, tumatay yung interim manager ni Bea, si Chris Cahilig. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak Arimen.
0: Network News. Subay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila. Sa mga taga Bacolod, maayong gabi.
6: RMN Network News. Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
6: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
8: Ako si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Oh, so mercy. Ara ko nga anmuranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. So good sa duwa ka bulan noong pawan.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Dream Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Dream Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa Dream Bio.
2: Dream Bio.
3: Ang Dream Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compact.
5: Nga nagkapanugo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, kung gida nga kong irregular na regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Maayo ang lawas ang bata mo?
17: Sus, masakit man ino.
16: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
18: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: BCO.
2: Yung may D3.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
2: Efektibo. Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Upo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali sa Rhea. Ako na redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
6: Pinahusa.
3: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by iBerry.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sumusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, Easy Mill,
14: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of DBTK.
16: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
3: Santon Plus Gold.
20: Ako gali si Balder, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga Pulsar.
3: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung napabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom madlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
25: Life Extension Vitamin D3. The science of a health. Your life.
27: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
28: Anong gusto nyo? Cook salad! Carbonara!

0: Available in 220ml for ₱59.40 SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: TTX 500.
3: Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa unang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibo.
3: 3 times a day gid na akong TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500. Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basing tiyo ko, ito Marcos ang Mikey C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutum na alamat sa Mikey C.
2: Mikey C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Jomer, tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Kina tong score gani?
8: 470. Ang tiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
2: TTX 500.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kad may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
15: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Super Fiber.
18: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
19: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Cellphone Plus Gold.
0: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pasang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sining ang fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagluta tayo.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka, at gaganda ka pa. Samson Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo, ginaghambal na maayo, gid ang Samson Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani, amuman akong gintumar ng suplemento. Salamat, igubalaki. Matama to na dula ang bukol.
2: Samson Plus Gold. Makal sa mga butika.
20: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: TTX 500!
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: TTX 500!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: DTH 500 Health Alert with Dr.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
12: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
15: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500.
16: Bula.
17: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want na sa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabit ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: I have Lagnat, and I have Sipon, Pag 2. Pwedeng flu!
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
25: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
27: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Maayo ang lawas ng bata mo.
3: Sus, masakit man ino.
2: At
3: ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid. Kulang ina sa B-complex? Parex B-gilayon. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
10: ECS.
11: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy.
14: Ang Pilipino may isang salita.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3. Dito ako, believe.
17: Megaman Herbal Capsule.
18: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
17: Megaman Herbal Capsule.
18: Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500.
19: Bula.
20: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
22: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
23: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: I have lagnat, and I have sipon, pag two. Pwedeng flu!
25: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
26: Unilab quality yan.
27: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Bakit RightMed ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
30: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
31: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
29: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
32: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
34: Upo!

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil Partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
3: Nga amo ang kaspa.
2: Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate.
3: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
7: Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
6: Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Maayo ang lawas ng bata mo.
14: Sus, masakit ang man ino.
13: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Dexidoforte!
6: Mas dasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta ganit butod. Restine.

0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio!
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Para sa matinong na dugo,
2: GTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500 ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
2: GTX 500.
1: Masaligang epektibo.
2: GTX 500.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod yung duwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier
6: Megaman, Herbal Capsule. Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Megaman, Herbal Capsule.
6: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Megaman,
6: mabukal sa mga butika.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
8: Supple Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
11: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
10: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
13: Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
15: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella sa aton maginikanan.

0: hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
1: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa yun akong ulo. Kaya inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Goodbye!

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: TTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
4: Sige, sa kadlo ka pila
5: sa TTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
4: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa, nalik kami sa TTX 500. Ay, nagyo ginibatsa.
2: TTX 500.
6: Bakit Right Med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako galis si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
14: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Bakit Right Med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Umbok!

0: kwalitian.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakomatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akin, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ng ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
3: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sa ilonggo dira.
8: Lexinoforte!
9: Mas dasig banat sa abat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Feel better. Live better.
11: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall, hindi man namin akon putis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon putis.
11: D3 Bio. Ang D3, yung may visio. Ang visio, yung may D3.
14: Mabagal, sumaguti ka.
15: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
16: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika.
18: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Cellphone Plus Gold.
19: Ako galing si Sherry. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
16: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Nuns Herbal Capsule.
12: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease, partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuns Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
14: Nuns Herbal Capsule.
12: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
24: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: That portion was brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa. Goodbye.

0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabahat sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulor sa bango ng Charm.
5: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pamumpong makabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
14: Isipo na inyo, sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dito sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minuto sa kaligad sa tak na alas 7, sang gabi.
15: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.

0: kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Okay.
1: Ang pahayag ni Palasa Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro nga bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad nga dalayo na idumili sa Pilipinas ang Facebook kag pila ka mga online games. Mayo, idumili na dayon buwas. Kay gadamo mango sa Pilipinas mods Facebook. Kasunod din sa rekomendasyon sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC nga iban ang Facebook bangod sa paglaptas ang misinformation kag para maproteksyonan ang mga kabataan batok sa mga pagpangabuso. Gusto, iban ah. Anyway, nagdaog ka naman. Nagpadaog din kay Marcos ang mga misinformation man mo nga nagwapo ang mga Marcos. Okay, okay na, nagdaog na ka mo. Iban bala. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas si Presidente Marcos sa pagkakasa anuman nga mahimo nga or sa pagkuha sang anuman nga mahimo makapalain sa mga kabataan. Subong pamangkin pahayag sa Malacañang nga kinahanglan anay nga tun-an kon bala magkabulig ang pagdumili sa pagpugong sang fake news kag iban pa nga mga peligro nga dala sang social media kag online gaming platforms. Importante sunod sa iya nga magparabat ang mga platform sa anuman nga pamahog sa publiko ilabi na kon mayara sang epekto ini sa mga kabataan. Pila ka beses na nga ginimitaran sa mga hearing sa Senado ang mga representante sang Facebook kag subong man ining hampang Roblox parang magpatag angot sa mga insidente sang kalakasan sa pila ka mga eskwelahan nga ginapahayag may kang tanan sa paggamit sang ila sini nga plataporma.

0: income ni sa Facebook ngayon ay nagmalanggaranon mga kasama. Pero isa ini sa nagpatuksik sa kabuhi sa mga Pilipino. Yung mga Pilipino, mala niyang nagpagarot sa pangabuhi naton sa bangod sa social media. Nga tanan-tanan na lang, dira na sa social media. Igiho social media. Ighulag hala post sa Facebook. Babati-bati hala post sa Facebook. Kaya masakit mga kasama, may mga kabastusan dira, may mga kalakasan dira, ginapabayaan lang ni Facebook. May mga yawa dira, ginapabayaan lang ni Facebook, kay gaganar man si Facebook. Gani ko na ako mga kasama, dapat ni dumili ini. Sa iba niyong mga countries, why man ni? Sa China, why man Facebook? Diba? Iba niyong mga countries, why man Facebook? Sa Canada, controlled man ng Facebook, ngayon kag ang YouTube. Tibuhi man sila, do nami man mga pamatasan sa mga Canadians. Gusto pa gani isang kadamuan sa mga Pilipino mag-migrate sa Canada. Diriya sa ato nining Facebook, instead of connecting sang family, instead of creating a community, gingamit iniya sa mga yawa, sa mga panulay, sa mga maitong balatsyagon, nga gusto mag-istar sa impyerno ng mga politiko, kag pila ka mga tao sa Pilipinas, agod ipalapnag ang kalainan. Kag hinakpan ang ila kayawaan. Amo nang husto na da. Gani dapat lang i-kuan na, no? I-untato na na. Balik ta sa pitchaw, sagad ka mo kihinampang mga Roblox nga na da, mga ML nga na daw, kung ano pa na da nga mga games, no? Actually, ML yan, di, hindi gani kuan, no? Do hindi gani bayulinti, yung mga kasama, kaglakip na ni sa kuan subong. Sa mga sports events gani. O ang mga malain ang mga hampang mga kasama kay pinagusto lang wa inaton gina screen lantawa nangin dulot sa kabataan. Balik ta sa pitchaw, sa ins, sa takbol, sa tumba pates. Dira ta, balik ta da. Yan kabataan naton subong hindi na grounded mga kasama, garo lupad na sila. Kay ang mga hampang nila, mga sosyal na, no? Hindi na sila kinsindi makisama, no? Hala, sila na lang gaatubang sang iya cellphone. Tapos, udyukan siya da sang iyawa, ay sus, nagdala pusil na niro sa eskwilahan. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan yung nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina, sang isa kasumpa, ang palatuntunan, RMN, Palabra di Honor!
1: RMN, Palabra di Honor!
0: Karoon niya adlaw sa atong siningapag pangalagad mga kasama. Adlaw kita ang Martes, petsa 25 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Ikaapat kagatapusan na siningang Martes ng adlaw sa ikawalong bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, santo sa Chinese calendar. Holiday kita, diri sa syudad sang Iloilo. Wala klase, wala opisina sa mga public offices. Bangod man, ginadumdum na to ng ika-89 nga charter day sang syudad. Ang pagkasyudad sang Iloilo nga naglakip sang syudad sang Salog nga sang uli gintawag Haro River. Kay sang una mga kasama, no, ini sila mga Lapas, mga Mandurriao, mga Arevalo, mga Molo, mga Haro, mga Banwa ini sila mga kasama. Ang Haro iya syudad na sang una, antes pa man nagsyudad ang Iloilo, ang Haro syudad na ina, no? Lantaw bala kay ara dayang katedral. Ang Iloilo iya city, banwalan ni sa una, Lapas, Mandurriao, Arevalo, husto sa mga historian, Smolo. Galing kin-incorporate sila sang ulihi diri sa Iloilo city para nga mangin fully city, no? Ang syudad kay do may mga requirements sang una, parehas man subong sa local government code nga antes magsyudad ang isa ka first class municipality dapat maka-meet siya sang bisan duha lang sa tatlo ka requirements under the local government code: annual income of at least 100 million in the past 3 or 4 fiscal years, 150,000 nga population, kag land area nga 100 square kilometers. So bisan di ilanda sa duha ang ma-achieve nimo population or income, bisan wala ka 100 square kilometers ang land area sang isa ka first class municipality, pwede na siya maging syudad. Di sa una ang requirement mga kasama para maging syudad 50,000 malang, no? Panahon sa tong 89 years ago, tiyamo na nga gin-incorporate dere ang Haro, ang La Paz, ang Mandurriao, ang Arevalo, ang Molo, no? Para mangin isa kadako nga syudad kag ma-meet niya ang population requirement mga kasama, no? Ti halin sad to, ginadumdum na naton tanan ang pagkasyudad sang Iloilo. Amo na holiday kita karon nga adlaw.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Live kita gihapon sa Bilog ng Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kayo, install ang atong mobile application, DYRI, RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official, kag subong man sa YouTube, RMN Iloilo Official man, kag siyempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Damo nagapabor nga iba na lang ang Facebook mga kasama, no? Ano pa iba yung mga kwandere TikTok, no? Yan isang insik. Mayo kay duay nagawa binastos.
1: Palabra de Honor.
0: Okay, istoryahan to na bala karon, no? Reserve niyo inyo sini nga mga mensahe dira, no? Kay basahon ta karon parte sa inyo sini nga stand sa mga rekomendasyon, no? Guro matsyag ko ni guro maban hadlock ning national government ta, bisan local government naton hadlock ni. Mga topiko ta karong gabi dire sa atong pagpangalagan. Siyempre, ka GC Olson Adlao sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Balikanta karon. Prosecution, nakuha ang mga sabat nga gusto nila. Bisan evasive si Asik Limuel Ortonio. Sura ka Attorney May de Vinagracia. Pagastos ang Vice President sa confidential funds. Isa ka scam. Suno sa prosecution. Pero depensa, nagpanindugan sila nga wala sila sang may nakuha kay Ortonio. Wala nada.
1: Palabra di Honor.
0: Ombudsman Crispin Rimulyag indeklarar nga epicenter sang flood control ang flood control projects ang Davao City. Congressman Paulo Duterte nagangal manti siya ining masakitan gid kaysa ning ginaakusaran nga may 51 billion pesos nga flood control budget. Isa lang ha, isa lang ka distrito.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kabalo kamo nga ang Bulacan is province of around 3 million or almost 4 million people mga kasama sa 3 years lamang, no? Halin 2022 hasta 2025 ang flood control budget niya. Sa bilog ng Bulacan na nga probinsya, pila ka distrito ng Bulacan mo damo, no? Congressional district daw mga pito na, no? Ang congressional district sa Bulacan mga kasama, 40 billion plus lang, no? Abi check naton pila ka legislative district ang Bulacan, oh. May Kwansyo, Lone District ang San Jose del Monte. Anom ka distrito mga kasama, no? Plus ang San Jose del Monte, tama, pito ka congressional district. Sa tatlo ka tuig, 22, 23, 24, 25, apat ka tuig, 40 billion lang ang iya sininga flood control fund. Ang budget para sa flood control projects sa Davao City, sa isa lang ka distrito, no? Ang Bulacan is around, ang land area niya, 2,796 square kilometers, no? Ang Davao City, ang land area niya, daw dira man sa mga 2,000 plus, no? Uh, 2,000 plus, no? O, aray 2,446 ang square kilometers ang iyang land area. Ang Bulacan, 2,700 square kilometers. Mas dako ang Bulacan in terms of land area. In terms of population, ang Bulacan, dako man sang sa Davao City. No? Ang Davao City, population sang Davao City, mga kasama, ara lang sa mga 1,700,000, no? 1.9 million ang population niya, no? Ang Bulacan as of 2026, mga kasama, ang population sa Davao 1.9 million or almost 2 million, no? Ang land area niya 2,440 plus square kilometers. Ang Bulacan, ang land area niya 2,700 plus square kilometers. Dako siya in terms of land area sa Davao. In terms of population, ang Davao almost 2 million ang population niya as of 2026 census. Ang Bulacan, kabalo ka mo pilang population niya, 4.2 million. Halo, sobra times 2 ang kadamuon sang iya sini nga population. Pero ang iya budget sa 4 years, 2022 to 2025 sa flood control, 40 billion lamang. Sa Davao City, sa distrito lamang ni Congressman Paulo Duterte, sa first district, no? First district of Davao City, kaya ang Davao City, mga kasama, kuan ini mo, tatlo ka congressional district, no? Sa first district of Davao City, nga naga-comprise lamang ini sang area sang Talumo, no? Kun diri sa aton ining mga Talumo, mga Turil, na mga amuna, Panyakan, mga district man ato do parehas di sa aton sa Lapas district, no? Mga Haro district, no? Ti ang first district, amo na ang Talumo, mga kasama, ang population sina ara mo lang sa mga 1,000, no? Ara lang sa 1,000, 1 million I mean, no? Ang Talumo, poblasyon Talumo, no? First district ina, ang population niya, mga kasama, ara sa mga 1 million, no? Ang iyang population. Ti isa lang ka district na 51 billion 2022 to 2025 nga flood control budget niya. Sa isa lang ka million katawo, isa lang ka congressional district sa apat ka tuig, 51 billion ang flood control project. Ang Bulacan entire province 4.2 million ang population. 7 congressional districts, 40 billion lang. Tindi na mag-epicenter sa flood control. Lumos siya actually, no? Ang Talumo, poblasyon Talumo, first district sa Davao, lumos siya actually sa flood control.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kung pamatian, si Senador Ping Lacson, sadto sa privilege speech niya kag subong si Ombudsman Crispin Remulla. Sabat ni Congressman Paulo, siya din ebidensya niyo. Istoryan tara karon sa balita lokal, mga kasama, probinsya sang Iloilo nakabaton sang 29.2 billion sa 2027 si idalom sang uplift program sang gobyerno. Barangay election posible hindi madayon. Suno kay Executive Secretary Ralph Rector. Sa rasiling ko na mga kasama, hindi ni madayon. Sa mga nagpamangkot sa akon, siling ati, Radyo Man Henry, madayon ang eleksyon. Siling ko sa basa ko lang, kag sa experience naton sa radyo, kag sa pag-cover ta sa politika sa Pilipinas, kag ining postponement permis ang eleksyon, kada barangay eleksyon, gina-postpone. Hindi madayon. Hindi madayon ang barangay eleksyon. Vice Mayor Love Labaronda, wala gihapon sa inyo sabat sa mga konsyal sa reklamo nga gintulugan ang iya mga proposed ordinances Councilor Mig Strinyas sa pinakaulihing nga nagpaathag nga wala maaktuhan ang mga proposed legislation sang Vice Mayor kay wala sang text nga ginpadala. Ginimbitar man, wala nagtambong sa committee hearing. Aside pa ini mga kasama sa pila ka legal question, ang Vice Mayor bala, ang Vice Governor, no? The Vice Chief Executive, pwede bala ka-author sang ordinansa? Pwede bala ka-sponsor sang ordinansa? Because matag under the local government code, ang ilang trabaho is to preside decision and number two, to break if there is a tie during the voting.
1: RML, palabra di honor.
0: Kag may legal opinion sining DILG, no? Nga hindi ya pwede ginadumilian sa pag-proposed o sa pag-author sang ordinansa ang Vice Chief Executive, no? But silingon ang Vice Governor, ang Vice Mayor. Sa mga banwa-banwa da, sa mga SB member da, ay inyo Vice Mayor ga-author man sang ordinansa? Resolusyon siguro pwede, pero mag-author siya sa legal opinion sang COMELEC, hindi pwede. Kaya siya ang ma-break sang tie kung may tie sa pagbinutuhay. Di paano siya ka-break sang tie karon kay author man siya? Kag wala ina sa iya trabaho, mga kasama, kung buot, ihatag niya sa konsyal, di ba? Sa kalyado niya konsyal, o usually, mga Vice Mayor, kisa may utod nga konsyal, may bata nga konsihal, may apo nga konsihal, may parinti nga konsihal. Di nga siya agad. Para ilista niya sa accomplishment.
1: RML, palabra di honor.
0: Diba, do may punto man mga kasama? May punto gini.
1: Palabra di honor.
0: May punto gani ang sinten.
1: RML, palabra di honor.
0: Samtang mga kasama, DOJ Secretary Frederick Vida ariman diri sa Iloilo to witness the formal signing sang lot donation sa syudad para patindugan sang Hall of Justice kag Prosecutor's Office, Regional, Provincial, kag City Prosecutor's Office, ang syudad sang Iloilo kuno ebidensya nga madamo sang maayo nga nagakatabo sa Pilipinas. Pagdonar naman sang duta para tukuran sang Hall of Justice kag Prosecutor's Office sa Molo, pinakamaayo nga pamaagi sa pagdumdum sang Charter Day sang syudad sura kay Mayor Raisa Treñas. No? Kag iban pa karon nga mga topiko ang aton pag-isurihan diri sa aton nga pagpangalagad.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Gendolong kag inboy lugaan ani kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Klinika D3 Bio, ang suplemento kung makabuli kagud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginopdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides, hyaluronic acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pang sa isang cancer bangod nga ginaputos ang imong selula sang medium chain triglycerides, agud malikawan ang pagtapik ug pagdeposito sang mga carcinogens. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio! Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Likawan ang sarcoma kagiban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Ang DTX 500 may anti-carcinogenic properties, agun mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Samtang ang Mighty C, isa ka na acidic alkaline nga vitamin C nga nagapakusog sa immune system capability sa good patcher ang mga guba kasiluyla sang lawas, agod nga hindi mag-mutate kag mangin cancerous. Ganay hindi na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyon na nagkagalingon. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw ang inumon upod sang D3 Bio, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa masari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Gola, si Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RNN News Panahon.
0: Yari na pinakauling ang dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo ay Karadjuman, Engineer Rolly Cuenca. Karadjuman, Engineer Rolly Cuenca, mayong gabi si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes, sir. Mayang gabi, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa Subong Adlaw, August 25, year 2026. Sa karon duha ka weather system ang ginamonitor nato na sagwa sa aton yung Philippine Area of Responsibility. Ang isa-isa ka bagyo, kag ang isa naman LPA. So ang bagyo nung ayara sa gwa sa aton power, amo na siyang formerly bagyong Obet nung nagwa sa aton power. Kagulin na to na si Platan, 1,060 kilometers sa may northeast of extreme northern Luzon. Palayo naman ini sa pungsod, gagula sa direct up mga epekto sa anuman niya bahin sa pungsod naton. Samtang ang LPA naman nung ginamonitor naton, amo ni siyang bagyo kay nasang aga nga nag-weekend or naghina na lang ito ay LPA. Uli naton ini siya na si Platan, 1,600 kilometers east of extreme northern Luzon. So wala sila sa direktang epekto no sa anuman niya bahin sa pungsod naton, habang ining southwest monsoon or habagat nag-epekto sa Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, so generally may mahina nga habagat nga nag-epekto subong sa aton. So that's why may mga chance sa pakita kang kaisa sa mga pagalom-galom, mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat, panag-uob. Kasarangan or mahina tub-tub sa kasarangan naton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan. Magdalain ni sila sa makanay tub-tub kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton, yara sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw nagtunod dala sa stress, magabot lak ni siya, alas 5:40 buwas sa aga. Tagaman natin latest sa the update, rin di sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Karanyo man, Rolly, at itong duha ka, bagyo to si Gainari, kag sino ganito, ay na, no? Ining isa mo ning low pressure area, no?
3: Yes, sir. So, ang si Bagyong Saudel, sir, amo na siyang si Bagyong Obet naton. Kag ang LPA naton, sir, nga ginamonitor, amo na siyang si Bagyong Atsani, sir. No? So, naghinain siya into LPA na lang.
0: Pero ang kuanbla, no? Habagat, do ka kusog yapon kagabi, grabing ulan, no?
3: Yes, sir. Sakto gina, sir. So, kagabi, sir, no, mga localized thunderstorm ang naka-epekto sa aton. But sa subong kagabi yun, sir, nagamatamat naman balik ang habagat naton. Pero mahina pa lang man subong ang habagat na nag-epekto sa Western Visayas. So, may mga chance pa buwas nga magwas yung adlaw. But generally, may mga posibilidad na kita sa mga isolated, sir, nga mga pagulunulan.
0: Hindi lang gali kagabi, no? Kaginas ang aga gali, no? Bisan na mga alas 6, alas 7 gina, baskog, tapos may panag-uob pagpanghilat, no? So, ining weather system, may experiensyan pa naton na asa sa masunod nga mga inadlaw, karadyuman na Rolly.
3: Yes, sir. So, subong nga gabi, sir, until tomorrow. Possible, sir, nga mangina. Generally, fair weather pa kita sa gihapon, no? But wala na, sir, may mga chance na sa mga pagalong-galong kita tungod sining habagat naton nga nagabalik. But pag-abot sang Thursday or Friday, sir, until weekend, possible nga mas frequent na ang pagalong-galong sa aton, sir, no? Tuga sining pagamat-amat kusog naman sa habagat naton, sir.
0: Alright. With that, Karadyo Manroli Cuenca, sa Pag-asa Iloilo, madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
3: Yes, sir. Thank you. Kag mayang gabi man, sir.
2: RMN News, Panahon.
0: Ang pinagkaulingan dalagan sa panahon, alin sa atong pag-asa, Iloilo ay Karadjuman Rolly Cuenca. So wala na sang bagyo sa sulod sang para mga kasama. Habagat na lang nag-apekto sa aton nga posible pagyapon magdala sa mga mabaskog nga pag-ulan.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Gindulong naman kayin boylugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pancreas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaktibo sa beta cells sa aton siningalawas. Gani sa atong pag-inom sa life extension vitamin D3, iya ginaktibar ang pila ka ma-insulin gene sa atong pancreas para makapatubas sa bastanting insulin. Gani batuan ng type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may Vitamin D3, ang kape nga ginapangita kang ginakahidlawan sa tanan, bagod manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imo ikayang lawas, ang pinagkabago nga kape, nga sigurado do mapakapika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Yari na ito nagalupad sini nga mga balita with Rajman Joylin Tamayo para onda sa ato nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tiloy niyo kolon, paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antas magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika hag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginkumpirmar ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang naging papel niya sa pagpagwa sang confidential funds ng Office of the Vice President ukon OVP. Sa Day 18 sang impeachment trial, ginpakita ni Attorney May Divinegracia sang prosecution team ang disbursement vouchers sang confidential funds ng 125 million pesos. Ginkumpirmar ni Ortonio nga ginatagan siya sa oral autorisasyon ni Vice President Sara Duterte bilang head sang agency nga mag-aprobar sa pagbayad kapag withdraw sang confidential funds. Ipayag ni Divinegracia nga bangod may autorisasyon ni VP Sara, nagakahulugan ini nga mismo ang Vice Presidente nag-aaproba sa pagpagwa sang pondo. Ginkumpirma ni Ortonio ang disbursement o paggasto sang OVP sa confidential funds sa sulod lang sang 11 kaadlaw. Samtang gitpayag ni Ortonio nga sang magsulod siya sa OVP sa July 2022, wala pa sang confidential fund kag wala man sang confidential fund ang predecessor o kung ginbusla ni Duterte nga si Anay Vice President Lenny Robredo. Sunod sa iya, nag-request lamang sang confidential fund ng OVP sa idalong ni Duterte paagi sa request letter nga gitpadala sa Department of Budget and Management o kung DBM sa itong August 2022. Gintumod naman ni Divinegracia nga wala sa naka-specify nga activities angot sa national security kag peace and order sa ginpadala nga sulat sa DBM. Ginpapreparar sang DBM ang physical kag o konsang physical kag financial plan ang OVP apang wala na ini mag-agi ka Ortonio kag wala man sa nasaad nga project, program kag activities nga may kaangtanan sa national security kag peace and order. Si Ortonio ang deklarado nga ikaduhang hostile witness sa prosecution team. Gani nagakulugan ini nga hindi siya pabor sa prosecution ang bilang isa ka testigo. Sa dugang pag-id nga balita, nagwa sa pagpadayon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte nga na-appoint lang si Colonel Raymond Dante Lachica bilang security officer sa Office of the Vice President o OVP matapos nga masumiter ang letter request para sa confidential fund. Sunod sa dokumento ang ginakita sa prosecution, ginappoint ni Vice President Sara sa posisyon si Lachica sa September 16, 2022. Samtang sa August 22, 2022 naman, na sumiter sa OVP sa Department of Budget and Management o DBM ang letter request ni para sa confidential fund. Una nang agitpahayag sa witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na wala sa physical and financial plan nga kalakip ang ilasulat sa DBM. Sila Chica ang natudlo ni former Special Disbursing Officer Gina Acosta nga gintugyanan niya sa ginatos ka milyon nga confidential fund bilang pagsunod sa mando ni VP Sara. Kag sa atong panugdaon, subong gabi ay ang mga tinaga ni Edward Snowden. There can be no faith in government if our highest of offices are excused from scrutiny. They should be setting the example of transparency. Kagamuyad itong mga nagalupad nga balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Jaylin Tamayo para Onda. Sa TAC, RMN.
4: Tokmo News.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat kid, Rajuman Joylin Tamayo para onda sa aton nga nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Balikan ta nagkaroon ng impeachment trial mga kasama, no? Kay daw damo nagwapahan sa prosecution private counsel si Attorney May Divinagracia, no? Basi Ilonggan eh, no? Mga Divinagracia, yeah, usually Iloilo na. Di ba? Ang mga Divinagracia, may ara Divinagracia sa Luzon. Dok labanan na iya, Iloilo ng mga Divinagracia mga kasama, Ilongga guro ni Sinita. Pero kung nagili si attorney, 44 years old na. Tida mo nag-surusunlog sa ila ni Senador Chis Escudero kasi liyan ti daw gapaos ang tingog mo attorney. Abi, inom ka sang taho. Nakulbaan si kon si attorney, bisa naman ni mga lagting ang mga abogado mga kasama, no? May kulba kay ti makon mo on national media ka mo, no? Bilog nga Pilipinas sa ini platform ga lantaw mga kasama sa imo. So kulbaan ka gid, no? May gamay sa nga cross nga ginuuyatan. O gin patagya na karon, pakita ta na kay pabati ang iya sining video mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Yan ata, miyaw tanay, happy happy birthday sa kay attorney Ray Heldore Canindo, no? Ang ISBE member sa Banwa Sang Sara, birthday gili subong ni attorney kag ni Mrs. niya, no? Mrs. Chuna Canindo, no? Attorney, happy happy birthday ISBE attorney Ray Canindo Sang Sara. Gayun dulo naman, gayun boy lugangan, edigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinag-epektibo sinyang panilo sa atong kolon, pakontra sa problema sa constipation, agun mamligan ang kolon ta, kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agun hindi magtiner ang mahigko sa atong kolon, nga isa sa mga rason sa pagnumo sa atong immune system kag pagtugas ang balatian sa atong lawas. Ganitin lo ang inyo kolon, pag-isadlo-adlaw ng pag-inom sang Super Fiber. The Fast Acting Colon Cleansing Product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man, Nance Liniment Oil. Pinagapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal. Nance Liniment Oil, mayuman sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol. Palanakit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede mga panghaplas sa mga nag-uubo, palanakit sa liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng sorok-sorok, kag sa mga nagadugo ng pilas. Iyainip patugunon, pauntaton, patuloy lang sang Nance Liniment Oil. Kag sa karon nga tion mga kasama nga damo naman sa ginadingge, magpamanyos ang Nance Liniment Oil para hindi ka pagkututon sa lamok, likaw, dingge or malaria. Nance Liniment Oil, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sa ika-18 nga trial, ika-18 adlaw sa nga trial ni Vice President Sara Duterte sa impeachment, nangin hostile witness ang prosecution ang Assistant Chief of Staff, no, sang Vice President kag subong man mga kasama Assistant Secretary, no? Assistant Secretary sa Office of the Vice President nga si Limuel Ortonio. Ang iya tatay mga kasama gina-connect sa mga crony sang former President ilabi na si Dennis Oy.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kaya ang isa sa mga kompanya na ni Dennis Oy, di ba daw may ngalan nga Odi na something. Di ang tatay ni Ordonyo ni nag-obra sa isa ka kompanya nga may ngalan man nga Odena. Di, di na ginakonik-konik nila nga. Di, siguro ti daw mo ng stand ya. Maka, siyempre, kay di na ka ng empleyo, ang loyalty mo mga kasama, di na man. Tingin kumpirmar diri ni Lumuel Ortonio nga tanan sa ila sining responsibilidad bangod sa ginhatag sa ilang authority ni Vice President Sara Duterte. Tingin kumpirmar niya man nga wala sang confidential fund ang Office of the Vice President sang nag-uyat siya sang posisyon sa ahensya sa tong July 1, 2022. No? Kay ti ang budget sina ginaprubahan for year 2022 sa nakaligad niya administrasyon. Administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga ang Vice President Santos Eleni Robredo nga wala ginahatagan kag wala man nagapangayo sang confidential kag intelligence fund. Siyempre, wala sang salon Nga intelligence fund si BP Sara. Pero si Presidente Marcos, may ginsalo iya nga billion-billion nga confidential fund kag intelligence fund kay mga sobra 4 billion ang CIF sang Duterte administration sang 2022. Ginkompirmar man ni Ortonio nga ang predecessor ni Vice President Sara Duterte nga siya na'y Vice President kagkaroon Naga City Mayor Lenny Robredo wala sang confidential funds. Ginkompirmar niya man nga sa itong Agosto 22 or 2022 wala pa na-appoint sila chika bilang security officer sang OVP. Ini siya gin-appoint lamang sang September 16, 2022 bilang authorized security officer sang Office of the Vice President. Ginkompirmar man ni Ortonio sa direct examination, subisan hostile witness gali niyang tawag, direct examination sa gihapon, kaya witness mo tuod, pero hostile siya, no? Hindi siya nimo apin. So hostile siya, ang tawag gihapon sa questioning sang abogado, basta ikaw nag-present, hostile man ako kung hindi, is direct examination. Karon ang mga pamangkot sang depensa, mga kasama, ngati makabig ang statement sang hostile witness, pabor sa depensa, ginatawag sa gihapon ang questioning sang abogado sang defense sa hostile witness nga isa ka cross-examination. So, ginkompirmar man ni Ordonio nga wala sang computation kag projection nga ginhatag sang nagpangayo sang confidential fund ang Office of the Vice President sa tong August 22, 2022. Pero mayara sang plano angot sa paggamitan sang confidential fund kag justification kun nga nagpangayo sang pundo mga kasama. Ginpamangkot man ni Attorney May Divina Gracia kon bala sadto nagsumiter sang hingyo ang OVP o request sa Department of Budget and Management para sa confidential funds wala pa sang activities nga na-identify nga may kahilabdanan sa national security and peace and order. Ginkompirmar ini ni Ortonio pero ginpahayag niya nga nakasaad sa sulat nga may pag-formulate ang OVP sa plans and activities, no? Diri naka manifest si Attorney May Divina Gracia na siling yati wala pa man gali isang na lead down nga mga plano gin ngayuan nyo na budget or no may nakuanak na gali ka mo, no? May gin kandak na ka mo nga may intelligence activities tapos amo ang pag-ngayo ninyo sa budget.
6: RMN Palabra di Honor.
0: Something to that effect, mga kasama, no? So, no kay Ortonio, mayara na sang plano ang mga aktibidad ng OVP sa nag-umpisa ang pagserbi ni Vice President Sara Duterte sa July 2022. Gani, nga ginpatuman na nila ini kag ipatuman sa mga nabili nga termino sang Vice Presidente. So, no kay Ortonio, nga kalakip sa letter sa DBM ang physical kag financial plan sang OVP. Ginkompirmar man sini nga wala sang ginpreparar nga physical kag financial plan sa itong naghingyo sila sang confidential fund sa DBM sang August 2022. Napitsahan September 16, 2022 ang physical kag financial plan nga buot silingon nga sang mag-request sila sa DBM sang confidential fund sa itong August 2022 wala pa sang napreparar nga plan mga kasama ang Office of the Vice President, no? Wala pa sang na-lay down sining mga plano, no?

0: Pero ang justification sa pila ka mga netizen nga mga nag-aapin kay VP Sara, sila yati naturala na kay kadamo sa ginapirmahan mo, malain-lain, no? May naghambal man, sila yati. Ang isa siguro initial na yang, isa full mga pirma. Pwede man, no? Pero sa ginpakita, mga kasama ng ebidensya, do hindi initial, no? Kay initial na kung kisaya do, kuris-kuris lang na, do tatlo lang ka kuris-kuris ang initial mo. Kaya man kung damo, bala ng imo sinigang ginapirmahan, makapoy man, no? Especially kung ang imo nga pirma, full name gid nimo, no? Isulat mong full name nimo, abi, parehas na Henry Lumawag, Henry Aspera Lumawag, isulat mo gid na abi nga ang imo pirma mo na, isulat mo handwritten gid nga Henry Aspera Lumawag, no? Di kung kanamo damo sa ginapirmahan mo, sa raket kamot mo. Parehas ni Vice President, nung damo sa napangpirmahan mga kasama, maliwat ang style mo, no? Te, amo nang ibang gina-initial na lang nila kay kung kadamo sa ginapangpirmahan nimo, initial na lang para madasig. Pero ang isa kalipot nga pirma sang Vice President, hindi initial, no? Although ti, is there something wrong kung duha ang pirma nimo? Hambal sa iban, ano na yung pirma niya para saan official nga document? Kung official iya, ti, ang isa ka pirma? Parang kon mabulilya, so masiling kayo, hindi na akong pirma, no? Ambal, balan ni Senador Bong Revilla, kundi natamaan iya, Chief of Staff, no? Siya, hindi ko na iya pirma, why ko iya pirma sina? Eh, kundi lusot siya sa iya sininga plunder kay sa Janet na police cam. Ari ba lang, pagpahayag ni Attorney May de Veragracia mga kasama, nga nga may ginoyatan siya nga krus. Kag nga ang nakahambal siya nga scam mga kasama, no? Yari, si Attorney May de Veragracia, volunteer ini sila, no? Pro bono. Ang pila ay duno ang iban nga mga abogado sa prosecution kung may bayad na. Pero di gina-claim nila ang mga pro bono sila, no? Kay manti magsiling nga pro bono Rajman John Hartwell, highly televised ining trial, makilala ikaw, dilan tawa siligutan nakilala. Yun yung si De Veragracia, magluwas nga may itsura. Although 44 years old na, no? Pero may itsura, magid guwapa, magid Rajman John Hartwell. Sinita? Sinita mga kasama, tito. Ibang gani ang mga senador, daw. Gusto man magpa-uruikrat. Wala lang galing ng butang kung may bala ni si attorney, no? Tiyan balas ng iba, siya may class pa, tahum pa, alam. May class. Diyari siya, no? Sa iya sining pagpatag nga nakahambal sila nga scam. Ang pag-utilize ang Vice President sa iya nga confidential kay intelligence fund. Diyari si Attorney May de Veragracia, pro bono counsel sa prosecution. Hulamuntang video ni Inday Kat Domingo. No? Do reporter niya sa ABS-CBN si Inday Kat. Yari, si Attorney May de Veragracia.
1: It's a comfort cross.
2: It's a comfort cross. Do you always use that when you
1: Attorney, any message po sa mga sumusuporta sa social media?
3: This is not about me po. This is about you.
4: Attorney, just a clarification on your closing statement. Why was it important for the prosecution to frequently use the word scammer, scam, to drive down that point?
3: Well, as I mentioned earlier, we, the prosecution, we just want to call a spade. To us, it's a scam, and a scam that was masterminded by the vice president.
2: Attorney, are you satisfied with Ortonio's testimony, given that a number of times he said that no personal knowledge or that the information is based on what happened on the ground, no, wala naman daw siya supposedly?
3: I think we've pretty much elicited what he wanted to elicit. What he wanted to elicit. And yung mga sagot niya na evasive, we kind of anticipated that.
4: Ma'am, do you intend, again, I know this was already answered yesterday, but do you intend to call to the stand Colonel La Chica, since this is the second witness who has been referencing to him?
3: I'm sorry, but I cannot comment on that at this time. Mm-hmm. Yes, to be candid, we at the prosecution, we're still deciding whether or not to call who and then for
4: what are the considerations? Why can't a decision be made up until this point?
3: Sorry, at this time I cannot

0: Dere yung mga kasama si Attorney May Divinegracia nag present sa witness nga si Limuel Ortonio, no? Si kuno ang iyang pakita bala ra John John Hartwell ang cross niya, no? Si Padre Pio, no? Tama, si Padre Pio nang iya sini nga cross kinuyata niya kay Primero do ginakulbaan siya. Amo to daw, oh, si Padre Pio na, di ba? No? Ang cross niya mga kasama. Ginuyata niya sa left hand niya. Samtang nga nag-question, kag do medyo balaanon gid ang tingog niya, garalgal. Amo na ako nakulbaan ka, do medyo ga kapaos ka. No? To think, ini mga dekalibre nga mga abogado, mga kasama, no? So si Attorney May Divinegracia is si managing and name partner sa Co. Nazario Velasco Catera and Divinegracia or CNVD Law Offices, no? Law Offices. Ini siya nag-serve man bilang professional lecturer sa Ateneo de Manila University College of Law kag Ateneo de Naga College of Law. Bo, grabe.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Nag-graduate ini siya, Juris Doctor sa Ateneo de Manila University, part-time Ateneo Law School faculty member, teaching Criminal Law 1 and Criminal Law 2. Previously, abogado siya ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, no? Kag nagpasakop man siya, nakaparticipate man siya sa International Moot Court Competition, kag nagbaton siya sang pilag ka mga awards in law school. Ang practice areas mga kasama ni Attorney May Divinegracia, commercial litigation, corporate rehabilitation, banking, family, intellectual property, kag real estate.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Pwerte yung mga practice area.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ikaw lalaki si ni Rajaman John Hartwell, no? Bisan abogado ko man kondo alang-alang siguro mo huya ka man mamasyar sina di.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Pero hindi niya masabat nga sa subong hindi maka-decide ang prosecution whether to invite or to subpoena ad testificandum kay Colonel Raymond Lachica para mag-testify, no? As hostile witness.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ano ay han ang ginaplano kag ginaistoryahan sang prosecution? Amo nang daw dako ang misteryo nga hindi nila pagipatawag mga kasama. Sige, sugpunan ta na karon kay ari ng STL ta sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Iloilo. Yari nang atong sining resulta sang STL sa mga gabi ang Gusto 25, tuig 2026, 8 p.m. Second row kita subong iya nga gabi. Ang atong sining first to winning number. Yari na.
3: Number 29,
2: numero 20. Numero 29, number 29, ang atang sila first winning number para sa probinsya sang Iloilo. Atang sila nga draw operations sa mga gabi, Mary Denise Normal. Draw operations specialist, of course, atang sila nga draw team head, Sir Glenn Eponea. Ang atang sila nga estate representative, Mr. Glenn Sunyo. Register person, Mr. Barry Cortisano, kaupod niya, sila nga mga members, Juliet Tabanyo, Ramon Panes Jr., Pagmabel Gideron. Yari ng second winning number. Numero 13, number 13. First to winning number natin sa subong gabi, numero 29, kag numero 13. 29, kag 13. 20 seconds para sa itong sinikatatlungan numero sa subong na gabi. 38 ka mga numero na sa sulod sa machine. Ang nabigin, yari ang itong sinikatatlungan numero. 13
3: number is the number 13.
2: Numero 37 na kompleto sa itong sining official winning number sa mga gabi.
3: August 25, 2026, draw number 1,542 on number 29, 1337.
2: Sa numero 29, 13, 37. Ang atong sining official winning number sa subong na gabi, Agosto 25, Tuig 2026. Congratulations sa konsiling mga winners sa probinsya sang Iloilo kag sa wala pa sa gihapon magadaog padayon nang kita sa pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Row Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radjuman Monieles Caparian ta Carmen.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat kay Radjuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo 29, 13 kag 37. 29, 13 and 37. 29, 13 kag 37 sa mga nagdaog congratulations sa wala. Pareha siyempre sa amon nga kilala ni kasamang Karigaba Richard. Siyempre, sige taya lang. Kaya ang inyo taya, nagakadtuina sa Kawanggawa.
1: You deposit the money in the bank. Upod kay Radjuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Gendolong kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatukar naman balang imo sininga asma. Ang asma, isa ini kakondisyon nga makapiktogid sa lagyan sang hangin sa imo sininga respiratory system. Isa sa kabangdanan dira, amo ang shortness of breath o kon mabudlay nga paginhawa. Mga kasama, ginarekomendar gid sa inyo ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ini, ginatawag nga oxygen generator. Tungod nga mahimo niya nga suplayan sang bastanteng oxygen ang imo sininga ugat. Ang oxygen therapy, ang pinakamayo nga makabulong sa asma, kay ginabuksan niya ang alagyan sang hangin, agud nga makaginhawa kita sang insakto. Tandaan mga kasama nga may bastanteng oxygen nga ginahatag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagini isa man ka makabulig para nga makapagwa sang toxin sa dugo agud nga pabaskugon ang natural nga depensa sang lawas. Unta to nang asma, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule now na. Mabakal sa CLG Pharmacy, EBC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Botica K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marex Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kagaga subong man kubota kagapa isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo para yung gihapon ang pagbaton sa inyo siring mga raffle ticket or raffle coupon kay asta pa sa December 5, 2026 2 PM ang pagbaton sang mga coupon agud makapasakop sa kubota kagapa isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Makuha mo ang coupon pagi sa pagbakal sang kubota spare parts or products or genuine spare parts sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Gani pa masyari nyo, dira lang sa unhan sang Ceres Terminal. Mga kasama, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir John Podadera. Mga kasama, in every 3,000 pesos worth of purchase, may isa ikaw ka, raffle coupon. Filapan ina kagihulog sa designated boxes or outlets sang Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang premyo nga nagahulat, mga kasama, ara na, nagakanang-kanang traktura, no? Bago, brand nyo, nga traktura. Ito'y pilabili subong sa traktura kayo mga 2 million. Ginapang premyo lang, 2 million mga kasama. Then, may rice transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets ang pila pa sa mga nagahulat nga premyo. Gani, bisitahin ha, Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated or pwede man yung mag-contact sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo, Agri-Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14. Series of 2026.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, report ni Radjuman Regan Arlos, no? Ari di subong si Executive Secretary Ral Precto, no? Di siyempre Little President mga kasama. Tapos ang DOJ secretary nato nari mandi Frederick Vida, damo gili national officials ni mga mayor sang Luzon nari mandi kay may convention sila di mga kasama. Hubas naman ang siupaw ta di pansit mulo batsoy biskutso, damo naman nga pitso kag paan ni ka native lechon manok sang tatoy ang nagkala brinka. Probinsya sang Iloilo, makabaton sang 29.2 billion pesos sa 2027 budget si dalom sang uplift program sang gobyerno. Barangay election kag iske election posible hindi madayon suno kay Secretary Ral Precto. Kagkaroon bantayan mga kasama, no? May report man si Radjuman Marge sang operations officer Nasapuan pa tayo sa boarding house sa Mandurriao, no? Operations officer ni isang ano ni Regiment Marge, no? Ano nga klase operation ni? Secret operation.
1: RML, Palabra di Honor.
0: May mga pagpamilya man, no? No? Madugay-dugay man nga way ka-operate si Captain Inot, no? Hiliwat ka naghanot si Inot. Mga pagpamilya, nag-color Inot. Mga magulotod, no? Magpamilya, mga kasama, no? Do, apat sila to kung mga dlagkuan palawas. Mga drugis tagli. Dakop! So, operation ni Inot, sila pinanghanot.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Sige, standby, mga kasama. 6 minuto sa kaligad sa takna ng alas 8 sang gabi.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat.
5: Maayo ang lawas ng bata mo.
6: Sus, masakit ang man ino.
5: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: TGX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Yung mga blood sugar test.
13: Ilan tong score gani?
11: 470.
13: Ante ko duwa.
11: Sa gabi, duwa. Sa agad.
12: Ilan na lang yung mga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa TGX 500. Tested and proven. The best get ang TGX 500.
10: TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagtantot sila yung kisang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako. Tutong na alamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
16: Ang diskarte sa inong budira.
17: Rexido Forte.
18: Basta sigbanat sa abat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Banggang kumakabloom sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
24: Super Fiber.
25: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sachet ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
24: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag man ining nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
26: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
24: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Maayo ang lawas ng bata mo.
6: Sus, masakit man ino.
5: At Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
0: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 320. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka ang abutihan. E3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio, ang D3 Bio. You might Vizio. Ang Vizio. You might D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dalmi kasi napit akong tuhod.
3: Rightis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa kabula. Wala, nagid nagbalik ang rightis ko. Ibo, gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Giga.

0: heavy-duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Hi, I'm Margo from the Scoffisers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutong na alamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akong matapos ang duha ka bulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Ilan nalang subong imo?
10: Sugar.
8: Tigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
5: DTX 500.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
15: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
16: And Dr.
17: Ito po si Dr. Bernie Ong.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
20: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
15: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkid ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
23: Pag naasya man ka, akin ka.
22: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
24: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
25: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
26: Supple Plus Gold.
27: Ako si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
26: Santo Plus Gold.
28: Mabakal sa mga butika.
26: Santo Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
29: Ako si Malo,
30: isa ka teacher.
29: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
26: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
31: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
32: Ang discarte sa inong gudira.
33: Rexio Forte.
0: Mas dasig banat sa abat!
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sang gabi.
4: RMN, Palabra de Honor.
3: Ang our condolences gali, no? Nag-extend kita sang condolences sa pamilya Bordon, no? Sa pagtaliwan sang magulang ni Rajuman Rizzi, no? Kagabi in, eh, no? Or ginasang kaagahon, no? Our condolences gid, no? Sa pamilya Bordon, dira sa Anilao, sa pagtaliwan sang magulang ni Rajuman Rizzi Danuso Bordon, no?
4: RMN, Palabra de Honor.
3: Ginatamyaw ta subong happy 8th birthday kay Mary Therese Anasarias sang sinamay alimudyan, no? Wow, avid listener taning bata kuno, no? Makatawag siya kuno sa mga ngalan sa taga Arimendo kay edad. Katawag siya siya. Sino na? Si Henry Lumawag. Actually, kita malang di sa Iloilo. Ang doon na sauahan nga mag-call directly sang ngalan sang tao kay Silingta daw ka unrespectful, no? Pero actually, sa ibang nga lugar, like sa Manila, why man, ah? Diritso man, mas okay gani kung diritso tawagon ka sa pangalan ni mo, doon may respect. Actually sa depende, no? Depende sa naandan kay actually sa ibang gani nga countries, no? Mga Canada, mga US, bisan ang parent gani wala ginatawag nga father or mother or mommy or daddy sang ibang mga bata, first name lang. Abi kon magpa-America karajman diyan kag may bata ka sa pila ka adlaw, hindi sila magtawag sa imo daddy diyan, no? Tawagon kala nila John Hartwell. Oh na, di ba? No? Dire mala na sa aton sa Iloilo nga daw unrespectful, no? Pero okay lang na tawagon sa first name. Wow, happy 8th birthday, no, kay Mary Teresa Anasarias sang sinamay alimudyan, no, nga avid listener gid sang RMN. Permi nya gid kuno na check si nanay niya kon palabra di honor na ni Henry.
4: RMN, palabra di honor.
3: Yeah, thank you again. No, happy happy birthday, no? Inday Mary Therese.
4: Palabra di honor. Di honor.
3: Naga-extend man ta condolences sa pamilya Madera Bistoer, no, sa Haniway sa tatay mo ni Cass Brad Pitt Madera Bistoer, no? Ginapahibalo gid sa tanan sa himata kag kakilala ni Tatay Gaspar, no? Tatay Apang Colyado Bistoer nga siya nagtaliwan sang August 24 kag siya sugaton sa Birans nga adlaw sa Crispy Crispy Muela kag sa pagadalon sa Barangay Danao Haniway, no? Ang ialubong natala na sa September 19 kag siya ang misa sa Barangay Calmay Mount Carmel Catholic Church kag ang misa alas 8 sang aga ilubong siya sa Calmay Catholic Cemetery. Pamilya Bistoer, no, ang nagapahibalo, no. Our condolences gid, no, kasama ng Brad Pitt Madera Bistoer sa pagtaliwan sang iya sining amay. Si nong Friday Ilisanan kag si Madam Secretary Helen Porras sa Basa Ilisanan nagapamati gid, no. Talaga fluctuate ang signal naton diyan, no. Kay sige pinangila to transmitter, no. Kung gisadog kadula.
4: RMN, Palabra de Honor.
3: Naka-standby, kuwanta na yung mga kasama, no? Antes sa itong kadtuan si Rajuman Regan Arlos. Check ta na si Rajuman Fia sa itong tingog hiligay nun. Ari ng ginsulat ni retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. Angot sa 89th Charter Day Celebration sang syudad mga kasama. Thank you gid gali kay Ambassador Leo Tito Ausan, no? Sa another afternoon of wisdom and conversation mga kasama sa Plitura Brokery, no? Coffee shop kag bakery, so brokery.
4: RNN, Palabra de Honor.
3: Nami mag istorya sa retired ambassador mga kasama, no? And did you know nga sang nagbakasyon si Ambassador Ausan kag si Mrs. niya Yan Ausan dito sa Colombia no? Kay ti friend ni Ambassador Ausan. Kag Ilonggo man ang ambassador gali naton dito sa Colombia. Colombia, hindi British Colombia. Country nga Colombia mga kasama. Ilonggo, taga-Leon, ang aton sining ambassador dito, friend migo gid ni kwan ni Ambassador Leo Tito Ausan. Nga siya man ang naga-serving ambassador, dala niya man ang Ecuador, no? Tama amba, Ecuador kag Venezuela, no? Pero naka-base siya iya sa Colombia, no? Kay wa ito sa mga embassy sa kwan mo? Sa Venezuela kag Ecuador, no? Mga honorary consul ang ara dito. So dala man ini ni sang migo niyang ambassador nga taga Leon, no? Pagbalik nila puli diri ang iya sininga wife gin-discriminate sang isa ka Norwegian. Subong ko lang na dumduman Norwegian ining tarantado tong proponent sang AI data center to so utonto na moyayaw tong tarantado niyang ungas niya to. Norwegian man. Ang paglantaw nato ni sa mga Europeans ni mga matinahuron yung mga tao pero pertigili kabuli ni mga tampuhaw mga ungas nila. Magamuna inyo na lang na si Erling Haaland yung ana. Linungi ko na lang na binugnot ng buhok niya na magamuna. Hindi na ka muna mag-admire, admire sa player nila na. Pila ka mga Norwegian, mga tampuhaw. Gindiscriminate nila si Ambassador Ausan. Wa sila kahibalo nga former ambassador ini, retired ambassador. Kag may diplomatic passport holder mga kasama. Tilawan yang poder sa isa ka ambassador. Yung tunto tong Norwegian tong pasero, pinapanaog si Ruplanong tampuhaw niya. Yung discriminate niya si Ambassador Ausan, no? Tiyari, ang sulat ni Ambassador Ausan, amo ning ginasakuan niya lang, nag-upon niya sa sumakwilan para makabulig pag sulat. Agad nga matipigan, takag mapalambo, ang aton nga pulong nga hiligay nun, pagi sa binalaybay, no? So, aring iyang agin sulat, para sa 89th Charter Day Celebration sang Iloilo City, pagabasahon ni Rajuman Fia, sa aton nga tingog, hiligay nun.
5: Tingog, hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, hiligay nun.
6: Ting binalaybay, ginatiguluhan. Iloilo, subong 89 ka na. Iloilo palangga kong dakbanwa. Subong 89 ka na. Wala ka bala, nagakabala ka. Kunya at tubtub subong sa aton pungsod. Sa tanan nga mga dakbanwa, wala ka pa sa gihapon, ginakabig, nga nagapanguna. Hindi ay han, Iloilo, subong sini nga oras na. Kag ginahanglan na gid, nga sa makadalian ay magdulog ka, kag binagbinagon kun sa diin ka padulong gidman bala. Nga ay han may kakulangan ka, kaysa sulod sang 89 katuig, nga nagluntad kag nagkabuhi ka. Bisan halin sa langit, madamo man ang imo na baton nga grasya. Wala ka sa gihapon na kapanguna, hindi ay han, nga sa imo nga bahin may dakong kakulangan ka. Binagbinaga, abi, palihog Iloilo, pinalangga kong dakbanwa. Subong 89 ka na, hindi ay han, ginapabugatan ka, sang ginasabak mo, nga pamuliti ka. O kung mismo ang patag sang negosyo, ang ginapabugatan ka, hindi ay han, nga hindi sampat sa imo, ang dinumaan nga sahi sang pagdumala. Hindi ay han, sang gamay lang nga sirkulo ikaw, ginadumala. Kag ang nagahari nga pagsulundan nila, pakulo kilala. Ang kalinong kagatawhay, kagkriminalidad ng yan mga sablag bala. Sa imo pagpanguna sa mga dakbanwa, sa diin ka bala nagkulang Iloilo, mahal kong dakbanwa. Ang akon mga pamangkot, subong, ng 89 ka na. Ining binalaybay ginsulat ni retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. katapos ang sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mga utod, kabalo-bala ka mo nga may cellula kita nga ginatawag ng mitochondria, nagahatag ini puwersa sa aton lawas. Kung wala ka pa, kabati sini, ari pagpamati. Ang mitochondria ang gasupply sang enerhiya para makaobra sang insakto ang aton lawas. Samtang nagaedad kita, nagakaguba man ang mitochondria. Pabasgugon naton ini pagi sa pagtumara sang suplemento nga may choline, nagabulig pakusog sang aton mitochondria. Ang Dr. Pinoy Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang 99.9% choline nga nagahatag sa nagkakaigong supply sang oxygen sa aton cellula. Kagong husto ang supply sang oxygen, ang aton mga cells naga-active tungod naga-function na sang maayo. Ang Dr. Pinoy Choline manggaranon man sa antioxidant nga nagabulig nga mangin healthy ang mga cellula sa lawas. Kung bastante ang Dr. Pinoy Choline sa lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Dr. Pinoy, the oxygen capsule. Yara lang sa mga masunod nga butika, Lady Pharmacy, New Mesa Drug Store, Marks Pharmacy, Singo Pharmacy, kag IS Medicine Corner.
26: RNN, Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Radyo Manfia, mi Otero, sa aton nga tingog hiligay nun sa kasaysayan Iloilo, Subong nga 89 ka na. Muna sa una, mga pagsulat influenced by Spanish, the Spaniards, no? 80 is Spanish word, no? Tapos may igina, no? May y, no? 89 ka na, no? Amuning mga kamalama natong magsulat, no? Mga kasama. Subong gina one word na lang, 80, no? 89, no? Pero ang husto ng pagsulat sina 89.
26: RNN, Palabra di Honor.
3: Gambal din ni Ambassador Ausan, kinahanglan nagid nga sang makadali anay magdulog ka. Kag binagbinagon kun sa diin gid bala, nga ayhan nagkulang ka. Kaysa sulod sang 89 ka tuig nga nagluntad kag nagkabuhi ka, halin sa langit madamo man ang imo na baton nga grasya, indayhan nga sa imo nga bahin may dakong kakulangan ka.
26: RNN, Palabra di Honor.
3: Damo pa eh, damo pa kulang sa Iloilo mga kasama, no? Ti Buruligan naton ini nga Mailonggo, parehas ni ang mass transport system. Kinahanglan i-work out na naton ina halin diri sa city proper, downtown pagkadto sa airport or sa mga bus terminals naton. Dapat may mass transport system kita, no? Ang mga international flights naton dapat ma-promote ini, no? Pero base sa aton nga pagpanalawsaw, mga kasama, kinahanglan sini i-work out naman ang mga sisterhood pacta, no? Dapat padamuon tang mga sisterhood naton, mga sister cities tabla sa iba nga mga countries. Parehas ni may direct flight kita sa Singapore, sa Hong Kong, sa Thailand. So dapat mangita ato mga sister cities sa Thailand para nga maka-exchange sila disang mga delegates. Isa na sa initial na istorya namon kagayanan ni Ambassador Ausan sa experience siya being an ambassador. No, ti last niya nga stint dito sa Bangladesh. O pwede man yung mo-workout na ito, no? Nga maka ang Bangladesh, ti kilala sa ila textile industry, no? Makakuha sila disang supply sa aton nga hablon. Mga muna, no? Sa Vietnam Subong, gaboom ang tourism sa Vietnam, damo galinagaw sa Vietnam. O, pwede ma-workout na ton, mga sister city tato sa Phukok. Ang ila sining nga island city to nga tahum, ma-host sang 2027 APEC, Asia Pacific Economic Cooperation Meeting. So, amo na ang ilang airport dito, gina-improve Subong. Ang design sang ilang terminal building, isa ka Phoenix, no? Tapos gindubli ang runway. Was-was ila obra Subong. Oh, teato niyang Boracay tayo. Ay, terminal building o ay pag-iapon. Yeah, dapat i-promote na, no? Kag, ang isa ka nami, di hambal ni sa Ambassador Ausan, sila niya, waay kita di mga consular offices. Siya mga Dabao, mga Sambuanga, mayara mga consular offices. Kita di waay, di sinunaga pa ni Kasog sina. Oh, amo na dapat mga Ilonggo magbinuligay. Ah, panikasugan tay. Pwede kita di kabutang consular office ang Korea, no? Kay damo di Koreans. Chinese, Thailand, Vietnam. Oh, Vietnam damo ga negosyo di mga Vietnamese na kag mga Pinoy man eh ga kadtos Vietnam para magnegosyo.
26: RNN, palabra di honor.
3: Sige, nakasamay si Radyo Man Regan Arlos, are di ginang executive secretary tang eleksyon ko na sa barangay kag Iske, di madayon, kag dako nga pundo, ginpain para si Lilo, para sa programa sa mga pigado. Jesus, di kita dalata di sa mga pigado. Hindi, guro kayo, ay kita kabaton, bisan isa ka lima ka kilo ang buga.
26: Radyo
3: Man Regan Arlos.
26: TYRI, Radyo Man. Report.
7: Tuyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi lang sa balita mabatian kag makitaan ang programa sang gobyerno kundi nga mabatyagan gid sang aton nga mga pumuluyo nga ang administrasyon ni Marcos ang nagawa hatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. Ini ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto matapos rin siyang napadulong sa may banwasang pabiya para nga ihatag ang bugas sa 1,500 tanan ka mga benepisyaryo sang pabiya Iloilo nga nakabaton sang tignapulo sinika kilo sang bugas intended for 6 months tag isa ka kilo or tapulo ka kilo kada bulan. Radyo Man Henry. Ang natabo sa banwa sang pabiya kabahin gid lamang ini sa posible man magkalahinabo sa mga banwa kay ang tanan nga mga banwa sa probinsya sa Iloilo ang gindownloadan sang kwarta para nagikan sa local government support fund nga amo ini ang gamiton para sa pagbakal sa bugas. All in all 80,000 ka mga pamilya nga mga pigado ang makabaton sini. Kaya napangako diri ang si Recto, Radyo Man Henry, nga hindi nini one time big time, kundi magapadayon ang bulig sang administrasyon sa sining mga pumuluyo naton diri sa may probinsya sang Iloilo. Suno sa iya, hindi lang ang taga-sudan sang Iloilo or province of Iloilo makabinipisyo sila diri kay luyag sang administrasyon ni Marcos nga sa bilog sining Pilipinas kuna naman ang pundo nga ara subong sa administrasyon or sa pundo sang gobyerno ang luyag nila nga ihatag para sa aton sining mga pumuluyo. Yari ang kabahin kaina sa pagpahayag ni Executive Secretary Ralph Recto. Radyo Man Henry.
8: Kaya mga kaasa po kayo, sisikapin po namin magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang bawat Ilonggo. Dahil sa bagong Pilipinas, walang pamilyang dapat mapabayaan, bawat Ilonggo ay makikinabang, bawat Pilipino ay aasenso. Gusto ng Pangulo na ang serbisyo ng gobyerno hindi lang nababasa sa balita, dapat nakikita, nahahawakan at napapakinabangan ninyo. At ngayon, natitikman pa at nakakabusog pa. Tama ba yan? Kaya sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program, ang mga pamilyang higit na nangangailangan ay binibigyan natin ng libreng 10 kilong bigas. At hindi po ito one time big time. Halos kada 2 buwan ang bigayan. Isa lamang po. Ito sa maraming programa ng Pangulo para matiyak na walang Pilipinong magugutom. Dito sa probinsya ng Iloilo, mahigit 80,000 pamilya ang tutulungan natin magkaroon ng may sasaing at may ahahin sa hapag. Sa buong Pilipinas, ang makikinabang po ay halos 8,000,000 pamilya. At ang maganda rito, ang bigas na matatanggap ninyo ay mula rin sa ating mga magsasaka. Kumbaga, ang ani ng Ilonggo para sa kapwa Ilonggo. Ngunit malinaw po sa amin na hindi ayuda lamang ang sagot sa kahirapan. Ang bigas ay tulong para sa ngayon. Ang trabaho, magandang kita, at mas maraming oportunidad ang sagot para sa kinabukasan.
7: Ang kabahin sa pagpahayag ni Executive Secretary Ralph Rector at Juan Henry kung sa siling pagpanagtagsang bugas. Inimbugas nga ni, daw tag 50 pesos kuno per kilo ang iguan niya sini. So ang banwa ang nagbakal, bali ang kwarta gin-download sa province, ang province gin-download para sa banwa. Then ang banwa ang napangita sa ila sini nga local nga nagabaligya sang local rice.
3: May ara, Prof, ngayon bakal niya sa local farmers. Kaya hambal ni Secretary Recto. Siling yung bugas nga niya, halin man niya sa mangunguman niyo. Sigurado kita? Basi halin na sa China?
7: Basta mo nang hambal nila, kaya ang putos ang bugas. Iyasang, kuan mo, may putos ang iyasang bagong Pilipinas. Wala, ti local guru na eh.
3: Ti hapos, wala na ngalanan. Basi yung bakal nila sa kuan mula na. Sa mga commercial rice traders balang nag-import?
7: Ti galing kun baklo ni 50 tag 50 pesos lang iguha niya pero doon namin man kunong bugas ra
3: juman hindi NFA ni
7: ti ang NFA subong wala naman nag-import ang
3: hindi ang mean, bugas ang bugas hindi NFA ni
7: sa NFA ni ragin bakal
3: oo
7: di lang kita sure kun
3: sa balan mo makabarato ka mo o pilagan ni ni 5 million
7: 5 million per taon.
3: Te, ibakal mo na sa NFA, basta government to government, barato lang.
7: Te, pwede man ha, pwede man. Basta local rice man ha, kaya ang NFA, Rajuman Henry, local rice man ha mo.
3: Basta patubas lang, no? Te, kamalo ko man kung gisa sa NFA, may mga old stock ba?
7: Te, oh, mga discarte man.
3: So, sige lang, pero, akabay pang gusto lang, we presume regularity sa sininga transaksyon, Rajuman Henry.
7: Di ba man, ang importante nga nakakaon ang pumuluyo na ito. Sa piyakabahin, siling ni Recto, siling niya, ining nabato ninyo subong, sili niya sinsilyo lang ni sa pwede mabaton sa provincial government. Kaya sunod sa iya sa 2027, Rajuman Henry, sa idalom sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kung Uplift Assistance Program sang Marcos Administration, may ara sang nakapain nga batunon ang provinsa sa Iloilo nga 29.2 billion for 2027 nga kung saliin, amo ini ang paggagamiton sa pagpaubra sa mga dalan, farm-to-market roads, mga health centers, pati na sa mga malayo ng mga barangayan, mga farm equipments, ang gamiton, ang ining pundo nga ini. Bangod man nga sa masunod nga tuig, yara sa 1.4 trillion pesos ang atong sininga National Tax Allotment o kon ang NTA, nga isa sa pinakadako, kaginagabig, pinakadako nga NTA sa kasaysayan sa Pilipinas, 11% siya, nga mas taas ikumpara subong nga tuig Rajuman Henry.
3: Ang mabaton sang Iloilo, ang mangin share sang Iloilo next year?
7: 29.2 billion.
3: Hindi, ang NTA, 1.3 trillion.
7: Ang iya sang Pilipinas ni,
3: 1.4 trillion. Ang bilog na gali nga pungsod na, ano?
7: Oo, bilog na nga pungsod. Ang province of Iloilo, ang batuno niya is 29.2 billion, Rajuman Henry. Ini ang gin-confirm ni Secretary Recto, ari siya sang iya sa ring papahayag Rajuman Henry.
8: Ng Iloilo. Isang dapat lang po yan sa malaking sisidlan na mga pinupondo ang serbisyo ng pamahalang nasyonal para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, infrastruktura at iba pang serbisyo. Sa pinalawag na uplift assistance ng ating Pangulo, mas marami na po tayong matutulungan. Hindi na lamang mga 4P's beneficiaries ang bibigyan ng tulong pinansyal. Sa unang pagkakataon, kasali na rin ang iba pang pamilyang mababa ang kita at dahil dito aabot na sa mahigit 7.5 million Pilipino ang makikinabang. Bukod dito, sa 2027, halos 1.4 trillion pesos ang National Tax Allotment na matatanggap ng ating mga LGU. Pinakamalaki sa kasaysayan at 11% na mas mataas kaysa ngayong taon. Yan po ang ibababa natin sa bawat probinsya, syudad, munisipyo at barangay sa Pilipinas. Sa probinsya ng Iloilo lamang, aabot ng 29.2 billion pesos ang inyong matatanggap. Ibig sabihin nito, mas maraming simentadong farm-to-market roads, mas modernong barangay health centers at libreng gamot, dagdag na suporta sa patubig at kagamitan ng ating mga magsasaka, at mas mabilis na serbisyo publiko sa inyong mga komunidad.
7: Ang kabahin sa pagpahayag ni Secretary Recto Rajuman Henry, so 29.2 billion ang para sa province of Iloilo sa masunod-sunod nga tuig. So hulay-hulay yun ina, para nga magamit, no? Tikon magambal ka 29.2 billion, dako ina nga pundo para sa aton diri sa bahin sang Iloilo. Sa piya kabahin, gin-confirm man ni Secretary Recto sa ambus interview kagina Rajuman Henry dito sa may Banwa sa Pavia, nga posible hindi ba dayon ang barangay election kay Sunosaya. May mga naistorya siya ng mga congressman kag senador nga gusto nila palawigon ang termino sang barangay officials Rajuman Henry. So intended taning election sa November 2 subong atuig, pero Sunosaya, well, trabaho naman ini kuno iya sang kongreso, ang ila sa executive mahulat sila if mapasar ini Rajuman Henry. Amalipot lang ang pahayag ni Secretary Recto.
3: Jan?
7: Rajuman Jan?
3: Ang dienda ang sababaw na ina. Ama na. Sige, matiyan
8: na. Posible. Posible na balita ko sa pakikipag-usap ko sa mga congressman at senador, gusto nila palawakin yung term ng mga barangay officials natin, barangay captain halimbawa, at posible yan na hindi matuloy yung barangay elections. Pero yan ay nasa kongreso. Hinihintay lang natin kung ipapasa nila yung batas tungkol sa.
7: Ang porsyon sa pagpahayag lang ni Secretary Recto sa maripot niyang papahayag na Rajuman Henry regarding sa pag-postpone sang eleksyon. Ti lantaon ta kon madayon ni na. Pero after sang yesterday event kagina sa may Banwa sang Pavia, nagdiretso naman siya sa may Iloilo Convention Center, gin meet up niya ang pilasin ka mga scholars nga ining nakabaton balato sang tag 20,000 pesos kada isa sa lima kabilog nga scholars sa isa ka barangay tag 20,000 pesos. So gin meet niya tong iban kag napadulong siya sa LMP Luzon Cluster Convention nga ginhiwat sa Iloilo Convention Center Rajuman Henry.
3: So amo na ang pinaka purpose ng iyang pagkadto dire or ang panagtagid?
7: Panagtagid actually ang iyang purpose, nagtagbugas. Kaya siguro ti nadala na lang ang pag-invite sa iya sang PCL or LMP kay ti mga more or less mga nasa 400 to 500 man ka mga mayors from Luzon ang nagpadulong dire sa aton sa Iloilo para nga mag-attend sana sambit sininga convention.
3: So daw ulayho na lang bali, no?
7: Ulayho na lang, dala na. Dayon, siguro gin-meeting yung mga local leaders diri. Rajuman Henry, kay kaina, upo niya man dito ang, I think, ang pilasin ni ka mga matagas ng opisyal sang gobyerno. Makita man natin dito si Governor, ang taga, ang Ilonggo lang ang gobernador ng taga Mindanao.
3: Si Tamayo?
7: Oo, si Governor Tamayo.
3: Si John Tamayo.
7: John Tamayo, at umanto kagina. Ang iba na hindi ko na makuan eh. Hindi ko na na... Hindi ko
3: kaya
7: kuan
3: na siya mo? Presidente sa Partido Federal?
7: Oo, base nag-met man sila kagina.
3: Hindi ay han si Rictong ilang kuan?
7: Posible.
3: Kandidatos 2028?
7: First time ko ni, si Recto Rajuman Henry nga makita personal kay Tido ay maniagawa.
3: Amo ko may itsura, mga dugong Espanyol, gapula-pulang guya.
7: Taas-taas lang gawang ilong niya sa akon. Amo, sa ilong lang guro kami nag-diferensya na eh.
3: Recto mo?
7: Pero, pero sa... sa mga amo kabe nga ginlagas ni Vilma Santos, hindi man kami guro maglayo ah.
3: Kung nakapuro paligo ka lang duha ka busy sa Siraan Spring, guwapo ka pa inis.
7: Kung papurmahon mo si Secretary Recto, doon papurmahon mo man ko, amo-amo guro Rajuman Henry. Sige man guro mag, layo ay guro, gamay guro mga duha ka dangaw. Wala gurong diferensya na. Di ka maguro maglayo.
3: Galing kayo daw.
7: Galing katawo kag tisoy galini, puti, no? Oh. Ang recto, Spanish ang recto, or ano?
3: Spanish eh, deklaro yung recto mo. Mga kwan siya. Apo? Apo ni Claro Imricto? Kita mo si Imricto, senador na sa una mo, si Claro Imricto. Sila na mga eksperto, bla sa mga kwan, mag-ubra ka pike ng mga ID. ID! Sa kalye, gali na yun. Kalye, gali na. No? Hindi, ayan, malayo. Ay, galing doon ka negative sa Iyara Juman Regan kayo sa mga taxation sa una, expertise, no, finance mo?
7: Base wala man, ha. Pero pwede man nga testing the waters. Base pa man lang. Pero ang iya kagina daw, hindi man ni ko siya makita, Rajuman Henry nga daw, daw sa politika, git siya, no? Actually, kadasig lang, pagaling niya dito kagina sa may Pavia, siguro ay nag-speech na doon sa lipot lang, mga 5 minutes. Then, nakatas siya. Siguro mga nasa ano lang.
3: Duhay man gani kagwa ang ala niya sa senador sa mga survey? Why man siya nadala? Why,
7: guro, ah. Tinag-resign na ni gani sa pag-senador.
3: Oh, graduate na niya ang bata niya na actually ni yung kansubong si Ryan Rictong o gwapo mga bata.
7: Oo, tinag-congressman naman. Ano ka ilang alang pa na i-senador? Bata pa kayo.
3: Pa, oh. Tapos, masikon term si Vilma Santos, gobernador sa Batangas. Hindi nila nilapagbuyan ng Batangas.
7: Ay, hindi na nilapagbuyan ng Batangas. Sila na niya.
3: Oo, manggaranon man.
7: Si Lucky Manzano na ito yung napirdi. Pag vice gobernador.
3: Diba, ay, ito yung dugo ni Ricto mo. Dugo din ni Ido.
7: Si parehas man lang sila Japon nga katsila. Eh, di ba Manzano, puro man na kwan man.
3: Pero mas puti ning kwan si Ido Manzano, medyo bulbulon nga katsila.
7: Si
3: Ralph niya, maputi.
7: Si kwan niya, do kwan ni, do kano niya si ano eh.
3: Si Ralph.
7: Do Americano, blatsura ni Ralph Ricto. Muna ganing ang balko sa ilong lang kami nagdiferensyana. Eh, kaya ang ilong ko, Abira Juman Henry, do medyo na kuya, mukuro yun.
3: Ito pala mo yung panamkon ikaw sa lube. Sinanay mo sang gabusong siya kuno. Sagad siya katangla abito sa palay. May itsura magid nga tao na muna nagdaog
7: sa una sa senador.
3: Pero kapila na niya magbalik senador eh, kaduwa na.
7: Isang bataon pa ni Guro, gwapon gini, tisubong na gidadaman siya. Pero mataas sabi nga tao, siguro mga mga 6-footer guro nga tao ni si Secretary Ralph Recto. Pero tayo mutugi na, dasig ba lang ang distribution na Juman Henry, kag nag-pull out man siya, kag nagkatupas sa 7 pa siya mga

0: eh, mga ayuda sa ibang mga countries. Di ba, Canada, US, may mga ayuda man, no? Sa Canada, gani, may harap pa sila na daw food bank, tawag nila. Food bank, tama? Food bank nga ang mga do salin-salin ng mga prutas ka mga pagkaon dira ginabutang no para sa mga mga wala sang mga balay bla no mga anong tawag sina da gani do nagariliho-liho galing dito lang yan sa ila na may ila ang pag-implement bala kay way gawag ina politika bala mga kasama no kag ang manner sang execution hindi nga to the extent nga dumasalig na lang ng tao nga matinamad na lang direya sa aton mga kasama tiya mga konmuni 29 billion para sa uplift no ang uplift ta amon ang unified package for livelihoods industry food and transport nga hambal ni Rikto para kuno mga proyekto tos mga karsada. Diin! No? Ti livelihood, ano nga livelihood ang ibutang di, no? Ti ang food di, laban-laban, amunyo man niyo, panagtag naman bugas. Transport, ti laban-laban, kontrataho naman ang mga kilala nilang madlagko ng mga company preya series, kagdira naman ibayad. Diba? Unlike yung akong mag-invest ikaw mga kasama sa mga infrastructure, parehas ni paubra ikaw sang damo nga dam, no? Paubra ka sa mga dam para impounding sang water, agad nga may tubig nga mainom ang tawo, may tubig nga magamit sila sa ila sining hulumayan, no? Ma-prevent ang baha, ma-minimize ang baha. Plus pa kung pwede mabutangan hydropower, maka-generate electricity. Makahatag siya sa palangabuyan sa tao kag magsige-sige ang pag-panguma sa tao.
1: RMN, palabra di honor.
0: No? Ti, amo na tani, tapos mag-invest sa mga farm equipment nga makaayuda sa mga mangunguma nga hindi sila mabudlayan. No, kay ti anong pinakagina problema sang mangunguma kon nagatanom ka humay, pinaka problema mo da binhi, pesticidyo, abono dira ka nagakabalda, labor, no? Di ko na mo na lang i-subsidize sabi, isang sasagad ka kabinakal sang bugas kay ipanagtagda. Ti pagkatapos sa tigangon sa tao ay naman. Unlike yan, nga kun ihatag mo na in support mo bilang palangabuhian bali sang tao, dako ang epekto niya, no? Ay, ambot na. Galing ito sa pinamulitika na may gid ang mga tag-taganay.
1: RMN, palabra di honor.
0: Gindulong kagin boy lugahan ini bahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kira gabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Mega Man Herbal Capsule, kag subong man Mega Man Gold Coffee, mix ang kape para sa matuntun nga mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule. Upod sa Nance Herbal Capsule kag Nance Corn Coffee, mga produkto ini sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, report ni Rajman Marjorie Herbo Miani, no, ining operations manager sang Backup Security Agency na sa Puan nga patay. O boarding house niya sa Bulilao. Kag aton sining mga greetings karon. Standby. 54 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi.
2: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi.

0: bigla na may imong sugar.
1: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Char, Fab, Car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang, sa bango ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin nang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
12: RMN, Palabra de Honor.
11: Kambal ni Kasi Elias Otacio Tabang, ang Food Bank Organization kuno dito ya sa Canada, pwede ka kakuha kon gamay sweldo mo nga hindi ka kasarang magsagad grocery kag kon bag-o lang abot ang pamilya mo dito, no? Kompleto na sila, may rice, may patatas, mga meats, fish, etc., no? Ah, kun diri sa aton, bisa nang mga homeless gali ni, no? Mga homeless muna dito na nagakuan sa food bank. Ato naghikol bala kay Jose Claire Castro pagpa-Canada nila mga tirador to sang food bank sambal sa mga pro Marcos. Ako diri sa aton siguro damo mapakuno-kuno guro eh, no? Ay ambot daw kalaw ayos ang aton impression sa paminatasan aton yung mga Pinoy do tanan niya madiniskartihan ay ara.
12: Palabra di honor.
11: Ang ayuda ko na dito hambal ni Casillas sa Tasyo Tabang ginahatag sang gobyerno nga mapuslan gid magluwas sa mga kwarta, no? Why ko na niya ginasaligan na ining mga ayuda, trabaho gihapon sila dito kay mabalik man ina gihapon sa tax refund nila. Kaya mo na dapat, no? Ining mga ayuda kisa ni Kwan, no? Mga nagahatag lang sang lain nga impression sa tawo. Iban, masalig na lang. Lantuan yung mga 4-piece. Although namo man nakabinipisyo sa 4-piece.
12: RMN, Palabra de Honor.
11: Sige, no? Si, sino to gina may talamiyawon di rin, no? Kasamang Ilinita La Pastora. Happy birthday kay Stila Grace La Pastora Imano sang Rumagay Raisan Enrique today, no? Happy, happy birthday.
12: RMN, Palabra de Honor.
11: Sikasamang Shahil Jose Alexander, no? Gamonitor gid, nabantayan niyang NBA subong Denver Nuggets or Miami Heat or Philadelphia 76ers. ni Lolo Bron. Ang buta kay waay na bala si LeBron sa Lakers. Daw ay naman ko gana sa Lakers. Daw ay nako na excite sa Lakers nga malantaw kagid bisan ara pa si Luka kag si Austin. Kung gusto ko naman lantawon ang Lakers kay lantawon ko kung ma-blend sila day Joel Embiid, day Jaylen Brown.
12: Palabra di honor.
11: Miami Heat nami malantawon, no? Kung mag-blend man si Giannis Antetokounmpo, may Klay Thompson ka, may Bam Adebayo ka. Wow, sakit manigawa.
12: RNL, palabra di honor.
11: San ba? Radyo Man Marjorie Herbo Miani, gindulong kagindboy lughan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, yari ng good news, sobra pa sa major bonus. Ano mo sila kapalangga, ilabi na sanday lolo kaglola, ang pagpalangga ang ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima kaini, basta-basta ang ingrediente. Ngagin pidalong gin sa maidid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Upod sa kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ingrediente niya, pero barato lang ang SRP per sachet, 25 pesos lang. Tilawitis tingi ang kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, kay ang ingrediente niya, collagen, mangostin, balonggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukula, makarot, ginseng, kag iban pa, kilala ini nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang una-una, nagapautay isang pulaw, kag iban pa, nga mga benepisyo sa aton lawas. Kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, pakabuhi nyo, kapihin nyo, kapigaduhon nyo, kapihin nyo, kadamo kwarta nyo, kapihin nyo. Pagtililipon nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, upod sa Soft Touch Wonder Oil, sa Shop at Samara sa Miramart Mall, malapit sa main entrance activity center, kag subungman sa mga butika, sa mga kabanuhanan, kag diri sa syudad.
12: RML, palabra di honor.
11: Nakasanbay si Rajaman Marjorie Herbo Miani. Ano natabo ni sa operations officer sa nga backup security agency? Kung hindi ko magsala, kay kwan ini, no? Kay former board member attorney Monsignor. Lain na si Monsignor Osog. Kwan sa security agency. Si attorney Doming Osog. No? Do iya ini ang backup kag ang Dumber, di ba? Login kwa niya, panag-iahan niya, no? Ano natabo si niya? Radyoman, Marjorie Herbo Miani.
12: DYRI, Radyoman, report!
0: Radyoman na Henry, nasapuan nga, wala na sang kabuhi. Ang ining operations officer sang backup security agency dira sa iyang boarding house sa Barangay Bulilaw, Mandoryao, kay inasang hapon. Ang biktima diri gyud kilala kay Alvin Di Mayo, 33 anyos. Kag residente sang Barangay Pili Ahoy Iloilo. Sunod diri sa utod niya kay inang babae nga si Alice Inday ang nagtawag ang iyang tatay because nga katuan ng iyang utod no sa ila ni magutod do anom sila ikaduwa ni sa sunod ni sa subang ang ining napatay no according sa iyang utod wala sang mga pila sa iyang lawas Radyo Man Henry pero naga parang gitom ng iyang ano ang iyang tiil sang nakita na sang iyang mga kaupdanan according kay Inday nga suppose nga kaina ma-duty ni tani si ano si Di Mayo iyang magulang iyang utod galing kay wala siya balaga sa bat way man siya nag duty so dito nga mga pasadula una yung katuan siya sa iyang mga upod kay ma-payroll kuno sila kung tani today Radyo Man Henry tiway siya kat tuhaway man siya kapakita kag hindi man siya mas way siya kasabat sa cellphone. Ako dito pag-check, wala na siya sang kabuhi. Nagahigda lang man ini siya, doon nagatulog. And according kay Ina, sa pagpangusisa naton dito sa iya kaupdanan, kasi sa iya man nga utod, lain nagligad adlaw, nagreklamo ni siya, kung nga daw kasakit ang iya nga ulo. So nag-ano pa ni siya, kung nung nangapilang ini siya. Katkagab, Ira Juman Henry, nag-duty pa ini siya, no? Pero kay Ina sang aga, nasa puan na ini nga wala sang kabuhi. 33 pa lang, ining biktima ra jaman Henry kag daw ka ano bala kay nagligad ina daw may gin balita may kita nalipat ako hindi niya banwa nga nasapuan lang man siya gani apasi nasapuan lang siya sa iya nga ginatulugan 25 anyos man nga lalaki nga wala man sa kabuhi kag 2 days before nasapuan atuya naga prangka sa iya nga live-in nga gasakit man ang iya nga ulo sudugi so, natulog dalang bala ra jaman Henry pero hindi ta pamabalaan kun ano ang ilang insuprer or sang ining biktima man diri sa Bulilaw ini siyang nasapuan na lang pagkaaga nga wala sang kabuhi aring iya nga utod si alias Inday sa aton gini interview kag iina sa Bulilaw Mandoriao
13: ang security officer na sir
14: ano paano ka mo ni inform kay ina ano nakabuk mo sa iya
13: bali nagtawag si Papa Kagina nga baga katuanan namon anay si Tuto kay nang may importante ko no di ka sa uli ang bali ni Papa si kung ano inatabo siya kaya nang day ginbuksan na lang to force ang iya kwarto natin wala na si Tuto gabay ulit mo kung natin
14: ah, pero ano, why siya upo daw ang kwarto na recording ham?
13: Wala siya lang isa.
14: Bali, paano kung nung natutiba niya nga ko?
13: Eh, dapat duty niya is 8 a.m. sa opisina.
14: Hmm.
13: Di ginatapos payroll pa nila, sila dapat to. Siya to dapat ang makuha sa kwarta sa bangko.
14: Pwede yun?
13: Di, ano yun, ginatawagan siya, hindi sa makontak. Until 2 o'clock, club. 1 o'clock, yung katuan na lang nila.
14: Pero saan ang uli yung contact sa iya?
13: Mga 4 days siguro, nagapanawag lang na sa...
14: Pero mga pila na kaadlaw na debasin yung ano sa nga wala na siya sa kabuhi?
13: Hindi, kagina lang.
14: Kagina lang. No? Nasabat pa siya kagapon or kagabi?
13: Naka-duty pa siya.
14: Naka-duty pa.
13: Nagtawag pa siya guys, asawa niya.
14: Sila na siya kadugay doon sa company nila?
13: Dugay.
14: Nine to 10 years?
13: Oo.
14: Tawo ka. Pero ano, ang wala mang pilas, wala man mag-check nila inisya.
13: Wala.
14: Kasi nga daw ba katulog? Ano ba tanyo, ginpangot or ginaroon?
13: Base, or kay ambasang yang hanan kay daily, gato. Kapag ikaw na nakamuno man sa upo niyo to blaser sa opisina, ang bayi nga, ano, naging nagasakit ulo niya. Oh. Di, nangapi siya, nag-okay naman po.
14: Naging tulog ilang?
13: Mm-hmm.
14: Okay. Anong plano ni Subong, ma'am?
13: Sa Subong, ipakwa lang sa anay naman sa may poras.
14: Tapos?
13: And then,
14: sa Ilohon
13: sa Sahoy.
14: Ah. At di nga mo sa Ahoy,
0: anong barangay? Si Inday ang utod sa ngining na sapon nga patay, dira sa may Bulilaw, Mandoriao. So, wala sa foul play, pero ti naka-duty pa sa kagabi. Kagati na nagareklamo ini siya nga sakit ang iya nga ulo kagintulog niya lang kagati pagkaaga na sa puwa na ini siya nga wala sang kabuhi ginalantaw nga wala sang foul play kagati nang posible nga ginbangungot or kung ano man ang natabo wala pa mabalaan kit depende pa ini sa ano sang doktor pero ang pamilya kakabinsido man nga wala sang foul play ang kamatayon sang ilangang himata. Amo na madulong naton nga balita sa Subong nga gabi. Kasama mo sa DYRI, Aremen Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Aremen.
15: Aremen, Palabra di Honor.
11: Salamat yun kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Our condolences no, sa pamilya, sa sining operations officer, no, sa backup security agency. I guess isa ini sa pinakadakong security agency, no? Diri sa syudad sang Iloilo.
15: RML, Palabra di Honor.
11: Si kasamang Bikri Asong nag-upod gid sa aton, no? Si Alvin Ardison Di Mayo name niya, no? Ah, taga-Pili Ahoy. Okay, no? Kasi manwa ni kasamang Bikri Asong. Kasamang John Vasquez. Good evening. Hindi man siya maglaom nga maka-avail siya. Pero daw wala gi kuno chance, no? Nga gaka-confirm, no? mahatagan sang mga ayuda.
15: RNN, palabra di honor.
11: Oh, grabe. Next week, ma-conduct siya kuno sa skills training sa mga PDL. Bauti. Very good, no? I-share ang imo sininga nahibaluan na kasagod nga may mabuligan ka man nga makaubrasan dugang ang mga chinilas.
15: RNN, palabra di honor.
11: Sigasawang Maria Minda Sustinto si Cor, nag-upod man sa aton kung mataganyo lisina da, no? Pamilya Sustiger, Labayno, Alitre, Magbanwa, kagbilog niya nga pamilya, no? Kagsuelo, no? Pare mo tok, Ari Cash Display, good evening, Gid. Si Kap Noel Kapalya, subong man si kagawad Arniel Casipe, may dayad nga gabi. Subong man sa kay Kap Ising Villanueva, sang Kap Ising Pansit Molo, no? Good evening sa manamit nga Pansit Molo, no? Good evening, Gid. Kap Ising Villanueva. Subong man, iban pa natin yung mga estudyante na galantaw live dire sa aton sininga pag-pangalagad. Si Casimir Ricabar, Ili Supertisyuso, Laila Nerviol, naroon si A. Abilar, si Mang Kits, no? Si Elit Perez Nabael, si kasamang Ima Suplinti Taasan, Rosel Gaya Pagumilia, Mel Gargaran, Lisel Kapada, Doña Margarita Margie Cobillas, Biuda de Erdogan, no? Si Don Manuel Ventura, Biudo de Melania Trump, dira sa Barotac Noibu, good evening, Gid. Sa kay Bonbon Bilhera, Del Fute Refilling Station, sa Happy Gallery, subong man sa Labrador Hardware, good evening. Jess Pal, Wilbert Hardilesa, good evening. Cyro Sokinya, present man. Kasamang Iban de Noibu Sudario, Maribik Sercado, Casason Pinida, Ayhada Malot Ramos Quirante Tolentino, dira sa Singapore, kay Ayhada Jose Tolentino, dira sa Jos Marlitsunan, sa Kabatuan, no? Medayad nga gabi, no? Kay Cas Rose Isim Oreo, Cas B. Jim Gonzalez sa RMN Fans Club Singapore Chapter. Medayad nga gabi, no? Tinami siguro pila kadlaw kung di may direct flight na ta, no? Kung may consular office man di ang Singapore sa Iloilo, di ba?
15: RMN, palabra di honor.
11: So, Nico Vic B. Carmona, present man. Cas Nicolay Somes, may dayon nga gabi. G.S. Pal, Florencia Sokaldito, Kalimpay, good evening. Subong man, sakay Nerio Aslaracion, or Aklaracion, present man. Adrian Gumape, darasa sila yung City Negros Occidental. Grabe, mga taga Victorias da, no? Nagapamati sa aton. Sila yung Victorias, no? Mga Kabangkalan, mga Ilog. Kawayan, no? May listener kita da sa Kawayan, nagligad to, nag-message di sa aton. Kawayan, Negros Occidental, dira sa southern part, no? Si Cas Laura Sumagaysay, good evening. Si Romeo Hater, present man, no? Grace Evangelista, dira sa Amerika, no? Si kasamang Tilly P4, no? Kagsisir ay Engineer Leo Evangelista, Chip Leo, no? Gabakasyon sila da sa Amerika, no? Tiyan mo to hambal ni kasamang Tilly P4. Dito ko na yung gani sa Amerika. Mga parents siya, first name lang ang tawag sa bata. Rest na kon American ka, Binet. Sa pila kadlaw, tawag lang yung sa bata ni mo. Linet! Okay lang, kay naandan man, no? Si ang dire sa ato niya do, hindi kita kadiritso tawag sa ngalan sa aton parents, no? Pwede tawagon si Mader, si Fader, si Maerch, si Paerch. Si Wanga, si Wango. Romel Palmares, Carigaba Richard, Iban de Nuevo Sudario, good evening. No? Milani Lagarto Paonon, Daimel Suplente Malones, Nini Sel Blancada, good evening. No? Si Rebecca Baranda, Laura Sumagaysay, Kaduro man homeless sa Canada, mga adik pa, pero magpanguha pagkaon sa mga convenience store, ginapabayan lang, ginalista lang kag i-refund sa gobyerno. Okay. Shahil Jose Alexander, no? Si Inday Lee, present man, no? Sige, iban pag yun yung mga estudyante natin, si kasamang Berna Suchar, no? Inday Mary Lou Isilio Repatino sa Stockholm, Sweden, good evening. Si kasamang Lost Thorn, kamusta ikaw? Engineer Francis Sinahinay, no? Kap din nyo sa Artist Sportswear, dira sa may Uton, no? Kay Sir Cyril Condino Jocareza, kasamang Stephen Paniga, may dayad nga gabi, Dalin Hermoyuno Samura Haberle, good evening. Si Regina Gumakil, present man. si Kasima Suplente Taasan, Milani Legarto Paonon, Judan Montalbo Sumaribos, Joanna Calvo Bordan, Sincha Capilio Sontiliano, no? Serio Siliste, no? Wala pa natapos ko ng flood control sa may Kabagyao Kalinog, no? Basi matapos man, no? Si Jasam Acuesta, si Nolds Oscares, listening from Nasugban, Santa Barbara. Si kasama Johnny Justness, tama, no? Dira sa Zamboanga City. Muchas dias, muchas gracias, li amigos.
15: Palabra de honor.
11: Gusto mo na, Cass, no? Muchas gracias, los amigos, Johnny Justness.
15: Palabra de honor.
11: Si nung Art Calzas, may dayan nga gabi, no? Nung Herbert Bigo, nung Tony Tulido, paring Chertak, may dayan nga gabi, paring Larry Hamandre, Wilbert Hardilesa, no? Si nung Nomar Chavez, good evening, Yulina Arancillo Alcorin, Girly Romero Fantilanan, ibalik na lang ang Friendster, Rajuman Henry, no? May discussion din si Cas Nicolay, pabasan din parte sa benefits and disadvantages ng Facebook banning, no? Si Casmel Gargara, no? Kag iban pa ang mga estudyante naton, salamat gid, no? Sa inyo sining pag-upod. 17 minuto sa kaligad sa takna alas 9 sang gabi.

0: Salamat kayo sa inyo pag-upod, mga kasama. Derisa itong siningapag pangalagad sa Tuesday edition sa RMN Palabra de Honor. Happy Charter Day celebration sa siyudad sang Iloilo. Buwas, may opisina na. Kag padayo naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa field, upod da, Rajuman Marjorie Herbomiane, Rajuman Ronald Sanchez. Sa news center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Kasi Rajuman Rizzi, no? Nagtaliwan na iya siling utod. Again, our condolences sa pamilya Bordon dira sa Nilaw. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Dire naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman, inyong sinialaga na imong kurman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!

0: Amy Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakal nga butika. TTX 500.
7: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TTX 500. Buntag na o gabi.
8: Parang pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
4: TTX 500.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaopera na ko nomi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Life Extension Vitamin D3.
16: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TTX 500. Buntag na o gabi eh.
6: Parang pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Na-ami, inadyo kayo akong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500.
7: Pila pila win, San Miguel Pila win.
8: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na! San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Cellphone Plus Gold.
9: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod yung tuwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: The Secrets of Health.
12: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
11: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
13: Kumbayan ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
11: kanu. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
14: Kumusta mga suking nga mga tagpalamati? Salamat! Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
15: The secret of health.
14: Kung sa din na no, padayon kita sa ring nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas sa pagbulong sa mga balatian. Pero kung kinahanglanon, may mga ginabatsyag na kita sa din sa aton sa nikalawasan, maghahatag magkita sa din sa pila ka mga suestyon, pila sa din ka mga rekomendasyon, nahanungod sini sa kung ano ang nagkakadapat sini ninyo nga gamiton, ano ang nagkakadapat yung sini nga tumaron, pinagi sa mga food supplement. Nga syempre, aprobado sa nga ton sa ring FDA, ukon Food and Drug Administration. Kaya syempre, pilaman sini ka mga suggestion, komprensibo sini ka individualized ng mga panugyan na to, nahanungod sini sa pag-diskubre sa natural sini nga mga metodo, mga sikreto sini ka sini sa mga tanom, mga sangkap sa aton sa kusina, bisan pa gani ang paghaklo sa matilong hangin, pag-inom sa matilong atube, pagpasilak sa adlaw, mga libre, pwede na itong gamiton kag mapanginpuslan sa benepisyo kag bintaha sa aton ni kayong lawas, lamang kung padayon ng aton sinikakugi, kapisan, kag katutom sa pagdiskubre sa mga sikreto sa likod, sa kapasidad sa mga natural nga mga metodo sa pagpaayo kag pagpabakod sa aton lawas.
15: The secret of
14: sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, lulupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sinig pagpangalagad sa isang na naman katupiko ng aton sinig pag-aistoryahan. Pero pananglit may mga concern ka mo sa ikaing lawas, gusto nyo ipadala dali sa aton pagbangalagad, pinagi sa text, mahimo nyo i-send sa aton sa text hotline 0928-287-4637. Kung mahimo lang no, samtang kita sa ni ang nagapangalagad, nagaprograma, likawan ta ang tawgan ang aton sa nga cellphone. Kaya magluwa sa aton sa nga text hotline, mga personal number na ton dream. Managasigit tinawa kung kita sa nga nagaprograma, messenger na ton. Or chat nyo lang kung may ara ka mo sa nga mga concern man. Ano? Kaya pagkabasahon na ton sa aton pagpangalagad. Amo man, gina-welcome na ito ang mga nagaupod sa aton through Facebook Live sang RMM DYRI Iloilo. Pwede makamundra makapadala sa inyo sila ma-concern sa ikaing lawas dara sa aton sila nga comment section. Welcome to kita sa topiko nga aton sila pag-istoryahan sa negedisyon sa aton pagpangalagad. Kumusta no? Nangaton sa tingin paning kay Singkay, nag-relax na bala kita dira, nagapatuyo na balang iban sa aton dira. Ang iban sini, nagapakondisyon sa ila sini nga lawas. Ang iban may duty pa, nag-prepare pa na po sa mga panggabing ila sini nga duty. Pero ang kilala ko, sinya, ako niya dok, nagapulopatauhay ko kung gabi gani. Doon na anad na ko yung nag-inom ko sang Sunthorn plus herbal, Sunthorn plus coffee mix. Ha? Kaya nga man, nami pamatyag niya sa Sunthorn plus coffee mix kasi tanlas pa auto ko pagkagadok. Sunthorn plus coffee mix pwede sa kabataan, pwede sa hamtong, pwede sa may mga edad-edad na. May kombinasyon din sa mga sangkap, may fiber, may protein, may lecithin, may isoflavones, may vitamins, may minerals, phytoactive kun bioactive compounds, phytochemicals na makabulig sa aton sa ringa ikaayong lawas. Tungod sa kombinasyon sang prutas o tanon, soya beans, kagiban pagid sa mga sangkap nga makapaayo sa aton lawas. That's why pwede iniya sa kabataan 5 ka tuig pataas ang edad, katiway iniya sing caffeine, kaway disturbo sa tulog sa gabi. Ha? Like sa mga naanad na lang nagainom sini sa gabi, nga nami man ang ilas sini nga katulogon. Pero may ara man niya nga nakasaho na gino, nga naggamit bala, kinabatian mo lang primero ini, testing mo lang. Out of curiosity, nga ginsagi-sigi na kinabinipisuan man nila sa ringa ika yung lawas sa panami man sila tulog, ang mga una, nag-testing lang sa ato sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang Sunthorn Gold Herbal Tea, nagabulig panami sa kondisyon sa ato sa ringa tiyan, sa aton pamatiyagan. Inablang daw nag-buro-buro ang tiyan mo, daw hindi mapahamtang, daw nag-ahila, mga daw ginagutom ka man, pero ay kagana magkaon, etc., etc. Pagkaaga, hindi kondisyon ng mo sa ringa bugtaw. Hina pang imo sa nga bawal movement tungod niya na stress ka. Kati ang stress, duha mo. Duha ang posible sa nga batsagonta, either constipation o kung diarrhea, no? Sa aton sa mga tagpanamati. Pero mabuligan nini, no? Sa aton sa nga problema o kung pagpakondisyon sa aton sa nga panulog, pagpakondisyon sa aton sa nga tiyan, pampanami sa aton sa nga tulog, kung nagainom kita sa nga sang Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. Kagamo man gina himo sang iban ang kapamati sa aton program, nagahigop samtang nagapamati sa aton siringa programa, nagahigop sang maalabaab siringa Sunthorn Gold Herbal Tea. Kagkanto kita sa aton siringa topiko nga pagestrihan. Ano oras ka mo nagapanyapon kung gabi? Ha? Sa aton, bakit ipanyapon? Gabi gina no? Pero may nagapanyapon niya, nga si Rome pa lang. Ha? Why iya nagapagabi sa pagpanyapon? Kaya nga man, kumusta ho na ito ng oras na sa pagkaon kaya may labot galiini sa aton sininga ikaing lawas. Ang oras o kung gusto nga timing sa sa pagkaon, makadulong sa benepisyo. Kung hindi timing ang aton sininga pagkaon, makadulong man sa aton sa perwisyo. Gani, kumusta ho na ito ng oras ninyo sa pagkaon? Kagano ba lang dapat sininga nagkaigong oras nga kita sininga magkaon para nga benepisyo ang aton sininga makuha? Ang nami galing oras sa pagkaon, ang pinakakatapusan na ito na kaon, siyempre panihapon na siya, dira dapat sa mga duha, tub-tub tatlo ka oras antes kita sinimag tulog. Or, ang ibang gani sini, apat ka oras antes magtulog. Pero nga ang agaan na itong sanggap, like mga duha, tub-tub tatlo ka oras sini, antes kita sinimag tulog. Gina-recommend din nino, para nga magnami aton sa ringa panunaw. Para nga maganami aton sa ringa panulog kung nagakaon kita sinisang temprano. Siyempre, katapusan na ito na kaon, dapat panihapon na, hindi ang midnight snack. Ha? una, nga binipiso sa ringa, kung temprano pa kita nagakaon, nagapanyapon, hindi kita sini matentar nga maghigda dayon pagkatapos kaon kung gabi na kita agad sini naga panihapon. Resulta, kung temprano pag kita gali nagapanyapon, naganami o kung nabuligan man nga manami ang aton sini nga panunaw. Mahatagan aton sa ligwa, ang aton sini nga lawas, ang aton sini nga tiyan, duha, tub-tub tatlo sini ka oras. Para sa ginatawag pag-agaling o kung pagproseso dira sa aton sini nga ginkaon, kag sa aton sini nga gininom antes kita sini ang maghigda para magtulog. Number 2. Mapanami magaling aton sini nga panulog kay kun tuman ka kabusog sini no sa imo sini nga pagtulog isaman sa dapat galing ang bulubantayan na sini, abis ang iban, gahamuok ang tulog, kiginatuyo pagtapos kaon, ay, basi insulin resistance na ina. Ukon makatulog mo kita, sige lang kita bugtaw-bugtaw. Ang iban sa ni nagadalamguhano, ang iban sa ni ginadaman, ang bagay lang sa kilala ko, ga. Nagawakal naman, no? Tanda-i yung numero nga ginahambal niya. Kay Tayan, tas loto. Ang pila na kamilyon sa mong ang jackpots loto man. Tungo din na, sa ginatawag sitwasyon ako na mangin resulta kung gabi na kita sininaga tulog, hindi man mayong aton sininga, I mean, gapanyapon, hindi man mayong aton sininga tulog. Pero kung temprano, pag kita nagapanyapon, gali, duha, tumtum tatlo ko oras before bedtime, magluwas na naganami aton panunaw, naganami man ang aton sininga panulog. Kag makalikaw makita sini sa amat-amat, kag sigi-sigi nga pagbugat, overweight, tumtum maglabot sini sa obesity, kung piyermi na kita sa ninagubgid sang gabi na gapanyapon. Ukon, malikawan na ito. Dina ako timprano pag kita sa ni naga kaon. Kay kun masami nga gabi, galing aton sa nga pagkaon, especially ni mga mataas sa kalori, mga makalamay, makarbohydrate sa nga mga pagkaon, makakontribuer ini sa pagbugat naton. Tungod nga nagahinay sini ang aktibidades sang aton sa nga tiyan. Kung late na kita nagakaon, kaga affectado man sini ang aton sini nga insulin sensitivity kung hindi kita temprano magkaon sa gabi. Walang dapat na aton sini tandaan na sa aton sini mga tagpalamati, hindi kita sini kung mahimo magpanyapon nga tuma nagid sini kagabi. Siyempre magluwas iya sa mga graveyard shift dira, no? Mga nagatrabaho sa kung gabi, di mo nang message nga mabaton na lang naton dire. Sa doktor kami, gabi ang amon trabaho, adlaw ang amon sa nga tulog. Pero pasalamat kami, especially may isa ka grupo nga dog intestinal bla nila. Isa ka grupo na pila sila sa ila sa nga teman, lima or anom. Testingan nila, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Kondisyon ang ilang sila nga pamatyag sa gabi samtang sila sari ang naga-duty. Pag-abot niya sa nutrisyon, makasuporta gid eh. Ining aton sila nga Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, kadamo madaan sa mga sustansya o kung vitamina, minerals nga mahatag sa aton sila tungkol sa sila nga mga sangkap nga laswa. Premium D3 Capsule, nagahatag sa aton sa pagbabakod sa resistensya, pabakod tulaan, pabakod kaunuran, pabakod kaugatan. Santhon Vitamin C, nagabulig sa aton para nga madasig kita sini makarecover kung may ginabatsyag kita sa lawas, galuya aton pamatsyagan. Nagabulig pa nami sa blood circulation, nagabulig pa nami sa paginatinat sa aton sa nga kaugatan. Kung nagkakaon kita sa utanon, ang iron halindira sa utanon, mabuligan sang Santhon Vitamin C para maproseso sa aton sa lawas kag maabsorb kag magamit. Ngadaan kung nagapinulaw kita ba, amo ni problema sa iban, amo na siling balang sugata kasang nugay kamuway kita ay, siyempre, nga daw nag-losparun ka, kulang sa tulog. Afektado ang aton sa ringa, dugo, red blood cells, kapin pa kung kulang kita sa nisa nutrients, salin sa pagkaon sa utanon, pagkaon sa nisang prutas. Nga mabuligan ang ginagmay, pero sige-sige, bala nga kakulangan sa lawas na nagresulta sa balatian, amat-amat man niya, nga mabuligan niya, nga mapunan, kun sige-sige man ang tumar na ton. Sini, adlaw-adlaw sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang. Maning hambal, ganit isang kilala na ton nga. Siya ako, Dok, daw confident man ako nga, bisan pa ano, may ara ko sang food supplement like aton yung Ultimate Trio kasi hindi ko ya makautan adlaw-adlaw kag siya, hindi ko ya kauyon sang ampalaya. Which is manami kung tani ko na uyunan ato ng mga utanon kasi pinakamanami the best yung tani nga muna yung mga source naton direct from source from utan gid nga kauno naton. Pero kung di naton mahimo ari mga food supplement naton nga makabulig bisan paano puno sa mga kakulangan sa aton kalawasan para mapabili na kabakod yung makalikaw kita sa balatian. Ari kita karon, no? Ano naman niya ang katalagman kung gabi na kita permis ni naga panyapon? Pero antes na, sa aton sa mga tagparamati, kung maghambal gani kita nga duha, tubdob tatlo ka oras sini, antes kita sini magtulog, makapanyapon na kita dapat, mga ano oras ina. Tiyari ho, kung halimbawa, gusto kaya karon mag tulog like mga alas 10 or alas 10 imedya, dapat ang paniapon mo sila is mga 7:30 or 8. Kung mahimo, pinakagabi na gidna. Kay maglampas ka pa dira, it is bad. Ah? Malain na ina sa aton sa lawas. So kung di ina makapayo sa aton lawas, hindi sa primero mga panyapon nga alas 8 pasado na kundi sa sige-sige kung mangin ugali mo na nga. Pero kung nalimbawa, mas temprano ka pa iya nagapanihapon or nagatulog. Like for example, gusto ka magtulog sa ni ang imong oras sa tulog is alas 9. Dapat mga alas 6, sa sirom. O kung alas 6:30 sa gabi, nakakaon ka na o kung tapos ka na sa panyapon. In fact, damo na balaan na ton, alas 5 pa na ang takna sa hapon, nagapanihapon na sila. Kagwaay na sila sinisang ginatimo-timo pa, halin sinang alas 5, tub-tub na liwat sa pagka-aga. For the sake man sa ilas sininga, ikaayong lawas. Kalabanan sina Dok, manyapon, timprano kung may ginabatsyag na, kapin po kung di matunawan. Sa bagay kung kaisa, ugali, tabalaan na nga, kung di nang mas mahapo sa aton, di dolam, isang di makapayo sa aton lawas, ang litwa ay pagkita sa may ginabatsyag, no? Kay kalabanan, gidman, nakagmalamo na balaan na aton, nga dito pa na sila mag pangusisa, dito pa na sila magsigituon, kag magpadalom sa kung ano makapayo sa lawas, kung may balatian na, sila. That's why pinakamanami nga ma-appreciate naton. Halungan naton ang aton sa maayo nga lawas kag maayo nga kondisyon samtang maayo pagid ang aton sa nakahimtangan hindi nga maguna-una na lang kita nga tani kung ginhimo kung amuni, ginhimo ko ang amuto, ang nabatian namon sa Secrets of Health, ginsunod tani namon, why tani kami nagbalatian? Kundi may ara kasang regret sa nikag, may guilt feeling, katungod nga may mahimo ka man kung tani, pero ay mo ginhimo, tungod ginpalabi mo sa niang kahapusan, ukon ang pleasure. Pero, may mga mahapos makita nga mahimo sa ni para sa ikayong lawas, may benepisyo man niya sa aton sa nga lawas, like for example, ang simple lang sa niya, sa aton sa mga tagparamati, ang simple lang sa niya pagpangafe, kung di ka kabalo sa niya magmulobalanse, magpili sang kafe nga imo sa niya ginainom, ang reklamo sa iban, may GERD. Nagatukar ila sa niya acid, gahilaban sulok-sulok, pero bimo kung nano, ang cycle, black nose ang palakapi, wala. Naginom sa kafe, nagandar iya acid, nagsiling hindi na magpangafe, nagnamit na matyagya, nangapi naman liwat. Amuning cycle ko na sa mga manog kape mo. Samantala, kung nagka-cafe ka ginman, kay hindi ka maguntat sa kafe, ginapangita mo ganyan ng kafe, pwede ka man sini makapangita o kung may ara ka sa ginatuwag healthy alternatives rin. Like for example, ang kafe, balang kung mag-inom ka, nagapasulod kasi mo sini ngalawas sang collagen and glutathione. Kung adlaw-adlaw ka nagapangape, siyempre, adlaw-adlaw ka magkapasulod siya ng collagen ng glutathione. Kung sa isa ka adlaw, kadawa ka magpangafe, tinuha man ka beses, sino yung nagpasulod siya ng glutathione ng collagen siya mo sa ding alawas. Ano bala ining mga sangkap? Ini sila ang nagabulig pahuben sa isa ka tao. Nga kung nga ang nag-iidad ang isa ka tao, tungod, kung nga dali magtigula ang isa ka tao, tungod din ang collagen ng glutathione sa aton lawas ni, nag-amat-amat ni buhin samtang kita sini ang nag-iidad. Depende pagin sa aton sa nga lifestyle. Kami ara ya tao nga tungod sa pag-abusar siya sa nga kagalingon, a lifestyle niya karon mas dasig ang yan sa nga pag-iidad. O kung pagpakita sini sa mga signs of aging. Pero matingala ka mo, may mga tao man niya nga nag-aedad na sing tag 60 or 50, pero ang itsura sa niya, dira sa mga 40 pa lang. Pero may ara man niya nga 30 pa lang, pero ang itsura sa niya daw mga tag 40 na. Kumbaga naunahan sang iya sa niya nga itsura, ang iya sa niya nga edad. Kung may ara man niya nga ang iya sa niya nga edad, masiling na ton nga dako-dako na, pero hubin gyapon ang iya sininga itsura. Ara, nakadepende gito na. May labot gito na ang aton sininga lifestyle. Kag ang anti-aging benefit, siyempre sining collagen and glutathione nga nagabulig, ano? Parang hindi basta, kag hindi madasig magkurino taton panit. Hindi basta mag palangapoy, kag magpalanakit, kag siyempre mag-deteriorate sa madasig ng aton sining joints o kung aton sining mga lutalutahan. Sa kada inom na to na, sang Santhon Gold Coffee Mix. Araya kung di ka mo maguntat sa kafe, try niyo Santhon Gold Coffee Mix. Kaya magluwas sa glutathione ng collagen, may ara pag itinasang balungay. Kano ba lang sustansya sa balungay? Kadamo sa sustansya sa balungay. Ara pagit ang panit sa mangustin nga may santhones. Ara pagit sa niyang superfood nga spirulina. Ara pagit sa niyang natural antibiotic nga garlic. Kagiban pagit sa niyang mga sangkap. Ha? Lakip na ang spirulina nga superfood man nga. Kadamo sa makuha na ton sa niyang sustansya. Amo ning siling na kung gainom kasang Southone Gold Coffee Mix, nagkafe ka na, nag-collagen and glutathione ka pa, kay nagwapo, kag nagwapa, amon resulta. Kay ang isa sinisang mabasihan gid nato, na masiling gid nato, nga damo, ya ang naka-appreciate siri, ang mga nakatilaw, gid nga sang una, isa lang ka sa siyang ginabakal, kati testing pa lang mo, subong ti box-box na, kag tisuliton, to ganyan ginahambal ko sa nililigad, no? Nga, damo sini nagkakastress mo sa Southone Gold Coffee Mix. Damo nagkaka-stress kung maubusan. Kaya mo ng isa sang kafe nga makadahog sa mga butika, mga parmasya, sa mga store. Sini, kaya magluwas nga mahumot siya, nami kadyang sabor niya, kag may benepisyo pa. Pero kung nalimbawa, mahiligon gyud man kamo sini sa coffee, hindi ka mo maguntat sini sa pag-pangafe. Magluwas iya, sa Southone Gold Coffee Mix, may isa pag kita sinika healthy option man. Especially, kung ang concern mo ma-maintain ang imo sining ginatawag insulin sensitivity o kung mapabilin or ma-improve ang aton sa insulin sensitivity, isa tani isang aton pinakamahimo nga libre pagpasilak sa adlaw. Pero kung hindi na itong ginamahimo, ara ang aton sa premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix, ang kombinasyon sa niyo kung ang combo sang santhone sa rin sa mangosteen kag ang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity. Kag kasubong sa santhone gold coffee mix, ang pampatamis, isang naging gamit sa pampatamis sa ila, amo ang stevia. Tiyara yung mga healthy options kung kita sa rin ang pala kafe manggit. Kag hindi kita sa rin mag-untat sang kafe. Pero may iban sa naging advice na ito nga, damo ginareklamo mo, mag-inom ko ng kape, gahila, masulok-sulok, gapalpitate, huwag ganang nervyos, kung ano pa, etc. etc. Siguti, untat na lang ka mo pang ape. Kasi hindi man, dok. Di Byzantine na lang mo, higit sa may ma-recommend. Tiyara mo na nga ito sa naging Santhone Gold Herbal Tea. Kung gusto ka mo from coffee, kanto sa tea, nga healthy man. Ang inyo ginainom sa naging tsaa. Like a Santhone Gold Herbal Tea. Pero dire kita no, ano ang risgo sir eh? O kung ang problema, kung pirmi na kita gabi na gid nagapanyapon, ang tendensya balansi na kung gabi ka magpanyapon, like mga taga alas 9, alas 10 na, ginatuyo ka, mahigda ka na lang, iban sini mahilay-hilay, hasta nga matulugan na lang. Ang isa sinisang danger man, kung masami kita sini late nagakaon sa gabi, madula agali sa balanse nga aton sining hormone. Kadamo sa mga hormone nga dapat aton balansyon sa lawas, isa sini amo ang ginatawag insulin hormone naton. Tamo gadevelop ang iban sini sang insulin resistance, isa sa madula sini sa balanse man. Apektado ang aton sini pancreas, apektado man sini ang aton sining fullness and hunger hormone. Ha? Madula man sa balanse sining leptin amo nang fullness hormone naton, kag ang ghrelin gamo nga aton sining hunger hormone. Ang tendency kung gabi na kita nagapanyapon, sama-sami, gapirmi, gahila ba itong dyan? Gakraving kita sa mga matamis, pagkasunod adlaw. Hindi na ito napunggan o kaysa, makakita kita sa matamis, ng mga kalanon, mga ilim nun, hambal sa kilala ko, puwak, galagpok. Kag nagapanagitlon, kay gusto gid magkaon. Resulta ina sa pagkadula sa balanse, sa aton sa nga leptin and ghrelin, kung gabi na kita sinipirmi, naga panyapon. Kay ti kadamo sang ginatawag negative effects sa nimo sang late night nga pagpanyapon. Kag syempre sa apektadong aton sa nga insulin sensitivity, kun nagasigi-sigi ini, nagadevelop kita sa matamat sang insulin resistance, mangin pre-diabetic ang isa ka tao sini kun mapabayaan kag kun padayon pagyud ang ining pangginawi, makadto ini sa full-blown type 2 diabetes. Amo ganin ang iba no, mamangkot sa aton, tidok pwede yung kainom sang premium D3 coffee mix kay para sa konsening insulin resistance. Kung tani, sa punto nga para may improve nga aton sa nang insulin sensitivity or ma-maintain nga aton insulin sensitivity, huwag patani kita sa ni sa insulin resistance, huwag pa kita tani sa diabetes, nagainom na kita o nagapili na kita sa healthy sa mga kalanon, lakip na sa ilim nun kasubong sa premium D3 coffee mix. Pero pwede gyapon na. Kung may problem ka mo sa risa, ginatawag concern sa calories, triglycerides, sa inyo sa nga insulin sensitivity, okay lang ang premium D3 coffee mix. Sulitin ko, isa sa pampatamis ang gamit sa ni amo ang stevia. And then, kung gabi na kita permi nagapanyapon, gataas man nga itong sa risgo sa heart disease. Hindi kita malipat, ha? Ang heart disease isa sa nagapanguna sa ni ng kabangtanan sa kamatayon sa ni sa mga Pilipino. Kung late na kita parami nagapanyapon, taas aton blood pressure. Kung nagataas ang risk na ton sa ni sa high blood pressure, nag-increase man, posible ang aton sa ni cholesterol, kagtaas aton risiko sa ni sa ginatawag plaque build-up sa aton sa ni kaugatan o kung amunang ginatawag sa ni nga atherosclerosis. Kagti afektado man ang aton sa nga memorya, ang aton sa nga paminsaron, ang aton sa nga panghuna-huna, daway kita sa nga mag-intiende, daway kita sa nga mag-interpretar sa mga bagay-bagay. Kung may ginatunaan kita, kung may ginakabisalo kita, medyo mahinay ang response ng aton sa nga utok kung gabi na kita permis ni nagapanyapon. That's why, ugalion na ton nga, makakaon kita sa nga panyapon, duha, tumtumtatlo ka oras, antes kita sini magtulog para nga malikaw ang aton kagalingon sa mga risgo sa badatian, kag komplikasyon, mga imbalances ng aton sining hormone, kag mabuligan nga ma-prevent naton sini ang pila sini ka mga balatian. Sa inyo sini palagas nga balaman ko tanon, may mo na lang i-send sa aton sining text hotline 0928-287-463. Sa nagapin naman ko, tingin ka nung mabakal ang Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 Capsule at ang Santhon Vitamin C. At sila available na ni sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa ringan lugar. May nagpamangkot sa ito, ang galing sa Mercury Drug Store, Doc. Pwede makabakal sa ang Santhon Gold Capsule, Premium D3, kag Santhon Vitamin C. Pwede gid. Kasi iban pa gid sa inyo mga butika, no? Ang parmasya, marapit sa inyo sa ringan mga lugar. O kung hindi gani, kung dali ka mo sa inyo sa siyudad sa Iloilo, mga taga-probinsya sa Iloilo, o kung mga kalapit probinsya naton sa Isla sa Panay, pwede ka mo makakanto dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Dira available ang tanan yung mga products ni ni Yes to Health Incorporated nga makabulig paayo sa aton sa nga ikaayang lawas. Kag ang manami dira kay kumagkanto ka mo dira, makabulig pagid ang aton dira nga alternative medicine consultant sa kung ano man ang mahimo ipanugyan sa inyo, mga giya sa inyo, para nga ma-maintain ang maayong pamatsyagan o kung nabuligan nga madami.

Doon lang kabudira sa inyong sinimakin ng lanon sa mga food supplement, mga dugang o kung pagpadayon yung sininga pagtumar sa mga food supplement nga di kadidad kag makapayo sa aton sininga lawas o kung sa mga gusto magtilaw kag gusto gariya magpakonsulta man sang libre. Yes, Doc, kanami gid sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Nakapagsik kag kamag-ansang pamatyag ko sa lawas. At ipadayon lang, ano? Doc, na migit sang effect sang Visionex Plus sa akon. 22 tong edad ko, pero may ako nagapulaw kay nagacomputer. Sang una, daw naga kurog-kurog na, Doc, ang letra. Magtanaw ako, pero subong nagbalik sa normal ang akon panulukan. Gina-twice sa daily ko sang nagligad nga first month, pero subong, Doc, once daily na lang. Okay lang ina, Doc? Yes, okay lang. Kaya dapat maging natong supplyan sang duga nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, nag-vitamin E ang aton sa ringa mata kung gusto kita sa ringa mapabili ng kabakod. Pero kung maging nabulubatsyag na kita sa aton sa ringa mata, hindi na komportable, medyo nag-buron na atong, pero sa aton sa ringa texture, medyo nag-kurog-kurog ng litra kung siya sa magbasa, magluwas pa yun kung pati ikaw mismo nag-kurog-kurog na yun nga nagbasa. Makabulig yun sa aton sa ringa mata. Pagpabakod sini, paghalong sini ang pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Bisan twice daily lang, ha? Aga kag hapon. Sa mga nag-update gali sa aton, nakagamit sini isang Sunthorn Plus Herbal Soap. But thank you gida sa inyo sini nga feedback nga. May mga body odor na sini nga naamat-amat ng nabuhinan. May mga body odor na gani nga nakuha na mo. Kag may ara mga pilas-pilas, mga may nag-message sini sa to, siya may arikis. Nga nabuligan nga. Naghamis liwat ang panit sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Pero manami, recommended ko sa inyo kung na pag-abot niya sa aton sa guya, pwede kita makagamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Kati may glutathione, kag may kojic iya, no? Plus may vitamin C pag din, no? Tungkol sa mga sangkap nga gamit, diri, mga natural nga mga sangkap, nga makabulig pahamis ang kutis, may mga dark spots dira, may mga pinalian sang punggod, may whiteheads, blackheads, nga mabuligan iya, no? Manami sini kay, mas magluwas na nagabulig panami, pahamis ang kutis, nagabulig man para tuman mag-dry ang aton sa nga panit, ang aton sa nga kutis, tungod niya, may ara siya sang VCO o kon virgin coconut oil. Doc, thank you gid sa says the pain. Bako dasig lang na umpawan sang sakit kag alay sang hawak ko. Doc, budlay gid ako mag tindog sang una. Ati, thank you, no? Sang inyo sa nga mga feedback sa mga pala nakit sang lawas, no? Says the pain makabulig sa aton. Ina ko hindi na gid niya magwanta, pero basi makaya pa lang sa gamay nga mulong masahe, gamay sini nga hilot-hilot, gamitan sini sang herbal oil kasubong sang Sunthorn Plus Herbal Oil, makabulig gid, ano, para nga maumpawan ang palang-alay, palamoy po, stress nga pamatyagan, tuman nakakapoy kung nagagamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kag mabuligan pa kita sini para pati ang lamok sini, no, nga nagadala especially sang dengue ang aton man malikawan nga kita sini mapalapitan nila kag makutot kay nga man nagabulig ni tabog sa mga sapat-sapat lakip na sang lamok. Pwede mabanyo sa aga, sa adlaw, pwede mabanyo sini sa serum pagkadto sini sa gabi. Kasi pwede man niya madala-dala sa guwa, eh, bisan sa opisina, bisan sa eskwilahan, outdoor, indoor, pwede mo niya magamit iya ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Kasi hindi niya, kung mahamot ang scent sini iya sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Pwede magbanyos sa mga pamatanon. Okay, bansanin magbanyos. Okay? Salaan ko na tigulang kung mamanyos mo. Pero kung Sunthorn Plus Herbal Oil, ang aton ginagamit, magluwas na suabi sa panit, suabi sa pahumot, makabulig pa iya. Hindi kita madapuan sini sang sapat-sapat. Sa nag-message sa aton, ang iya sini nga problema is sang una ko, no, daw maka tatlo pa. Maka tatlo sa isa ka semana. Okay, pero subong iya, maka tatlo man gyapon, pero kay isa ka bulan. Tatlo ka bulan kay isa. Abi tilaw ya, no, ang paggamit sa isang turbo dietary food supplement. Pero antes sina, i-check anay ba sige taas mo blood sugar, taas mo cholesterol, taas mo sa blood pressure, may labot ina.
Ah, sa ginatawag paghina asang mayor nga ugat sini no kay apektado man sa naton sa ninyo blood circulation

0: Apektado man nga ton sir nga kaugatan. Problasan kilala bla na ton. Nag-message sa ton dre nga siya dok, ado mayo gid pag makaturbo mo. Mayong papa. Kay panday gali. Pag siklawas siya mo, ate dala ang pamukpok sa isang lansang ino. Kag-iban pagidra ang pulok-pukon. Kaya ang Turbo Dietary Food Supplement, ang kombinasyon sang maca kag clavo huasca, nagabulig pa nami sang blood circulation, nagapataas ang libido, amat-amat pabalik sa isang gana, amat-amat pabalik sa isang puwersa, kag nagabulig panayanaya, panami pa kondisyon sang aton sa ni Paminsaron. Available na ni sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Kag sa mga lagko man ng mga butika, Mercury Drug, TGP, kag-iban pagidra nga mga farmasya, ka mga butika dira sa inyo sini nga mga lugar. So ay naton maabtan sa pagbasa nga mga text messages buti pulo pasensya. Git kaya lang alang ng tiyempo na to, no? Sa aton sir nga pagpangalagad. Sa mga nagagamit gari sini sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C nga nagkapositibo sa inyo sini mga feedback dari damo na buligan sa inyo sini nga lawas mga pamatsyag yung nga daw nagnamik ag nakondisyon nagpagsikalawasan. May mga daw na trangkaso nga dasigling na umpawan kag iban pagid thank you gid sa inyo sa nga mga feedback. Ugali unta pagtumar sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para sa aton sa nga ikaayong lawas pabakod sa aton kalawasan para makalikaw sa ni sa balatian. Kabay pangabisan paano nakabulig-bulig sa liwat ang aton sa nga pagpangalagad sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo ikaayong lawas paglikaw sa balatian kag kun paano nato ni mahimo maalikawan. Sa mga nag-upod sa aton gani sa Facebook Live, thank you gid ha. Ma'am Cleta Alfafaras, Ma'am Charlene Alegria, kasi ibang pagin na nag-upod sa aton, nag-react sa aton sa nga program, dira, nagapamati, nagatanaw, thank you, gid. Sa kinandan, ang inyo certified na Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa kanisaling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
2: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
3: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
4: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
3: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
8: Maayo ang lawas ng bata mo.
9: Sus, masakitan man ino.
8: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Carbonate polycarbonate. Samantha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Magabuti ka.
4: DTX 500.
7: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Pinadala subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mamaka sa mga butika.
11: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Kalatramba. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabuhay. Ulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
13: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
14: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
15: And Dr.
16: Ito po si Dr. Bernie Ong.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
19: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
21: Char, fab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng char.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
4: Supple Plus Gold.
24: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
4: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
25: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas ga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
10: Welcome sa Palatuntunan.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
12: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple ankle sprain malang mo inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyong sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako na damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga pangginuwi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon
11: para sa ikaayong lawas.
12: Pinaagi sa natural approach. Ibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
10: Evergreen
12: Herbal Capsules. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
10: Evergreen
12: Coffee Mix. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storya naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
11: Edukasyon.
10: Edukasyon
11: para sa ikaayong lawas.
12: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisan dila na ilampos. Muna kinanglan taman ang balunggay kaya nga amay arin siya phosphorus kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa ngaton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, ang aton nga mga buol-buol, di blang, angkol blang, ginastruya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. mapait ini siya, puno sang kulipinols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalangubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doki Kong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako ni Eva Lugay.
11: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
12: Kadiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sa pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo yung papirde, ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sa weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka rin kapabakod sa tulaan, tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon nato nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
11: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
13: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, dito ako, believe.
19: Life Extension, Vitamin D3.
20: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
25: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
26: May tapang na hindi sumusuko.
27: May ang King Discarte para magtagumpay.
28: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
29: Yan ang bangis ng layon.
30: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
31: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
32: Drink responsibly.
33: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blaon ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni ko sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, konseng isuking ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayo ang lawas ang bata mo.
13: Sus, masakit naman ino.
12: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
14: D3 Bio.
15: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall at hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kuti.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster, ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imonyo, diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: RMN Patrol 774.
19: Bayanayan nga gabi, mga kapatid, mga kasama. Simo ng orasan, Tatak RMN Time, alas 10:19.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagabihon. RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
2: May dayon yung gabi mga kanal suman. Hello mga kasama. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang baha? May dayon yung gabi sa atong mga pinalanggang mga suki, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa atong mga kauturan yung mga Ilonggo. Diri lang kamo tutok sa RMN Iloilo. Mga mainit yung mga balita kag impormasyon diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Aton idulong sa inyo. Feel at home. It's your home away from home. Sa atong mga OFWs working and living abroad, sama kayo naroroon, ano man ang oras, ano man nga adlaw sa inyo dira, labi na sa Estados Unidos, ba, mapulaw-pulaw naman kami karon. May hampang na naman si Alexi Ala. Alas 10 ko noong hampang ni Alexi Ala. Pero due to changes in kaso por kaso mag-ulan. Mga balitang sports and entertainment, sagot namin yan. Balita sa Capitol, balita sa City Hall, pati na sa Patrol. Ato ni Dulong sa inyo, welcome na sa ato nga pagpangalagad sa programa.
0: RMN Patrol 774.
2: Kaupo ninyo, ang pinakagwapo at pinakamacho. Hamot-hamot pa, kompleto-kompleto sa bakuna. Pwede palamkunan, hindi pwede malahian. At your service, Rajoman Michael Marquez Lumakad, Tioy Pancho for short. And welcome sa programa Patrol 774. Nadlaw kita sa Martes. Wala klase kagina, pero buwas, balik skwela na. Kamusta ang aton mga senior citizens? Nakapagabot na kamo? Nakapamedical na kamo? Ining bilog nga simana nga ini, parang itini sa inyo. No, sa nagkalain-lain yung mga distrito. No, diri sa syudad sa Iloilo, magapatigayon sa medical and dental mission. Kung nahuya-huya ka pa mag-ihom, kay bangian ang imong ipon. Check mo na. This in line of a charter day. Wala klase, naka-refresh, pero may mga rotational brownouts man gihapon. Tub-tub September ini. Magpamilya, dakop sa by-bust operation.
0: RMN Patrol 774.
2: Ang balita man mga kasama karon, no, ibalo naton ini ang parte sa barangay and Sanggunian kabataan election. Sinoda may mga armas luthang ang mga ginatago-tago. Mga loose firearm, in short mga illegal, no, illegal firearms. May ginaduso subong nga kung madakpan kaw nga nagahupot nasang illegal nga armas luthang, biskan ano pa nakagamay, basta illegal, bago ginaduso ini non-bailable. And may pagkapreso ko no, sang 20 katuig.
0: RMN Patrol 774.
2: Ay, salamat, mabuin-buinan, baybas na ni. Sa ato mga kapulisan, nagarubing-rubing din sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo. Ang mga roving nato ng MPU, ICP, OPRO6, ang ato mga tropa, kanaklain-lain ng mga kabukiran. May na-story ako nga Philippine Army. Amin niya medyo tulutawhay na di sa aton, wala na di insurgents, no? Wala na di sa mga pulang araw, nagtulutawhay, nagidiri sa probinsya sang Iloilo. Sa may mga responsibilidad sa this oras ang kagabihon, ang ato mga call center representatives, ang atong mga driver nagahinagaw na last trip, ang atong mga pasahero, ang atong mga pinilangga nga mga tagpalamati sa Radyo 774 sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, 42 na aton ka mga kabanwahanan, pati na aton component city ang syudad sa Pasay. Hope you're all good, hope you're all fine. Mga balita, pati na ang nag-antabay, nag-standby, uhaw-uhaw na gid sa balita sa impeachment. Bago lang bugtaw na tamaran mag-replay o nataparan magbasa, no, sa aton nga Facebook page DYRI RMN Iloilo, hindi ka mo magkabalaka. Kaya karon tagaanta ka mo sang mga snippets, no? Ano ang mga nagkalatabo sa ika-18 nga adlaw sang impeachment, kung dayon ini ang ikaduhang witness na, no, ang gin-presentar si Ordonio, si Gina Acuesta, palupuhuway na sa Your Honor. Hindi niya alam, ma'am, eh. Pero bala nyo, dire, daw tanda gid ang defense at prosecution team. No, tanda gid na sila ya. Ginapanawagan tani isang defense nga si Colonel La Chica kay halos tanan. Siya ang ginatudlo dire. Siya ang nakabaton, siya nag-implement. No, siya ang on ground. Siya ang naghahatag sang kwarta. Milyon-milyon nga kwarta naghatag. Pero siling sang prosecution team hindi nakinhanglan si La Chica. Kay daw dira-dira ginang gusto na pagwaon nga chika-chikahon. Hindi na kuno kinalan sa La Chica. Gina-establish din, no? Gina-establish ang prosecution team subong kung sino bagid ang accountable. Sino di ang nagsugo. No, sa duha ini kay Ordonio kay Acuesta, Gina Acuesta. So na-establish naman ina. Hindi ko na lang kinalan i-tambal pa kung sino ni ang ilang ginatumod. No, pero siyempre, arada sa tunga-tunga si La Chica, kay siya ang in-order, ay sa iyag in-tugyan, no, siya ang ma-disburse kay Confidential Tana in Nature, Your Honor. RMN Patrol 774. Sorry ha, nato nina, dugay-dugay, kag sa siyudad sa Pasay, kag ang mga beneficyaryo sa bugas, halong-halongan nyo gindi na ang ginahatag sa inyong bugas. Base, bala, ginabaligya nyo pa ina. No, ang ining unang hugna, no, sa nga pagpanagtag sa bugas with our Executive Secretary Ralph Recto, siya mismo, no, ang nagkari sa probinsya sa Iloilo para managtag, pati ang mga kwarta niyo, ang 200,000 para sa mga aton ng mga kapitanes, no, ginapanagtag na ini. So hope it's all in good hands and hope it will be all in good use.
1: Tatak, RMN.
2: May mga balita man kita kay suno kay Executive Secretary Ralph Recto. Daw posible. No, wala niya ginambal niya huod o hindi, pero posible. Posible ko no, nga ba dayo ng barangay. E nasanggunian kabataan election, ano gidman bala? Silinggani naton kagapon sa nagliligad ng mga simana, pati diri sa mga News and Public Affairs Program sa RMN Iloilo. Nga inang barangay in SK election will have a concrete answer o konkreto nga sabat dira come next month, September. Tupit sa 25 na tasubong, anom na lang kaadlaw. Holiday na naman! Ang holiday, ang ginuhulat nyo, hindi September. Kaga, iba't pagid natin mga balita, mga kasama, ang extradition request sang Estados Unidos para kay Pastor Apollo Quiboloy. Gina-review na sang Department of Justice, pero may ara silang sila gusto matabo sini, no, ang Department of Justice kung ang ihatol, kung ipataw nga parusa kay Pastor Apollo Quiboloy is death sentence daw, hindi nila pasugtan ini na i-extradite dira sa Estados Unidos. Suno naman sa ato kay Kong Nonoy Defensor, ang 8 billion nga gasto sa preparasyon sang 2026 barangay and sanggunian kabataan election manging disbintaha sa pumulyo kung hindi madayo ng eleksyon. Maging disbintaha sa mga pumuluyo kung tuman na kadako. Asang gasto sang COMELEC sa preparasyon sang 2026 barangay kag sangkurian kabataan elections or BSKE kung hindi ini matigayon. Ginapahayag ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga kanugon sang kwarta nga mauyang kung hindi madayon ang eleksyon. Suno sa kongresista, padayon nga nagahulag sa komitiba ang hagna kag hindi pa niya mahambal sumong kung maaprubahan ini sa Kongreso kag Senado. Dugang pa ni Defensor nga sa masunod pang bulan sang September mahibaluan kung maaprubahan ini apang sa subong para sa opisyal madayon ini samtang wala pa sang layi nga magapostpone na sa piniliay. Nahibaluan nga nagapadayon ang preparasyon sang COMELEC sa 2026 barangay SK election sa diin natalana nga patigayunon ang filing of a COC or Certificate of Candidacy sa September 8 tub-tub October 5 mga karanso, mga kababayan. So, damo na ini ang mga mapadalagan nga nagahulat-hulat na kay nagawatiwat ng ilang mga iwi nga mapadalagan, mapile na sang COC. So, ano gidman bala, madayon o hindi? Mga kasama, posible ko no nga hindi naman madayon ang barangay and SK election. So, no, kasauna nga pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto. Yara nokno sa kamot sang Kongreso ang pinal nga desisyon kung madayon o kung hindi ang barangay kagsanggunian kabataan election sa bulan na sang Nobyembre. Sa interview sang media kay Executive Secretary Ralph Recto, posible nga hindi madayon ang eleksyon bagod may pila siya ka mga naistorya nga mga congressman kag senador nga luyag nila ini nga palawigon ang termino sang barangay officials. Ginatagman ni Recto nga nagahulat sila sang kung sano mapasarang ini nga kasuguan. Pero dira sa may subcommittee, no, aprobado na ang aprobado na sang Senate Subcommittee on Local Government ang hagna nga nagatuyo nga i-atras o isulon ang barangay kagsanggunian kabataan election nga natala na sa November 2 kag himuon nga 5 katuig ang termino sa mga opisyal sa BSKE. Suno kay Senator Cheese Escudero, chairman sang committee nga sa sulod sang semana nga ini, no, this week, isumiter niya sa plenaryo ang committee report para gilayon na ini nga madebatihan. Sa Facebook post naman, ginpahayag ni Senator Amy Marcos, nga kita natin to sa may impeachment kagina daw, paperte ka bias. Ang kalipay nga posible hindi madayon ang BSKE sa November nga suno sa iya sang 2024 pa niya nag-iniginhambal. Nagalaaw naman si COBELEC Chairman George Erwin Garcia nga magadesisyon diri ang Kongreso sa labing madali nga panahon bagod na talana na sa September ang filing sang Certificate of Candidacy.
1: RMN.
2: So sa karon we don't have, no, wala kita sang konkreto. Ano gidman bala, pirmi lang ginapasa sa Kongreso, sa Senado. Pero suno sa COMELEC, samtang wala pasang layi nga iisol ini, padayon ang preparasyon sang COMELEC para sa barangay and SK or barangay and sanggunian kabataan election for 2026.
1: RMN Patrol 774.
2: Gaga na dumduman yun eh kagapon. Ini nga principal nga taga Masbate nga naga sorry pagkatapos yagin pakamalaot si Akbayan Party List Representative Percy Cerdeña. No, hambal niya is I'm sorry, apology. Uy, buluh bantayan kay hambal ni Sendanya, gin-reject niya ining pag-apology sa nga principal nga taga Masbate.
1: RRMN Patrol 774.
2: Ano ang rason nga gin-reject niya ini? Aton ina istoryahan dugay-dugay mga kasama. Lagi man pagid nga matipon sa aton nga patrol sa maulanon. Pero as of 10 o'clock, daw wala man pulo panalithi. Daw mayo man ang aton tsimpo diri sa syudad. Eh ambot na lang sa probinsya. Abi ari ang aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Ebe comment nyo na kung kamusang sitwasyon ninyo. Kahit dito sa bahin sang Antique kuno kaina, munog ulan. Puwerte to ang baha dito sa mga terminal sa bahin sang Antique. Please comment. Pabalaan nyo man si Tiyoy ninyo panso. Abi palihog, isugid kay Tiyoy. Kamusta ka mo dira? Pwede nyo ko i-text sa 0933-879-0931. Kung may ara ka mo iluyag nga isugid kay Tiyoy.
1: RRMN Patrol 774.
2: Pwede man diri sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Pangitala nga aton nga live program ang RMN Patrol 774. Temporaryo kita na yung nagatalos sa inyong regular anchorman na si Radyoman Rodel Folion Senyorito Agado.
1: RRMN Patrol 774.
2: sa maabot nga September. Alam mo ba si Senyorito kasama ni Jobal? Si Senyorito daw si Jose Marichan ina. Mga bear mats mapatotaw mapakitkita na na sa. Salamat gid sa aton nga chief technician. Dira sa transmitter Radyo Man Chief Atoy Alia. Ang aking technical partner Radyo Man na John Hartwell Tuwala and in charge sa mga balita sa aton nga Facebook page Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz. Sa patrol Radyo Man Marjorie Miani Huermo and sa pag-asa naka-standby na Engineer Rolly Cuenca.
3: TYRI RMN News Panahon.
2: Gabo daton sa linya live para mahatag sang aton nga weather update sini nga Martes kag Miyerkules. Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, mayadayad nga gabi. Welcome sa programa RMN Patrol 774. Kaupod mo. Amo giapon Radyo Man Tiyoy Pancho. Engineer Rolly.
4: Sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sa update sa subong adlaw. August 25 year 2026. So sa karon no, isa na lang ka bagyo or isa na lang ka weather system ang ginamonitor nato no sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility amo ni siyang LPA no nga formerly si bagyong Atsani ang iyang international name. So uli nato ni siya na si Platan 1525 kilometers sa east of extreme northern Luzon. Ang southwest monsoon or habagat naman ang nag-eepekto sa Luzon. And then sa aton sa western Visayas, so generally may mahina ang habagat nga nag-eepekto sa aton sa Subong. Manang maka-experience sa kita kang kaisa sa mga pagalunggal o mga isolated yung mga pagulan-ulan pagpangilat na nag-oob. Mahina, tugtog kasarangan natin yung hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magadalain din sila sa makanay, tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast ng pressure natin yara sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw natin, nagtunod dala sa stress, magabadlakin ni siya alas 5.40 buwas sa aga. Sigam mo natin latest sa update, talindi sa ililo pag-asa, Rolly Cuenca.
2: So, Engineer Rolly, ang pag-ulan-ulan kayina, daw temprano pa nag-ulan, Junior Charter Day, iniduulit sa hanging habagat, Engineer Rolly, no?
4: Well, kay na sir, ang nag-anon sa aton is mga localized thunderstorm ng tono na paulan sa aton. But sa subong kagabi yun until tomorrow, sir, mga habagat na ang posible makapaulan sa aton.
2: How about for the rest of the week, Engineer Rolly, habagat na ni?
4: Yes, sir. Possible habagat na ni. Kaya nagamatamat naman balik ang habagat sa aton, sir.
2: Okay. Engineer Rolly, with us, samada, maging kasalamat eh, na mayang gabi sa inyo dira.
4: Yes, sir. Thank you. Kag mayang gabi man, sir.
3: RMN News Panahon.
2: Salamat din, Engineer Rolly Cuenca. Basahon ta na yung mga comments antes kita mag-pause for a few breaks. Ano? Mayong gabi anay kay Sir Zen Garden or Ma'am Zen Garden. Anelia Nagalio, Ma'am Edna Mohal, Bernadette Cava, welcome. Sir Jess Pal, dala sa South Korea. Nonoy Celubrico, Ma'am Margie Cubilla, Susan Pieces Car. Madam Alice Friedrich, Ma'am Mary Ricabar. William Cepeda, dala sa Ciudad Sampasig. Kamusta ka mo dira? Ma'am Telly P. Fur, kay Myla Hagokoy Gansya. Kay Gregorio de la Cruz Catrina, ang aton mga tagpalamati, dala sa may Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch, na binigid ng mga nagagandahan ng mga pharmacies dira. Mayong nga gabi man kay Jose Joel Escobin, Romel Palmares, salamat gid. Kung hambali Sir Jespal, kung gusto niya layoy nga magpasar sang layi, nga mangin 5 years na ang term sa barangay officials, tanigin tapos nila anay ang subong nga barangay SK election. Kagamo na nila inapapasar, pagpasar nila sang 5 years per term sa mga barangay officials. Tristan Wyatt Gulay kay JB Ministros, nami mantani si Divina Gracia, galing kay daw na hapo, kag may nervyos pa, okay lang ah, bawi man sa utok kag itsura. Nestor Himugaon Jr., diri sa Pototan, tiyoy, wala tana diriga ulan. Ma'am Mary Ricabar sa may Florida, USA, salamat. Si Nanay Charlene Alegria, Nanay Rod Evangelista, Nanay Lorna Vasquez, and Florencia Sukaldito Kalimpay. Jerome Varon, diri sa ako sa Gimaras sa Kaina. Grabe, buulan sang hapon. Medyo mabalod ang kadagatan, Kaina, Tiyoy, pero subong okay na okay na. Salamat sa mga update ninyo sa pagpahibalo nyo kay Tiyoy Panso.
3: Tatak! RMN.
2: Pagbalikta, akbayan na partless representative Percy Cerdeña gin-reject ang apology of Dimasalang National High School Principal Randy Emmanuel. Ano ang rason?
3: Tatak, RMN.
2: Inabalikan naton sa aton nga pagpanumbalik. Tamang oras, alas 10:39.
1: RMN Patrol 774.
5: Hindi nga po siya ng inadulong na sa inyong mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sang ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sang dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sang aton sinigalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang aton sinigalawas. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sang aton atay kag paalerto sang aton paminsaro. Ang D3 Bio may pa-vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa aton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado ang daton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo para sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ipianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga pike. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Indi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni ning ilas ni mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sang aton sinigar kidneys kag madamo pa nga komplikasyong kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil, kagbisan pagani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw. Kay ang DTX 500 ang may charantin, halin sa margusong nga raga, develop sa isa ka-insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang atong sininga-tulog, nagatap na sang hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia, kamadamo, pangibal. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan nyo na lang sa may TC, ako nag-problema, kamong mga kabiyan nga dugay na ba nga nag-antos ang imo sininga mga katul-katul sa imo nga panit? problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-MITC na. Kaya ang MITC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
7: Ang diskarte sa inong gudira. Rexidol
8: Forte! Basta sigbanat sa apat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Upo,

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
5: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag kung magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
6: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayarak o katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang kuktura. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, kanagapulaw mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Biluga Panay Island kag Gimaras. Kay ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyanan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kagoni goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi kagin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kun ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na!
10: Alas 10:49.
11: RRMN Patrol 774.
10: Mga gabi sa aton mga suke, mga nagapulo panya po na. O, mga iba nag-solo shutting daw kanami lang, no? Huwag ka na ubra sa ting shutting ka pa. Pag halong-halong lang gid ka mo, welcome din sa ating pagpangalagad sa RMN Patrol 774. Ano na tabo ni sa sorry-sorry sa nga principal, si Akbayan Party List Representative Percy Sedania. Masamang pala di rinijek. Hinreject niya ang sorry-sorry or apology sa nga Dimasalang National High School principal na si Randy Emmanuel Bulanon sa iya mga social media post nga ginpakamalaot niya, gininsulto niya ang duwa ka personalidad. Lakip na si Representative Kong Percy Sedania. Ano ang rason? Suno kay Representative Sedania, bautiyoy lumang modus na yan. Post first, public apology later. Kama niya bata apology? No, is not accountability. So daw madarana naging ining principal nga ini. Amo na gani siling nga, think before you post, mga kasama. Ambot, ano matabo sa principal, gabay lang nga maging isa ining manging leksyon. No, hindi lang sa mga taga-DepEd. Kung hindi sa tanan-tanan, nga nagapatarasak lang sa post, ginapakahuyan. No, ang isig katawo. Ate, amo ni. Kung gusto nyo, may away gid ka mo personally kag to sa balay istorya he gid pagpalapta kag pakuwi pa. And ining extradition niya Pastor Apollo Kibuloy padayon nga ginausisa sang Department of Justice ang mga ginpasa nga mga dokumento angot sa extradition request sang Estados Unidos para kay Kingdom of Jesus Christ.

0: Batangas, kagangin panagtag ni Executive Secretary Ralph Recto, balikan na dugay-dugay. Alas 10:52, si Balo nato nanay, kung ano kakalatabo diri sa syudad sang Iloilo, kaupod si Radyoman Marjorie Hervomiani.
1: TYRI, Radyoman, report!
2: Radyoman Tiyoy, mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Subong kay ti holiday diri sa syudad. Mga turutawahay, mga balita gani. Subong ilisipon lang. Kaya ti siyempre, abi po din ng mga kauturan natoan. Nagpuruli, kinagbakasyon, Radyoman Tiyoy. Kiti, di ba may long weekend, Subong?
0: Next week. Ang mga
2: balita lang diri, sana weekend. All. Amo na lang ginay mga balita diri, Subong, yan, sana all.
0: Gani?
2: Pero... Eh, siyempre, serbisyo publiko, Radyoman Tiyoy.
0: Amo na iya.
2: Maturo-tawahay, wala sang ulan. Subong gabi, kiin na nag-ulan. Pero subong nga gabi, hapon pag-gabi, wala na sang ulan. Radyoman Tiyoy, no? Sa madulong natong dali nga mga balita, ang nasapuan dali kiin nga wala na sang kabuhi ang operations officer sa isang security agency sa Barangay Bulilaw, Mandurriao, naging kilala kay Alvin De Mayo, 33 anyos, ang backup security agency, kagpumuluyo sang ahoy, Iloilo. According diri sa pamilya, nga dalon nila inipapuli ang bangkay sa Agoy, siguro gibutang lang ani sa punaraya diri sa syudad, and then schedule nga ibiyahe dito sa banwasang Agoy. Supposed to be, makuha ni ka payroll sa mga adlaw, kagati kinanglan siya nga mag-report sa opisina, pero wala naka-report ining si Di Mayo. Kabangdanan nga din padulungan sa iya boarding house. Pag-abot sa iya boarding house, nikitaan nga nagahigda, pero wala na sang kabuhi. That's why yung tawagas ng soko, kagkapulisan, sa initial nga pagpangusisa, wala sang pila sa lawas, ining si Di Mayo. Radyoman Tiyoy, kag days before siya nasapuan, same sa natabo sa banwas ang asang syudad sa Pasay, itong man 5 anyos, bala Radyoman Tiyoy. Nagreklamo sang gasakit lang iyang ulo, and then, gintulog niya lang, no? Nag-inupagani ko nung kape ka nagtulog. Pero, kaina, nag-duty pa siya kagabi eh. No, kaina, sang aga, wala na siya kasabat, sang ugto, gantuan, wala na inisang kabuhi. Kumbinsido ang pamilya nga wala man sang foul play sa iyang kamatayon, kag posible ang term na wala nila duging hupa.
0: Or basi wala arrest. Man naging disclose, basi may mga inuman ni inyong maintenance sa Radyoman Marge?
2: May 33, kay edad yung kilala mo?
0: Oh, galing, kay damo man subo, mga bataon pa, gina-stroke gani.
2: Galing kayo ting kilala mo, abi, nag-workout, puro workout.
0: Nag-exercise na yan, physically fit, pero may mga iban nga, ang mga yan sa aton nga lifestyle, kag sa mga pagkaon sa mga bataon pa. Mga bataon pa gina-stroke na Radyoman Marge.
2: Kita mo to, amo ganito sa may passing nga nabalita ko last day nga, 25 years old, nasa puan na lang nga patay. Nasibot ako ganito, nga ba ko grabe, nga pabata, ang mga nang kakalamatay subong.
0: Hindi na tani, mga corrupt na lang na official, mga nag-ano.
2: Tani eh.
0: Tani sila na lang para matipon-tipon pa ang kwarta. Pero sila pang kawatan, sila pang muuktulog, no?
2: Amugid, wala stress. Anyway, sa dugang pag-inaton nga balita, arestado sa ginpatigayan ng drug weapons operation na isang kapulisan ng apat ka magpamilya sa Zone 3, Barangay Kalumpang Molo, last 5:25 kahapon pa isang hapon, no? Kung sabiin, nakumpiska ng 5 grams sa ginapahig illegal nga droga nga nagabalor sa 34,000 pesos. Ang mga arestado, gininago kanday alias Nunoy, 39 anyos, alias Yanyan, 33 anyos, alias Hapon, 37 anyos, alias Duke, 47 anyos, isa kagwardya, kaglunsay residente sa nasabit ng barangay. Suno ka Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP nga ang apat ang lunsay street level individual, preso karon ang apat sa Molo PNP, kagmagapangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165, o ka ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan natong daring balita, Radyoman Tiyoy, may turnover ng bala sa rifle grenade, no, sa kapulisan. Dara sa may barangay Panginman, Leon, Iloilo, last 11:32, kay ina sa ugto ang nag-turnover. Dari si punong barangay Roland Kangas Kahayon sa barangay Panginman, Leon. No, based rin sa pagpangusisa sa kapulisan, voluntaryong gin-surrender ining armas sa Iloilo First Provincial Mobile Force Company, Duanica Rifle Grenades, Radyoman Tiyoy. Accordingly, gin-turnover ni isa sa mga pumuluyo ni Kapitan, kagati wala na nilagin papangalanan, pero ti balaan mo naman, Leon. Pero importante, gin-turnover niya sa barangay officials, kaya ang barangay official,

0: turnover niya naman sa aton nga kapulisan. So, bunga ini sing ilang community engagement, information sharing, kagati mo na lang ginahabalan ko kung may mga ginapanghupot ka muda.
1: Mm.
0: Ipang turnover ninyo sa aton nga kapulisan.
2: Amo ni rifle grenade, amo nang kang may daw importin o arma light sa tawag naton, mga bang sinunoy arma light nga may pwede butangan sa nga daw.
0: Ang may ginasangal ka na bala sa ba?
2: Sa mga grada o kung missile ang ga-eject dira, no?
0: Oo, ano mo na siya, ang dula ba? Nabalag ka sa iba na da. Ang iyaya kayong pautre daw sa Rinas na kadako. Iniya daw, ano daw, kita mo ng bala nga dalag ko.
2: Oh.
0: Ano, paano ko na-explain ng tsuray naman?
2: Ni, nakita ko na, Ari, nakita ko.
0: Oo, daw, rocket type
2: so,
0: na siya gamay.
2: So, rifle grenade ang gin-surrender, pero wala sang grenade ang na-surrender. Wala mga bala. Bala lang sang arma light na, pero wala sang...
0: rifle, bala
2: para...
0: lang, bala. Oo. Di bunga ni sang hugot mga kampanya sang kapulisan, parang ipang surrender ini Radyo Mantiyoy, part ini sa ginatawag ng soft hand approach. Ako na pamaagi wala nga kumbinsyon mo kaysa nga ipaidalo mo gilayon sa police operation.
2: Ay, may ari, di nga ginaduso subong si DILG Secretary John Vic Remulla na himuon ko nung non-bailable. No, non-bailable, wala piyansa. Ang mga madakpan nga nagahupot sang illegal armas, no, ang loose firearms kagapatawan sa hasta 20 katuig nga pagkapreso. Amo ni ang ginaduso subong sang DILG, this will highly encourage ang mga nagahupot pa da na kung madakpan ka mo, ah, 20 katuig tap, hindi pala papiyansa. Ang mga may ginatago-tago ka mo da, mas may pa-surrender na lang, Rajuman Marge.
0: Yes, oo, Rajuman Tiyoy. Anyway, ang ininga bahay na ginadulong sa inyo, sa Clinica D3 ba, yung inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagon yung immune system kag virgin coconut oil kong BCO. Clinica D3 Bio, your protector against virus. Balita ng gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, Areman Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
3: DYRI, Radyo Man, report!
2: Salamat yan, Radyo Man Marge. So, matulong-matulong-tawhay ang Tsimpota Subong, diri sa syudad sang Iloilo. Mga bypass, no, diri sa syudad. Hopefully, wala man sa mga aksidente Subong. Nagkatawhay sang Dalanon. Mga nagapasumpit na dagan, mga nagakulo karira, pag halong-halong lang kamo, para man aton kapulisan, no, generally peaceful ang aton nga Martes, no, bukod nga holiday, ang iban gani, sunok kay Radyo Man Marge, nagaulo enjoy-enjoy, bulo bakasyon kay buwas, balik trabaho na. And talking about balik, baugin balik gid sa mga pumuluyo sa syuda probinsya, no, naglabot sa 80,000 ka mga pigado nga pamilya sa probinsya sang Iloilo ang mga beneficiaries sa bagong Pilipinas Rice Program ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto. Aluyag sa presidente nga mahatag ang sigi-sigi nga bulig para sa mga pigado. Pahayag ni Executive Secretary Recto ang tagapulo kakilo sambugas ang magapadayon sa sulod sang anum kabulan kagpadayon ini as sa masunod nga tuig ginsiling sini nga ang bugas nga batunon sa mga beneficiaries ang patubas man halin sa mga naton nga mga mangunguma nga mga Ilonggo.
3: RRMN Patrol.
2: So wagin balik sa to na muni nga ibalik hindi pag ipabulok da sa may budiga. Sakto hindi mapuslani pang managtag balik. So amo ni mayo kay idea ni Presidente Marcos ibalik ini. So sa mga beneficiaryo good luck. Sana matani masigisigi na no tani masigisigi. No tani hindi lang puro hambal nga sa sulod sang anum kabulan. Kag hindi na makadto hindi man matakdan sang tiil. Moy hatag pa sa mga opisyales. Dapat diri ang bugas nga para sa pumuluyo ining 80,000. Dapat direkta gid ini ginahatag sila maklaim. No sila makuha dira. Hindi man nga ipaagi sa kapitan, ipaagi sa barangay, hindi na. Karon eh, tinublukan pa na ang pulo ka kilo, basi pakibot ka na siyam ka kilo, kagtunga na lang, kagintublukan na. Kagang kwarta sang kada barangay. Ari na sa mga scholar. Nabato na sang mga alkalde. Kagliga ng mga barangay president. Sa probinsya sang Iloilo ang ilang mga cheque. Sa idalom sang bawat barangay makikinabang programa. Ginpangunahan man ini ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga distribusyon sang cheque sa mga convention sa Iloilo Convention Center. Kaina sang hapon, may kabugusan nga 344,200,000 pesos ang pondo nga gin-release sa 1,721 ka mga barangay sa probinsya. Gamiton ang 100,000 o 100,000 para sa proyekto sa barangay, samtang ang 100,000 para sa scholarship sang 5 ka mga scholars kada barangay. Suno kay Recto, ini nagapakita nga ginakilala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang papel sa mga barangay officials sa pungsod. So mga kapitan dira, balaan nyo naman ang power of social media subong. All eyes on you. Kung inang 100,000 matupagid na sa proyekto, noon mapuslanon nga proyekto, nga gin-disclose nyo na ang inyong mga ginaplano sini. Kag ining 5 ka mga scholar, taga 20,000 ini, damo man na nagapalabot sa ton, tani ma-verify naton ini. Nga ang iban kuno nga mga scholar, ambot kung tuod ini ha, o kung nahisa lang ang iban. Ang iban kuno mga scholar ini, naging pili sa kada barangay, ang iban kuno may ikasarang man ini. Ang iban kuno medyo lapit-lapit sa luwag. Eh, hindi na naton ini pagpaminsaron. Hoy, kabataan ina. Importante din, mahatag, mapatapos, eskwela. Gabay lang ang inang estudyante, hindi tagpulo katuig ang kurso. Aton ginapangabay ngang ining mga kwarta, no, kay natak-an na kita sa pangurakot, sa kawatay, sa nga kwarta, sa kabansang gobyerno. Gabay lang nga kamo, labi nagit kita diri sa idalom, ang mga barangay kapitanis naton, ano? Mapuslan gid ining kwarta, mausar gid ining samayad. Hindi na naton tani gusto makita ang inyong mga ngalan, ang inyong mga tsurang mapilit diri sa RMN Iloilo nga may misuse of public funds.
3: RRMN Patrol 774.
2: Pagabaliktad, dugay-dugay mga kasama ang storyhanta, no, kadali lang ini kay kadamos ang aton nga mga senior citizen, kadamos sa aton mga kauturan nga na misgid ng impeachment, na paotay-otay lang ang ilang nga mga nabatian sa impeachment, ano. Pagbalikta mga kasama, amo niyang natabo. Ano ang nagkalatabo? Ano ang mga nadiskusyonan? Ano ang mga ginistoryahan sa ika-18 nga adlaw sa paglilitis o ang impeachment sa ato impeachment na trial sa aton nga vice presidente? Pero antes na, hibalo naton ang balita sa City Hall with Rajuman Joel Franco. City Government, Department of Justice kag Korte Suprema nagpirma sang kasugtanan para sa donasyon sang duta nga patindugan sang Hall of Justice kag opisina sa mga prosecutors.
3: DYRI Radyoman Report.
1: Panginig abahin, gidala sa inyo si Kaluwan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalagong nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makapabakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santo Blas Gold, kinapabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungkan ang pagkina sa aton memoria. Ganin sa tagsagad law, mag Santo Blas Gold na kita.
4: Nagperma na sa memorando agreement ang Iloilo City Government sa Department of Justice sa kundi OJ kag Korte Suprema para sa donasyon sa duha ka lote nga panindugan sa Hall of Justice kag Office of the Prosecutors. Ginpangunahan nanday Mayor Raisa Treñas para sa Iloilo City Government kag Court Administrator Justice Maria Teresa Dolores Gomez Istuesta, para sa Supreme Court kag Secretary of Justice Frederick A. Vida para sa DOJ ang signing sa MOA. Inilagi pa inis ang 4,000 square meters para sa Supreme Court nga panindugan sa Hall of Justice kag 3,000 square meters para sa DOJ kag panindugan sa opisina sa Regional Provincial Provincial City Prosecutor's Office. Nahamtang ang lote sa Barangay San Pedro Molo nga malapit sa Iloilo River Esplanade, Santos Samoa. Ginatagan sang 3-4 ka tuig ang DOJ ka Korte Suprema nga suguran ang construction matapos ang papirmahan ay isang kasugtanan. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagdag pabakot sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: Tamang oras, mga karadyo man, mga kasama, alas
3: 11:07. RMN Patrol 774.
5: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine, kag acid, mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalain ng mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effect sini? Nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. Kay ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagahulubag kag nakabulig man mga kabiyanan tunaw sang bukol o kun tumor, benign man o kun malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom nga pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Di mga sangkap sa di mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siningalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS! Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: At sa sarili ko, sa karadyo announcer, kung kaysa nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya na ko po. Matya, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO, nagadula ang ginabatsag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mamakal, sumagot ka.
5: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
6: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
7: Mga doktor nga way bayad.
6: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
5: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga anami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
6: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
5: nga wala sa vitamin D3, nga plain D3. Okay.
6: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
5: ano? Pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
6: Mm-hmm.
5: And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
6: Himoson.
5: Himoson, buhi ang good bacteria.
2: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pangisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mangabot ka.
5: Now next.
6: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
5: Mm-hmm.
6: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin. Adin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunay niya promote si imo tulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
5: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo si D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
6: probiotics.
5: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
6: Dulum-dulum ka tama.
5: Kaya magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3, makapatay sang bad bacteria?
6: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
5: Masugo pa sa immune
6: masugo
5: system.
6: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
5: Paglabay, himos na ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no ibigis. Tapaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
6: Tapaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
5: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ang D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nahalin to sa ila. Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin kinhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero, Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs siya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagandibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang pag inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio Health
4: News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, fab, con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS! I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
14: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
17: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino may isang salita.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Promotion na ginaduluman sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton silingadugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinagkarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinanay yung mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May aramat sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Tamang oras, tatakaremen time, mga karadyoman, alas 11:19.
3: RRMN Patrol 774.
2: May dahil nga gabi sa ato mga pinlangga ka mga suke. Tamiyaw-tamiyaw kita, anay. Kagdugay-dugay kasamang Hartwell. Abi, tawagan natin ang banwasang kalinog. Ay may nag-uyog. Dira sa kalinog. No, tawagan natin si Hepe. No, kung nakasanbay na, butang lang alan ni Hepe. Wala pa. Okay. Balik-balikan lang natin na. Ang iining balita dira sa may banwasang kalinog ay may nagrinagatek kuno sa may kalinog. Standby, standby. Tamyaw-tamyaw kita nay kay Nanay Mama Florencia Sukaldita Sukaldito Kalimpay. Si Inday dira sa may Bulwangan Hordan Gimaras. Mayoy mayong gabi nagaulan de. Halin pa kaina nga ulan dire sa may Gimaras. Ate very good. Isabella Bagsain, kay Sir Odi Ryle, dira sa may Madrid, Spain, kay Cleta Alfaraz, Giorgio Sedano, Ma'am Evelyn, mayad-ayad man nga aga, si Magdalena Ganizera, si Sir Arnel sa Onoy, si Boss Totong Montejo, kag kay Mama Rosie Montejo, ang aton mga katropa, dira sa may City Furniture Appliances Store. Sa mga nagubaan sa mga appliances furniture, gusto nyo sa nga brand new o second hand, tari lang sa City Furniture Appliances Store. Mama Mary Recabar sa may Florida, USA. Sir Arnel sa Onoy, kay Lina o Ellen Alerta, Amoroso Glenn, salamat man. Kag sa mga kautura natin nga nagpanakit ang kalawasan, baw nami subong magparutay, no? Ulapit-lapit lang din si Inday, baw maparutay. Gito. Galing kung solo flight ka, wala ka sang masahista, ang masuggest natin, Nans Liniment Oil. Amanyos ka lang ina nga hindi mo malampot gawa. Bulo spray mo ang Nans Liniment Oil sa biskan din kapanakit ng kalawasan mo. Oo, ganami din pamatsyag mo. Gasak dula ang sakit kalawasan mo. Basta wala sakit lawas, wala problema. Sa ato mga kargador, sa ato mga driver, sa ato mga security guard kapulisan, samtang naga-duty ka mo, namin ang Nans Liniment Oil. Kaya insect repellent na pain reliever pa. Basta naga-banyos ka sa Nans Liniment Oil. Abaw, ang lamok, hindi, gid mag-dapo sa inyo. Daw allergic ang lamok sa inyo, basta ka naka-Nans Liniment Oil ka. Ini ang produkto ti kalidad ng Herbs Med Pharma Corporation ni Tita Arlene. Kaga para malikawan nato na narisaring ang balatian, Ilabinigit ng Cancer, NANS Super Plus ang new and improved NANS Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin na pabaskog. Ginting o mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus, mga kasama, ini ang natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon man ini sa ato ang mga antioxidants, bulig ni kontra sa kapoy kag pagpalanakit sang kalawasan. Ang nami landi is available na siya sa tanan-tanan nga mga butika si bilog na isa sa Panay, Guimaras, pati dira sa Antique kag Negros Island region. NANS Super Plus ini ang anti-cancer food supplement.
3: RRMN Patrol 774.
2: And sa ato mga kauturan nga na-miss ang impeachment, ang ika-18 nga adlaw sa impeachment, anong galatabo? Kay kung basahon mo ini sa balita, lapta-lapta, dawa, way kakabalo kung anong matuod. Pero ari, mga snippets mga kasama, ang nagkalatabo sa impeachment sang ating ikalawang pangulo.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok, X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: RMN Patrol 774.
2: Bantayan sa RMN Iloilo, no? Live ini, Lunes, Tugtog, Miyerkules, ang paglilitis sa ikalawang pangulo. Kung din ginatakil subong, ginistoryahan subong, ang paggastos, may misappropriation ba sa intelligence fund kag confidential funds sa Office of the Vice President and sa DepEd. So no, sa ikakaduha ining hostile witness na si Lemuel Ortonio, ining Assistant Secretary, kag Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President, ginkumpirma ni Ortonio nga autorisado o aprobado ni Vice President Sara Duterte ang tanan ng pagpaplano, pagpapatupad at pagbabayad ng confidential activities gamit ang confidential funds. Ikaduwa na ngayo, gitsang milyon-milyon na confidential funds ang Office of the Vice President. Biskan, no, biskan, wala pasang plano kung sa diin ginagamitan sang pondo. In short, mga kasama, ang Office of the Vice President, no, na ngayo inisang confidential funds, ang request, antispa may plano. So, ano ang matawag nyo dira? Ginhinagaw ang plano, pero nalastra na ang kwarta. Nagagwa man nga nagagingamit o naggamit ang nagaginusar ang cash advance ng confidential funds para sa reimbursement sa mga transaksyong tapos na o natapos na o tawag these obligations already incurred. Sa aton kayo matatandaan kung nagasunod ka mo sa impeachment, no, bawal. Bawal ang reimbursement. Ang tawag sa reimbursement is wala pa pondo. Unahan mo anay, umbaga, gin-advance mo anay ang kwarta. Pag-abot sa kwarta mo nang ibayad mo. De, bawal ang reimbursement sa Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng tamang paggamit ng confidential funds. Ginkumpirma man ni Ortonio na gin-gastos ngang OVP ang 125 milyones pesos na confidential funds, mga kasama, sang 2022, sa sulod lamang sang 11 kadlaw, katumbas ng mahigit 11 million pesos, no? 11 milyones pesos kada adlaw sa 11 dias.
3: RMN Patrol 774.
2: Ena na po na dire, daw ma manutaran nyo man mga kasama, nga ang pattern sa dokumento halin sa Office of the Vice President kung sa diin pirmi insaktong 125 million ang ginhatag kagad di manoy gingastos nga confidential funds sa apat na pagkakataon. No, apat nga 125 million so good 2022 to 2023. Sa pool ganyan, insakto ganyan, tupong ganyan. Wala sang kulang, wala labis, walang kulang, walang butal. Diskan pa bago-bago ang mga item na kasama, solve gidya. 125 million pesos gid. Wala kulang, biskan isa kakusing. Sakto gid. Sibo gid, 125 million. Ginasiling man ni Ortonio na isa, no, biskan isa, ka-official receipt. Amo nang pinaka-importante, basta mamakal, no? Ang office, ang government offices, amo nang pinaka-importante nga sambal niyang OR. So, ginsiling ni Ortonio nga biskan isa ka-official receipt, no? Wala sang ginhatag para sa nabili na, nabakal nga mga supplies. Parehas ang ginstate ito, computers, lamesa, upuan, mga bulong nga gingamit sa confidential funds. Tanan ni inaya nga ginpamakal nila, nagbalaan man nga obligasyon tani nila nga mag-present sang official receipt, confidential man o hindi, no, sa Commission on Audit. Pero biskan isa, wala gidya.
3: RMN Patrol 774.
2: And parehas kay Gina Acosta na sang unat special disbursing officer ng SDO ng OVP, hindi man, wala man nahibaluan si Ortonio kung kay sa diin, kad kung kay sino ginhatag ang confidential funds. Basta sa ila, ginhatag lang ini sa di otorisado na magakapot sang confidential funds ang ginatumod nila de si Colonel Raymond Lachica. No, so amula na kayang order, pero ang with all of this being said, na-establish ang prosecution mga kasama na ang order o ang sugo o ang instruction halin kay Gina Acosta kay Ortonio ang nag-order, ang nag-instruct sa ila is Wiley Juan kung hindi si Vice Presidenta Sara Duterte.
3: RMN Patrol 774.
2: So bulubantayan na nina ton mga kasama karon huli-ulihing adlaw ini para sa ini nga semana ang may cross kag recross dire, pero sila chika daw gin kakas na ilan ini, no, hindi na kinahanglan kay na establish na dira sa duwa ka witness, hostile witness na si Vice President Sara Duterte gid ang nag-otorisa sa ila nga i-release ang milyon-milyong kwarta sa Office of the Vice President Confidential Funds and Intelligence Funds sa Office of the Vice President. E na base karon sa DepEd na ini mga karadyoman.
3: RMN Patrol 774.
2: Alas 11:30, subong adlaw kita sa Martes, Petsa 25, may isa lang ka power interruption dire. Ang ginpasa sa ato, no, banate. May scheduled brownout ka mo. Buwas nga adlaw, Miyerkules, Petsa 26, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, malawig-lawig ini sa mga taga Banate, ha? Siyam ka oras ang kalawigon. Ang apektado is Talukugangan, tama ba? Talukugangan kag San Salvador, Banate, siyam ka oras nga brownout. Dugay-dugay, ambot kung nakasugod na sa ato ni mga OFWs nga nakatutok sampang ni Alex Ciala kag ni Felix Auger Ali alias Simi, no, ining Canadian na rank number 4 kung nakasugod na kay ang tentative schedule ni Radire August 25 alas 10 ang schedule dira daog na si Alex Ciala. Kaya rank number 18 subong daw highest rank Asian, no? Si Alex Yala Subong. So, good luck, good luck. Taga Palayog, update, update man si Tiyoy Panso. Karon, kung makuha na nato ni niyang balita dira sa may Banwasang Kalinog, balikan nato. So, try lang ni Rajuman Hartwell. Kaysa Subong, daw, wala pagid ko no update. Wala pa ka balik ang investigador. Kung sa diin na isa kamanog balot ang imbulbado, tag isa kamanog baligya sang fried chicken. Tinuka sang fried chicken ang balot. Ibalo nato ni Dugay-Dugay. Mayong gabi anay kay William Cepeda. Mayong gabi diri sa may Sarapan Pasay City. Shout out kay Winnie Cepeda. Madam Alice Friedrich, mayong aga dudes Bitchida. Si Sir Alien Ilanggos, Nanay Lorna Vasquez, stay safe. Thank you very much kay Eduardo Ventolero, si Nanay Lorna Pama, Jojo Sedano, Nanonoy Selubrico, Cleta Alfaraz, Pastrana Kenneth, Faith Halyares, Jenny Rose Apolinar, kay Gaya sa Barbosa. Nakatutok man sa aton si Lynn Landoy, Marivic Cercado. Thank you. Sa RMN Fans Club, Singapore and Hong Kong Chapter and Main Chapter. Si Reynaldo Bergancia, Kamandang Airborne, kay Buenvenido Salvador, Jofred, Taya Trivilia, Luna, Kamayra Leysa, Paiba John, and sa ibang kuway kumatamyaw, standby. Masaylo kita ha, masaylo kita sang aton nga Facebook page, no, sa isugid kay Tiyoy. Temprano pa kita masugid kay Tiyoy. Kung may problema, isugid kay Tiyoy. Pag-istoryahan naton, dugi-dugay ang ibang pagid naton nga nakaligtaan, nga mga balita nga nakapost na sa aton nga Facebook page. So palihog karon, kung mag-stop ining Facebook live naton sa RMN Patrol 774, akong gid ka mo ginaagda, no, sa next program na isugid kay Tiyoy. Susunod na po yan. Alas 11:34.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
17: Rest Time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
19: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
24: All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap.
25: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kunomi. I envy Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunom li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request sa Iberi.
26: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
27: Iberry for a clear and healthy eyesight.
28: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kitsang lawas. Para sa kitsang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Maayo ang lawas ang bata mo.
2: Sus, masakit naman ino.
1: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Masdasig banat sa abat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
9: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
12: Mayroon nga gabi mga karatsuman. Tamang oras sa Tahak RMN Time, Philippine Standard Time, alas 11:40.
13: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
14: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
15: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan! RMN isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.

0: pulau nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Mayong gabi mga karatsuman! Welcome na, welcome na sa programa Isugid kay Tio, ay pinakamasayang programa sa Balatan Radyo! Musta na sa atong mga pinalingang mga suki? Mao si Alex si Ala, balda? Ang balda si Router, mao balda si Alex si Ala sa Doubles? Anong balda man na injured siya, Sir Router, o perdi sila? Kasi so, nag-ampang na no? Pero okay lang, hindi man importante ang doubles kay Alex Yala. Importante rin ang singles. Kay base, ginapangaluyagan sa blasang Canadian to bala. Good line eh, kay partner mo, laki babae ni mo. No, laki kag babae. Pero lang taon ta, base makabawi pa man sila. Rank number 4 ini ha. Sa lalaki ni rank number 4 ang iyang kaupod. Pero bantayan naton. Kaga mga kasama, bantayan man naton ang balita ngayon eh, oh. Ginluthang, tiniro, ginluthang sa manugbalot ang fried chicken vendor sa Barangay Poblasyon Sentro Kalinog Iloilo. Subong lamang nga gabi ini natabo. Ang biktima mga kasama ang ginhinago kay alias Elmer, 54 anyos amo ni ang fried chicken vendor. Kagang bata sini nga si alias Press, samtang ang suspect kamo nang si alias Ronel. Suno sa Kalinog Municipal Police Station nga gintiro sa manugbalot ang nagabaligyas ang fried chicken kusa din naigo ini sang bala sa tiyan. Naglapos ang bala. No, kag naigo man ang bata sini nga si Press sa likod, wala pa ta kay baloni, wala pa ta info pila edad sang bata ini nga naigo man sang bala. Wala pa matumod kung ano ang motibo sang pagpanglutang kag nagapadayon ng hot pursuit operation sang kapulisan na good badakpan ang suspect.
2: Tatak RMM.
1: Ano ni manog baligya bulot aset nga may pusil siya. Hindi nakikita ka sa league. Subong ko sino-sino lang may pusil, no? Mabulubang tayo na. Ito na yung mga kasama. Ginakipag-angot kita sa Kalinog Municipal Police Station. Pero sa karon ang investigador ato pa sa crime scene. Arrest assured, mga kasama, makabalik ini. And hopefully, no, sa nagpamati sa ato sa Kalinog, hopefully, no, makuha na ito ng update na ni. Kaya damo ini nga mga nagkakabalaka. No, manugbaligya, balot. Basi nakabakal kami na may pusil, galina. Nga aging tiroy niya ini ang fried chicken vendor. But sure, lapitanay lang sila. Hindi man pwede magsuyaanay kay lain sila produkto. Balot imo, fried chicken kanakon. Bulaban tayo na ito. Ibang pagkidaton, matipon ng mga balita. Pero importante sa buong, nakapamahaw na kamo. Nakapulo pangapi na kamo. Nakascore na kayo. Man namin, chimpo natin sa buong. Matulutog na o ang chimpo natin sa buong. Pero para sa atong mga kauturan, welcome na sa programa Isugid kay Tio. Ay kaupod gyapon. Tio ay ninyo pancho pag may problema. Silingan, isang ako ang kanta. Pag may problema, isugid kay Tiyoy. So kalayo, no? Sige lang, basta may problema. Isugid lang kay Tiyoy. Pwede nyo kutawagan sa 0933-879-0931. Ang ato nga pag-atamyaw, ang ato ng pagpangabusta, kag ato pagbeso-beso sa inyo. Samang kayo naroroon sa sulok ng Pilipinas, sa sulok ng mundo, abot na abot kayo ng RMN. Because we are broadcasting worldwide through our Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Palig na lang i-like, i-share, and i-follow ninyo. Kay susunod na, Papa G! Radyo man na tope, huwag mo muna papatayin. Patapusin mo muna yung Papa G para may makalaygay. Samta nag-preparar pa ang aton nga drama, mga dramatista. Basta mo live ini, basta kay Tio Pancho. Hindi na-recorded, ara sila da, nag-live sila. Kaya mo ko, bawal recorded nga Papa G, dapat live. Kape-kape kita, nay. May mainit ka na nga tubig. Bago kung aray ka lang sa iping ko, may Santon Plus Coffee Mix ko din mo. Pagsaluhan natin ang sarap ng Santon Plus Coffee Mix. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, pangitaas sa mga botika. May sakap ini nga soya Zantones, kag may moringa o malunggay. Amoy ini ang caffeine-free coffee. Agani, di magsulab ang inyong sulok-sulok. Biskan imnon nyo ni aga o tuhapon gabi, bisan mga kabataan, nagabusong. Ah. Biskan wala aga pangape, kung gusto nyo matilawan ang kape, Santon Plus Coffee Mix. Kay non caffeine-free coffee siya. Sabor kape, pero wala sang caffeine. ko ng decaffeinated lang kape. Babakal nyo na sa mga suki nyo mga butika, kag syempre sa Yes to Health. Ugaliin mga kasama, nga masyaragin ka mo sa Yes to Health ni Doc Remilito Uy para magpa-check up sa aton mga Doctors of Alternative Medicine. Ara lang nahamtang sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper at Tubang sa Midtown Hotel. Hindi ka maguyahuya kay Y na bayad. Libre kung nami pang yuhu mo, basi taga ka pa sa libre nga Santon plus coffee mo. Kaga ang Santon plus Gold, di kalidad nga produkto ini, FDA approved. Tag 14.50 pesos lamang ang Santon plus Gold. Malikawan nyo ang diabetes paagi sa pag-inom sang Santon plus Gold, kaya dako itang bulig din eh. Sa pagpanubos ang aton nga sugar level sa aton lawas, Santon plus Gold supports health. Isa sa mga ingredientes ang Santon plus Gold, ang ampalaya ining amargoso nga makabulig sa pagpanubo sang fats o kung cholesterol level sa aton lawas, agud malikawan nato ng stroke o malikawan ng stroke, heart attack, kaya gibadpagid ng mga balatian. Mag-inom sang Santon plus Gold, mas pinahusay, mas pinabisa, at mas pinagaling. May sangkapaning ampalaya, mangusti, malunggay, may ahos, no? Para sa may mga high blood, kag syempre ang superfood ng spirulina. So sangkapa, Santon plus Gold ka na.
2: Tatak! RM.
1: Bakal sa mga butika, kag pwede sa Yes to Health, a wellness center ni Doc Remilito Uy. Alas 11.51, tunog-tunog na ang inyo mga radyo, samtang buhi pa siya.

0: Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako galit si Kayla, 23 years old, sang Morsia, Negros Occidental. Graduate na ako, tani Papa G, sa college kung ginpadayon ko lang ang pagtuon. O galing, kay nabuyo man ako sa bulubarkada, kaga nubyo-nubyo. Ano pa, ginpaunta na ako sa ngakong ginikanan, kay wala man ko nupulos na nagkakadto ang ilang ginagasto sa akon sa yagangyang. Kagsubong, ari ay, nag-live-in kami sa nobyo ko sa Ilabalay, kag manog 2 years na kami nga nag-live-in. Sa construction siya nag-aobra, kag sining karon lang may natukiban ako sa iya, nga manugay nagalit niya ginasikreto sa akon. Kag ini mo ang...
1: Gago ka!
2: Gago man!
1: Tingala ko man, pero binili ka kanto mga amigo mo!
2: Gano?
1: Nagwasanod lang ka mo sa banyo, gani kayo nagabulos-bulos ka mo! Nagabulos-bulos ka mo sa uyap sa sanod!
2: Naano nang imo ya, Kayla man? Basta pangdan mo kayo sa butang, wala akong naimo man!
1: Hindi na ba na magbutik, Paroni?
2: Wala akong butik, ha?
1: Kasi ta mismo, tando ako kamata! Kung paano ka maghigop-higop sa shabu ngayon, na? Maniwala ka pa? Pesti ka! Tingala man yung akong istorya, hunta ka! Tiwala ka ba yung nagasabat? Galit kay hay ka!
2: Kita mo gali? Eh, sorry lang, eh! Nga magkabla ka, hunta tong ko na na! Sorry lang, bla! Patawaran ako!
1: Amo lang na, ha? Sorry lang? Kagpambatsyag mo! Mabati ko dahil nga utatan mo na! Wala pa kong minakilala nga tao nga nagasyabo, nga nagbago! Tandaan mo na! Kani mas makayo pa para matapos na lang ini! Bulagan na lang kita, Ronnie!
2: Kayla? Bulagan bulagi! Mas malangga pa ang druga sa sa'yo mo!
1: Bay!
2: Piste ka!
1: Ano?
0: Ako mismo pa dyan ang nakakita sa iya nga nagasuyop eh. Gani, wala na duroga mo ah. Masakit man para sa akon, pero wala na ako sa mahimo kundi nga bulagan siya. Kay base ko na no pa yung mahimo niya sa akon. Palangga ko si Ronnie, pero hindi kuya luyag nga madugangan pagid kamiserable ang pangabuhi ko.
3: Bao, mayo lang kay nadakpan mo. Basi bala kon maglala siya, malaib pagbuhato niya sa imo.
1: Amo garit dahi.
3: Ote, anong plano mo?
1: Papauli ako sa balay.
3: Mas maayo pa. Puli ka na lang bala sa inyo. Kahoben pa bala sa imo. It's not the right time pa for settling down.
1: Gusto ka, day?
3: Ay, ho, gali. Total, single ka naman. Nadumduman mo si Leonard nga, naka... Ato ba lang, betya ka?
1: Nga bet ko man siya?
3: Yes!
1: Ang office mate ni Manong mo?
3: Hmm. Hindi bala, dugay ka na niya nga, bet? Nag-iigat bala, nakachat naman siya sa akon. Kagabi mo, day, nangumusta siya sa imo.
1: Ay, ti, gaga eh. May asawa naman to
3: Oy,
1: siya.
3: Oy, bulag na siya sa asawa, pero nagasustento siya sa bata niya. Day, kun ako sa imo, dito ka na lang sa iya, day. More dots pa. Oy, grabe pa yung paggastuhon. Super generous.
1: Gaga, imuon mo kaya kirida?
3: Eh, di ka man mangin kirida, kay ti, bulag na gani sa asawa. Dahil, sige na bala. Chaton ko di siya, ha? Nga available ka na, correct?

0: 的人。
1: Madugay na nga nagka-chat-chat sa akong si Leonard, nga office mate sa magulang ni Dayan, Papa G. Pero wala ko siya ginasapak ya. Mga 30 taon na siya ya. Kag-idol ko nun niya ako, Papa G. Pero ako, loyal ko ya sa may nobyo. Ako. Kag wala ko nag-entertain sa iba niya lalaki. Kag tungod bulagay na kami ni Ronnie, nagpauli ako sa amon, gidbalay kag...
2: Maayo kay nagpauli ka pa. Kadumdum ka pa nga may ginikanan ka?
3: Nay... Pasensya gid nay.
2: Bulagay na kamo haw. Ay di maayo eh. Kay mapauli ka lang diri kun bulagay na kamo. Abi ko anay kun mas pilion mo pa siya sang sa amon eh.
3: Bulagay na kami gani nay. Di na ko tuyo magbalik. Sugod subong. Diri na ako maestar sa balay.
2: Maayo eh. Kay diri ka naman mapasaway sa amon.
3: Hambalang bala nay. Kun hindi niyo ako mabaton diri kay mahalin na lang ko ah. Mangita na lang ko sa ibang estaran eh. Piste. Dapat pala istorya, ha? Katalaka?
2: Ang baba mga ina, ha?
3: Kintampa mo ako!
2: Ikaw na ganing nag-aayo nga magpauli diri, ikaw pa ka lang magbirastos, ha? Sunod to! Subong aari ka na sa balay, kami ang masunod sa amay mo! Nakabatik ka! Ha, Kayla?
3: May... Nay!
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nagpuli ko sa balay, Papa Jake. Siyempre, may ugtasan naman ang iloy ko eh. Kay nagbalik naman ang black sheep of the family. Kagako ina. Pinaman ka days ang pabukot ko sa balay, Papa Jake. Kag wala kugwa-guwa. Nagsugod man chat-chat sa akon si Leonard. Kag gin-entertain ko siya. Total, single man ako. Kag ginahagad niya ako, Papa Jake. Nga magwa.
1: Pila na kabutilyang naurot mo? Pero wala ka pag-iapon, Igo.
2: Wala eh. Ako pa yung anak ko yung sa imnanay.
1: Mayo eh. Abi mo, nalipagid ko lang nakita na kaliwat.
2: Ah. Oo, ma. Ginuyatan mo ako sa kamot, Leonard.
1: Gwapad niya siya, kay. Yung mga hubin-hubin na kubi para sa imo. Hindi pag-iapon ko dito niya. Ihit ng kuway mo sa akin.
2: Ano? Ano buot mo si Lingon? Ha?
3: Table 10, please.
2: Are you talking about sex?
1: Oh, kaila? Ah, buots mo ba?
2: Ako pa iya. Nga, gusto mo?
1: Ha? What do you mean?
2: Ma-check in kita after this. Basta, bayaran mo lang kuya.
1: Oh, kaila?
0: Maybe makadto, Papa G. Kundi sa check-in, eh, di ba? Gani ako na mismo ang naghagad sa iya, pero siyempre mapabayad, kuya, eh. Kiti wala ko ya source of income, oh. Kay wala man ako trabaho. Kag.
1: Shit! Sagad-sagad niya siya mo yung dala kay Laya. Inakabayo mo kung ginagatid ko kisakon. Shit! Ikaw lang nagbuhat siya sakon. Makadilimat ka.
2: Namit, ha? Sige. Kada ko sa muraro mo. Nabuhat ganda yung kispat ko.
1: Nakuman ako. Dunganta.
2: Please, sige. Arana.
1: Ayun, arana. Kanamit, arana.

0: healthy man, di mat man siya gaday sa akon. After sex, Papa J, ginhatag niya ako, gintagaan niya ako, sang 5K. Kag syempre, ampay-ampay ko eh, kay mo, nina na iya, Papa J mo. Kag may glass tuhon ako para sa akong kaugalingon. Pero may deal kami, Papa J, nga kada sex ko na namon, hatagan niya ako 5K. Di nagpasugot man ko eh. And for how many months man, Papa J, nga ginabuhat namon ini, hindi pa ko nga may source of income ako, pero sa isa lang kalalaki. Kag ina, si Leonard. Sex lang, kag wala na luyagay. Wala na no string attached. Para lang mabulong ko ang pagkakinhanglan niya, kag matag niya ang bisyo ko. Makaligad ang pilakabulan, Papa G, amo na lang ang akong kakibot kay...
1: Ronnie? Ikaw? Anong ginabuhat mo diri?
2: Kaya nga... Nidlogin ako si mo kayo lang. Patawaran ako, please.
1: Ronnie, kinulokan mo ako sa
2: bibig. Nidlogin ko si mo. I miss you so much, guys.
1: Ronnie!
0: Wala gid ako maguna-una, Papa J, nga kadtuan ako ni Ronnie sa balay. Kagsang ginhalukan niya ako, daw hinali man. Nga nagpatsyag ako sang kahidlaw sa iya. Kag natabo kami liwat. After namon sex, Papa J, nagsugilanon kami kag...
2: Sugod sa nabulagay kitag, ha? Ginuntat ko naman ang bisyo ko. Naguntat ko kuya matuod sa huyop, ya? Wala na ko sa huyop.
1: Ronnie, matuod ka?
2: Oo. Pati ka sa akon. Ganyan, mabalikan kita, please. Wala na ko bisyo. Negative na ko, tinlo na ko, nagbago na ko.
1: Andre lang, kinali lang ang lingin ng ulo ko.
2: Ano?
1: Damasuka ako.
2: Kaila? Anong natapos mo, ha? Ha? Kaila?
1: Ambot?
2: Ha?
1: Wala akong
2: Ma,
1: hindi. Hindi pwede ni...

dali-dali man ako nagkadto sa pharmacy, Papa J, kang nagbakal sa PT kit. Kagsang gintest ko na ang natabo. Positive, Papa J. Kag wala naman sang iban. Si Leonard ang amay sini. Kay kami man lang ang naglawig sex. Kag inasubong ang nagbalik-balik sa akong pensar kung anong mayo kong buhaton. Makigbalik sa akong si Ronnie nga nagabusong na ako nga hindi man siya ang amay. Ayahan, mabato niya ako kung sugiran ko siya. Kag daw luyag ko man magbalik sa iya kay tisiling niya, naguntate siya kung sa iya nga bisyo. Pero paano si Leonard? Iya ini ang bata nga ginabusong ko. Kan nagalibog ang ulo ko, Papa J, kung paano ko ini iplastar sa maayo. Palihog lay gayi man ninyo ako. Ako gali si Kayla, sang Morsha Negros Occidental. Madamo gyud salamat and more power to your program, Papa J.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pero
2: may problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero unang programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
3: Isugid kay Choy.
4: Ang nag-aisahanon nga programa kada kaagahon, alas 12 tugtog alas 3 imidya sang aga. Isugid kay Choy.
3: Isugid kay Choy.
4: Ang programa nga may puso, kaupod si
3: Choy Pancho.

0: Maayong aga na mga karadyuman. Adlaw na kita sa Miyerkules. Tatak RMN time. Alas 12:08.
1: Tatak RMN.
0: Happy Wednesday. Kadasig sa adlaw, no? Petsa 26 na kita. Kung kagapon, wala obra, wala klase. Subong, balik na. Balik na sa responsibilidad. Ang aton mga kauturan. Klase na, may examination week, I think. Yeah, this is today. Examination week na ni para sa mga kabataan sa elementarya. No, sa mga ginikanan ni, importante, hindi gid ka mo ma... Hindi magka-late, ha? Importante, wala late-late ang inyong mga estudyante. Nakatuon na ina. Check anay, base naga-cellphone, cellphone pa na sila. Papa G, Papa G, pwede na kalaygay sa 0933-879-0931. Problema ni Kyla. Si Ronnie ang nagayop-yop sa droga, daw si Kyla ang kuging. Pwede na katawag. Ang aton nga Papa G, dunaw sa aton sang Mega Man. Kung gusto nyo performance nyo daw, unbeatable. Kung gusto niyo performance sa kama is hindi matupungan ng biskan sino nga lalaki. Mag Mega Man Herbal Capsule ang numero unang kapsula pan lalaki sa bilog na Panay Island kay Gimaras. Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya daw kabayo lang yung itinjamay. Kaya sa ato nyo, Mister, sa paglabing-labing, sa ato ng pagkayaba, nagabato pa ini sa pulaw, nagpapagsik, nagadugang sa resistensya. Sang isa ka lalaki, kung kaya mo one round lang, aba, may gaman ka. Ang one round, ginapanihula. Ano lang? Sisiw. Mega Man Herbal Capsule, safe ka tama, kay puro herbal. Ang iyang ingrediente, may sakap na tongkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed. Safe sa heart, kay wala ini side effect, puro frontal ang epekto sin eh. Para nami performance mo, inom ka dua ka kapsula Mega Man antes ka maglabing-labing. Pero kung adlaw-adlaw, pwede man isa lang ah. Labinigit sa ato mga security guards, ato mga kapulisan, ato mga construction workers, ano? Mga driver ta, pwede gid ka inom Mega Man. Adlaw-adlaw. Sigurado hindi gigid mahuyan kay misis mo o kay partner mo. Tandaan mga mister, pag happy ang wife, happy ang life. Kabulig mo, kasangga mo, Mega Man Herbal Capsule. Mabakal sa mga suki niyo mga butika sa bilog na Panay Island kay Gimaras, quality product ni Tita Arlene. Sang Herbs Med Pharma Corporation. And ang Mega Man, mga kasama, aprobado sang FDA.
1: Tatak RMN.
0: Si Maymay ko no, ang batch 93 ho, ng Kabatuan Comprehensive National High School. Kung manotaran nyo ang ilang mga post mong puro reels ang ilang bold and gold. Mga nagagandahan, mga gwapuhon ng mga batch 1993. Dayaw gid ko ni sa batch 1993 sa Kabatuan na Comprehensive National High School kay Tingob-Tingob. After 50 years, ano? Na sige-sige man ang ilang kapag-communicate, sige-sige man ang pagbuligay. Last couple of years, damo ini sila mga classmate niya nag-a-updanay nga wala makasal. Abaw gin pakasal nila, Presidente Raymond Reyes, iba ka talaga sa lahat. Nagapamati si Maymay. Sa problema, why sa ka-attend mo? Kay man na late. Sige, kuwao nanay na to ng mga reaksyon kag ang mga laygay. Parte ini kay Kyla. Hello, mayong aga.
2: May aga pang.
0: Oy, Papang Miling, daw nahitlaw matasin mo. Musta ka na, Papang Miling?
2: Nalik ko din siya, tigbawa, no?
0: Ay, nangayit nga, lik ka naman na kamuti, da?
2: Oo. Lingoy.
0: Sige, kamusta da sa may tigbawa, nag-ulan-ulan, Wayman?
2: Inaseng kagawon, no?
0: Sabong, Way naman. O, oh, Dresa Siyudad, o, oh, kitao na ang kitao ng bulan?
2: Sa Wibis Birnes yun namang nako. Kuntiulan.
0: Sa Wibis Birnes? Sino, Hanbal?
2: Sino mo na blita, bla?
0: Ang Hanbal yung wala na. Wala, wala na. Pate, wala.
2: Wala
0: na. Wala na. Kitao na gani ang moon. Moon, ay.
2: Moon. Munay ni Kyla.
0: Nanay, may moon, oh. May moon, ay, oh.
2: Kyla. Si Kyla na nagbusong. Dagan nangimo siya bayaran. Bayaran siya, dito siya. si Hinomang maunay ng lalaki na kaya nagbusong niya.
0: Di, okay, so, maguro, mapasugot bang guro ang lalaki kay Koging Tana.
2: Then, both lang eh. Kung hindi natin siya mapadayon sa kuging to, kay sa construction lang yung ba natin, eh. Sa construction lang.
0: Ambot ni ganyan kay Kaila, ambot ni kay Kaila daw, taratarabla. Nadakpan niya na gayupyop, binibulagan niya kay adik-adik. And umupot siya sa lalaki, nga patay luyag siya, nagpatandog siya, nagpabayad siya, nanamian siya, kami kwarta siya. So buong ginbalikan sa sang lalaki, nga si Ronnie, nag si Kangkang naman sa.
2: Oh, lagi ba yan?
0: Ano to, tara-tara ni si Kaila man?
2: Hindi na lang na eh. Ulagan niya lang kung ulagan to. Pabata lang siya kung gusto kasi ng lalaki to. Kaya nagpabayad to siya, nagpabusong kaging okay. Ito okay, pero kung hindi, bae na. Pagka ko bata mo, kaya nanay mo na.
0: Pero kanami man siyang nanay niya, kung dayaw ko sa nanay, niya, no? Hanggang bali niya, samtang ara ka sa balay, ang masun, biskan may edad na si Kayla, bisan ang taon ng iyang edad, siling nanay niya namin ito, siling nanay niya, basari kami sa balay, kami ang masunod. Kurtsakto man, di ba? Kaktugid, no? Hindi porke tamtong ang edad mo, no ara ka na sa legal nga pang idaron, istar ka kay nanay mo daw ikaw masunod. Hindi yan nanay, hindi ha. Adire ka ma-istar sa mo, kami ang masunod. Nami, nami, galing nga way masunod si nanay, kaya pong tig-agid ulo ni ano.
2: Mangitag siya sang...
0: Oo, no? Itag siya sang batong ay pukpok sa ulo yan, no?
2: Ano
0: mga babae nga mo naman?
2: Nagkaroon, hindi mo yung pag-ipulong bata mo, eh, nag-iimo ko na yung kasalanan, duwangan mo pag
0: bayad kag bayad, gid na niya.
2: Bayad ka naman, kaya nagsaka...
0: Ang bata na, bayad gid na niya.
2: Oo. Kaya mo, 5,000 ang... Kamal-mal mo tanong na ito.
0: Babi na daw, pambiba max na niya. Class A niya, ito pang Biba Max na ganyan, hindi ko kasarang niya.
2: Oo, ang baby. Rudang, mo't matan siya. Rudang, matan na ha.
0: Hindi, na-miss mo. Na-miss mo yung sinanay rin.
2: Kapulungan to di.
0: Preparar ka na.
2: Pabulit mo ron.
0: Pabulit ka ron, grabe nga, pulian yun, no? Kung pwede na, luparon, luparon.
2: Kano'n sapon eh.
0: Kano'n sapon?
2: Kano'n eh.
0: O grabe nga. Bungkala, bungkaganay naman isang talap. Bungkala naman sa laban ang... Ang bagungon ini, grabe naman yung lotgotanay niya.
2: Ito panda kayo kaya berte nga. Sabi pa lang ko.
0: Binta ha, kung may kagayin niya postiso kung maglotgot ka bagungo nung kakasgit.
2: Ano?
0: Binta ha, kagayin niya maglotgot ka bagungo, masop-sop ka bagungo kung way ka unto, no? Dalasa.
2: Unto mo na. Wala ka lang ito po si sir mo.
0: Ganit. Sige, papangmiling. Salamat kit kay ma-off-air na kita, Dugay-Dugay. Sa mga nagpamati sa radyo, kung off-air kita, tuloy-tuloy ang programa, isugid kita yung tawagin nyo lang ko din. Papangmiling, salamat kit.
1: Isugid kay Tiyoy. DYRI Flash Report.
0: Mga kasama, Flash Report, ang hampang ni Alex Yala. No, bow! Naperde si Alex Yala. Perde si Alex Yala, si kaupod ni Alex Yala, ang Canadian na si Felix Aliasimi ng Canada sa US Open Mixed Double Campaign. Ang kontraganin nila, yung kasumpong nila ni na si Elina Svitolina sang Ukraine kag si Gael Monfils ng France, mag-asawa ni Gali sila yan. No, mag-asawa, galing ni sila yan. Bawala na kabalo sa two sets, no? Two sets lang. No, pinerde. Sang mag-partner, si Alex kag si Owl Outer. No, sa score na 1-4-1-4. So, sine, early exit, ano? Early exit si Alex Yala. E na mo man siguro tinutuyo ni Alex Yala. Nga exposure lang para sa mga fans. Pero main focus niya din, main drive niya gid. Ining singles sa US Open. So sa liwat, perde si Alex kag si Felix. Sa magpartner na si Elina Svitolina kag si Gael Monfil ng France. Sa score na 1-4-1-4 sa US Open, mga kasama sa round of 16.
3: Tatak! RMN.
0: Pero the good news is, sa round of 16, no, nakasunod si Alex Yala, assured na si Alex Yala kag si Felix ang 20,000 pesos. RMN. Umigit ko nung mulang 1,000,000 pesos, 1,000,000 peso din yan. Hello, mayong aga.
4: May aga, Tiyoy.
0: Oy, sino ni? Anok, Nestor?
4: Yan,
0: okay. Nok, Mayo, kamusta ka muna sa kwartero, Kapis? Wala man nag-tupang ulan na subong?
4: Nagoong-goong lang, Kiyoy, pero wala nag-tupang ulan.
0: Sige, may mabulubog na wang simputa subong. Sige, banat!
4: Ang masigin ko lang kay Kayla.
0: Kayla,
4: Bulagin ang Romy nga na, kay Kuging nga.
0: Si Rony,
4: Si Rony. Tapos, nag-abusong ka ang amay si Leonard. Sugiri siya na nag-abusong ka. Kung masi sa pintuang isang bata, masi kung unungan ka man niya.
0: Ganit gustuhon mo man o hindi, no? May luyag ka man o wala, tisagid ang matutuod nga amay sa bata.
4: Oo, kasi nalipay na si Leonard kay makabata siya sa imo. Ang masigyan ko na si imo kay La Subiri siya. Ang matuod doon, gid. So, siyempre, iyan na ginabata mo. At sa primero, ginabayaran ang 5K na 5K. Ay, basi sa uli, kasi kamamang dayunay. Ay, siyempre siya ang amay. Kasi ang kuginga ng si Rone, hindi pa ayun lang kay kuginga ng daan, mabalik kaya pang kapaka-addict niya. Kaya wala kagit siyang pag-abuton sa iya. Na muna naman, baro sa imo, kaila na kinangalan, tugiran din si Ronald na nagabusong ka nga siya ang amay. Babang-babang kaya tiyo, siguro basi punungan na niya si Kayla o hindi ka ma-suspintuhan niya ang bata.
0: Siguro eh, unungan, balaan niya man nga single si Kayla, ti wala man pamangkot da, wala man duro gamuda, kay, pero single ka, di ba, gintandog ka gani, kaghambal ka, siya lang nakamuduan nakabalo, nga ang setup niyo is siya lang ang lalaki, di ba, gatandog si mo, ti wala man malain dira, no?
4: Oo, siya gidman. Ay, sige ba, si unungan ka maniya, kay sa primero nga daan, ikaw mga gani, kailan nagdala sa iya, nagkawin na nagkabayo-kabayo. Gani, basi, si unungan ka maniya. Pero kung hindi ka maniya, pag unungan,
0: wala
4: ka man siya ang ay mo. Kay siyempre, ginabayaran ka niya mo.
0: Diba sa lalaki na dimat, maunungin na yan.
4: Pero wala sila serious yung relasyon, no?
0: Wala sila relasyon daw, no strings attached. Amo ng setup ni Kayla. Nga tandugan na ita, pero wala lang luyagay, ah. No? Money-money lang.
4: Oo, wala.
0: Ambot, gani kung ano money-money o money. Wala tuloy kayo, basta money-money lang, ah. Ambot kung money-money o money-money.
4: Money-money.
0: Money-money lang.
4: Amaya naman, bago Tiyoy. Agad, salamat si Tiyoy ka Gadbit.
0: Ayos.
4: Ngayon ang gabi, ang gabi kay Demarino. Kami si Yoy.
0: Sige, aga na ni. Alas 12.23 na. 11.23. Kag-announcement sa aton mga kauturan. Sa mga softball players, aray na ang schedule sang Angels Touch Softball League Season 2. Ang hampang sa Domingo na inyo. Ala first game, alas 8 sang aga. Team Tabay versus Team Payao, Santa Barbara. Puros taga Santa Barbara ni. Second game, alas 9 sang alas 9:30 sang aga sa Domingo ini ha. Agosto 30. Team Cali versus Team Striker. Karon lawagon ko ang afternoon games ha. Ang mga schedule sa hapon. Hello, mayong aga.
5: Hello, Teo. Good morning.
0: Okay. Oh, si Nanay Rod.
5: Maraigay ko sa akong kasiman. Wala. Alingang. Alingang nga. Ginibis tayo lang. Ingigit ka ba lang nga. Ginapaspil lang. Pili. Ganyang mga problema. Ginsaglan niya. Pero may puso nga na siya. Ngayon, suspintot sa laki, kinasawa man ito bang laki to. Mayroon kong unungan siya.
0: Amon ang pamangkot eh, no? Amon ang pamangkot kung unungan ka. Sakto gid man kay Nanay Rod, no? Kung unungan ka, kung unungan ka, timayad. Da medyo mabuhin-buhin na ng problema mo kay unungan ka, sabto niya ang pagkakinahanglan mo sa pagbusong mo, pagbata mo, te after sina, te desisyon na nyo na, come up the night. Ang masakit na Nanay Rod, sakto gin mayo kayong brought up mo, kung hindi sa pag-unungan. Naman niya nga, te, ikaw naghambal nga, wala luyagay, tanduganay lang.
5: Ang solusyon ni Dara, istoryahan ng lalaki na suportahan. Pagpe, nung mixyo na na sa iya, magpulit na lang to sa ila. Sa kay nanay, kay tatay, kay nanay, kay tatay. Mumadula sa kalibutan, ako na nanay, kay tatay. Balikan mo to sila, pag dito ko na lang sa ila magsinil. Pag isang balon ng may mga nagbusong ka, sila ay nang lalaki, hindi mo sa adik-adik kong itong lalaki to. Kaya magtarong ka na, kag-eskwela ka liwa, tinuon mo na lang niya anong bata mo.
0: Kaya mo naman, amang ituod kong ginikanan, kaya mo napasakit, why ka na gani, wala ka na gani ginapabulig sa balay, why ka na gani responsibilidad sa balay, hindi ka pasaway ka pa. No, amang hindi guro makuha sa mga kabataan. No, wala ka na gani gastusod sa balay. Salawayon ka pa gidya, mapasaway pa ka gidya.
5: Gani sa mga bata na blating disiplina na susundin ka nanti ang ilan na gusto ang ginagpuman nila.
0: Abi nila, kasarang na sila, abi nila, balaan nila ang tanan niya na natawag na pangabuhi, pero kung magsala sala gani, nanay, tatay, gapon, tawgo nila una.
5: Gani kaya niya gusto ya. Gusto ya po sa buwa termine. Hindi sa ila balay. Dapat disiplinaon. Batang ang babae ito buwan sa panimalay. Kaya kumamana sa ulit. Hindi kabalo na sa pangabuhi. Nga ano kung may bana na siya. Hindi kaya halay sila yaw. Ang mabulig ko kaya mabago na siya. Sakto ka simbahan. Simba ka pero may kong mga muyo. Hindi kaya maghalay ka sunod-sunod po sa adik-adik ko ito. Wala man po siyang kuwaon ito. Ang muna na mabulik si Tiyo, mag-eskwela sa liwat, hindi na pa-eskwela sa
0: matarong sa parang... Kagano, tapos mga testa, mapuslan nyo gini ng testa, NC1, NC2, NC3. Hindi pa ulihin, tanan, hindi pa rin sa atun sang una. Hindi ka graduate, mga 30 taon ka, Tiyo, wala na pag-asa ni. Eh. Pero subong, bisa may edad-edad ka na, kung gusto mag-eskwela, ara, mga anghensya ta, ang testa, kadamo-damo sa mga ginataliyar sa testa, depende sa hilig mo. Kag makaubra, kagid niya, mag NC1, NC2, NC3, kaya mo na ginapangita subong mo. Ang NC, ang ginapangita subong, daw lisensya mo na ina. So, takto na, eskwela ka, lugay ka pasaway, lugay ka pasayang-sayang.
5: Atas naman, wakos na gamor siya, mga silaway. Ang wala na mabulik siya, kaya. Salamat, kid.
0: Sige, salamat, kid. Tatak! RMM. Kay Nanay Rod sa liwat, Angels Touch Softball Season 2. No, nalawag na natin sa liwat, first game sa Domingo, Tabay versus Payao. Second game, Team Cali versus Team Strikers ang Kabatuan. ang first game sa hapon, alauna sang hapon, Team Biaong. Ang Biaong bla mo ni ang Kalinog mo versus Team Pepong ng Lambunaw. And ang second game, alas 3, Team Bypass Kabatuan versus Ocho Banters ng Santa Barbara. Ang iningabahin, mga kasama, builog na ginadulong sa atin sa Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Abi nyo, para sa ubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso lang ini. Ang D3 Bio, well, mali kayo dyan. Ang D3 Bio, nagabulig din eh, para sa masakit nga tutunlan, ining tonsil nato na sore throat. Basta may bilan, nagabatyag sa sakit, kagaskad, ang imo nga tutunlan. Damo sa kabangdanan ng sore throat o ang paghubag sa imo nga tutunlan o tonsil. Ini pwede tugas sa simpleng heartburn, bangod ginasunog ang imo tutunlan sa asido. Ngalin sa imot yan. Kag masaming nga kabangdanan na amo ang kagaw nga streptococcus. Isa ka sa isang kagaw nga nagatugas ang paghubag sang aton nga tonsils. Ang Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy, makabulig din sa pagaganhagan sang imo nga sore throat sa duha ka pamaagi. Una, amo ang paghapin sa imo nga tutunlan sang extra virgin coconut oil. Agod nga malikawan ang pagkasunog sang imo nga tutunlan bangod sang asido sa tiyan. Ang ikaduwa, ang pagpatay sa mga kagaw nga nagapahubag sang imo nga tonsils. Ang D3 Bio, kilala ini nga natural nga antiviral, kag antibacterial specialist para sa ubo, sipon, hilanat, trangkaso. Kung hindi nami imo tulog, try mo mag-inom sang Klinika D3 Bio. Nagahatag man na sang ayaton sang insigida ng inihiriya kag nagapadasig sang ato metabolismo. Ang Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ginpamanan pa sang vitamin D3, mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. Kaya pwede man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, pwede man kamuda ka diretso, pwede kamuda ka lusog. Kung gusto nyo magpa-check up sa atong mga Doctors of Alternative Medicine, may branch dira sa may Apologista Street, sa may Sara, Barangay Baybay Miagao, sa Antique. Damo sila branch, duwang branch sa Antique. Kaya main branch nila dira sa may Kilid, sang Robinson's Haro. Diraan nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy kasubong sa DTX 500 Pure C and ang Klinika D3 Bio.
3: Tatak! RMN!
0: Pangaral na si John Mark. Si kasama John Mark, ma-observation report, tanay si kasama John Mark. Ah, ini yung sarod mo. Abi mo, hambal mo, globe. Kaya ang globe yan. Dira tawgay, kag ipasak na lang di sa ako. Dira tawgay, ano na sarod mo? Ah, digto mo tawgan. Uy, kalistahan da. Off-air na kita sumong sa radyo, pero sa Facebook, YouTube, and RMN application, pwede man gyapon pamatiyan. Ang aton nga, ha? Ah, okay. Mayong nga aga kay Ma'am Aliza Friedrich, kay Ma'am Lorna Vasquez, Ma'am Nanay Delia Baylas, Nanay Rod Evangelisa, kay Sandro Palmares. Shoutout sa Palmares family. Sa Agtambo, Pasig City. Sir Jess Pal, masubo-subo nga balita, perde si Alex Yalaw. Telepi Firm, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Mary Ricabar, Madam Alice Friedrich, Mayla Hago kay Gansha, Kagawad Noel Coscoluela, happy listening kay Nanay Lydia Tamelo, Nanay Lorna Vasquez, and Nanay Teresita Puertas. Kay Ma'am Susan P. Sascar, naka-monitor man sa aton. Mayungaga kay Caproni Paguntalan sa Pararasur Tigbawan, Turbo Mateo sa Molo, ang nagtamiyaw si Gold Star. Hi man kay Sir Lito Binias. And ang aton nga radio, Manibela Driver. Salamat, Nanay Charina Mandar. Si Papang Miling. Nadula, okay. Kay... sino niya? Okay. Panawagan galito karon na. Si J.H. Buenavides, Chris Aligante, Albert Buenabarnuevo, Annalyn Penuela, Joseph Kagud, Luz Mabugay, Ronel Sonio, Ray Madrigal, Real Lagamon, Dudes Betchaida, Rose Huntuan, Thelma Romero, and Andy Canto. Si Inday Sanguimaras, sa katutok man. Ma'am Mercedita Almirante, at Sir Bernie Erpalua, Selvia De Maala, Lanilin Martinez, si John Freth Kausing at Cambi Ags. Ang ba ni Ma'am Alice Friedrich kay Kyla? Naku, day, huwag magpadala-dala kay Ronnie. Ayan, buntis ka na naman sa ibang lalaki. tani nagpahimunong ka na lang. Pero daw hindi gid mapunggan ang katol. Te kung hindi, busong ka. Yan si Edna Mohal, mayong aga. Morning, Tio. Igapamati kami. There is may Barotac Nuevo. Laigay ni Sir Jess Pal kay Kyla. Baw, Kyla. Nagay pati agad-agad nga naga bago na siya si Ronnie. Base nabalaan niya lang nga may kwarta ka na subong. Amo na gusto niya makipagbalikan na isa imo kami kwarta sa hututon si imo. Kaya gistoryahon mo na ang guy nga nagpabusong sa imo nga hambala sa siya ang tatay. Kay total gusto yamang kaina. Kung nga batunon niya gidman, kaya nagpabayad ka sa iya, kada pampam mo, siguro na batunon niya ka na, pangasawon, kay hindi na sa magbayad sang 5K. Mabayad ka pa kung may unay ka na. Mama Maria Rubicano ni Kato, thank you. Si Ma'am Mary Ricabar, still tuning in. Thank you. Kay Ma'am Avic Paez Esmeralda. Si Alan Ilanggo, Alian Ilanggos. I always mistake it for Alan Ilanggos, si Kagawad. Alan Ilanggos. Ready na si kasama John Mark. May observation kita sa syudad.
1: DYRI Radyoman Report.
0: Kasama John Mark, mayang aga. Nautod. Nautod. Damali, John Mark, nautod. Ang kamot ni, ano, nautod. Musta lang nage sa mga nagpamahaw. Sir Johnny Figuro, ng Figuro Meat Shop, mayadayad gid nga aga sa inyo. Si Sir Romeo Manay Jr., si Buds Jr., aran na si Sir Ruter Infante, oh. Sir Kim Yvonne Ferraris, mayong aga. Si Sir Shokoy Shokokoy, salamat gid, naka-standby. Okay na, naka-standby na, Radyoman John Mark.
1: DYRI, Radyoman Report.
0: Radyoman Ibella 4, John Mark Alubro, pasok!
6: Radyoman na Tioy, mayong ano sa aton na...
0: Daligid. Si, bala mo nga opera ta sa radyo. Dili mo sa ako ni Pasak, bala mo. Ha?
6: On air?
0: Wala pa si San John Mark?
6: Ara na? Ha?
0: Ara na si John Mark eh, wala pa na op-air. Hindi anay, dili mo ibutang, wala pa mo op-air. Dili mo ibutang, hindi ko kabatik kay Radyoman John Mark, may kumonitor. Okay, ibutang mo this is Radyoman John Mark. Amo ning ano yaw, hindi? Ah, globe shot. Dalingit. Like, kasama John Mark. Dalingit kay... Wala pa dalingit eh. Kaksong kwa na hining ako monitor dali. Dalingit John Mark ha. Kay... Nag-monitor na ko dali sa may kaso por kaso. Ara na. Ayan, kasama John Mark.
6: Yes, Radyoman Tia Tioy. Mayong aga. Aga sa atong mga tagpalamati. Subong sa programa. Isogit kay Tioy. Exact location na ito. Dali kita sa maya. Area sa nga Diversion Road da no nagapundo kita dire para sa pagpanalag sa nga mga nagaalagi no Radyoman Tioy. Una kita sa sitwasyon sa nga panahon sa subong mga inoras sa makita naton ang bulan no nagapangilay sa aton dire samtang naga nadulog kita ginagad ako gani mga pe
0: Simoy.
6: Ang sitwasyon na sa palibot sa nga Iloilo, no, matulotaway sa mga inoras, ang dalanon, magluwas lang kagina sa ginat punduhan ta dire, may nagabalintong dire kagina nga isa ka motorsiklo, no, kahit ara sa inner lane, no, ang isa ka auto, maliko siya tani dire pa kadto sa may isa ka hotel. Pang may gasunod na no? Nga isa ka motorsiklo te
0: sa pangpok sa nga doon.
6: Hotel.
0: Hotel.
6: Motel hambal ko.
0: Hotel.
6: Noti mo na, maila kay te gas lang na agom sa nga isa ka rider, no? Sa gina. Kay, buot nga nga may nakabutang man na din nga no right turn niya nga ma-right turn to yung auto. Si sakam siyang nagasunod niya nga motorsiklo eh. Eh, may lang kay minor lang, no? Gas lang nga nakuha nga, kwan, nga nakuha sa nga rider. Kagati, na-respondihan mo dayon sa nga ton niya mga taga-Icer, Radyoman Tioy. So far, no, titiyan muna, no, ang aton niya mga nagablayahe, subong, makita naton sa mga hospitals, no, nga nagapalarking, mga taxi naton nga nagawalat sa nga pan, sa nga pagwa sa nga aton nga mga nurses dira, no, kaya iti amo ni oras sa tiguluwa na ni isang mga pan, nagaulobra sa mga hospitals naton, dira sa sirat sa ngilid, no, ti chamba sa nga aton sa mga kautoran nga mga drivers man eh, no, para nga makaganar-ganar man gamay, kaya apisar nga dokadako na nga daan sa nga pagsaka sa nga gasolina, no, bisan kita ganito ga pang-upload magkita pagkita makita nato ng presyo, no, argumentiyoy matugong ka makita mong presyo do gatakilid ka na lang kayo do pinapaminsar mo na lang at 50 mo lang niya okay lang eh
0: importante support ah
6: Jay muna, no, te ang sitwasyon ka ginapagit dito sa may kwa, no, ang problema na firme sa may may dunistiban bla radimantiyo eh bisan wala na ulan, no, pero ara gyapon ang danaw nga daw nami na lang buyan sang pantat kaga tilapia, no,
0: wala pagid na masolusyonan abi ko may declogging na nga natabo dira
6: may duway pagid, no, kayte embo to hindi gani kalusot ang tubig gawa kayte manubo ang porsyon bla radimantiyo do hindi ka lusot ang tubig, no,
0: kung high tide siguro tiang guan na sa baybay. Kung high tide siya, nagabalik ang tubig daw amo na guro ang problema dira.
6: Kay grabe nga dan ang kung kaysa mag high tide makita mo radimantiyo ang bibi bala na siyang higad dagat na baybay asuba na ton do gamay na pila na lang bala kadanga mga lima ko kadang napot
0: do naganubo nga naganubo ang duta, no, nagatupo na sa baybay.
6: Oo, eh do kisa do ikaw bala kulbaan nga do basi bala kon maglutaw bala ang manubo nga porsyon sa siyudad bala. Eh bisan yan eh sa atrium ginasulod yan eh kon na kuan.
0: Oo. Kita ko daya sa atrium dira pirmi.
6: Oo. Dito gani ba isay kami siyang pasahero ko kay nag-area ko no sang dito sa may area sang San Agustin blao. Dito may kundo dira. Nag-area ko no sang tubi ang ano ang hotel si Tubograph mga area sir do la dangat sa may aurora bla ang tubi. Singko to grabe init tapos damo-damo tubi. Mga nag-area sang tubi ang kuan. Ang hotel ang siliko hindi taob na sir hindi ah amo na permit
0: amo na galing rason dira kung agad danaw dira
6: oo humaga taas to ang tao
0: kinariyan tubig halin sa diin
6: siyambot na nung hindi mako magpati nga nagariya ang tubig sang tubig ang hotel kasi sa dalom bala at damo bala tini kung nariya lang mga gamay lang na yan dalan lang siguro ting a porsyon na mga mula na ang makwanda. Eh, bilog na yung area ng kwansang aurora nga malabot ang kwan gaya yung mga lapit sa kadanga o gaya nga kadalang damulon sa tubig. Eh, but silingon tao gaya nga nagsulod eh. Kumaga, tiwa naman ko nagpuwis kasi ang balik ko na nag-riya mo. Prokita ko ya dito sa may atrium sulod yung tubig. Eh, but silingon tao gaya nga nagsulod.
0: Tao, correct.
6: Eh mo na ano ang aton subong dala noon dito sa may
0: depression para tawag ng bulan ito but sino wala man pag may pagtupang ulan subong no nami aton simpo subong
6: do wala no wala gid na malimpyo ang aton kalinga kalangitan na radimantiyoy sa may pase bla kag ina napapase ko bla radimantiyoy mayabok ya but sino do wala hindi dia wala puro nagulan. Dire lang gid sa ato nya nagulan jagina no sa may pagaling ko sa San Miguel kagina nagulan man kag sa Kabatuan nagulan man jagina tapos dire sa siyudad ti muna no
0: uy Kabatuan lapit na lang piyesta galida September 10 kag nagasugod na ang food fest sa Kabatuan kag Lambunaw no sugod na da no
6: may nalagaw-lagaw to mag food fest daw no na mag taon-taon bla
0: na may lagaw ko may kwarta eh pero kuya ka kwarta maagot man ka lang to.
6: Uy, magaling mo mga unod kay tama mga gismil para nga doon.
0: Napulbaan na itong mga haga ng mga trupa to. Kiba, o makita, nagalikaw mo. Kiba, ari naman sila, mapalibre naman sila. Nagalikaw mo na, oh, cheat, bill na. Pero plastado na, ambal nga ni Mayor Doc Boboy Pueyo, plastado na da, damo na sa mga banda-banda. Kaya matawai, no, ang food fest dira sa may Kabatuan. Luwat piyesta nila, September 10, the Webes ining adlaw. Kasama dyan, Mark.
6: advance happy fiesta kaga mayo lang apaga celebrar sa nga food fest sa Radiman Tiyoy sa mga sa kabatuan kang ti sa Lambunaw man niya. Na makakakano tam lagalaga man tada. Isensya la kabilog pa inasal kon makatilaw ka.
0: No no eh, bisalin na halin dito sila kag basta libre lang. Do na mi usam pero kung may bayad of ka ka-upload lan. Kasapno tonlon.
6: Oo, no. So,
0: pati ang pag-inom no, kan... ka serbisa, basta ikaw bayad o ka... Ano yung biyari naman ito? Pait na naman.
6: So, klaing gimana no? Kung basta gani may bayad tapos mahal.
0: Sub-rasyon, sub-rasyon. Pero kung libre, sus matsagi ko ito, ano ni tubig? Kung ito kondisyon ko mag-inom sub. Misan wala ice ko. Gandalihig lang, no? Isa pag-inom eh.
6: Kumay upo dyan, makakahambal ka. Dugay ako naman, be.
0: Yan, ibisan whiskey gani. Ano ni iced tea? Basta libre, ganyan. Ay, nano.
6: Nami, yung libre mo. Why na yan, sing, kuhan niya. Basta libre yan, amit ko na yan, sabor yan. Tingin mo na, no?
0: May mga pasahero din. Ang balyang, oh, libre na, amit. Nagligad to, nagagad ko kay John Mark. Babae niya, balyang, nagagad ko kay John Mark. Libre yung sakay, hindi man sa magsakay. Ang babo, talagang ni libre na, amit. Yan ba, may nagtalyar sa kunusin mo, libre yung sakay, hindi ka makunong magsakay.
6: Iway, kuya, balo, kung dito yung makantoy, ha? Basi ko, lahat yung katuan. Delivery si ko delikado pagkanto sa delikado lang ng lugar o budlay na.
0: Hindi na pagdala bisan din okay na da.
6: Okay bala kon mag-abab lang wasay sa likod ta delikado.
0: Pag mamigaba wasay. May tani kon liog lang ang ot doon may problema pero ang liog sa dalom ot doon pa utak ko gid ang problema.
6: Budlay ah. Prasang kilala, mga kilala ko lang.
0: Sino be? Sino be? Ngalan be? Sa kilala mo be?
6: Hindi lang ah, basi. Pero hindi ka nang magbubuna na yung lumusta.
0: Basi mauna sila mawasayan lang.
6: Ay, ganun na apas sila sa nga ilang ako na pag-apas sila, di man. Hindi, puli man.
0: Gatalalaas sila eh.
6: Pare ka mo sa igpat-igpat.
0: Pare. Igpat-igpat. Maplor show mo ah.
6: Sakam yang dos for dos kapsul, di man.
0: Ma, plor show kamu ha.
6: Ole!
0: Timing nga nina, mga manog alauna, kay laban-laban, star dancer, gid na yan mo.
6: Ako.
0: No. Dako ba? Ay, abot na na.
6: Kaya mo na na, Radyo Man Tuyoy, ang madulong na sa inyong sitwasyon, no? Dari sa sidad sa nga, palibot sa sidad sa Iloilo. Ang ato, mga kapulisan, makita man ato nga nag-libot-libot, Radyo Man Tuyoy, para sa pag-bantay sa kalinong kaga-katawahay.
0: Magaling, na-try na itong tawagan ng Kalinog Municipal Police Station, kaya may balita to nga isa ka... Isa ka managbaligya, balot ha, gintero ang managbaligya sa fried chicken, ego. Ang manog fried so, chicken, pati ang bata ay sa likod, kay lumapos ang bala sa tiyan. Diyan ba, kung ano managbalot ni asset? May pusil.
6: May pusil, ha?
0: Oh? Oo, may pusil. Ano ni nga klase managbalot? Isa nakakuha pusil ni managbaligya, balot, may pusil. Magreklamo ka ni ano ni hindi man ni Pinoy bang tiruhon niya kadayo na
6: ba masubo ang balita ni eh may bata ano la kun may lagon duckless na kun ano dang nakuan sang bata ko kun bawa
0: dumapo sa chat
6: ko lang
0: sige
6: ah Timon Tuyoy no tamyo galing naton si Clark Steven Sanchez no parente ni Ronald Arjiman Ronald Sanchez nga nagabiyahe pasubong sa nga grab to atop sa kuno sa kuno sa ungka nagamonitor sa RMN na Radyo Man Tuyoy hindi na siya magkatulog dahil kundi ka monitor sa kuno sa Papa G Radyo Man Tuyoy muna na pampatulog
0: pampa pampautog. Pampatulog, pampautog.
6: Ma-upa naman ikro ng tigulang daw puli.
0: Hindi yung Papa Jean, amin niya kay kontra-uplok na yan.
6: Muna lang, Rod Diamante, basi ko may mga magyan kita karon, mga towards yung din, karon niya may kalatabo, gabay pang wala lang. Ura una dire mabatian sa Arimen Iloilo. Itulong na to na una sa pagpangalagad sa nga isogit kay Tiyoy. Rod Diamante. Direkta na lang dire sa Maya di, Diversion Road, distrito sa nga Mandurriao. Kasama mo sa DYRI Arimen Iloilo. Radio Manibila 4 John Macalombro, Tatak Arimen.
1: DYRI Radio Man Report.
0: Salamat kayo, Radio Man John Mark Alumbro. Alas 12:48. Try mo na tawagan ng kalinog. Try na ito, nanay, makigangot kita dito sa may kalinog Municipal Police Station kay kagabi lang ininatabo, no? Aton man dinigin kakibot nga isa ka balot vendor, no? Manugbaligya sang balot. Away pa kita kabalo kung agintiro niya ni ang manugbaligya fried chicken. Sa masamang palad, pagtiro niya ni, no, lumusot sa tiyan, no, naglapos. Naglapos sa tiyan ng bala, kagang bata niya, away pa ta kumpirma ni kung pilang edad ni isang bata sang fried chicken vendor na igo man. So, saktogin ang kasasabihan. One bullet, two birds. So, try natin makigangot na sa Kalinog Municipal Police Station. O kuya kagina, pagtawag natin, medyo masako-sako pa. No? De, dire sa Kalinog, tiyo, hambal ni Stanislao Prior, wala di ga ulan, tiyo, ibaw salamat, gid, no? And mayong inabalita, kung wala ulan-ulan. Kayang duwa, ini kuno ng mga low pressure area. Ang ginabuluban tayo natin, daw wala man direkta yung epekto. Dari sa ato sa Western Visayas. Pero sunod sa pag-asa, sa pag-kigangot natin sa iya kagabi, no, maka-experience agad kita isang enhancement o ginpabaskog na ini ang hanging habagat. So makailu experience agad kita sa nga pag-ulan. Mga kasama diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Balita, wala pa balita sa Kalinog. Ha? Ha? Hindi makontak? Iambalan mo ko, balik din ang cellphone kaya hindi ko rin makontak. Sige, ma-off-air na kita, mga karadyoman. Pag off-air, standby kita sa diri sa ito ni nga RMN Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Ang iningabahin, builog nga ginadulong na sa ito sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Marilyn Namia. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na papatudan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
8: Ako si Marilyn Namia, nga taga Barangay Sumaray, San Dineo, Antique. Saisinta ang akong nga edad. Nabatiagan ko sa tubol ko nga may nagahabukol, tana. Una-una, nabatian ko na sa radyo nga mukarang nga may consult tension ang Life Extension Clinic na libre. Gani, nag-autogigay ako para nga magpakonsulta. Naghamba ng doktor kanakin nga may guiter i ako sa tubag. Tapos, inbisitahan ako kang Life Extension Vitamin D3 ang inbisita kanak. Pag year 2020, nagpakonsulta ako liwate. Dito, nakita ni doktor ang akin nga tubag. Mawala rin gilita na ikaw tumakita na nagpupul nga ra. Gani nga nagpasalamat di ako sa mga doktor sa Life Extension Clinic kay may alibyo gid, may karaydan gid ang akon nga glitter. Nagpasalamat gid ako sa Life Extension Vitamin D3 kag sa Ginoo nga ginubayan nga mag-ayad ang akon nga tubig.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mga kasama, iningabahin dulong sa aton sa Life Extension Vitamin D3, you know, the science of the sunlight in a soft gel. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended, most prescribed ini nga vitamin D3 brand sa Pilipinas. Pataas ang vitamin D3 level sa aton dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa

0: ini ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton kolon kag pangontra sa problema nga constipation kag agud maamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Super fiber, mga karadyuman, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuwi agud hindi magtinarang giko sa aton kolon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton immune system kag pagtuga sa balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong nga kolon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber ang fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. And here yet, no, sa mga gusto naman no may luyag na magpa-check up sa mga doctors of medicine, mga ano ni mga lisensyado, mga eksperyensyado nga mga doktor, medical doctors, pwede gid kamo ka bisita sa Life Extension Medical Clinic para sa libre na medical consultation. Magkari lang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbakharo, Iping sang Barangay Hall, Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City Iloilo, lower ground floor. Tubang ni sang escalator kakilid sang food court, no? May branch man sila dira sa may Bangga, Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade. Sa Uton, JC Zulueta, tubang sang Iglesia ni Cristo. Kagang pinakabago dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras, may branch man sila dira sa may Tabok, Negros Island Region, Kabangkalan na tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod, kag Tobias Fournier Street sa siyudad sa Antique, kag Arnoldo Boulevard, Rojas City, Capiz. Alas 2:55, yari na mga kasama na mayo kay mga pisan ini kag very accommodating ang atong mga kapulisan na sa Kalinog, no, kay may report kita kagabi nga may isa ka manugbaligya sang balot nga gintiro niya ini ang manugbaligya fried chicken.
1: TYRI Breaking News.
0: Kaupod naton sa linya from Kalinog, no, si Police Master Sergeant Aldabon. Sir, mayad-ayad gid nga aga si Tiyoy. Nautod siya din. Nautod din mo ginatawagan Radyo Man Jason. Si Police Master Sergeant ni Police Master Sergeant Aldabon, ano? Sige, kaya Kalinog nagapamati siguro sa aton sa Facebook ang mga taga Kalinog ining balita nga ginlutang sa manugbalot ang fried chicken vendor sa Barangay Poblasyon Sentro Kalinog kagabi lamang ini mga kasama. So aton nakigangutan, kaupod naton sa linya subong si Police Master Sergeant Aldabon. Sir, mayong aga simo. Si Tiyoy Pancho ni sir sa RMN Iloilo. Live kita subong sa programa isugid kay Tiyoy. Police Master Sergeant Aldabon, mga yun ang kabitani sa detalye. Apartid rin, no, sa may ginluthang dira sa may Poblasyon Sentro Kalinog Iloilo kagabi. Police Master Sergeant Aldabon. Hello, sir.
2: Hello.
0: Hello, sir. Mayang gabi. Amayang aga. Hello, sir. Mayang aga, sir. Today, call ended na naman. Dalingid, ha? Kay nga hindi mabatian. Basi wala siya talkback. Ari i-loudspeak na lang naton si Police Master Sergeant Aldabon. Dalingid, mga karadyuman, ha? Hello, sir. Mayang aga, Police Master Sergeant Aldabon. Hello, sir. Hello, sir. Si Tiyoy Pancho ni sir. Live kita subong sa RMN Iloilo. Hello, sir. Oh, sir, mamangkot. Batian ako, sir.
3: Hello.
0: Oo, sir, mayong aga.
3: Hello.
0: Ha?
3: Hello, sir.
0: Hello, sir, mayong aga, sir. Hello, sir.
3: Hello.
0: Oo, mayong aga si mo, sir. Dalingit, sir, tawagan ta ka sa piyak ng linya, sir. Dalilanggid, ha? Si Police Master Sergeant Aldabon, dalingit. 5-9-8-6-2 ari. Dalingit, kay tawagan natin si sir diri sa piyak na linya. Kung para makigangot kita from Kalinog ini, confirm lang natin ini. Sir, mayong aga.
4: Hello.
0: Hello, sir. Good morning. Hello, sir.
4: Hello.
0: Hello, sir. Mayong aga. Sa Kalinog Municipal Police Station, sir.

0: Hello, sir.
1: Paano yung cellphone ay? Hello?
0: Oh, sir, daw inyo cellphone guro guba. Si Tioy Pansyon ni sir, sorry man.
1: Hello?
0: Batian ako, sir. Mabatian ako. Hindi gid ba. Dira sa ta phone hindi pwede no kay off air ta no. Hello, sir. Ate, eh, biskan ano himuuntan eh, duwa na cellphone usar ta, ang inyo ka cellphone da sa kalinog ang guba! Duwa ka cellphone ani, may iPhone Pro Max 19, kag Samsung Flip. Hindi na ako magpati sa linya niyang guba, inyo cellphone na ang guba! Paano nyo mapatihan ka kagina pa kita nga hello, hello, hello, hello. Duha ka cellphone ginusar ta. Abi ko nagahuya ko gani kaya ton cellphone ang guba. Kali paano mang guba ang iPhone Max ano, Pro 710. Sa ilagid linya guba. Why nagin sila iban nga linya da? Na no klase nga police station na ihaboy yung mga cellphone nyo da kung guba. Paano makareklamo ang tao da kay agas sa maggabi? Puro hello na lang mabatihan sa inyo da. Eh, mayor ikaw, bitchika mo yung mga cellphone da nila sa mga polis mo daw. Oh. O klase, cellphone ngayon, guba, guba, guba. Ay, pamakutan lang kung may iban silang cellphone. Ari, i-text lang sila, i-text sila di kung may iban silang cellphone number na pwede tawagan. Ano mo lang nga, dapat remedyo da, kasamang Jason. Kaya ikaw, irikik ka lang, irikik. Huwag ka paminsan sa solusyon. Nagiging na pa nga hello lang asa maubos ang oras ay hello, hello, hello, hello. Pero sa mayo kayo nagsabat, no, duwa lang ka ring. No, duwa lang ka ring, wala pa gani, hindi maglapot gani, duha. Mga isa kagtunga pa lang. Nagasabat na si Police Master Sergeant Aldabon. Amo naka-accommodating, no, dapon na dapat aton mga police station. Na hindi nga kwanto sawa na ring na nga ring, ling ring, wala may gasabat. Yanon muna kay office phone ina yan no. Kapamakutan lang sila kung may iban sila nga number na pwede matawga. Excuse me, na pwede tawgan. So samtang ginahulat-ulat nato ini kay nakabalaka ta ang bata to na igo white kabalo kung pila edad sang bata. No ara sa likod sang kamay tiniro sa tiyan lumusot ang bala. Ako lumusot ang bala 9mm no. 45 dito wasaag di ba? Yung mga 38 siguro 9mm malapos ni ang bala. Kaya mo nang ato ni Baloon kung anong kalibre pagid. Mayong nga kay Nanay Lori Alejero Guriseta. Siling ni Ma'am Margie. Aro, dayaw ko na sa mga laygay ni Ma'am Margie. No? Para kay... Sino may problema to kagin na si Kyla. Kasi sa mga babae, bla. Kung mang lalaki man lang kamo, eh, pwede man kamo kausar kondom. Ito, di ba? Pwede man kamo kainom pills. Labi na gin, kung balaan nyo nga palukpan ka mo. Kung sagwa na yan, tiwa'y problema. May mga iban nga mo ng patakaran mo. Wow, oo, gabutanay niya. Hindi pwede lukpanay sa sulod niya. Kaya kung mapalupok sa sulod niya, lain ang rate niya. Adjustment ang rate kung sa sulod ipalupok. Pero kung sagwa na yan, misfire lang anay, te, 5 mil, 5 mil. Pwede tani, di ba, mag-condom, pills. Tama, pwede nga usaron nga contraceptives, no? Paano din magbusong, galingin na salig nyo na, palukpang ka mo sulot, eh, ano ka? Babae, gid ang kaluluoy, gid rin sa amon nga problema. Kaya lalaki, ah, mapawala, lana niya. Say, Pablo, kung babae, magbusong ka, pila kabulan mo na dalun sa tiyan mo. Ikaw pa mabata, ikaw pa maririan. Pagwas ang bata mo, gagindala mo siyang kabulan, ikaw pa masagot. Ikaw pa matipan. Ang lalaki na ah, mapaliwa-liwa na yung bala. So, balikan, niya lang ka na kung hilom ng pilas na. Kung babae, makakababainan, maghalong, gid ka mo. Kung pwede lang nga hindi, kung hindi nyo bana, nung inyong mga partner, kung hindi nyo bana, hindi, gid ka mapabimbang. Wang yu drilon pang mayong aga si mo da. Kay Ma'am Telly Piffer, si Kagawad Noel Coscoluela, tamiyaw ka ni Ma'am Mary Ricabar, pati si John Mark Alumbro. Nani Benliro Betsaida, mayong aga si mo. Salamat, Gedma, Nani Benliro Betsaida. Si Agosto 5, dire sa may Kuwait, nagapamati man. Si Estanislao Prior, dire sa Kalinog, tiyo'y wala, gidiga ulan. Nami, chimpo, da mo. Kay Len Gordevilla, mapasuli-suli, kapapilido. Kay Ma'am Lynn Gordevilla, good morning, Tiyo. Si FRMG Nono Ni. Ay, okay. Hello sa family Gordevilla sa Pilipinas. Watching live, Tiyo. Dire sa may Riyadh.
2: Tata, RMN.
0: Kamusta nga buhay-buhay sa Riyadh? Nami da sa Riyadh-Riyadh. Nami lang kung abroad-abroad ka, no? Nami lang, wala man lang nga nami kida mo kwarta, nami lang kung ara ka mo dira. Ama na akong ginatubod. Eh, syempre, kung ara ka dira, ti, alikaw ka man sa stress di sa Pilipinas. Wala reply. Hatsing hatag lang cellphone, di ba? Basi maglaygay. Naka-text naman ta sila, nakatawag naman ta sila, inform lang, ano nga, ining, wala, gid sila guru. Basi pati ang screen nila to, ya, basi pati screen nila to, guba. Inform mo lang karon na ang unang radyo, unang balita. Inform mo sa GC. Hindi sabong inform mo sa GC, chat mo sa GC. Na nagtawag kita. No, dito sa may Kalinog Municipal Police Station. O galing guba ang ilang cellphone. Ang wala na iban nga number ang Kalinog Municipal Police Station. May arat na try mo, tawagan ng base daan na ng Kalinog Municipal Police Station. Kayo talaga, wala ba kayo mga bago, ari, police hotline, no? Dalaga, hindi mo pagay ihalina. 0998-202. Hindi, ari ang Kalinog Municipal Police Station. Ako na matawag. Ako, direct ko matawag. Sige, ari ang bago nga number nila mo. 0998-967-967. Lawagon ta lang para kung kinanglan yung numbers ng Kalinog Municipal Police Station. 967-3732. Are. Try nato, are. May nakabutang Kalinog hotline ho.
3: Dial is either unattended or out.
0: Amerikana ang kasabak. Ati, wala mo lang yung duwa natin ka number. Ah, kagina man ang tawagan mo. Ay, okay. So, hamba ni Ma'am Alice Pride, text mo ang Kalinog, subong. Hamba lang ang Kalinog na ihaboy na lang sa basurahan ang cellphone nila. So, ibaligyan na lang sa Mary Mart, biskan mga guba na kay Mapuslan pa yun. Ah, ugtas ito. Ugtas git eh. Ugtas git eh. Just imagine ah. Imagine na lang ah. Nag-ugtas ko. Imagine na lang. Kung emergency be. Kung may emergency be nga kinanglan. It's a matter of life and death. So, tawagan mo. Tapos, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
4: Agoy, Choy.
0: Matapos ang maugtas ng life and death, may emergency, kinala mo, tawagan ng Kalinog Municipal Police Station. Ay, salamat, nag-ring. Ay, maano ka ni ma, medyo maanami inami, pamatsak mo, mag-ring. May nagsabat, ay, salamat, ginsabat ako sa pulis. Tapos, masugod sa hello, natapos sa hello. Sino hindi mag-ugtas? Sina, di ba? Puro hello, hello, hello. Tapos, mamba niya, ay, hindi ko ba, cellphone, ta? Parehas ang salakyan. No, pare sa mga kapulisan da, nagapamati sa ato sa nagkalain-lain ng mga police station. No, ang cellphone dapat daw salakyan. O trataron nyo nga daw salakyan, ina niya. No? Dapat adlaw-adlaw, gina-check nyo. Diba, salakyan, gina-check na adlaw-adlaw. Ilang tawang oil, ilang tawang tire pressure, wala tawang ta, ano, naka-check engine niyo. Ang brake niyo, okay pa ang brake. Ang iyang, ang radiator fluid niyo, okay pa na yun. Diba mo ng mga basic, ang suga yan eh, okay na eh. Ang iyang tail light na eh, nagasigal eh. Ang signal light na, may araw ni signal light, okay, biyahe ko. Parehas man sa cellphone, kaya komunikasyon sa mga police, cellphone. Wala nyo gina-check na pre, tawag yan ay ng cellphone. Base naka-airplane mode ni Bla. Pag may emergency, base magtawag si Hipe, hindi ta makontak, makakigan. Tabi, tawag yan ay ang cellphone, tawag yan ay number ni pre. Buddy, buddy, mista, tawag yan ay ang number ngayon eh. Pagtawag, puro hello, hello. No, pre, guba na yung cellphone to. Hello, Hepe. Ma-request kami ta ni Ili cellphone, oh. Kaya, puro hello, hello. Iguba ang earpiece ni. Ma, hindi mabatian ng mga gatawag, diri. Hindi Imla, dapat na kayo kung isa kung gaba cellphone mo. May siguro, may signal man. No problema sa signal man. No, galing sumong kalinog, araw-araw, magproblema ka mo signal. Dapat gina-check ina. Pabalingan mo nga ako, hindi ta makontakt, paano makakontakt sa ito ng mga pumuluyo nga nagapangayos ang bulig, tabang sa ito, emergency. O puro hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Check nyo na eh, check nyo na eh. Siguraduha nga sakto nga ton yung mga cellphone number de. Duha ka sabat na ha. Duha ka ring na dapat. Ta, hindi magsobra lima ka ring, may masabat na da ha. Diba mo na ang unang yung pagwa to ni General Torre. Quick response, di ba? Quick response time. 5 minutes, makaresponde. Di, dapat hindi madulan eh. Kung tawagan, dapat nagasabat na. Di, wala man siya nagsabat, gin man to. Galing puro hello, hello, hello, hello. Eh, sa mga taga-Kalinog da. Di, palayog pabalo kay Hepe da. Na may problema ang inyong cellphone. So, kung emergency ni Pao, maugtas kasi emergency. Ikaw pa unay dulong sa ambulansya. Sige, ante sana may way na mata topic ko di. Malakat ko, makatuo, kalinog, sumong! Kasi makapamista man tayo. Ay, Mayor Iko Calvo. Mayor, morning, morning, si Morning Sibo. And mga kasama, para madulang ugtas nyo kung nag-ugtas ka, hindi ka magpadala-dala sa ugtas mo. Nami kung nag-ugtas ka, kapehen nyo.
2: Tatak! RMA!
0: Kapehen nyo! Kaya nga, kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, damog idini ang mga benefits niya. Sobra pa rin sa kape nga ginainom mo subong. Ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, may sangkap ini nga collagen, o ingredients na collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, may chia seeds, kundi hindi pa namin inisang digestion. Kinabutang ini ni Mrs. kung maghimo kami sang shake o sang fruity. Anak ka lang yung mga prutas, eh, blender mo lang, butangan sa chia seeds. Naka namin sa digestion naton. May sangkapang nga kapihin yung black cumin. May kokwa, may gotokola, may maca root, may ginseng. Nagpa-abtik ini, nagpa-pisik ini, naghatag sa dugang enerhiya ini. And syempre, kape. Yan ang mga sangkap sang kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee. Basta nagainom ka adlaw-adlaw sang kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee. Nagapahubin ini, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami sa aton nga pagpamuin, nagaparelax. Sang aton nga huna-huna kag nagapautay sa pulaw. Ginapapatamis pa ini sang stevia, so safe para sa mga diabetic naton nga brothers and sisters mga kasama. Kag ang ginpanami man sang non-dairy creamer. So mga sangkap niya pa lang, dapat mo na gid matilawan ang kapihin nyo. 14-in-1 herbal coffee. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. Kaga pwede man kamo kabisita sa may Zamara Shop, iping sang Sarabia Optical, sa sulod mismo, sang Activity Center, sang Mary Mart Mall. Pwede ka mo kapamangkuda kung paano na ka mo ka-order online. Sila na mapatigayon sini, kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee. Kaya para muok ang tulog nyo, dula ang pungot sang ilong nyo, kapanami pa sang kutis ninyo, ay mga kati-kati katol-katol ninyo. No, ang Soft Touch Wonder Oil. Nami ini nga balanyos, bago pa lang ni, pero ikaw paubos na mo. Basta makakita ka mo sang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, sigurado may Soft Touch Wonder Oil. And vice versa, kung makakita ka mo display na Soft Touch Wonder Oil sa mga butika na ginakantuan ninyo, sigurado may kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. And mga kasama, sa liwat, kita ang nag-agda sa inyo, ha? Sa petsa 29, Agosto 29 na, sa aton nga, 74th founding anniversary. No, mayara kita sa patigayunan nga tree planting activity. No, may tree planting kita. Dira sa may Alta Sierra Village. Sa diin sa Alta Sierra, sa ilang Eco Park, lapit lang ini sa BFP o Bureau of Fire and Protection. Sa may Alta Sierra Village, ang ilang Eco Park, ba tanuman natin ini sa mga fruit-bearing trees. Kaga mga native trees panamion nato ng ilang Eco Park ay para ini sa aton nga mga kabataan ano. Kaga makabulig man kita pahagan-hagan sa climate change. Join this cause. Asang RMN sa maabot nga petsa 29 ang aton nga tree planting sa Alta Tierra Village. Kaya bantayan nyo karon ano, gabay lang ang makontak nila ini. Kaya ang nagabaligya sang fried chicken, gintiro, sang manugbalot, sa Kalinog, Iloilo, ginluthang sang manugbalot ang fried chicken vendor sa Barangay Poblasyon Sentro, Kalinog, Iloilo. Kagabi lamang ini ang biktima gininago kay alias Elmer, 54 anyos, kag ang bata sini nga si alias Press, wala edad eh. Samtang ang suspect nga si alias Ronel, padayon ang aton nga Kalinog Municipal Police Station sa pag-imbestigar sini kag ang hot pursuit operation. Bantayan ang ininga balita sa unang radyo, unang balita pagsapit ng alas 4. Alas 3:30 on air na kita. RMN 774. No, sa inyong mga lilisuan, ma-on air na kita by 3:30 para sa unang programa na kaalaman sa agrikultura with Department of Agriculture. Pero padayon man nga po ng mga balita kag mga impormasyon sa dili sa ating Facebook page DYRI RMN Iloilo. Sa mga nagapamati sa ato sa YouTube and RMN application, madamo ko salamat. Early exit ko sumo kay nagugtas ko to sa Kalinog. Buwas nga, adlaw kita sa Miyerkules, ulihin na ni. Katapusan na ini nga Miyerkules para sa bulan sang Agosto. Pila na lang kaadlaw ang nabilin, lima na lang kaadlaw ang nabilin. Bare months na kita mga karadyo man. Ang bilis-bilis, no? Magse-September na. Ang bilis-bilis nating tumanda. Plus 1 year na naman kita sini sa maabot ng mga binulan. Hoy, Ron, mahandukon John Boards Abordahe. Salamat si Irene Solano, Emelita Montelibano Gonzalez. At sa tanan-tanan nato ng mga OFWs working and living abroad. Stay safe mga kasama, stay safe. And stay tuned sa mga mainit nga mga balita dito sa RMN Iloilo. Your home away from home. Buwas nga adlaw, tipon-tipon kita dito sa programa isugid kay Tiyoy. Kaya buwas Huwebes, meaning butsalingon kada Huwebes kaalamang sexual ang inyong mga sex problems. Sex Education 101 on air.
2: Tatak! RMN.
0: Kaya kuha na yung mga talo sa anay liwat ha. Sa RMN Patrol 774. Kaya Radyo Man Rodel Fulion Agado. We promise by September kuno. Balik na agad sa ere. Balik na agad sa regular program. RMN Patrol 774. Ang inyong nga ginakahidlawan. Ang inyong nga ginaidolo. Aton nga ginaidolo. Na si Radyo Man Rodel Fulion Agado. Alauna 16, hasta dali lang anay ang akon nga pagpakalagad. Kitain na naman kita karon sa gabi sa programa RMN Patrol 774 and syempre sa programa Isugid kay Tiwi. Salamat again and see you again later mga karadyuman. Keep safe and be good. Have a beautiful, beautiful day ahead of you. Ciao, baby.

kabalaan na amay namo. Salamat sa sininga adlaw. Makabangon kami na buhi at may kabasko. Salamat sa paghadag sa kusog at kabahod. Sa suporta at maayaw ang kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatukod naman sa imo ang among mga abyan. Mga mamuma ang kakayod para sa pagkaos ang tagsa-tagsa. Kinadumdum naman ang ila, ang maayuhan, maayong apang lawason, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo kana ang ila alangihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na ginatubang naman. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasa

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpamati sa aton nga programa Kadalagan sa Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders ka nagaupod sa aton nga programa. Di man kamong banwa kag mga panimalay, kag nagahanda gid sang aton nga mga kinahanglanon subong nga aga, aton nga mga helikoton, padayon lang sa pagpamati sa aton nga programa. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Good morning kay Sir Ricardo Rosendo Hentolia, kay Richard Agudines, Army Linjoy Mospa, kay Ma'am Musin Dialotas, sabuman kay Sir Israel David Sinay sang Liganes, Ma'am Elizabeth Sol, kag sa mga farmers naton sa Banwasang Liganes, kag Salaga Iloilo, salamat sa pagupod sa aton nga programa. Sir Heriberto Hukaban, Sir Rene Famoso, kag Ma'am Susan Famoso, Sir Manny Olanday, kag Ma'am Elimia Olanday, kay Sir Ermelando Miniel, good morning. Thank you gid sa pagdayon nga pagupod sa aton nga programa. Ginbuksan na sa nagliligad nga Agosto 22 ang kapita sa merkado diri sa Iloilo Central Market. Ginpangunahan gid ang aktibidad sa aton Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kaupod si Mr. Noy Dongor, Presidente sang Philippine Coffee Board, kag Iloilo Coffee Board. Upod man ang LAO, kag ang mga representante sang market vendors sa Iloilo Central Market. Kalakip sa mga nagpasakop ang 15 tanan ka mga coffee shops sa siyudad sang Iloilo, kag ginpahayag sang aton nga mayor nga luyag niya nga bulihan gid ang mga coffee shops sa siyudad kod ma-promote ang coffee culture sa mga Ilonggo. Ang aktibidad ang pagapati kayo noon umpisa Agosto 22 tob 28 subong at tuig, kagasang Lunes pizza 23, may ala sang coffee appreciation day, 24 may ala nga latte art competition, kag Agosto 25 may ala espresso challenge student category. Sa subong nga adlaw Agosto 26 may ala sang coffee business success stories nga pagkahiwaton, kag Agosto 27 may ala nga kids corner, kag sa pizza 28 amo ang closing program. Gani ginagdagid nato ng aton nga mga coffee lovers diri sa probinsya sang Iloilo nga suportahan naton ang ining aktibidad kapita sa merkado. Ako sa diin madamo sa mga coffee shops, madamo sa mga coffee flavors, kag madamo sa mga nagkalain-lain nga templa sang kape ang aton nga matilawan, no? At the same time, adra naton masaksihan kung paano gid ginahimo ang aton nga mga paborito nga mga coffee blends halin sa nagkalain-lain nga mga coffee growers naton diri sa probinsya sang Iloilo. Gani magapasundaya gid ang aton nga mga coffee growers halin sa mga upland municipalities naton halin sa Igbaras, Maasin, Kalinog, Kabatuan, Haniway, kag iban pagid nga mga kabanwahanan kag kaprobinsyahanan naton. Kag diri makita naton ano gid ang kape nga hindi makapatulog sa aton o kung makapabugtaw gid sa aton kung kinahanglanon naton nga magbugtaw para sa tagsa-tagsa naton nga pagtuon o kung para sa tagsa-tagsa naton ka pamilya. Kapita sa merkado, suportalan naton ang aton nga mga local coffee farmers kag ang local coffee industry diri sa probinsya sang Iloilo. Support local kag buy local amogid ang aton nga padayon nga ginahingyo sa aton nga mga consumers diri sa siyudad sang Iloilo. Maayad-ayad nga aga. Good morning kay Cesar Siyudad. Subong man sa kay Armado Padilla. Subong man kay Armando Imano, kag Ma'am Candelaria Imano, kay Ma'am Faith Ibalye, kag sa kay Ma'am Murphy Kinlat, subong man kay Ma'am Freya Monsali, Sir Jong Mendoza, dala sa Estancia Iloilo, kag Ma'am Glorian Salvador, salamat sa pagupod sa aton nga programa. Nagdangat sa 1.79 billion pesos ang balor sang ginbilin nga halit sang habagat Bagyo Luis, Maymay, kag Neneng sa sektor sang agrikultura. Suno sa datos sang aton departamento, Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, yala sa 51,229 ka mga mangunguma ang apektado kung sa diin 41,647 hectares sang talamnan ang nahalitan. Lakip sa mga naapektuhan nga agricultural kag fisheries areas ang nahamtang sa Cordillera Administrative Region o CONCAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimalupa, Bicol Region, kag Western Visayas. Pahayag sang aton nga ahensya nga mahimo pa madugangan ang balor sang kahalitan sang malain nga tiempo sa sektor sang agrikultura bangod padayon pa ang ila nga assessment kag validation sa mga apektado nga lugar. Padayon ang aton nga pagpahanom doon sa mga affected farmers naton nga hindi gid maglapaw sa specific nga number of days para sa pag-report naton sa aton nga Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC kung napa-insure naton ang aton nga talamnan kag nahalitan ini sang habagat kag mga na-mentional naton nga mga bagyo. No? Good morning gid kay Ma'am Eva Ilyuli Laod, no, kay Sir Pog Storyverde, subong man kay Sir Glenn Carbon. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa, sa aton tanan-tanan nga mga adjusters, no, sang PCIC, shout out gid sa inyo. Bulan naton masako ang aton nga mga field personnel sa PCIC, labi na gid ang aton nga mga adjusters pagkatapos sang kalamidad kay luwas sa pagbaton sa mga reports gilayon nga gina-validate sang aton nga mga adjusters ang ini nga kahalitan para matagaan aton eksakto nga valuation ang mga nasamaran nga mga commodities. No, good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton dira sa kabanuhanan sang Banate, Nilaw, Dumangas, Kabatuan, kag Lambunaw, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton tagaan sa Italupangod, subong nga aga, naghiwat sang Campus Agri Reporters Training ang Department of Agriculture Western Visayas para pabaskugon ang bagong henerasyon sa mga student agricultural reporters sa aton nga rehiyon. Gintudlo sa mga estudyante ang mga pamaagi sa responsible kag creative nga pagdulong sa mga mapuslanon nga impormasyon tuhoy sa agrikultura. Paagi sa pagpanghanas-hanas sa pagsulat sa balita, digital content creation, Broadcasting, kaiban pa nga pamaagi sa komunikasyon, nagalaom ang Department of Agriculture Western Visayas nga mangin epektibo nga madulong sa mga estudyante sa mga pamatanon kag komunidad ang mga istorya tuhoy sa agrikultura. Katuyo advance sa aktibidad nga magtukod sang network sa mga campus agricultural reporters nga mangin katuwang sa pagpasangkad sang impormasyon kag pagduso sang food security kag sustainability. Gani ginalauman naton sa aton nga mga estudyante kag sa mga issues naton nga nagpasakop sa aton ginhiwat nga campus agri reporters training nga sa masunod naton nga mga pagpangalagad mabatian naton ang ilang nga mga campus reports nga magadulong ano ang insights sang aton nga mga estudyante bahin sa agriculture. Ang mga issues ka nagpasakop ginakatapuan sang Central Philippine University, West Visayas State University, ISOFES, no, o kon Iloilo School of Fisheries, Dingli Campus, Subuman ang Guimaras State University, ISATU Leon Campus, kag iban pa nga mga issues nga nagpadalagid sang ilang nga mga estudyante. Panginbulahan sa mga coordinators naton nga sa bugos nga pagpanganasanas naton ilagid nga ginasubaybayan ang ilang nga mga estudyante nga nagtambong sa sambit nga pagpanganasanas. We hope nga madamo pa sang mga estudyante naton ang mainganyo para nga magkuha sa mga agriculture kag agriculture related courses sa masunod naton nga mga tinuig kag dugang naton nga tagaan sa Talupangod subong aga. Meanwhile, good morning gid kay Sir J Aranda sang uton, Sir Rodel Ravina, upod man sa mga farmers naton sa Banwasang San Joaquin kay Sir Kinard Mondragon, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Mga farmers naton, mga listeners dira sa Barangay Lawigan, kag Barangay Pitugo, San Joaquin, shout out gid sa inyo. Maayo lang nga pag-inom sa mainit-init nga kape, kag mainit-init nga taho. Kay Sir Boyet Lacson, kag Ma'am Cecil Lacson, kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jeannie Bakad, kay Ma'am Ling Biloso, subong man sa kay Ma'am Maricartong Bocon, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Junjun Gabinete, shout out sa inyo dira sa Binavista Guimaras. No? Masobra 300 ka mga mangungoma sa Banwasang Dumalaw Kapis ang nagaproblema bangod sa halit sang red stripe soft-scale insect o kon RSSI sa ginabanta 123 hectares sang katubuhan. Sa aton nga pagpagigangot kay Mayor Mateo Hatsuela, iya ginpahayag na posible magtaas pa ang numero sa mga katubuhan nga apektado bangod padayon sa gihapon ang pagmonitor sa Municipal Agriculture Office. Sunod sa kay Hatsuela, nagkahulat na lang sila sang bulig alin sa probinsya government o kon Kapis provincial government nga posible maabot subong o kon sa masunod nga simana kasunod sang deklarasyon sang state of calamity. Dugang pa sang natunggan, ginakabalak-an gid sang sugarcane planters ang sitwasyon subong ilabi na nga ang milling season ginalauman nga magaumpisa sa bulan sang Nobyembre o kon Disyembre. Kag sa kaangot naton nga balita, ginlimitahan man sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA ang pag-import sang artificial sweetener sa pungsod bangod sa kahadlok nga padayon ini nga makaapekto sa lokal nga industriya sang kalamay. Sa idalom sang Sugar Order Number 5 nga gin-issue sa itong first week sang August, kinahanglan ang clearance until i-release ang mga imported Artificial sweeteners, magluwas sa 25 pesos kada kilo ang release fee kay iban pa nga mga dokumento. Ang bag-o nga pulisa nagasakop potassium kag plases stevia. Suno sa SRA, madugay na nga nagareklamo ang industriya sang kalamay sa wala gina-regulate nga pag-import sang artificial sweeteners nga ginaaligar nagapanubo sang demand sa lokal nga kalamay. Bangod sini, ginasiling nga maganubo ang farm gate nga presyo sang kalamay nga mag-aapekto sa kita sa mga sugarcane planters kag millers hindi lang dili sa Western Visayas kundi sa Bugos nga pungsod. Gani padayon ang aton nga pagbantay sa industriya sang kalamay labi na gid sa pagtapna sang sining RSSI kag ang pagtaas sang presyo o kon pagnubo sang presyo sang raw sugar sa nga gi-produce gid sang aton nga mga lokal nga mga mangunguma sa tubo. Gani yari ang padayon naton nga pagpaalinton ang aton nga radio plug bahin sa red stripe soft scale insect. Kaupod naton dili ang aton Iloilo Provincial Agriculture Office sa pagpanguna ni Acting Provincial Agriculturist Sir Jeron Magbanwa. Yari ang aton ginhimo nga radio plug.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sa tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop siniyang duga sa aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa aton kabugusan nga ani kag kalidad sa kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagginang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga ang ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tugtog, pulula at tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag magusisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sining mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagkakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang aton mga mangunguma. Pahanungdom, kikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
0: Yes, amoy ito ang aton nga pahanungdom bahin sa RSSI. Sa sining nga tinion, aton nga pamatian ang aton Agribit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Alia Pulin Hipolito. Alia, sa imong report, subong nga aga.
2: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, nagapati ang Department of Agriculture nga ang bag-o ng United Ube PH Association Incorporated mangin importante nga tingog sa industriya sang ube sa Pilipinas agud mapabakod ang merkado kag mapauswag ang export potential sini. Natukod ang organisasyon halin sa ube industry stakeholders meeting nga gipangunahan ni Agriculture Secretary Secretary Francis Picho Laurel Jr. kag opisyal nga narehistro sa Securities and Exchange Commission sa Agosto bilang non-stock non-profit organization. Bit-bit ang tema nga One Industry, One Vision, One Philippine Ube. Handong sa grupo nga himuon nga mas organisado ang industriya sang ube sa lokal kag international nga merkado. Paagi sa pag-iusa sa industriya, handong sang DA kag United Ube PH nga ang aton ube hindi lamang mangin paborito nga produkto sa mga pagkaon kag pangyamis kundi mangin isa man ka kompetitibo kag mabakod na produkto sang Pilipinas sa global market. Inisi Aleya Pulin Hipolito, nagabalita.
0: Thank you, Gid. Aleya Pulin Hipolito sa imong balita subong nga aga. Kag padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System o kon FIDIS. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.

0: ikaw may ara sa micro, small, o kun medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS. Ano pa ginulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
1: Yes, amoy ato ang padayon naton nga pagpangagda magkadto lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division o kon AMAD adiri sa Department of Agriculture Western Visayas kag pangitaon si Ma'am Lea Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbokon para nga makapalista kamo sa FIDIS o kon Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia kag duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan,

lahat ng aming nakikita at di nakikita. Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang mga nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Kapanluya, ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mas mabuti ka.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
0: Sample Plus Gold!
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold!
2: Mas pinanakas!
0: Pinagaling!
2: Pinahusay!
0: Sample Plus Gold!
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
10: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang balita.
9: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang balita.
12: Adlaw na kita sa Miyerkules, pizza 26, sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
9: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyoman Eric John Pamplona.
12: Kagako naman si Radyoman Benroy Bernal.
9: Sa kinaanda, nagatamyo na kita sa isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
12: Subugman sa mga kaipi nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
9: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo Official.
12: Kagang ato naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI. RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
9: Ganit din man kamungabahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag-welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
11: Radyoman Eric John Pamplona, kag-radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
13: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magkampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: Tierra y Longo. ¡Boomtown! ¡Unan rayo! ¡Unan balita!
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
2: No, your history. Kagkaroon sa aton nga Know Your History, August 26, 1896, muini ang pitsang sa diin gin commemorate ang cry of Balintawak o kun ang start of Philippine Revolution. Although nga historically inisya ang ginasaylo sa August 23, 1896.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
4: Know your history.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong aga kahapon sa ika-18 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginapresentar sa House Prosecution Panel ang ila panibag-o nga hostile witness nga si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortunio. Ang ginapresentar sa kahapon nga daw sa House Prosecution Panel. Kagasubong nga daw, Agosto 26, pati ngayon nun ang cross-examination recross kung may ara Radyuman Binroy kag ang interjection sang aton sini nga mga senator judges kay Ortunio no bilang assistant chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Sila sini Radyuman Binroy ang nagahikot sa mga papeles. May kaangtanan sa mga request sang vice presidente ila binagid sa confidential funds.
2: So establisyado naman ina Radyuman Eric nga ang nag-architect pagani kun si Attorney Juan pa si Attorney May pa
1: Divina Gracia
2: amo si Vice President Sara Duterte. Ang missing link na lang diri no amo ni si Colonel Chika nagidlang niya Radyuman Eric no of which si Colonel Chika nagpahayag man that is willing nga mag-atubang sa impeachment trial mag-witness if necessary no kung kinanglanon ma-witness siya kay amo naman lang ni kinanglan eh nga ti ipamangkot direct from Dorsey's mouth no direct from Colonel Chika kung sino na ato ang mga tawo nga ginpantagan sang confidential funds kag sila nagrepresent sining mga aliases nga ginpresentar sa COA audit sang aton sini ka Commission on Audit Radyuman Eric. So that's why nga ambata ang demand subong nga dapat mag-appear sila Chika sila niya. I have never refused to appear or testify. If lawfully called, I am prepared to tell the truth subject to applicable laws and security restrictions.
1: So, si Colonel Raymond La Chika, active pa ni sa gali subong Radyuman yes. Binoy, oh. No? Siya ang former group commander sa Vice Presidential Security and Protection Group o kon VPSPG ni Vice President Sara Duterte. Pero I don't know kung din siya ang iyang pambalasubong, ang iyang assignment. Kaya kamalo ka, sige, Colonel Chika, sang ma-involve ang iyang pangalan diri sa confidential funds. Agin patiguran ini sang investigation sang Department of National Defense kag Armed Forces of the Philippines. But since nga nadala ang iyang ngalan di sa impeachment trial, ang jurisdiction subong ginatag sang DND sa Office of the Ombudsman. So why nag-stop na ya ang Department of National Defense or AFP no sa ila sining investigation angot diri kag ginatag na ya ang jurisdiction sa Office of the Ombudsman. So sila na ang nagapatigayon sa investigation si ni Subong. So muni nga hambal kahapon ni Colonel Lacheca nga I have never refused to appear or testify if lawfully called. Kung ang hambal niya nga willing sa mag-testify kung kinanglanon. Pero di siyempre, ang pag-abuyan niya ng mga statement Radyoman Binroy nga di siyempre subject man sa applicable laws and security restriction kung kinahang na nun.
2: Do may butong balon na do, may, do may limitasyon.
1: Si Abots mo na Butsilingon. Butsilingon ang mga confidential persons to. No, ang mga confidential agents nila to. Niya pwede nga mapang-mention. Ang mga code name lang to, ang pwede niya nga mahatag Radyoman Binroy. Pero as to the identity, sa mga nakatag sila sa information, siyempre hindi niya ma-mention. For example, na karon, may dako to silang operation, tapos ihambal mo timo ko sa ito nag-tip, kundi mamanan to sa ginoperate nila sa una. Doon mo nang buti sa silingon. Ugaling kati, lain-lain man niya, bisa impeachment trial, kaya ginapangita nila diri Subong, kung

0: or code name sa ila liquidation sa confidential fund.
1: Oh, amo ning ginapangita naton kay ang baltaga ni isang sa committee pa lang, di ba mo na establish nga may mga amo
0: eh, sina. Pwede man na, pwede man na sunod lang nila mo or ano kay na sa ano kay nang hindi lang pag
1: executive
0: session lang dito ya pag i-vulgar gid bala sa open court bala.
1: I don't know kung may amo sina.
0: Galing kay tiyamo nga kani maburubuntay.
1: Nga or kinanglan istoryahan gid iya sa korte no pan guro na sa mga hearings guro pwede na no mag executive session nga ma-request ka for executive session because of sensitivity sa pila ka mga bagay dira radyo man irek. Tigriya open niya mo. Kung kikinang lang ako may baluan, so dira na mabaisay, kita mo, daw wala namang ganyan, durong binaisay, as to kung si Sara Duterte, nagmando sini, sang tanan niya magparelease ang pundo, kung paano din parelease ang pundo, daw wala namang niya sang damo, din niya binanggigay, kay binaisay na.
0: Kapon sa kayo, tonyo, daw ay nagirman
1: damo, din niya,
0: nga istorya.
1: O, pagambal nga.
0: Na-establisar naman na niya, kaya Gustavo lang to, na-establisar na naman na niya, Radyo Man Binroy mo. Actually, na-withdraw na gani mo.
1: Oo, ti-establisado na ang ila niya laban-laban niya punggan, kag amo nang ginahambal ni La Chica nga may butang balon nga di posible limitahan nila nga hindi nila iya pag-isugid kay bangol confidential gani hindi na pag-isugid kung sino ining mga tawo sa likod sini kay kung nila isugid posible nga may ara posible nga wala ang budlay kung wala no so posible mag-testify siya pero hindi dako iyang posibilidad niya hindi nila niya pag ipagwa ang mga tawo naging pangataga nila sa confidential file.
0: Kag nagagawa man sa impeachment trial ng mga key personalities or mga tao ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at sumuman sa office ang Department of Education Secretary ng mga tao niya ni Radyo Man Binroy since Davao pa siya. Like for example, no, si Ortonio do parente niya. Tapos si Canela Chica. Si Canela Chica natulupang dan man kahapon nga appoint siya bilang group commander sang vice president security group a month before or a month after nga naka-request sila sang confidential funds kay ang office of the vice president nag-request or nag-submitter sang confidential funds letter or request sa office of the Department of Budget and Management August 22, 2022. Pagka September 16, diri lang iya kang gin-appoint no si La Chica bilang group commander sang Vice President Vice President Security Group Radyo Man Binroy.
1: So balantayan ina Radyo Man Eric kay kun hindi nila ni challenge challenge man isa kwan sa prosecution kun paano nila makalkal ining mga ginpangtagaan kung may ara gid man sang confidential fans otherwise wala sila sa may mapamatud-an di ba kun hindi ini nila makalkal gid hindi nila mapangita ni hindi nila mapilit in mapuga abi ngati pangitaon gito oy presentar oy pakita oy pabalo ining mga tawo ngini wala sang may mapamatud-an ang prosecution diri no. Ano mapapatunan niya, Dri Kitty? Pwede man na yung balo nila nga, confidential gani, alias na gani, o ang kwarta na release niya namon, pero sa matuod niya tao, galing hindi lang manibols kay confidential gani. So, amon ang challenge ka ron sa aton sininga prosecution.
0: By the way, si Edward Fajarda, ang former Deped Special Disbursement Officer, supposedly, subong ni sang semana matestify pero nag-request siya kung mahimo i-excuse siya Radyo Man Binroy kay ini siya ang na stroke pero kahapon nag-issue sang panibago sa puina ang Senate Impeachment Court agunto nga mag-appear siya sa impeachment trial so gin-reschedule ang iya sining appearance sa impeachment court sa September 7. Gintagaan sa sang duwa ka semana sining bidrest mo. So gintagaan man sa sang nagakaigo nga tiempo sang impeachment court agunto nga makaatubang sa impeachment trial. Ang kwani ang mangin testimony ni Edward Fajarda do amo man to nga mangin sa testimony ni Acosta. Kaya di pareho silang special disbursement officer. Kaling si Acosta iya sa office ang vice presidento. Si Fajarda

0: sa office ng secretary sa Department of Education. Kay duha ang ginauyatan ni
1: duwang confidential funds mo, kadua man ang confidential funds, di ba?
0: Kaya ginauyatan niya ang opisina, so duwa man ka confidential funds sa Juman Binroy.
1: Sa piyak nga bahin sa mga nagahulat kay nga pamangkot kung madayon o kung hindi ang barangay elections. Gahabil-habil pa, no? Sa sunod diri sa Executive Secretary Ralph Recto nga nagapadulong diri sa Iloilo, sila nga ara pa sa kamot ininsang kongreso ang desisyon kung madayon ang barangay and SK elections sininga bulan sang Nobyembre. Sunod din kay Recto nga posible hindi madayon, no? Although hati, ara niya sa aton nga mga lawmakers ay hindi madayon ang eleksyon bangod may pila ka mga na istorya nga congressman senador nga luyag nila Palawigon. Sali ginaduso na ni gani ni Senator Chis Escudero nga Palawigon, ang hagdang Palawigon ang termino sang barangay and SK sang barangay officials. Ginatag ni Recto nga nagahulat lang sila kon mapasar ini nga kasuguan.
0: Kahapon Rajuman Binroy no sa Senate kag sa House natigayon nga ma-approve no ang proposed measures nga nagapostpone sa November 2026 barangay and sanggutyang kabataan election kag pag-fix sa ilang nga mga terms from 4 years to 5 years pero sa House kag sa Senate panel pa lang na no but silingon ara pala na sa committee isubong nga adlaw istoryahan ini sa plenaryo Rajuman Binroy. So kumbaga kun sa mga proposed bill ini kuani naka first second step na siya. Okay ti gin submit ang proposal gintalakay sang committee or sang panel kag pagkatapos subong or kahapon gin-aprubahan na. So, nagadalagan ang postponement sa barangay kag SK election. Kaya ang pag-fix sa term sa tagsa ka mga barangay kag SK officials. But silingon, hindi niya extension na, hindi gin-fix. So, but silingon, kung kasano man to ang election ginpatigayon,
1: after 5 years,
0: maisip pa rin to, 5 years, amo ng ilang term of office.
1: So, parang ati, every 5 years, may election na kita. So, kung ma-election kita, kung madayon ini, 2028 ang ato niya elections, and 5 years after sina, ti election naman, amuna na.
0: Ako gani, actually, personally, maging useless, abi Rajuman Binroy, ang pag-fix mo, or pag-extend, o ano man ang termino. Sang ilang mga term of office, kay masami ginapostpone naton ang barangay kag iskay election. Ang aton diritan eh, bisan pa 3 years lang na, 4 years na, or 5 years na. Basta pag-abot sang time, nga ang schedule sa eleksyon amuna, dapat patigayon nun gin. Like for example, sa ambal kapon, bala ni, nagligan niya law to bala, ambal ni Congressman Nonoy Lorenz Defensor. Siling niya, kahit kung mapostpone ang eleksyon, nakagasto na kita mo. So meaning, mangayo naman dugang nga pundo ang Commission on Election. Di man pa naman kita sina, hindi kita actually makasave ah. Madugang ang aton sini nga gasto.
1: Yan ang pisanta ng gasto.
0: So, unfair ini sa aton sini nga mga pumuluyo. No? Sa mga pumuluyong Pilipinhon, nga magasto na naman kita sa dugang sini nga pangayoon sa nga Commission on Election.
1: I don't know kung may mga kumayatabo ni ang fixed term nga ini. Kung may harap pang isang extension, kasi strictly 5 years mo. Kasi 5 years after, whether we like it or not, kung kita yay, kanda kita sa elections. Kasi amo na ganun na ang nasaad sa layi, kung manginlayi ini, nga ti i-fix for 5 years, ang aton sini, ang termino sa mga barangay officials naton.
0: Ang siguraduhon, tadiritan ni Hanay, nga kung madayon ang eleksyon subong at tuig, dapat set kitang every 5 years, may eleksyon. Kung hindi man madayon subong, ang eleksyon, kung sa 2028 man Radyo Man Binroy, dapat kung 2028 ang eleksyon, kung ma-fix nila sa 5 years, dapat pag 2023 eleksyon din.
1: Hindi dapat eh, 2033, eleksyon, eleksyon, tagay kay fix na gani mo, what for nga nag-fix ka sa mga termino nila? Galing iba, sibla pagkabutos punta, mambalsa hati.
0: Lain na tong presidente.
1: Oo, lain naman bala, mambalsa puspo naman
0: tanay. Ang administrasyon, sumuway na labot.
1: Kaya muna gani, nga pwede gilang na obraho naton para nga, hindi siya magdungan actually, hindi siya magdungan sa national national elections eh. Kaya 5 years lang sa yati, 2028, makpan na kita mo, may election kita, di ba? So meaning, 2031, may election kita, midterm, tapos 34, no? 34, may election kita. So hindi sa magdungan. So butang balon, nga muna ng cycle.
0: Kaya kaginis ang una, abing nga nagituwang-tuwang ini mo, mayo, nag-eleksyon kita sa national election. Pagka November, nag-eleksyon kita sa barangay election. So tuwang-tuwang niya, bla. Muna nga, mati, siyempre, mabudlay man kag masako man para sa Commission on Elections.
1: Amo na ganyan
0: nga. Preparasyon sini, ambal nila, isa sa pinakamatawahay ng opisina sa Pilipinas, Comelec. Pero hindi, continuous ini nga operation man sang komunik ang preparasyon mo hindi malang a month before sa eleksyon
1: pro
0: kining preparasyon
1: pro kining kwan o kining 5 years nga termino kina man na kay ti sa national elections kaduwa na kita sina iya manugduwa na iya ka eleksyon ang barangay ka isa pa lang kag hindi magdugan sa aton sining national and local elections.
0: So, kung banyo sang chimpo ni Duterte, do kay isa lang kita mang eleksyon, kay termiya man to gina postpone. Isubong sa chimpo ni Kwan, ni Marcos, kay isa pa lang man kita mang eleksyon.
1: Tuno sa anom ka tuig.
0: Amo ni nga daw matsagan ko mga barangay kag iske officials. Ya, may mga iske gani, subong nga may mga asawa kag
1: gulang na. Gulang-gulang na. Nako mo 6 years after. Inabalang pagpadlagan mo, isa na katuig kag makuan ka na.
0: Kaya may ara to bala sang una bla nga nagpadlagan 20 na.
1: Gahabil-habil na bala nga
0: after 6 years di 26 na. May kabataan.
1: Tay ko may postpo, may postponement pa gid. Ay, tay ko ni nagagulang na gid sa pwesto, hindi na SK. Sa gud ang katigulangan na. Pero amo na, bantay ta most probably kay mga kalyado na nagaduso. Why na ni Abal David na yung eleksyon ni.
0: Tay subong nga daan, last tong interview bala sang DCXL to kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tapos interview nila to kun sa Malacañang press corps. Ang ambal niya nga kon mapasar ini sa both houses, pirmahan niya ni. Kaya ang ginakwa niya, ang ginapunto yan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga makasave kita.
1: Ano kasi?
0: Kay ang BARM eleksyon, kwaro niya mayo, tutukan niya niyo, tubong iyan nga tuwig. Tigi sini niya magasto na, kita sa barn, magasto pa kita sa barangay election.
1: Nakadumdum pa siya sang ginatawa sa tinaga nga save ba.
0: Kasal ka kita, sagal kita ka save 6 billion. Pero ang ginautang, ginapangawat sa aton trillion.
1: Sinsilyon na nangani sa kinawata sa administrasyon mo, makadumdum ka pa sang save nga.
0: Ang
1: kay ko kita ni nga dayuno ng elections kay preparado naman kita. I-propose lang kita i-gapon sang fixed term para sa ila. Pwede ba nag-gapon niya i-fix naton ang termino, di ba? Basta yung may eleksyon nang ta. Galing kay Ambali Marcos, save kita! Save. Okay.
0: Isa daw kaya mo lang daw balik awot. No? Amo na nga subong iya, very unpopular, ang ginapasar nga ini nga postponement sang barangay kag-iske elections sa House of Representatives. Galing kati, posibility, may mga kwana, may mga backdoor ina nga mga negotiations bala Radyoman na Binroy. Sa iban pagid nga mga balita kag mga informasyon, ang extradition request sang Amerika kay Kibuloy gina review subong sang Department of Justice suno sa palasyo sang Malacañang. Suno kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala pa natapos sang DOJ ang pag-review bangod ba mo pa sang kinanglan nga tun-an angot dire. Si Kibuloy ang narakip sa most wanted list sang Federal Bureau of Investigation o kon FBI sa US bangod sa mga kaso nga conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children kag bulk cash smuggling. Ilog-lahog ng mga kaso niyang kinapangatubang ni kibuloy to sa Amerika.
1: Ang inakuan ko, di kay Nugay pa mag-end ang term ni Marcos. Hasta 2028 pa si Marcos. Ining uro extradition. Ining uro extradition yan eh. Madayon eh. Doon na bala, doon ginakuan ka bala, doon ginabaliog ka bala nga base kung matigayon na eh.
0: Sure ball ni.
1: Igaling kayo ba? Talayo pa ang termino ni.
0: Ang iba ka ni Rajaman Bidro na naghambal. Mauna pa ni siya sa resulta kay impeachment trial,
1: oh, Kibuloy. Laban-laban eh, iguon nila si Kibuloy. 26 pa lang, may 27, may 28 pa. Hindi ka madala sa...
0: Pa ka tuig, oh.
1: Hindi ka madala sa 26, base sa 27, o base sa last time ka pa madala. Basta laban-laban, ipadalagi niya sa Amerika. Tignan na to ka na to sa Amerika. Sino may jurisdiction sa imo? Langan mabalik ka pa na kay ang jurisdiction to. Iyan ang Amerika.
0: Kung mapadala ka sa Amerika to... Oh.
1: Ah, pero okay naman lang niya.
0: Na lang to
1: okay naman lang nga sa Amerika sa sansa dahig. Dumamingaw guro tiya sa dahig. Sa Amerika, guro galing kiti sa prisuan. Kaman to, magbasik kong dito ka na manimaho sa prisuan to sa Amerika.
0: Kaya nilawag-lawag ya kung sa Amerika ka ma-priso. Mabudlayan ka to iya sa
1: dirisato hindi ka tiya ka pangarinyo sa presidente. Mr. Oh. President, ako ba mabuhulig
0: ta si mo. Nga damo-damo, klase ka mga motion niya. Pwede mo di may imos, korteta.
1: Nilaban-laban si Kibuloy, ga-urimos na ni Guro nga hindi lang anay subong hula tayo lang ang sunod ng eleksyon antes yun ni istoryan ng istradisyon ni kibasikon madayo ni kagmanimaho o to sa Amerika makalapaw lang ni sa finish line matapos ang termino ni Marcos ngari pa rin si Kibuloy sa Pilipinas naku, tansa mo nga makagwa pero kung before matapos ang termino ni Marcos kagamadala ka sa Amerika ay tapos na
0: ang ginapangamuyo ni Kibuloy ni Subong kahit siyempre son of God bansa nga hindi siya madara to sa Amerika kaga pangamuyoon niya nga by 2028 magdaog si Vice President Sara Duterte bilang presidente kay ako laban-laban so, kung may
1: makagwa
0: sobra
1: ni.
0: May sobra paguro sa absolute pardon na manihatag ni
1: tanan niya absolute
0: Vice President Sara Duterte kung magpresidente sa guro
1: absolute sa mga absolute guro niya tan sinisa iya
0: kay Ruben Padilla absolute pardon
1: kita mo iya guro super may super na
0: patikalon sa Subong grabe siya pero te kuno ay na sa mga hatagan absolute pardon ni former President Rodrigo Duterte laban-laban sige man gyapon na report niya to sa kuano sa korteo pero Subong di kay may absolute pardon ni mo daw waisat kasalanan sa kalibutan
1: te mo na gani ti si Kibuloy. Amo na ni Subong Gurong pinangamuyo yang hindi lang anay siya mapadala dito sa Amerika budlay man ko. Amerika to no man sa bawa mayo kaya kay dito kay si Mos Amerika Amerika to
0: pote mayo gawa ko sa Amerika kang bakasyon
1: to. Okay. Okay, tadi magkaboto nga, buyan ka pala sa mga Amerikano to. Mabalsan, diri ka lang libot-libot. Di ah, sa prisuhan ka man to nalon. Ay, anak, magtinapang...
0: Kag, tandaan mo ganyan, Balko, hindi laog-lahog ng mga kaso, ang iya sila nga ginapa, nga tubang, ang anjuman na Binroy.
1: Sa piyak nga bahin, bukas si President Marcos sa rekomendasyon nga iban na ang Meta apps kaga bisan ng iban pang gaming platforms. Sa kasunod din sa proposal sa Cybercrime Investigation Coordinating Center nga iban ang Facebook bangod sa mga insidente sa nga kalakasan sa pungsod. Suno kay pala sa Officer Claire Castro, maayo ini nga paminsaron kag tun-an kun dapat magpabilin nga parte sa sistema sa nga Pilipinas. Ang baldrin ni Castro nga bukas ang presidente nga kakason ang tanan nga mahimo makahalit sa mga bata sa pungsod.
0: May kuan ko bala may post ko bala nga nakita bala nga sinila 1990s early 2000 Rajaman Binroy. Kumbaga ang kuan ko no mga tao ko no
1: wala pa
0: sang source of information.
1: Wala pa.
0: Oh, why kay kiti siyempre isadto wala pa sang social media mo. So, kumbaga, in short, bala daw, kabos kita sa mga informasyon nga nakakatabo sa aton siling palibot or sa bilog ng kalibutan. Pag mid-2000, sang halos sa tanan may cellphone na, asa sang nag-2010 up na, ara na sa punta sang tudlo ta ang mga information, daw nagpalain man, nasubrahan man kita Rajaman Binroy. Nasubrahan man kita ka access sa mga kwan nga ini sa mga information nga ini kay nasubrahan kita access sa social
1: hindi man kita
0: so ang impact niya ang impact niya mas tangin malala sang sa early 90s kag mid 2000 no nga wala kita yasang access sang amo sini kahapos sa aton sini nga social media.
1: So mo ning it's between sa traditional kag sa modern, pili kita. Din kita mabalik kita, mabalik kita sa traditional nga kabuhi naton, sa labi na gid sa social world ta or padayon lang kita. So nga ti amo ni nagkalanabo. Ti I don't know kung anong matabo kon may limitasyon.
0: Actually, sa butang taong una gin sa Facebook, Radyo Man Binroy, no? Kaya tiyan mo na yung pinaka-damo-damo gina user sa bilog kakalibutan. Hindi lang din sa Pilipinas, sa bilog kakalibutan. Sa iban nga mga countries, gina-regulate ini. Maniway maligid na total ban, gid. No? Kaya ti, in fairness sa Facebook, Radyo Man Binroy,
1: may mapuslan ka man.
0: May mapuslan man kita mo. No? Ang Facebook, o galing, kaya ti dapat i-regulate naton. Kagang Meta man eh, nga muna yung mother company sa Facebook, dapat kuan man sila bala, balance man sila, hindi man sila bias bala, na galing eh, ang ilaya, negosyo, kwarta-kwarta man mo. Amo na ang problema, that is why, nga dapat ang aton sila nga gobyerno, kung ang Meta, kwarta-kwarta man eh, ang ila, dapat i-regulate naman sila sang estricto man. Hindi ka daw pinabayaan lang sila iya. Daw kung sa mga kung kabataan ka pang gampang ka sa uhot, daw pinabayaan ka tamdeng sa uhot lang bla. Hindi riya sa Facebook dire sa Pilipinas. As in, wala kita iya sa nga tawag nga regulation, Radyo Man Binroy. Lantawan nyo bala, di naguso na ang fake news. Di nagwangal ang Amerika kay tungod sa Facebook sa fake news sa Facebook. Ito sa ato na nagpaguba diri sa aton nga sistema. Kag nakaiandako ang impact sa hindi lang sa mga eleksyon ngani, sa mga propaganda, sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi ta. Ang makitaan ta sa Facebook nga kisa kalabanan hindi man matuod. Kung hindi kita kabalo mag-screen sa aton sini nga ginalantaw.
1: Nangin instrumento ang Facebook, no? Galing gamit din sa negative, abi mo. Nangin instrumento para sa pagbinahin bahay na ginaton sang lubos, no? Pagilinaway naton, kay madasig ang communication ta sa ilinaway ta. Di ba? Mag-awa, inaway ka mo iya. Ah, dira lang ya. Way na duro istorya, dira lang.
0: Una ko may kontra ka sa Piak Barangay, kantuan mo pa
1: ko kag yaw-yawon mo to.
0: Subukan i-post mo na lang.
1: Ingon mo balay sa una kinanglan mo pa yaw-yawon. Di ba mo na? Waswasan mo to sa yaw-yaw. Hindi na subong ah. Post ka na lang sa Facebook, dira na lang bumbahanay sa...
0: Among gani sa balay, sa piyak lang na kwarto, may group chat kami.
1: Ay, Mariusip. Bumbahanay sa May Day pa lang gani ka bumbahanay. Sa May Day lang ka bumbahanay.
0: Di ba sa una, kung magkakaon na, drurungan ka mo sa lamisa. Tapos, kuna basta na to ang pagkaon sa lamisa, pangtawgo na lang yung manyapo na or manyaga na, umahaw na. Kuya, ma-chat lang sa GC mo. Manyapo na.
1: hybrid na ginawa. Dumduma ko sa may kilala. Mga kilala ko ka. Bumbahanay sa may day. Ah. Sa huli, guro kayo hindi kayo makakasang agrabyo. Ah, pag tubangay nila, ate, nagtamparanay gini. Bro, sa may day, ah, bumbahanay.
0: Ah. Muna gani, hindi ka na maggastos ang grabe subong kung may surungon ka.
1: Ito, no. Nawaya sa muna yan.
0: Iban-ibanwa mo.
1: Kalapaos ka pa kayaw-yaw ka kung tamo.
0: Subong niya, sos Mario. Isang kahigda-higda ko sa amaw sa katri mo. May iguon ka nga kota mo. I-post lang bla sa Facebook bla. Ay, nako. Damo nag-ambal nga mas dako ang nangin impact niya sa negatibo nga resulta. Ang sa kaayuhan.
1: Mabuday na ang usage guro sa Facebook.
0: Pero ko nagapati ako nga hindi man totoo dapat pag-ibahin. May mga guro, may mga violent game siguro nga munang dapat pang dulaon. Pero ang Facebook ay mako nagapati nga dapat i-total ban mo iniya. Dapat i-stricto lang nga regulation.
1: Hindi na kita hindi na giman pwede nga magbalik kita sa traditional way, no? Sa aton sining pangabuhi. Mabudlay na nagka-advance na kita. Pero butahan na lang naton sa limitasyon. Ang usage ng Facebook, mabudlay
0: di man na... Kaya kwanto bala ang age bala to nga dapat 13 years old and below.
1: Budlay na.
0: Pero actually, sa kwan eh, sa Facebook, pwede mo na mga kwan eh, pwede mo na ma-restrict eh. Radyo Man Binroy, depende na, no? Muna dapat atunan lang ini. no, sang aton sila nga
1: ang gobyerno. Usage siya mabudlay gi man guro na, pero ang content mahapos na i-regulate prong usage. Mambal ka 13 years old below hindi pwede ka gamit Facebook. How sure are you?
0: Dako ang kana, dako ang papel sang ginikanan.
1: Yo, paano ano mambal mo bantayan mo to sa balay to para hindi magamit ka Facebook? Bisan hindi ya Facebook, pwede man ipagamit siya.
0: Pero actually ako nga pati ko sa disiplina eh. Amo na lang ambal nga dapat may partisipasyon gid. Ang aton nga magilikanan kay dapat mangin responsable kita. Check ta na mga observation sa aton sa ring patrol. Kamusta ang tang aton nga palibot? Kamusta ang tiempo subong? Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Tito Eric, Radyo Man Pinroy. Nami ang tiempo ta subong, no? Unlike kapon, na nagbubo ang ulan. Ang dalan General Luna, pasulod din sa may Iloilo Terminal Market, no? May mga portion nga ti, patay ang street light, no? Madulom ko na agyan mong ining mga dalan, Radyo Man Eric, kada Radyo Man Bendoy, no? Pero may mga bukas naman, nga mga gasoline station, no? Kung na maalangan ka mo ba lang nga mawadaan ka mo gatong, bukas ang gasoline station diri sa Maya Quezon sa Shell gasoline station. Pero ti, perti makmahas ang gatong subong, no? Radyo Man Eric, gapang akroy ang mga pila naton ka mga motorista, no? Sa sining mga dinion, no? Ang iban nga mga nagapangumpra diri sa Iloilo Terminal Market, no? Nagapangingat boss naman, no? Bit-bit ang ilang mga dala, gabalantay sila din sa jeep. Tukul lang ang jeep subong sa Kalumpang, no? Malaka ang jeep sa Kalumpang. Amo rin, no? Gahulat sila sa mga pili nila masakyan. Kung tricycle call man nila sakyan, pero mahal man ang suktanay, di mas mayo, kuro nga pi, gin-jeep na lang nila, no? Radyo Man Eric and Radyo Man Bindoy. Dito kita sa ton sini nga presyo karon sa tutok presyo sa merkado, presyo kita sa pila ka mga balakdon sa Iloilo Terminal Market. Ang suha sa bog sa 50 pesos na lang ang kilo, no? Do nagbahar-bahar na gyud ang kilo sa suha, samtang ang kamatis 80 pesos ang kada kilo. Ang siling labuyo, no? Do kanami sa suras ang siling labuyo, 180 pesos galing ang kilo, no?
0: Pila-pila.
3: 180.
0: Oh, mahal, no?
3: Ang kilo, mahal. Ang katumbal, nga laba, 120 pesos ang kada kilo. Ang marguso, 60 pesos ang kada kilo. Luya, halini ko na sa Davao, 120 pesos ang kada kilo. Bagyo beans, 90 pesos ang kada kilo. Dinidgid ni Tambo ba, panamin ni Ibutangan Pasayan, gata, no? 90 pesos ang kada kilo.
0: Okay.
3: Abalong, 50 pesos ang kada kilo. Dumdumang ko sa una, muli kita kaong kutos kipo to.
0: Butangan
3: mo sang sang
0: ginamo. Pero dapat kabalo ka magluto sang abalong, ha?
3: Oo, ha?
1: Di, siyempre, hindi mo mula na pag-ukayon. Butangan mo rin sang paliya, kaya subakan ka sap-sap.
0: Kampiyon na.
1: Regula.
3: Kaya kung di kinikabalo, makaratol, gitbaba
1: mo. Tangan mo, ginamos.
3: Oo, ginamos. Ipuhak
1: mo, katul-katul.
3: Oo, katul-katul, no?
0: Pero namit ning abalong giliyang sabaw nyo sini kung kabalo ka maglutong, sabaw nyo sini mong kampiyon giliya sa nakuan, mainit niya kanon.
3: Ang takway subong, 140 pesos ang kada kilo. Limpyo na na, no? Ang imuon na lang, i-backbone nyo na lang, kagay pag-abot nyo sa balay nyo, imuson nyo lang kagay butangan panakot yung lutuon na. 140 pesos kilo sa takway. Ang kinidkin nga ano, ng tuso, ang saging, 50 pesos ang kada kilo, 70 pesos ang kada kilo. Dahon sang ortakla, 70 pesos man ang kada kilo, dahon sang kamuti, 40 pesos ang kada bukos. Kangkong, 50 pesos ang bukos, kagpechay, 120 pesos ang kada bukos. Amo ni ang latest ng mga presyo sa Trisamaya Iloilo Terminal Market. Ini nga bahin ginatulong sinyo sang kaluan sang Nance Lenement Oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplaster ban Nance Lenement Oil. May sa Taiti, sa Yuma, Baricos, Palamuypoy, Palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man ipangapla sa managubo, palanakit sang liog, gaundan yung mabali, kag sa mga nagadugo ng pilas. Iyan ipatugunon, pauntaton, buboy lang sang Nance Lenement Oil. Ang Nance Lenement Oil ang mabakal sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras kag sa bilog nga mga butika sa bilog nga sa malapit sa inyo nga mga lugar, no? Sa produkto in NDP pa Arlin sang Ardsmed. Parma Corporation, Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Distrito sang Manriao, ang listening main sa Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City, no? Ginapanagyan din ni Nay Consio, Consing Espinosa, Anitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tamaritso, kay Isia, kay Ninya, kay Max, mayong aga, kay Tita Arlene, kay Jerry Banyes, sang Mandurriao Public Market. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flow, Navarrete. Subong bala Radyo Man Binroy, viral si Attorney May Divina Graciano. Damo naghamba si nila, very angelic, no? Beauty and brain.
1: Guru ang referensya sa mga 45, 46.
0: Siya?
1: Oo.
0: Oo.
1: Ay mo matagaw?
0: Siguro mga late 40s, gidman. Kay Accra Law Office, di siya sang una mo. Galing kay tinagtukod na sa sangkaugalingon niyang law office. Kwan siya, no? Beauty and brain. Kag makita mo, gid bala mag... kwansa mag-litigation, mag-examine, mag-cross-examine, mag-direct-examine. Very calm, no?
1: Calm, clear.
0: Kaya kayo muna ngambal nila, ang courtroom, daw, kwan niya ni, second house niya ni. No?
1: Bro, grabe experience niya sa litigation. Trending sila ni Chis Escudero, no? Ambal sa iban. Si Hart nag-change theme. Hindi na.
0: Hindi mo daw ang tingaw yun, doon na kulbaan.
1: Doon na paos.
0: Kwan siya, kalmado siya.
1: Doon na paos niya sa'yo, no?
0: Lain man ang iya nga style, iya kay Atty. Ligutan. Lain man iya nga style.
1: Reject to ng kay Ligutan, no? May medyo dramatic kaya gamay. Bisan ng facial expression.
0: Naku limog.
1: Kahit bisan ng facial expression ni Ligutan, may mga mukha mo pa ni isang ilong balaw. Kumuha mo pa na, may medyo may drama pa. Iya pure, no? Iya content lang ang iya, siningang content sa iya.
0: Gaga project ya si Attorney Ligutan mo. Si Attorney May Divina Gracia naman iya. Kwa naman sa iya, lain naman ang iya yung style.
1: Wala sang duro.
0: Kagtandaan mo kwa niya, pro bono ini sila Radyo Man Binroy. Pariyo sila ni Attorney Ligutan.
1: Ang hambalila.
0: Pro bono ini.
1: Ang hambalila, pro bono ini. Pero di, basi gimana? No? Pero, do kwan sa no, beauty, abi do chinita nga kwan. May tsura si Attorney Divina Gracia.
0: Nagikwan lang siya.
1: Ang balila ko nandun, bagay sila ni Cheese.
0: Ara, naman. Bagay gina si Cheese yung si Hearty.
1: Kung ikaw si Cheese, sabi mamba sa... Pabili on si Cheese. Heart gid sa iya. Ano nga ka? Dugsing lang sa social media.
0: Hindi, bala na kamunog. Ano si Rufa May Quinto?
1: Doon si Rufa May Quinto ang pananawa nila. Galing yun siyempre.
0: Pero ako daw, hindi man. Layo ah. Layo man ang young beauty ni Attorney May. Hindi na grasya. Ang inyong bahay sa itong kapag pangalaga duro na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Isaan tang aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee. Kag-experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-pataas ang aton nga energy kanag-maintinar sa proper blood sugar levels. Nag-pa-improve sa aton nga blood circulation kanag-elevate sa problema ta sa digestion. Siyempre nga detoxify niyang aton nga lawas kanag-elevate man sa problema ta sa migraine, inabiragid sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Ardsmed Pharma Corporation. Kag babakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, mga dalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:48 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na kong may diabetes. May hara makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
6: Iberi,

0: Enjoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katilo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. D3 Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangbang kumakabrum sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
2: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
13: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isang adlaw ka duwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na sa mga litong. Sa kumid yung pasasalamat ko.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Giga.

0: heavy duty katin, no? Sa kada pahig. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C, 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanigit ang akong nga pamilya.

0: Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang

0: Magpabakuna sa MRCA.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Importante magaling, Doc, na may sufficient kikita nga oxygen sa atong nga dugo.
5: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, side tumor. Bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
3: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Squalene Capsule.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS.
9: Nons Liniment Oil.
10: Kaspan?
9: Wala problema.
10: Nons Liniment Oil Partner.
9: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
10: Nons Liniment Oil.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Hello, si Mercy. Narakuhan mo ranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa tuwa ka bulan noong pawan.
14: Cellphone Plus Gold.
16: Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
16: Pinahusan.
14: Cellphone Plus Gold.
17: Pumili sa mga butika.
14: GTX 500.
18: Si Edin Grace paglimutan.
19: Ako may sakit nga diabetes.
3: Sila ang imong gininom na kapsula.
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
3: Wow.
18: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500 nga migit ini sa aron nga lawas.
14: GTX 500.
0: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
7: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy.
18: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, dito ako, believe.
17: Super Fiber.
4: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
17: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
11: Nako, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata nga panglawas.
1: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Alas 5:01 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
6: Rajuman, Eric John Pamplona.
16: Eric John Pamplona.
6: Kag Rajuman, Benroy Bernal.
16: Benroy Bernal.
6: Back to back sa unang radyo. Unang balita.
20: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang hiningabahin, durong na sa inyo sang DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatiga, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basi may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa uliban pa nga mga phytochemicals na galing sa extract sang the sugar, the sugar cane. Napamatunan sa pagtuon nga epektibo nga panguntra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500, mabakal sa mga butika. Kaga simpre, kung naga DTX sa 500 ka, pari sigit ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Napamatunan sa mga eksperto ka may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies, pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500 banami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, mga eskwelahan sa Western Visayas nakahanda sa pagpartisipar sa nationwide school safety drill nga ginrisked sa masunod nga semana. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
6: TYRI Radyuman Report.
21: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
22: Nakahanda ang mga eskwelahan sa Bilogan Western Visayas nga magpartisipar sa nationwide school safety drill na pangunahan sang Department of Education kaupod ang Philippine National Police. Sunod kay DepEd 6 Regional Information Officer, Mr. Hernani Escolyar, natala na kuntani sang Agosto 25 ang schedule sang nationwide school safety drill apang ginpaiway ini bangod sa malain nga panahon sa pila ka mga lugar sa pungsod.
23: We have received an advisory nga Indiana madayon ang school safety drill based advisory no sang aton sininga central office. So kita naman ya diri sa bahin sa region, we are ready naman no, may meeting na gani kita nga ginhimo no kayna.
22: Nahibaluan nga patigayonon kontani ang safety drill kahapon nga adlaw Agosto 25 apang nakabaton sang advisory ang DepEd 6 halin sa central office sang Agosto 24 nga nagapaiway sa aktibidad kag ginreschedule ini sa September 3 sa Kabilugan. May 2,845 ka mga public schools, 589 ka private schools, kag siyam ka state universities and colleges, kag local university or college sa bilog nga rehiyon. Nahibaluan nga natublag ang mga eskwelahan sa pungsod bangod sa magkasunod nga shooting incident sa sulod sa mga eskwelahan nga ginakaulamiran sa mga minor de edad nga estudyante mismo sa mga eskwelahan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
21: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Tatak RMN.
20: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Katag sa ka sa say dire may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Mabakal nyo ini sa mga butika, sumuman sa mga groceries, kag sa mga supermarket sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
24: DTX 500, mataas balang presyon, sang imutugo, ikaw wala ang maya hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung na high blood pressure, ang diabetic hypertension nga resulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kangay na ginamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon. Mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charantin, alin sa amarguso, nga nagamimix ang insulin function. Kuno bo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kaladlaw, nagapanami isang tulog, nagatap na sa hyperacidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Nagparisan mo ini sa MITC. Dugay ka na bala nagkaantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay magayo, mag-MITC. Ang alkaline vitamin C, makabulig sa pagtapna sa tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pang mga balita sa aton sining police report, magpamilya arestado sa isa ka drug bust operation. Arestado ang sige patigayo nga drug by bust operation ang isang kapulisan ng apat ka magpamilya sa Zone 3 Barangay Kalumpang Mulo last 5:25 kapon, kung sa diin nakumpiskar ang 5 ka gramos sa ginabaliga nga illegal nga droga nga nagabalor sa 34,000 pesos. Ang mga arestado gininago kanday alias Nunoy, 39 anyos ang edad, alias Yanyan, 33 anyos, alias Hapon, 37 anyos, kag alias Duk, 47 anyos. Isa sa gwardiya kaglunsay residente sa nga nasambit ka barangay. Sunok kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Mulo PNP nga ang apat ang lunsay street level individual. Priso na ang apat, no, sa Mulo PNP kag magapangatubang sang kaso sa paglapas ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Tatak RMM.
24: Kag ining bain dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule. Number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga panayay lang kag imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik ng panugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe iniya katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tong katali ginseng maca kag honey goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panayailan kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
20: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule nga nakakapsula, may ara man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo ka nagahatag sang dugang ng resistensya. Kaya nagaamlig man sang aton ng mga prostate para hindi magdako o magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, pwede ka mahuyan kay partner kon kay misis sa tiyon sa inyo ng paglabing-labing. May tested and proven ang iya sining nga mga sangkap. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagaamlig sa prostate sang mga lalaki. Kag siyempre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Di na ni pampatindog lang sang ikog tawo ni nagahatag man ni dugang resistensya para hindi ka pagtuyohon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag pwede niyo mabakal sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:11 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ining abahin dulong man sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag para sa sigurado kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga mga balita sa Iloilo City Hall. Mas maayo nga serbisyo kag progreso nga mabatyagan sang tanan, mensahe ni Mayor Treñas sa tiyon sang 89th Charter Day Celebration sang siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
0: City Hall Reports. Ang
8: inibahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpamaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagpapalibate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbuton sa imo tiyan. Nagpapadetoxify sa imo lawas. Sa nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
9: Ginpasalig ni Mayor Recia Treñas ang progreso o mabatyagan sa kanan kag mas maayo nga public service. Kabayin sa mensahe ni Treñas sa tiyon sa 89 Charter Day Celebration sa siyudad. Subong at tuwig, may temang celebration ng 89 years of progress towards better city for all. So kay Treñas ni ilam ang inipagdumdum sa atong kasaysayan, kundi celebration sa pag-uswag ng ginapangabudlayan sa Mailongo. Para sa alkalde ang pagsanyog sa siyudad, dala sa pagpangabudlay kag kabakod sa kanan. Inimakita sa maayo nga serbisyo, madamong oportunidad, nagasanyog ekonomiya kag maayo nga infrastructures.
13: We will continue to listen, to work, and to find better ways to serve our people because development must reach every Ilonggo. Sa sini nga 89th Charter Day, madamo gid nga salamat sa tanan nga Ilonggo nga nagabulig kag nagaparticipate sa pag-uswag sang aton siyudad. Let us continue to rise together, move forward together, and build an Iloilo City that is more inclusive, resilient, prosperous, and livable for all. Happy 89th Charter Day, Iloilo City. Padayon kita sa pag-uswag, padayon kita sa pagservisyo, padayon kita sa paghimo sang mas maayo ng Iloilo City para sa tanan.
9: Ang mensahe ni Mayor Recia Treñas sa tiyon sang 89th Charter Day Celebration sa siyudad sang Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
8: Ang bahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
3: Tatak RMN.
20: Ari ng new and improved Nance Super Plus, mas gin paipiktibo kag mas gin pabaskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogista sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilia Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
24: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manining nga balla nyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pa kabalatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sang imo sini nga panimalay. May neem tree extract nga pareng performance sa citronella, nagatag protection sa exposed imo sini nga panit. Ang Nance Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sang rictus, alap-ap, alipong nga an-an eczema, katul-katul sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi papilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pang mga balita sa Kapitolyo Provincial, alkalde sang Liga President sa probinsya sang Iloilo na bato na ang cheque para sa bawat barangay Malaga program sang Malacañang. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
5: Capital Reports. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
7: Nabato na sang alkalde kag liga ng mga barangay presidents sa probinsya sang Iloilo ang ilat cheque sa ilalam sa bawat barangay makikinabang program. Ginpangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang distribution sang cheque sa Iloilo Convention Center kahapon. May kabugusan nga 344,200,000 pesos ang pondo nga gin-release para sa 1,721 ka barangay sa probinsya. Gabiton ang 100,000 pesos para sa proyekto sang barangay, samtang ang 100,000 pesos para naman sa scholarships sa 5 ka scholars kada barangay. Sunod kay Recto, ini nagapakita nga ginakilala ni President Ferdinand Marcos Jr. ang papel sa mga barangay officials sa pungsod. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
5: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
15: Tatak RMN.
24: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higit. Ko ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder mixed for vegetable fiber apple pectin cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posible nga problema sa constipation pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon obesity manubo nga immune system mataas ka blood sugar mataas ka bad cholesterol level nga pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado kag proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
20: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Kabalo-balo kamo nga kon mapabay-an ang hepatitis, pwede ini nga mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer kag pagkamatay. Likawan ang magkaangkon sang hepatitis kay inipagi sa pagkaon sa matinlo nga pagkaon kag mag-inom sang suplemento nga kampyon sa atay. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory gani nagabulig ini paayo sa palanghubag sa atay. May ara pagid alkyglycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa infeksyon, viruses kag sa gahubag nga body organs. Ginapabaskugban sang Dr. Pinoy ang aton nga immune system para nga hindi kita madali tapikan sang masakit. Gani ano pang ginahulat mo mga kasama? Magbakal na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal ini sa mga pharmacy dira sa Banwasang Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Kagaswilo Pharmacy. Kag sa mga branches man sang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, Kagasubuman IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: RMN News Panahon.
20: Check na pinakauling alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo punta Role Cuenca. Rol, mayong aga.
18: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amon aton latest sa update sa Subong Adlaw, August 26, year 2026. Sa karon, no, wala na kita may ginamonitor ng any weather disturbance no, sa solidor sa guwa sa aton yung Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon or habagat ang nag-epekto na lang sa Luzon. Dili sa aton sa Western Visayas, no, may mahinang habagat na nag-epekto sa aton sa Subong Adlaw. So, posible ni siya makadala sa mga isolated ng mga pagulan-ulan pagpangilat panag-oob. So since mahina ining habagat sa aton, so sa subong adlaw generally fair weather sa gyapon kita, no, may mga tinion nga magwa si haring adlaw. May natubtob kasarangan ng aton hangin gikan na bagat na nakatungdan, magdala ini sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Aton nga adlaw, magabutlap ka alas 5:40, magatuna din siya alas 6:00 karon sa kasisidmon. Agaman naton latest sa so update alin din sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
4: RMN News, panahon!
20: Maramugin nga salamat, Rolly Cuenca, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang Junmar Fajardo, ginakonsiderar na ang pagretiro sa Gilas. Tapos na ang Junmar Fajardo era. Sarang buot si Lingon sini, nagatigulang na kita. Oo, dodira na. No?
10: Sa PBA ka na lang.
20: Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
12: RMN News Sports.
17: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang new and improved NAN Super Plus. Mas ginpa-epektibo, kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustin, goyabano, kag malunggay para sa mas babaskog nga resistensya. Dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, support para sa mas babaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sa lawas. Ginbuyagyag ni Gilas Pilipinas veteran Junmar Fajardo nga ginakonsideran niya nga tapuson ang iya 13 ka tuig nga National Men's Basketball Team. Ini ang ginsiling ni Fajardo pagkatapos ang ila home game batok sa Jordan kag Iran sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers nga suno sa iya, posible manging katapusan na niya nga hampang. Ginako sini nga nagabatyag na ang iya lawas bangod nagaedad na siya, ilabi pa nagasuprer siya sang gruesome leg injury sang nagligad nga mga tinuig. Ginsiling sang Gilas big man nga tiod na agud ihatag naman sa mas lamharon nga players ang spot sa national team kag gintumod nga importante ang fast-paced style nga paghampang sa international stage. Halin sang nagdebut si Fajardo sa national team sang 2013, nakadaog ini sang gold medals sa Asian Games kag sa Southeast Asian Games, nakapasakop sa tatlo ka edisyon sang FIBA World Cup 2014, 2019 kag 2023 kag nakahampang sang 68 games. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, tatak RMN, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pilia ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
12: Tatak RMN.
20: Kag simpere man ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang NAN sa liniment oil. Mayog din sa arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani, simpre madugo na, buboy diritso nan sa liniment oil sa pilas gid, kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag simpre sa may mga cases na sa nga dingge sa ilang nga mga lugar, hindi yung nabipagulat ang makagat pa kamo sa lamok na posible, may dala nga virus sang dingge. Dapat hindi makagat sang lamok, kay kung wala kagat lamok, wala sang dingge. Pabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag provinsya sang Guimaras. NAN's Liniment Oil, produkto ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation.
10: Kag mayong aga sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga kasaka. Exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag kubuta na nagapasalamat sa inyong nga dedikasyon kag pagpakabudlay. Pinaagi sa isa ka raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. May chance ka nga magdaog sa mga brand new kadikalidad nga kubuta products. Ang imuon mo, bakal ka lang sa nila nga kubuta equipment, genuine spare parts nga kinanglanon mo sa imo sining pagpanguma para nga makakuha ka sang raffle coupon.
24: Ang raffle coupon, makuha mo na kung magbakal ka at least 3,000. No? Kung magsubra, dira, damo na ang raffle coupon man ang imo sini nga makuha. Depende, no? Sa imo sini nga binaklan. Kagsulatan mo ina sa pangalan, contact number, official receipt number, iulog na yun sila nga mga drop boxes sa Iloilo New Agri. Ang raffle promo sa December 5, sini nga tuig, sa ina Farmers Learning Site, in Agri Farm sa barangay Kuyawan Kalsada, sa may Barota, Nuevo, Iloilo. Nagahulat na sinyo ang premyo, ang grand prize isa ka, traktor. Brand new, no? Ang second prize, isa ka rice transplanter. Ang third prize, special power tiller with engine. Kagmadamo pa sang iban, no? Gani magpasakop sa raffle promo sang Iloilo New Agri, sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Samtang sa hello attorney, pamangkot sa tagpalamati kon bala, ano ang pwede moon sa nga kabulig sa balay nga 20 na katuig nga nagaserbisyo sa iya amo apang hindi pagyatag ang iya mga benepisyo? Kasama mo sa balita, Rajuan Joylin para Onda.
1: Hello, attorney.
2: Nakahibalo bala ka mo nga kung mapabayaan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer, kag pagkamatay. Likawan nga makaangkon sang hepatitis, kag inipaagi sa pagkaon sa matindo nga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka anti-inflammatory, gani nagabulik ini pamaayo sa palanghubag sang atay. Mayara pa gid sang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses, kag sa mga nagahubag nga body organ. Ginapabasog man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sa masakit. Gani ano pa ginahulat mo karadyo man? Magbakal na sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal sa lugar sang Pasig, Chime Drugstore, Hervas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Pharmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact sa numero 0948587639.
11: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Pia. Kung bala ano ang pwede himuon sang kabulig sa balay nga 20 katuig na nga nagaserbisyo sa iya amo apang hindi ipag-ihatag ang iya mga benepisyo. Attorney.
14: Well, mayara itang kasambahay law specifically and the lead agency nga nag-monitor sina will be the Department of Labor and Employment. So the best thing pwede natin maubra is to seek assistance ka sa aton nga dole. No, pwede kita kakadto sa opisina sa aton nga Department of Labor and Employment and they report the matter. And it is the dole being the lead agency nga may authority sa karon sa paglantaw, kag sa pag-assess, kag sa pagpabalo sa imong employer nga may mga violation sila sa layi.
11: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
19: Tatak, RMN.
24: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingrediente nga ginpaidalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit kay nagapakupos ang singaw, nagapatubo man sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kay nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayuman nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Naga may virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa, rosemary oil naga parelax naga pamuhok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C igagaw na kay bago pa nang pero paubos na makabakal ka sini sa mga butika sa may Merrymart Mall sa malapit sa main entrance ang inasin ng activity center may ara mandira kag pwede ka man kabakal online, i-check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
20: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends. Sing nag-open subong sa aton nga pagpangalaga. Dibirigin sa mga nag-Facebook live subong iyang nga kaagahon. Kaya siyempre sa mga nag-pamatis tag sa nila ka mga radio, no? Mayong aga gida sa inyo at tanan-tanan. Kay Lito Binias, good morning gid. Subuman sa kay Stephen Faniga, kagasumuman, good morning man sa kay Nayon Von Perez Pamplona, sa kay nanay niya Gemma, tatay niya Narciso Drasa San Juan Crisostomo Anilaw. Good morning man kay Manong John Ramos. Surf John Ramos. Good morning. Wow.
6: Aga pa mati. Aga pa sinong dyan, no?
20: Aga pa niya.
6: Siyempre.
20: Copy na niya. James Carpedra sa Dumangas, kag sa Dumangas sa Public Market. Good morning, man. Kay John Pirotso Sumagaysay sa Pirotso kag Sumagaysay Family dras sa Paho, Pututan. Brad Pitt Madira Bistuer dras sa Danao, Haniway. Sir Jake Cerudo dras sa Balagon, Anilaw. No? Good morning, kids, dras sa inyo. Good morning man sa kay Sir Joey Ahino Estiva dira sa Pughanan, Lambunaw, Pughanan Integrated School, no? Good morning kid. Sa makatapos ang RMN Fans Club main chapter nang napamunuan sila presidente Alalin Kabuday, past presidents nila si Inday Narciso kag si Nanay Alin Dicen Pareko, no? Good morning kid. Catherine Sermite, Yabara Sormel dira sa Bulad, Gimbal. Good morning. RMN Fans Club Hong Kong chapter kag RMN Fans Club Singapore chapter. Ito nagkatapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa sila nga mga tinion halong-halong gid sa pagbiyahe mga Pareko. Sa kay Lisel Kapada kag sumuman sa kay Vuji Camacho, no? Sa Camacho family dira sa Camiros sa Anilaw. Good morning kid. Subuman. Good morning man sa kay Benito Aranwes, Akimi Mihares, kagasubuman sa kay Alma Ahenga, Telep4, no? Good morning kid. Michael Magaluna, kagasubuman sa kay Josie Baldonado. Laila Nerviul, Medi Cabaniro, kagasubuman sa kay Kagawad Noel Coscolwila. Good morning man sa kay good morning man dira sa kay Mel Gargaran, Jeffrey Villaluna Hibyunada, Richard Carigaba, kagasubuman sa kay Evelyn Tibaharis Amorsolo Ambong. Kagasubuman, good morning man sa kay Eugene Amigable Provendido. Kagasakay, good morning man sa kay Cecilia Bandirado Sibag, Manu Marshall Gallego Jr., Ernesto Liavore, kagasubuman sa kay Andy C., kagasakay Erlin Suryuso, no? Good morning kid. Florencia Socaldito Kalimpay, Glenn Silvestre, kagasubuman sa kay Junjun Tyson. Real M sa Lagamon, Rosal Ninita, kagasubuman sa kay Thesa Kunlo, no? Mayong aga man dira sa kay Andy C, Margie Cubillas, Alberto Norbing Lorino dira sa Maytaraysay City Zone 15, Negros Occidental. Sa kay Julie Puras, kag subuman sa kay good morning man dira sa kay Florencia or Florencio Panisales, no? Mayong aga gid sa kay Zaldi Bituunas, Flavio Villanueva, Ryan Salero, Pauls Lee, Daniel Ganyon Taborno Jr., kagasubuman sa kay Jima Suwaan Navarro. No? Good morning din sa inyo. Ha? Salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga palatuntunan.
6: Kag mayong agaman sa kay pre Imoka Balumi dira sa may Pangi sa may San Dionisio. Good morning din pare kag sa mga nagapamati nga taga Pangi San Dionisio. Nagapamati man si nung Bentablati, Brother Bong Cathedral, Brother Efren Shaw, Brother Guzman sa may Tabuk Suba, sa may ukon sa may Balabago sa distrito sa Ngaro. Si Guard Ayot Arbolonyo nga nagapamati kag si Guard Dandisaba, si Chief Julius Lazara, pari Elted Ferraris, Ma'am Jima kag nung Julie Navarro, Father Noneta Pilubillo, kay pari Alex Cara sa Team Migamandra sa may Tolaos Barota Cavieo, kag kay Kagawad Naldo Bandulusaga nga nagapamati man sa aton. Salamat gid kay Major Nairo Jimenez, no? Good morning man sa imo. Salamat gid sa inyo.
20: Good morning man sa kay Lani Fernandez, Ryan Balbuna Saliro, kag subuman sa kay Dignakadaw Sobretudo. Kagawad Romar Martinez dara sa May San Pedro Mulo. Kagawad Rami Aranyo dara sa Poblasyon Anilaw. Kagawad Ernie Desa dara sa May Balunos Anilaw. Kagawad Ali Montaño sa Palaypay Anilaw. Montaño family kay Tatay Ulik. Good morning, Gid. Tuman sa kay Kasrek sa Cuesta dara sa May Pasig City. Tatay Bugok Acuesta dara sa May Kuloba Anilaw kag sa Acuesta family. Good morning, Gid. Isbi Marina Buiko kag suman si kay Maribitsay Buiko, Parikoy Jan akon Mark Daniel Hainga. Good morning, Gid dara sa inyo. Kag sa Subuman, good morning man sa Tatoy Ismanukan and Seafood sa kay Tatoy Daray Konsing. Good morning na. Toto Hector de Tamaricho, good morning man. Tatoy Ismanukan and Seafoods, may branches sila sa Itria sa Mandurriao kag Subuman Airport sa Banwasang Kabatuan.
0: Si Pare Romar Martinez, good morning, Pare.
20: Belated happy birthday.
0: Belated happy 29th birthday.
20: 29 na siya.
0: 29 na.
20: Dugwan lang, 28 lang.
0: Gani, gani, 25.
20: Pinatama. Ay, nako. Sige. Good morning, ha. Sa ibang ita mga tamyao, kay na dula kay na ang Facebook, ta. Good morning, Gid, no? Sa inyo, tarantara. Pagbalik na dugay-dugay, mga drag ko ng mga balita lokal kaga mga ronda balita. Alas 5.36 na sa kaagahon.
16: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
21: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
23: Mga butika. Giga

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikang
7: epektibo.
6: DTX 500.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
10: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
16: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
15: Maluwas sa manamit gid,
16: may free collagen
15: ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magandigin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
6: garantisado.
1: DTX 500.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
1: Megaman, Herba Capsule.
17: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
1: Megaman, Herba Capsule.
17: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
1: Megaman.
17: Megaman, mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
18: D3 Bio.
20: Ang D3.
18: Yung may BCO.
20: BCO.
18: Yung may D3.
21: Alas 5.44 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
22: Radyo Man, Eric John Pamplona.
23: Eric John Pamplona.
22: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
23: Benroy Bernal.
22: Back to back sa unang radyo, unang balita.
24: Life Extension Vitamin D3, pataso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang klase sa balat nilang may makamamatay ng cancer. Maginumat this duwag ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 at daw-adlaw pinangkarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ng Life Extension Clinic kag butika, malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata na maglala ang balatian kapag nako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Tunad sa Iloilo, Tagbak Distrito sa Ngaro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangka Dama, Santa Barbara, kag J. Cisulwita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation ko pa ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
22: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
21: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. Syudad sang Iloilo. Syudad sang Iloilo, ibirin siyang madamo sang maayong nga nakatabo sa pungsod. Suno kay DOJ Secretary Vida. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
22: Tatak RMN.
25: Ginalimbawa ni Justice Secretary Frederick Vida na isa sa mga limbawa ang syudad sang Iloilo sa mga maayong nagkatabo kusubong sa pungsod. Suno kay Vida, sa piyak sa mataas kinegatibo ng pananawan sa mga Pilipino sa public service, ang syudad sang Iloilo nagpamatuod nga madamo sang maayong ginahimo ang gobyerno.
26: What we're doing today is we're making something good because in this time and age of too much cynicism, alam niyo po yung publiko very cynical na about public service. It's so much flooded with negative. These are things that we need to give space. We need to give space what's good, what's positive. Mas marami po tayong matitinong Pilipino. I don't believe in the political noise we're hearing, but that's just noise. Marami pong positibo nangyayari. At ang isang pinakamatibay ng
25: ang payag ni DOJ Secretary Frederick Vida sa acceptance message sa Tion sang MOA signing sang lot donation sang syudad sang Iloilo sa DOJ kag Korte Suprema. Nag-abot si Vida sa syudad kaupod kay Court Administrator Justice Maria Teresa Dolores Gomez Isuesta para sa MOA signing sa gindonate nga duta sa syudad nga tukuran sang Justice Complex sa Barangay San Pedro Molo nga malapit sa Iloilo River Esplanade. Inalagay pa ini sang 4,000 square meters para sa Supreme Court nga tukudan sa bagong Hall of Justice kag 3,000 square meters para sa Department of Justice nga parindugan sa opisina sa ang regional, provincial kag city prosecutors. Samtang nagpasalig naman si Justice Isuesta nga himakasan nila nga masuguran gilayon ang pagtukod sa proyekto sa labing madali nga panahon. Santo sa kasugtanan, may 3-4 katuig ang DOJ kag Korte Suprema nga suguran ang construction sang ilang nga mga building. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
22: Tatak RMN.
21: Sabat na ini sa ginareklamo sang mga abogado, mga prosecutor, kag sa mga daw-adaw nga nagakadto dira Radyo Man Benroy sa Ramon Q. Avancinha Hall of Justice. O dira sa may ano na da Bonifacio
27: Drive.
21: Drive.
27: Oh.
21: O kay kahapon nga daw gin patigayon ang MOA signing. May kang tanan sining gin donate nga duta sang syudad sang Iloilo. Para sa judiciary kaga Department of Justice sa San Pedro Molo nga pagapatindugan sang justice complex. No, ang justice complex sa Radyo Man Benroy napatindugan ini sang 400,000 square meters allocated land para sa judiciary kaga 3,000 square meters allocated land panaman sa pahindugan nga building sa nga Department of Justice. Mag-house ini sang kwani, mag-house ini sang bag-o nga Hall of Justice Audrey sa syudad sang Ilo.
0: At least may balay na kamuyang inyo gid nga kwan ha. Ngayon ang wala kabala nagkakabalaka. Inamo sang kabalaka di sa Hall of Justice, sabi mo. Ilabinagin ang building sang Hall of Justice. It's high time, no? Rajuman Eric,
21: pero,
0: no?
21: Pero dapat sa kwan nila, sa deed of donation nila, dapat mapatindugan ang area sa building within 3 to 5 years. No, kahit kung hindi mo nang patindugan, dati pwede gamitin niya sa syudad na after 5 years.
0: Hindi man pwede nga i-idol mo lang ang duta na nga tingin donate mo. Ah, may budget man ang kwan. May araman ka mo separate nga budget nyo, pwede na mapangayuan sang mapainan para nga mapatindugan nyo sa nga inyo sininga building.
21: Ang marami sini kahit makuanan nato ni ma-consolidate na ang key justice institutions. Pareho sang korte, prosecution sa
0: prosecutor's office,
21: iyaka prosecution, legal assistance services offices, para nga mangin na accessible ini sa aton sining mga pumuluyo.
0: Taga
21: one stop shop na.
0: Oh, taga maligwa ang lugar mo. Andra na sa may hospital dapit mo, no? Ginatukod sa piyake sinang parte. Kaya gin-reclaim na mo.
21: Yes.
0: Ginpang relocate na ni mga tao. Damo na ba nga pamalay mo? Ginpahawanan na nada, klapad pagali siya sa likod.
21: Kaya muna nga bali mayor ay sa trenya sa kapon, nga ang tanan-tanan nga mga informal settlers, dira Rajuman Bidroy nga napiktuhan sang pagapatindugon sining nga justice sa complex, ang paghahatagan sa nagakaigo nga relocation.
0: So patigil yung mga kung naging tanan sila, no? Ang tanan nga Arad the Soul of Justice, sa iluhon din na dito tanan. Rajumanirik.
21: Pati ang Supreme Court magabutang sang ilang office.
0: Oh, pati nga iya ka korte. So, pati siyempre ang korte. Ilan niya ka Supreme Supreme Court. Ang kwan, iyan niya ka DOJ mo. Ang prosecutors. Prosecutor, pero ang isa ka manami sini, ang traffic. Kanto ka na bala, may concern ka sa Hall of Justice, din ka mapark na.
21: Sa pagidna.
0: O, isipa bala, why ka parking yan? Mapark na sa tubang?
21: Why parking area?
0: Sa sulod, sa sulod, occupy na kulang, ganin na sa ilada, sa mga judges, kag sa mga personal officials, sa Hall of Justice, ha? Dito sa may Kapitulyo, kulang ganito sa Kapitulyo. O, din ka mapark sa Atrium, din ka mapark na, budlay-budlay. Amo nang pinaka-concern na kinanglan, park ka sa perimeter, kag sakay ka pa kag to Hall of Justice.
21: Amo nang arigi di kapon si Court Administrator Maria Teresa Dolores Gomez Isquesta nga nagrepresentar sa nga judiciary. So magamba ka judiciary, tanan-tanan nga mga branches ang korte nga ara sumong sa Iloilo Hall of Justice, so matindog man na sila sa kaugalingan nila nga building. Tapos ang
0: complex mo, no?
21: Oo, no? Tapos ang Department of Justice under na yan sa ila, Rajuman Binroy, ang prosecution. No? Dira man sa ila, dira mapatindog man sa separate
0: ila man yan.
21: Nga building.
0: May mga kanya-kanya man sila yung budget nga ila mo. Actually, yung building bala sa kilid yan isang Hall of na occupy na subong, I don't know, basi may issue of kwanto sa babaw bala, anang may problema sa integridad.
21: Pero kung makuan di bala, masilo na lang sila kag ma... Ang kwanda nga tin nagdigad din di blaka pila na sa i-retrofit na.
0: Oh, may major retrofitting ngayon pati gayon, pero
21: dinagilog naman.
0: Oh, may mga assessment
21: although safe for occupancy, pero ti s'yempre laing giliya kun
0: bago eh san sa retrofitted niya kwan. Retrofitted ang ano na ang retrofitting is good, pero mas maayo giya kun bago.
21: Ang location sa Rajuman Bidroy. Marami na to sa may San Pedro Molo.
0: Sa piyak na bahin, pagtipon sa mga coffee shop sa isa ka-aktibidad na nagabulig sa pag-promote sa nga local entrepreneurs, entrepreneurs kag coffee culture sa nga mga Ilonggo sunod kay Mayor Isa Trenas. Check na Rajuman Mon Kapalihan.
2: TYRI Rajuman Report.
3: Nagatuyo sa pag-promote sa mga local entrepreneurs kag coffee culture sa siyudad sang Iloilo ang paghiwat sang kapeta sa merkado nga nag-umpisa sang Agosto 22 sa SM Iloilo Central Market. Ginpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas nga bilang City of Gastronomy, kalakip ang pagpangape sa gina-enjoy sa mga Ilonggo kag mga bisita matapos ang food trip sa siyudad sang Iloilo.
4: Kaya nga po niya dream ma-promote gid ang aton nga local entrepreneurs, especially ang aton nga coffee consortry sa siyudad sa Iloilo. Nga, noon na kita sa gastronomy, di after makaon, ano? Makaon kapagid? Hindi. Mangapi ka naman.
3: Ginag naman sang alkalde ang tanan sa pag-login sa Kapita sa Iloilo website. Sa diin, makita ng mga kapiyan sa syudad paagi sa isa ka mapa.
4: Ang tanan ng coffee shops, gusto ko i-invitar na mo, login ka mo sa Kapita Iloilo website, sulat nyo kung diin inyong coffee shop. I-pin nyo na anong inyong offerings. Kang tanan ng mga Iloilo, makita nila ang tanan ng mga coffee shops listed ara-dara sa Kapita Iloilo.
3: Ginpahayag naman ni Mr. Noy Dungor ang dako nga bulig sa mga merkado sa syudad sa pagbuhi sa mga kapihan nga kabahin na sa kultura sa mga Ilonggo.
5: Kung tanawon nato ng istorya sa industriya sa tapis sa Iloilo nato, no? Napaka-importante sa whole sa merkado. So we're very thankful, no, sa city government kay Mayor Raisa na napinsaran nila na ibalik ang sirkulasyon, no? Ang pag-istorya, ibalik ang kape sa merkado. So mayugit na yung opportunity bala para nga ma-istoryahan ang kape sa liwat.
3: Sa Subo, nagapadayo ng nanarisaring aktibidad sa Kapita sa Iloilo nga magalawig tubdob sa Agosto 28. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
21: Maraming alam lang ang mga initiatives sa Radyo Man Pedro. Yeah. Dumduman mo nagligad nga showcasing, si Mana. Ano? Pag-showcase man to sang nagkalain-lain sila ng mga products dari sa Iloilo. Mm. Ang ipatigay mo to sa kwanto Iloilo Convention Center.
0: Tag prior sila tong sa kwan sa Freedom Grandstand ato mga
21: oh sa Freedom Grandstand pagit.
0: Prior sila mga gagmay to bala nga mga do mga rolling cart to bala.
21: Oo. Ining kwan yo kape sa merkado Radyo Man Pedroy. Siling kumabot naman ang time nga ma-declare naman kita nga coffee capital of the Philippines.
0: Okay, hindi na kwan ata city of gastronomy na ta.
21: Oh, tika maloka. Diri sa Iloilo subong. Mm. Taran nga pusod, may kapihan mo.
0: Oh.
21: Hindi lang subong yung tao, may pusod mo. Taran nga pusod sa syudad subong, may kapihan.
0: May legit yakapin pa kung aga. Grabe. Aga hapon mo.

0: di man binroy
1: mo. Oh, kanami ka manabi.
0: Tamo takilala nga waya ka pangapi, pero nagkanto sa kapiyan.
1: Di, sumong na pangapi na gurong iba ni.
0: Ang kilala mo, sa unang order yan sini, chocolate.
1: At choco? Pareha ang kilala ko mo na mo kay Gapalpite, tsako no?
0: Pero sumong kapi.
1: Gamo.
0: Nambalan ka mo. May bago na mga kaming kapihan na Discobriantos may Arroyo.
1: Oo. Sailo-sailuhan talang eh.
0: Uka, Coffee, and Bikiri na to.
1: Wow.
0: Lumiyad man, ang pero shout out gini ya, simpre sa Nining's Kapihan.
1: Namit na daw.
0: Talapas.
1: Oo. Oh.
0: Sa mga nakabaloya sa Nining's Kapihan, iban iya Radyo Man Binroy, nag-abogado na, nag-general, nag-iban, oh, pangapipa na Sinings Kapihan sa Labas. Tapos sa Mads Cafe, siyempre.
1: Oo. Oh. Inuray man lang na sila.
0: Sa Baldusa, Radyo Man Binroy.
1: Ang dilyon yan, daw ay nakukita din ang dilyon yan, subong.
0: Do dito, di way dito sa Central Market tao.
1: Ang buto nara.
0: Dito man gyapon sila eh.
1: Way nakukbalo kung din ang dilyon yan.
0: Sa dito to sa Piak Station, nang balangga sa una magkape ko sa dilyon yan.
1: Oh.
0: Ang ginakapihan ko ya ang latab na nasang
1: ang silang una ginaiya nga sa do sartin siya bala.
0: Diyan gatas bala sa sunod sang latab.
1: Oh, lata.
0: Oh. Dira ko ya naga patimpla kape sa mga Radyo Man Binroy.
1: Kasi nami edo tradisyonal ya katama ko kan. Tisang una muna sang wala pa naging develop ang Central, ang Central. Ang pinakasikat sa sunod dilyon yan. Sa uli, iti, pag kwan, nag-sign normal sa may mo.
0: Depende, balaan kung din ang kwan, kung din ang, at yung siyempre, ang sa dilyon dyan sa una, ang iba nag-sign to sa Mulo.
1: Sa Mulo.
0: Ang iba driman sa Lapas, sa Radyo Man.
1: Oo.
0: Pero ang muna blabot ko si Lingon, nga shout out sa mga unang mga ngapihan nga ini. Ang kwan ba, ang coffee break, Radyo Man Binroy,
1: yeah,
0: in fairness sa mga ake, sila sini ang isa man sa nagpahimo sang manami nga mga kapihan diri sa syudad. Hindi magigani nga social gida. No? Pero ti kumbaga makamasa man gihapon. Pero ang marami sini nga impact niya kay ang aton sini nga mga local coffee growers, farmers, Radyo Man Binroy. Hindi na to sila yung mangita kung yung panilay market ang ilang mga produkto. Sa una, nagabakal kita ka ng mga robos, ano na mga kape nga nang ginapangbulta pa sa Bagyo, ulit na pala ginapangkuha. Subong iya, may local coffee growers kita, nga muna yung ginagamit
1: aton giniya,
0: sa mga local coffee shops naton, diri sa may syudad sa Iloilo.
1: Original aton giniya ang timplada, aton ni ang produkto,
0: robustang
1: material, aton ni ang pagtimpla, parpipra, ato ni tanan, sumapabugal gin naton. Amo na, insakto na, ang pagkaon, sikat na kita, napabugal na naton. Di rin naman kita pagkatapos kaon, kape kita.
0: Okay.
1: Anong plano?
0: Mga pe, natapos sa programa.
1: Pero insakto na.
0: Di ba? No? Ang impact niya, hindi lang ni sa kapihan.
1: Gusto ta magdamo pagin
0: down to growers and farmers.
1: Yeah.
0: Sang kapera di ba?
1: Damo ning oportunidad. Kaya
0: ang Department of Agriculture, tandaan mo nga nag-promote ba ni sila nga mag- tanuman kita sa kape. Tanungan man una paligani sa kakao
1: production
0: nga gina-promote sa Department of Agriculture. Una gini ang mga kapihan.
1: Kahit namin yung kape kay less maintenance na sa ang pagtanong mo sa kape. Less maintenance kumpara mo sa iban. So amo na nga mas mahapos kag amo na isa sa mga gina-promote sa Department. Ti makwani, hindi mo na pag hindi mo kinablan niya dalon
0: sa ginbalayan sang iyay ko sang una. May kwan bala, may kapihan man. Hindi magiganda mo ang kape, pero may mga puno lang sang kape. Bawo ang hinablos, yung ginsuok na sa buho sang ilong niya.
1: Nangape ang ilong
0: niya. Ang
1: bilog-bilog na.
0: Bilog-bilog. Bawo, sos Mario Joseph Santissimo.
1: Diyan mo na, mayo ini, nami ini nga mga initiatives nga ti, damo sang mabuligan ang mga negosyante nato nga magagmay sang kape, ang mga nagaprodus ang kape.
0: Nami ni kayo damo.
1: Kaglabi kaglabaw sa tanan, makilala sa kape ang syudad sang Iloilo. Amo na iya basta kag data yang utok to no.
0: Kon mangin kunangin kuan kita ang City of Gastronomy. Nangin bike ka kuan naman kita capital of the Philippines. Ma coffee capital man kita. Kay hindi lang ini benepisyo iya sa nagabaligya or nagabakal. Benepisyo ba ini sa aton nga mga local farmers. Nga isang una da Radyo Man Binroy. Nagaprodukto ikaw sang kape pero kalibog ulo mo.
1: Di mo ibaligya.
0: Di mo na ibaligya.
1: Hindi ti subong ni kana magpalibog. Diri na sa Iloilo.
0: Kay
1: ti siyempre madamo nga madamo ang kapian.
0: Kaya numero uno sila nga panumdumon mo kung nagtanom ikaw sang produkto mo, ang aftermarket. Yeah, natawa yung tubla sa
1: Kalabanan nanti, amo na malalang
0: nagmahal nagbarato ang bakal ka mga Bombay ahos kag kamatis.

0: Agosto. Mm. Inaboy ito ka mga kuno mga farmers sa Bagyo ang kasi sa bilang ilang produkto.
1: Oh.
0: Oh. Pero kung may specific kita, may matik kita nga market after sa aton sini nga pagprodukto, kuni maayo ina sa aton sini nga mga mangunguma.
1: Damo sa nagatay mo istorya kag damo sa chismis kag kon sa kape. Tapo ang damo ni inami kag mga mga piki kag damo kasing istorya nga mabatian, damo sa chismis nga mabatian.
0: Oh.
1: Ah, pati balita eh. Oh, tanan ni.
0: Nambalan kong isa di kay go isa ka mag nga kape mo. Inom kita Life Extension na vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Ari ang mga doktor nga nagarekomendar nga dapat magamit kita Life Extension vitamin D3 adlaw-adlaw.
2: Life Extension Vitamin D3, ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And doctor,
4: ito po si Dr. Bernie Ong.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
8: Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Dapat mataas ang vitamin D level sa dugota para nga makabato kita sa laman nga klase kabalatian nila bilagid sa mga kamamatay nga kanser. Inom kita at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kag bisitahin nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ang medical consultation kaupod sa ila nga mga medical doctors. Life Extension of Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala na kita simpo diri sa aton nga pagpangalagad. Bantayan nyo karon ang detalye sining kwan bala sining ano gani ni manog ano kay ning gintiro bla sa Kalinog, Radyo Manbinroy, no? Ang ining dili lang gid. Ang ining manog dili lang gid. I-check ko ni bala kay ongoing sining investigation subong sa atong mga katapos sang kapulisan ang manog luto fried chicken gintiro sang manog balot. Sa banwa sang Kalinog, ongoing siling investigation sa aton siling nga makatapos ang kapulisan.
1: Mag-amay galing yun, no?
0: O, check tana karon sa aton nga pagpangalagad diri sa RMN Iloilo. Pwede kita chimpon diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
1: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
0: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
9: Tatak RMN.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kong graveyard, Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kunting mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
2: Multivitamins plus iron. It's a generic name of stress tubs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras alas 6:07 sang aga.
11: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
12: Straight to the Point Headliners.
10: Top stories of the day. Balor sang confidential funds kagin request sang Office of the Vice President. Si VP Sara mismo ang desisyon sunod sa testigo. OVP nag-request ang 250 million nga confidential funds ang 2022 kagin papas lang ang ILAS pending plan.
13: Impeachment trial ni VP Sara target nga matapos antes matakop ang 2026 sunod kay presiding officer Chis Escudero.
10: Pagtestigo ni ex-DepEd SDO nga si Edward Fajarda sa impeachment trial ni Duterte ginisol sa September 7 bago na stroke ini kag ginanglan nga magpahuway sang duha ka semana. Balita lokal, pagdonar sang duta para tukuron sang Justice Complex sa Molo, pinakamayong pamagi sa pagpadungog sang Charter Day Celebration sang siyudad sang Iloilo, suno kay Mayor Trenyas.
13: Siyudad sang Iloilo, ebidensya nga madamo sa maayong nga nagkakatabo sa pungsod, suno kay DOJ Secretary Vida.
10: Pagtipon sa mga coffee shop sa isang aktibidad, nagabulig sa pag-promote sang local entrepreneurs, kag coffee culture sa mga Ilonggo, suno sa alkalde.
13: Parang... Barangay Kagawad kay isa ka minor di edad nakup sa drug bypass operation sa Molo.
10: Balita nasyonal, anay group commander sang Vice Presidential Security and Protection Group nga si Colonel La Chica handa nga magtestigo sa impeachment trial ni Duterte.
13: Marcos bukas sa pagban sa Facebook kag iban pa nga platforms.
10: Sa negosyo Casino Plus, ginmultahan sang isa ka milyon angot sa cellphone giveaway ni Ivana Alawi.
13: Sa hinampang John Mar Fajardo, ginakonsidera na ang pagretiro sa Gilas.
10: Sa entertainment, film singer nga si Gwen Dorado, nag-courtesy visit kay Marcos.
13: Sa extra wow balita, lalaki sa Poland, ginpriso bangon sa pag-order sang ginatos ka pizza, kagpapadeliver sini sa nagkalain-lain nga address.
12: Tatak RMN.
10: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
13: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, Agosto 26, 2026.
10: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyuman Novi Malion Guaso.
13: Radyuman Regan Sugabo Arlos.
12: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point.
10: Ate sa aton nga mga mainit nga balita, kumusta ang tanayin dalagan sa aton nga panahon subong adlaw. Radyoman Fia May Otero.
12: RMN News Panahon.
14: Nga gamang karadyoman ining lakad sa panahon subong adlaw. Good news, bungod wala na sang ginabatayan nga low pressure area kun LPA o kun bagyuman sa sulod kagwa sang Pilipinas sunod sa pag-asa sa subong habagat ang nag-apekto sa Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, may mahina nga habagat nga mag-apekto subong adlaw nga posible magadala ng pag-ulan-ulan, pagpangilat, kagpagpanaguob, apang pagbabahin alam makabig na generally fair weather sa gihapon ang lakad sa panahon sa rehiyon. Mahina tubtob magkasarangan ng uyob sang hangin sa rehiyon nga magadalas ang makanay tubtob magkasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak plus 5:40 sa ninga aga kag magatunod la sa stress karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo Rajman Pia Panes Otero Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
10: So magatawa'y ng aton nga panahon. Kahapon daw mo maning hambal pero kahapon waswas man ang ulan.
16: May mga time gid sa iya Rajmanovi nga do nagasunggod sa balakon hapon.
10: Do hindi mo na ma-predict kanin.
16: Hindi mo ma-predict ang
10: tiempo. Yan nga sa pag usad na gid sang climate change mo sa idol. Kinanglan naman mag-upgrade sa pag-asa sa gamit nila.
16: Base kung upgraded, base okay pa magaling kiti unpredictable gid yara Rajmanovi.
10: Okay. Pero bisan ang mga ang kwalang lang, bulyong lang sa tubig bla. Bisan pa nga nginabagat lang na, kinanglan siguro, kinanglan ma-upgrade na kita. Kaya daw, hindi ta ma-predict eh.
16: Hindi ka predict. Hindi ka
10: predict. Oo.
16: Mabuti.
15: Tatak RMN.
10: Sa aton nga mga top stories of the day.
13: Naghingyo sang 250 milyones ka pesos nga confidential funds ang Office of the Vice President gikan sa Department of Budget and Management sang Agosto 2022 kag ginpaapas lang ang spending plan matapos ang malapit isa ka bulan. Inagin kumpirmar ni OVP Assistant Secretary kag Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sang gin direct examine ini ni Private Prosecutor May Divinagracia sa ika-18 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Suno sa iya nga nag-request sila sang confidential funds matapos magpungko si VP Sara sa pwesto bangod wala man sini si former VP Lene Robredo.
17: Mr. Antonio, do you confirm that Vice President Sara Duterte's predecessor, former Vice President Lenny G. Lenny Robredo, Your Honor, she did not have confidential funds?
18: Based on the records that we have, there's no record of confidential funds.
17: Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM, tama ba, noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan ng confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba?
18: Yes, ma'am.
13: Ginpahayag ni Ortonio nga ang ila request letter nga ginpadala sa DBM ang wala sa naka-attach nga physical o kun financial plan.
17: Kinukumpirma mo rin na for the OVP's request for confidential funds in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? Let's limit the answer to the letter. In that letter, no computation was provided. Tama ba?
18: That's correct. No.
17: There was also no projection provided in the same letter. Tama ba?
18: Yes, that's correct.
17: And also, there was no physical and financial plan attached to the letter.
18: For this letter request,
17: yes, none. In fact, there was no attachment supporting the OVP's request for confidential funds. Correct?
18: There were no attachments, ma'am.
13: Ginkumpirma man sila nga si VP Sara ang nagdesisyon kung pila ang balor sa confidential funds nga i-request sa DBM.
17: And tama rin bang sabihin na ultimately ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba?
18: Yes, the determination, yes, for the amount thank is you, in the discretion of the Vice President.
17: Yes, thank you.
13: Samtang ginsiling man ni Ortonio nga nahibaluan gin-authorize kagin supervise ni VP Sara ang pag-uyat sang confidential funds.
19: Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AOM, notice of suspension at notice of disallowance ay una, nalalaman na ikalawang pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not?
18: Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the vice president knows about the confidential activities and how it is being implemented.
16: Dugang pa sa ang testigo nga taran nga ginobra niya angot sa confidential funds ang nahibaluan kag inauthorize ang Vice Presidente.
19: May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AOM Notice of Suspension at Disallowance?
18: None, Your Honor.
19: Lahat alam niya at inauthorize niya?
18: Yes, Your Honor.
16: Ang kabayan sa pahayag ni OVP Assistant Secretary kag Assistant Chief of Staff Limuel Otonio na ibalawan nga ginaprubahan sa Office of the President ang hinyo nga confidential funds ang OVP para sa 2022 kag in-release ang pundo sa December sang amuman nga tuig.
20: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:16 sa aga. Nagalaom si Senate Impeachment Court na Presiding Officer Chis Escudero nga matapos nilang impeachment trial ni VP Sara Duterte antes magtakop ang tuig 2026. Sinagin paig ni Escudero matapos magpabutsag sang kabalaka si Senator Judge Mig Zubiri angot sa timeline sang impeachment trial nga mahimo magdungan sa masakong at deliberasyon sang Senado sa 2027 National Budget. Pangkinsiling sa presiding officer nga kinahanglan pa nila nga hulaton ang schedule sa Finance sa Committee para sa budget deliberations antes makahikot sa final nga petsa para sa impeachment proceedings. Dugang pa niya kinahanglan man nga ikonsiderar sa Senado sa bicameral conference committee process kag input sa linsa kamara pagi sa General Appropriations Bill.
19: The presiding officer is optimistic and hopeful that we will complete these proceedings before the end of the year. Second, we will be having a more specific schedule for the impeachment once our chair of the Committee on Finance comes up with his calendar for the deliberation on the budget. Given that that is the most important piece of legislation that the Senate as a legislative body is supposed to pass, we have to allocate enough time for that to ensure its passage before the end of the year, giving due consideration to the bicameral conference committee as well as inputs coming from the House of Representatives through the GAB.
10: Ang kabayan sa payag ni Presiding Officer Chis Escudero, gitumod sininga sa tiyon nga ma-finalize ng budget calendar, makadesisyon ng Senate Impeachment Court kung i-adjust ang impeachment schedule.
16: Nag-isyo sa bagong sabina ang Senate Impeachment Court bato kay former Department of Education DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda para magtambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa masunod ka bulan. Natalana kung tani nga magtistigo si Fajarda subong nga simana apan nag-request din kung mahimo nga siya i-excuse matapos mag-confine sa ospital bangod sa stroke. Ginkonfirma naman sa mga doktor sa Senado nga nag-superes sa nasabit nga balatian. Bangod sini, ginmanduan si Fajarda nga magatubang sa korte sa September 7 pagkatapos ang duha ka simana niya nga pagpahuway.
20: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:19 sa aga, break anay sa balita mga pekita magzanton gold, coffee mix ang kape nga may collagen, ginapahinay sini ang timpara nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Nga daw tigulang kita tulukon ganay para forever young magzanton gold coffee mix. Sa detalye naman sa aton mga balita lokal, ginakabig ni Mayor Rice Atrenas nga pinakamayong pamagi sa pagpadungog sa siyudad sang Iloilo sa 89 katuig nga charter day sininga desisyon nga mag-donate sang duta ang siyudad para patindugan sang justice complex sa distrito sang Molo. Sunod kay Trenas, sininga desisyon nagpabakod sang pundasyon kung sarili nagatindog ang demokrasya kag siyudad. Ini among hustisya kag pagsunod sa kasuguan. Pahayag sang alkalde, madali lang nga makalimot ang mga leaders bangod sa madamong nga trabaho sa kanadlaw apang ang mga maayo nga leader makahibalo magtanaw kung ano ang makapayo sa palaabuton.
21: I believe there is no better way to honor our charter day than by making a decision today that will strengthen one of the foundations upon which our city and our democracy stands, justice and the rule of law.
10: Ang kabayan sa payag ni Mayor Rice Atrenas.
16: Taito lang sang ordinansa ang ginhatagin ang rason ni Iloilo City Councilor Jose Maria Miguel Estrenas kung nga atubtub subong. Wala maaktuhan sa iyong committee ang proposed ordinance institutionalizing the City Volunteerism Program Coordinating Council ni Vice Mayor Lady Julie Grace Barunda. Sa interview sa RMN Iloilo kay Councilor Trenias, ginkonfirmar sini nga ginrefer sa iya komitiba ang among ordinansa sa vice-alcalde sa tung Disyembre 10, 2025. Kaya ginigin follow-up sa Enero 20, 2026, iya ginapangitang body sa ordinansa agud mapriparahan sa committee o kung committee hearing apang wala sa nahatag ang opisina ni Barunda. Sa ikaduhay ngayon, liwat niya nga ginpangayo apang wala sa gihapon ng sumiter sa iya gani sunod siya nga nagpadala sa sulat sa opisina sa vice-alcalde. Bangod nga titulo lang ang sang ordinansa nahatag sa proponent, ginsiling niya nga wala man siya nakahibalo kung sino ang mga imbitaron nga stakeholders.
0: Palnamon, di na itong imo ang body sa ordinansa mo kay mga committee hearing na ta. Wala man sila, banila, yatag lang nila, amo bala rason. Tapos na nakadtuan ko liwat or 2 weeks after. So, bako, di na ito ang committee ang report mong body sa imo ordinansa kay mang invite na ta. Sino kilanan invite na ito? So, wala man gyapon. Sang third time, written, ang formal, ano na lang yun ako, sulat ako sa iya, letter sa Vice Mayor Nat.
16: Payag pa ni Trenias, hindi lang dapat magambal si Barunda nga gintulugan sa mga komite ang iya mga ginadusong ordinansa, kundi may obligasyon man siya na maghatag sang body sini.
0: Until now, wala man niya po na hatag ang kopya sa ordinansa niya. Ati, paano naman sa part ko kung sino pang invite ko? Sino invite ko kay hatagyan mo lang sa akong title man lang? Amulan na wala. Sa part sa namon, hindi lang siya dapat masambal na ginatulugan ang iya ordinansa. Nakibot lang ang kami tanan, muna inong pang-ubraya. Halos mo lang tanan, mahatag lang siya title kag wala yaman dinulag.
16: Ang gabahin sa ang pahayag ni Councilor Jose Maria Miguel Trenias, Chairman sang Committee on Local Accreditation, kung madunduman ang inipagatag sa body sa proposed ordinance, ang common nga rason ng day Councilor Trenias, Cabaluna, Dilaliana, Saldivar, Kaganson, kung nga ang tubtubusubong wala man atandog sang ilatag sa kakomite ang ginaduso ni Barunda.
20: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:23 sang aga. Sinsilyo pa lang ang nabaton sang probinsya sang Iloilo subong atuig bangod sa 2027 sa idalom sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kon Uplift ta Assistance Program sang Marcos Administration. Batunon sang probinsya ang 29.2 billion pesos. Ini ang nagakalugan nga madamo sang mapaubra nga farm to market roads, health centers gamit sa pagpanguma kag iban pa nga proyekto nga direkta nga makabulig sa mga Ilunggo. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto, sa masunod nga tuig yara sa 1.4 trillion pesos ang national tax allotment sa Pilipinas kag ginakabig pinakadako nga NTA sa kasaysayan sang pungsod. Pahayag ni Recto, iladugangan ang Local Government Support Fund o kon LGSF agud magapadayon ang paghatag sang libre nga bugas sa mga pamilya nga may manubo nga income sa tagsa kabanwa.
2: Kaya hindi lang libre bugas ang suporta ng ating gobyerno para sa probinsya ng Iloilo. Isang dakot lang po yan sa malaking sisidlan na mga pinupondo ang servisyo ng pamahalang nasyonal sa probinsya ng Iloilo lamang. Aabot ng 29.2 billion pesos ang inyong matatanggap. Ibig sabihin nito, mas maraming simentado ang farm-to-market roads, mas modernong barangay health centers at libreng gamot, dagdag na suporta sa patubig at kagamitan ng ating mga magsasaka, at mas mabilis na serbisyo publiko.
10: Ang gabayin sa pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
16: Mga karadyuma, nagalabot sa 80,000 ka mga pigado nga pamilya sa probinsya sa Iloilo ang beneficiary sa bagong Pilipinas Rice Program ni Presidente Bongbong Marcos, no, kay Executive Secretary Ralph Recto. Luyag sa Presidente nga matagan sang sigi-sigi nga bulig ang mga pigado. Paig ni Recto, ang tag na pulo ka kilo sa bugas sa magaparayon sa sulod sang anum kabulan, kagpadayaw nun ini hasta sa masunod nga tuig. Ginsiling-siling ang bugas na batunon sa mga beneficiaries ang patubasman halin sa mga mangunguma na Ilonggo.
2: Dito sa probinsya ng Iloilo, mayigit 80,000 pamilya ang tutulungan natin magkaroon ng may sasaing at may ahahin sa hapag. At ang maganda rito, ang bigas na matatanggap ninyo ay mula rin sa ating mga magsasaka. Kumbaga, ang ani ng Ilonggo para sa kapwa Ilonggo.
13: Ang kabahin sa pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
10: Nabato na sa alkalde kagliga ng mga barangay president sa probinsya sang Iloilo ang ilatseke sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Ginpangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang distribution sang cheque sa Iloilo Convention Center kahapon. May kabugusan nga 344,200,000 pesos ang pundo nga ginrelease para sa 1,721 ka barangay sa probinsya. Gamiton ang 100,000 pesos para sa proyekto sa barangay samtang ang 100,000 pesos para sa scholarship sang 5 ka scholars kada barangay. Sunod kay Recto, ini nagapakita nga ginakilala ni President Ferdinand Marcos Jr. ang papel sa mga barangay official sa pungsod.
13: Nakaanda ang mga eskwelahan sa bilog ng Western Visayas nga magpartisipar sa nationwide school safety drill nga pangunahan sa Department of Education kaupod ang Philippine National Police. Sunod kay Defense 6 Regional Information Officer Mr. Hernani Escolar, kahapon kuntan naka-schedule ang nationwide school safety drill apang ginpaiway ini bangod sa balaing nga panahon sa pila ka mga lugar sa pungsod sa kabilugan. May 2,845 ka mga public schools, 589 ka mga private schools kag siyam ka state universities and colleges kag local university or college sa bilog nga rehiyon. Sanay balawan nga natublag ang mga bulutuan sa pungsod bangon sa magkasunod nga shooting incident sa sulod sa mga eskwelahan nga ginkaulamiran sa mga minor di edad nga estudyante.
20: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:27 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes. Kag sa may kong dugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold. Siyudad sang Iloilo, ebidensya nga madamo sang maayo nga nagakatabo sa pungsod suno kay DOJ Secretary Vida. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
3: Ginalimbawa ni Justice Secretary Frederick Vida nga isa sa mga halimbawa ang siyudad sang Iloilo sa mga maayong rekatabo kung subong sa pungsod. Suno kay Vida, sa piyak sa mataas kinegatibo ng pananawan sa mga Pilipino sa public service, ang siyudad sang Iloilo nagpamatuod nga madamo sang maayong ginahimo ang gobyerno.
4: What we're doing today is we're making something good. There's in this time and age of too much cynicism. Alam niyo po yung publiko very cynical na about public service. It's so much flooded with negative. These are things that we need to give space. We need to give space what's good, what's possible. Mas marami po tayong matitinong Pilipino. I don't believe in the political noise we're hearing, but that's just noise. Diba? Marami pong positibo nangyayari. At ang isang pinakamatibay na ebidensya, Iloilo City.
3: Ang pahayag ni DOJ Secretary Frederick Vida sa acceptance message sa Tion sang MOA signing sang lot donation sa siyudad sa Iloilo sa DOJ kag Korte Suprema. Nag-abot si Vida sa siyudad kaupod kay Court Administrator Just si Maitresa Dolores Gomez Isuesta para sa MOA signing sa gindonate nga duta sa siyudad nga tukuran sa ang Justice Complex sa Barangay San Pedro Molo nga malapit sa Iloilo River Esplanade. Inalaki pa ini sang 4,000 square meters para sa Supreme Court nga tukudan sa bagong Hall of Justice kag 3,000 square meters para sa Department of Justice nga paridugan sa opisina sa ang regional, provincial kag city prosecutors. Samtang nagpasalig naman si Justice Isuesta nga himakasan nila nga masuguran gilayon ang pagtukod sa korekto sa labing madali nga panahon. Santo sa kasugtanan, may 3-4 katuig ang DOJ kag Korte Suprema nga suguran ng construction sang ilang ng mga building. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
13: Sa pinagkabahin pagtipon sa mga coffee shops sa isang aktibidad na gabulig sa pagpromote sang lokal o kung local entrepreneurs kag coffee culture sa mga Ilonggo, sunog kay Mayor Raisa Trenias. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
22: Nagatuyo sa pagpromote sa mga local entrepreneurs kag coffee culture sa siyudad sang Iloilo ang paghiwat sang kapeta sa merkado nga nagumpisa sang Agosto 22 sa SM Iloilo Central Market. Ginpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias nga bilang City of Gastronomy, kalakip ang pagpangape sa gina-enjoy sa mga Ilonggo kag mga bisita matapos ang food trip sa siyudad sang Iloilo.
23: Kaya nga po yung nga dream mag-promote gid ang aton nga local entrepreneurs, especially ang aton nga coffee consortium sa siyudad sang Iloilo. Nga, no na kita sa gastronomy, Di after mo kaon, ano? Makaon kapagit? Hindi. Mga pika naman.
22: Minag naman sang alkalde ang tanan sa pag-login sa Kapita sa Iloilo website. Sa diin, makita ng mga kapiyan sa syudad bagi sa isa ka mapa.
23: Ang tanan ng coffee shops, gusto ko i-invitar ka mo. Login ka mo sa Kapita Iloilo website. Sulat niyo kung diin inyong coffee shop. I-pin niyo na anong inyong offerings. Kang tanan ng mga Iloilo, makita nila ang tanan ng mga coffee shops listed ara-dara sa Kapita Iloilo.
22: Ginpahayag naman ni Mr. Noy Dungor ang dako nga bulig sa mga merkado sa syudad sa pagbuhi sa mga kapihan nga kabahin sa kultura sa mga Ilonggo.
5: Kung tanawon nato ng istorya sa industriya sa Kapita Iloilo na ito, no? Napaka-importante sa role sa merkado. So we're very thankful no sa city government kay Mayor Raisa na napinsara nila nga ibalik ang sirkulasyon, no? Ang pag-istorya, ibalik ang kape sa merkado. So mayo, gitling opportunity bala para nga ma-istoryahan ang kape sa liwat.
22: Sa Subo, nagapadayo ng nanaring-saring aktibidad sa Kapita sa Iloilo nga magalawig tubdob sa Agosto 28. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
10: Notice ko si Mayor Raisa magambal kag ang mga plans niya pala. Mga amon niya na isipan niya pa na. No?
16: Yeah.
10: Tapos magambal sa may mga website na makita mo ng tanan nga kapihan. Gasot dayon sa gastronomy mark sang syudad ta or branding sang syudad ta.
16: Ti
10: insindihan ni sang obra niya.
16: Naplanuhan niya na insindihan niya Radyo Man Uvi. Di ba ang kurso niya daw economics siya. So naagyan niya na kuan niya natun-an niya. Ti tama man.
10: Ti may mga adviser man nga mayo.
16: Ang mga kapi
10: din kay insindihan niya obra niya sa kilala mo eh.
16: Uy, tama ang kilala mo, tama taklayo-layo sa to.
10: Ang balita ng inyo nabatian dilong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sinay may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
16: Mga Karadyo Man Operations Officer sa isa ka security agency na sapuan nga napatay sa Manduriaw. Kasama mo sa balita Radyo Man Marjorie Miani.
6: Wala na sang kabuhi sa nasapuan ang operations officer sa backup security agency sa Ia Boarding House sa Barangay Bulilaw, Manduriaw, Martes ang hapon Agosto 25. Ang biktima ginkilala kay Alvin Dimayo, 33 anyos, kag pumuluyo sa Barangay Pili, Ahoy. Suno sa utod sini nga si alias Inday nga ginpahibalo lang sila nga nasapuan ang iya utod nga wala na sang kabuhi sa iya boarding house kabangdanan nga iya inigin padulungan. Wala naman sa nakitan nga samad sa lawas ni Dimayo. Sa pagpatpat ni Inday nga antes nasapuan ang iya utod, nag-duty pa ini sang tinalikdan nga gabi ka nagreklamo nga nagasakit ang iya nga ulo. Nagpadulungan soko sa lugar agud magpatigayon sang dugang nga investigasyon kag plano sa pamilya nga dalon pa uli ang bangkay sa ila nga banwa. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
10: Oras alas 6:34 sang aga. Barangay Kagawad kag isa ka minor de edad dakop sa drug bypass operation sa Molo. Kasama mo sa balita Radyo Man Flo Navarrete.
7: Dakop ang duha ka ginakabig high value individual o kun HBI sa ginpatigayon ng drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o kun CDU sa Barangay Tapok, Molo, Iloilo City kagaon sa Agosto 25. Gininago ang mga arestado kanday alias Kagawad Bunbon, 39 anyos kag alias Raprap, 16 anyos, lonsay residente sang Barangay South San Jose sang Amuman nga distrito. Nabaklan ang mga subject sang isa ka plastic sachet sang illegal nga droga gamit ang 8,000 pesos nga bypass money. Dugang ang pagid nga nakuha sang CDEO sa ilang panginakop ang 90 grams ng kabugaton sang droga nga may 612,000 pesos nga market value. Preso na ang mga arestado sa Molo PNP kag natala na nga pasakan sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumon, Navarrete, Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
10: Oras alas 6.35 sang aga. Ang balitang inyo na batihan dulong sang D3 Bio. May extra virgin coconut oil na. May vitamin D3 pa. 2-in-1 sa isa lang ka soft gel. Manggaranon ini sa good cholesterol. Nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan. Tayo yun ang sirkulasyon sa dugo. Hindi ma-struggle ang aton nga dugan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Ganay para protektado mag D3 Bio. Aralang sa mga butika. Kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sa ato naman nga tingog hiligay noon ang tigulo na lumos sa sabaw. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
1: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
8: Ining binalaybay ginatiguluhan na lumos sa sabaw. Kahimtangan nga sang tiayon pagkadula. Aton lang sang masami ginabaliwala. Aton lamang ginayuhom-yuhom nga nawala lang sa aton. Ginapaathag ta lang paagi sa horobaton. Gapakunog-kuno, kakulukadlaw, wala gapahilom sang dakong kahidlaw. Ginaliwat-liwat, samtang matunog nga nagakadlaw. Ang paathag kagurubaton nga, nalumos sa sabaw. Agod tambalan, ang dakong kamingaw. Ining binalaybay, ginsulat na retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. katapos sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
10: Oras alas 6.38 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita sa health news. Regular nga exercise makapayo sang modo kag self-esteem.
16: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth Organic Beauty Products makabulig sa pagpahaganhagan sang pulusyon.
10: Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Ma-shoutout anay pagbalik ta si Bus Idol. Lasais 39.
20: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Anong gusto nyo? Mag-salad! Carbonara!

0: ako, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Pila-pila win! San Miguel Pila win!
5: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pila products, intra na! San Miguel Pila win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Pila nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Anong gusto nyo? Baksan!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
3: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Pagkatapos ang tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
3: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa ganing sa 320.
2: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakiban?
3: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
4: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
8: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
7: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Tatak RMN.
10: Oras sa 6:49 sang aga. Ang masunod nga balita dulong naman sa inyo sa Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag may 200 ka international unit sa puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani, para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Sa balita nasyonal, andang former group commander sang Vice Presidential Security and Protection Group nga si Colonel Raymond Lachica nga magtistigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Suno kay Lachica nga sa tupaman, wala siya nagpamalibad nga magatubang o kung magtistigo sa korte. Madunduman nga makapila ka beses nga ginmit lang ang ngalan ni Lachica angot sa ginapahayag hindi husto nga paggamit sang confidential fund sang Office of the Vice President. Nalakip man siya sa mga testigo nga ginaplanong ipresentar sang prosecution base sa pre-trial order.
11: Bukas si Presidente Bongbong Marcos sa mga rekomendasyon nga iban ang Meta apps kabisan ang iban pang gaming platforms. Kasunod din isang proposal sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC nga iban ang Facebook bangod sa mga insidente sang kanakasan sa pungsod. Sunod kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maayo ini nga paminsaron kag tun-an kung dapat magapabilin nga parte sang sistema ang Pilipinas o sang Pilipinas. Punto ni Castro nga bukas ang presidente nga kakason ang taran nga mahimo magkahalit sa mga bata kag sa pungsod.
9: Tatak RMN.
10: Alas 6:51 sang aga. Sa balita international.
11: Nagpaandam ang United States sa posible pinalidad nga mahimo atubangon sa mga pungsod nga padayon nga nagapakig-negosyar sa Iran. Sunog kay US Treasury Secretary Scott Bessent, ginapasangkad na sang Washington ang ilang mga lihok agudpunggan ang pangkalibutanon nga financial connections sang Iran. Payag ni Bessent nga sa subong wala pa sila nagapatuman sang pinalidad kundi nagapaandam pa lamang. Samtang nag-anunso man ang US ang sanctions batok sa 60 ka mga individual entity kag sa kayampan dagat nga nagaangot sa Iran, lakip na ang pinagkanegosyo sa China, United Arab Emirates, Singapore kag France.
9: Tatak RMN.
10: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Nan Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, mag Nan Super Plus.
9: RMN News Negosyo.
11: Ginmultahan sa 1 million pesos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon Pagcor, ang gambling firm nga Casino Plus, bangon sa pag-sponsor sa cellphone giveaway sa celebrity influencer nga si Ivana Alawi. Sunog kay Pagcor chairperson Alejandro Tenco nga wala naglisensya sa ilang kumpanya para sa nasambit ka promotion. Nagpandaman ni si Tenco sa Casino Plus nga posible suspension kag cancellation sa ilang gaming license kun magdugang pa ang ila violasyon. Sa bayluhanin naman sa dolyar, sumung adlaw sa US dollar 61 pesos and 73 centavos.
10: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kung di malapit ang inyong lugar. Niara sa San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Uton, Pasig, Estancia, Mangadama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, kag sa tatlo ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
9: RMN News Sports.
10: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag-Life Extension, vitamin D3 ka na. Ginbuyagyang ni Gilas Pilipinas veteran Junmar Fajardo nga ginakonsidera na niya nga tapuson ang iya 13 ka tuig nga national men's basketball career. Ningin sila ni Fajardo matapos ang ila home games batok sa Jordan kag Iran sa 2027 FIBA World Cup Asian qualifiers nga suno sa iya, posible mangin katapusan na niya nga hampang. Ginako sini nga nagbatsag nang iya lawas bangon nga edad na siya, labi pa nga nagasuprer siya sang gruesome leg injury sa nagligad nga mga tinuig. Ginsiling sang Gilas big man nga tiuna gudihatag naman sa mas lamharon nga players ang spot sa national team kag gintumog importante ang fast paced style kapag hampang sa international stage. Ako niya man nga mahinay siya.
12: Mahinay siya. Pang PBA lang gid sa Radyo Manubia. Hindi na to kaya sa international
10: niya. Kaya gaman Consuelo abi man Pangas Gilas kit pero may lang perdi. Totoo na, ako daw natakan ako gani ko look forward sa ampang nila kaya daw puro mo lang hyping ni ato ni way matagdaog.
12: Hindi na lang talaguro magano sa Gilas na. Maayo pa ta sa kwan. Sa mga individual sports bala kay ga bato pa ta.
10: Malikawan na makamamatay nga stroke ag heart attack kung mataas na aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom at lawadlaw sang Life Extension Vitamin D3.
9: RMN News Entertainment.
11: Nagpadulong sa Malacañang ang Filipino singer-songwriter nga si Gwen Dorado agad mag-courtesy visit kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Inikasunod sa inyan nangin madinalagon nga papasakop sa isa ka singing competition sa Korea. Gindayaw ni Marcos ang karil milestone or milestones ang singer kagintumor ngayon niya nagdala sa Filipino talent sa international stage. Si Dorado naghimo sa maragtas bilang nag-aisahanon nga foreign contestant nga nagkalabo sa top 4 sang Sing Again 4 contest sa nagtapos sa bilang runner-up.
10: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang papagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
9: Extra. Wow! Balita!
10: Nagapangatubang sang tubtob 8 ka tuig nga pagkapreso ang 23 anyos nga lalaki gikan sa Poland matapos mag-order sang ginatos ka pizza kag pagpa-deliver sini sa nagkalain-lain nga address. Base sa investigasyon sang Polish sa police nga magluwas sa pizza

0: Tapos incognito ka. Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
1: Kung taas blood sugar mo, so yung tatinang kaon sang tamis, paduktor ka. Mura man ang importante, paduktor, untating kaon sang tamis, exercise. Sa mga suki naton mga karadyuman, inom ikaw DTX 500. May charantin, nagika sa Marguso nga nagabulig panubo sa aton blood sugar, di sugar sugar cane, nga nagalimpyo sa aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, mag DTX 500.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:58 sang aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
1: Subong adlaw sa Miyerkules, Agosto 26, 2026.
0: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
1: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the Point.
0: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
1: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa aton nga mga suki. Agosto 26 na kita, 2026.
0: Alantayan ta karon, impeachment trial na naman kita. Gamataman ta kita palapit sa mga revelasyon kung paano gingamit ang confidential funds. So next is ang bribery na, no, sa mga opisyal sa Department of Education.
1: Pero Radyo Manovi, kung nagasunod ang aton ng mga kasimanwa sa hearing, established na sa prosecutor nga ang tanan nga mando nagalin sa Vice President.
0: So hindi ka kambal nga sila chika lang to
1: nagasto. No.
0: Hindi ka man kambal nga bangod lang ni sa pagkatangadal.
1: Yeah.
0: Sining balanon man nga may alam pero ka pamangu-mango. Mm-hmm. Paburo pa sulo si Buana lang sa kuno abi nga anay disbursing officer sang Office of the Vice President nga si Acosta, kundi no, by command responsibility.
1: Yeah. Ang
0: tanan nga disbursement sang pundo, kagbisan receipt pa ni Colonel Lachica,
1: yeah,
0: tanan mando sang Vice President.
1: Munang punto da.
0: Kagti siyang receiving officer, office niya receiving office or entity sang confidential fund sa linsa national government.
1: Di klaro na ina, yeah, established na ina kagapon sa atong ilang agin isa sa mga hostile nga testigo nga ginahambal niya nga tanan nga mga desisyon pati sa amount, Radyo Manovi.
0: Yes.
1: Pati sa amount amo ang naga-decide ang Vice President. And klaro man nga ginahambal nila sa sulod sang anong katuig ang Vice Presidente si Vice President si Lenny Robredo. Wala sa iya, Radyo Manovi. Pero pagsulod ni VP Sara,
0: niyara siya.
1: Nangayo sa dayon sang iyang confidential funds.
0: Nalantay pa sa direct examination, nalantay pa ang confidential funds sang mayor pa siya sa Davao, amounting to billions of pesos.
1: Grabe.
0: So, gina-highlight na da sa prosecution, isang pahapit-hapit lang, nga medyo kun sa basketball pa, muning huyog sang mga Duterte. Confidential funds. Pero again, wala sang malain sa confidential funds.
1: Yung ginagamit man nila sa
0: dako man kun gamay ang amount, as long as ma-justify mo, daway gimang kita minakita difference because it is being allowed by law.
1: Yeah.
0: Kapin pa, kinanglanon ina sa intelligence gathering para sa protection sang safety sang tanan.
1: Ginaalaw man ina. Ginaalaw man ina.
0: Pamangkot lang da, kunusto ang paggamit. May namit nga gin pamangkot ang I think ining guwapa nga lawyer nga ni Subong.
1: Si Attorney May.
0: Oo, Attorney May Divina Gracia.
1: Divina Gracia.
0: Oo. Siling niya, amot siya itong nakapamahod, doon siya ito. Ngayon si siling niya, sa 11 days, kuha ni Tanan, na-establish tagid nga ginparagid ni gingamit sa intelligence gathering. Para gini sa proteksyon naton tanan ang 11 days. Kaya ang side sinis ang VP Vice President sa nagligad, hambal na nasang kampo niya, kinanglan ubuson dayon kay manog tapos ang tuig. Pero amo man ang malain bala sa rule sa auditing kag accounting procedure ta sa Pilipinas.
1: Yeah.
0: Akong patapos ng tuig kagway magamit nga ubuson. Pasugte kung kinanglan ibalik sa general fund, ibalik tayo kiti. The fact nga way na magamit for the whole year, wala mang giguro ni CCT na gamiton ng kwarta eh.
1: May kwanabi, Radyo Manovi mo, amuna ang nabatian ko permi sa gobyerno. Dapat kung ang pundo mo, abi, good for 1 year, 1 million, dapat ubuson mo siya. Pero ubuson mo nga

0: Sa sakto man.
1: Sakto, pero...
0: Kaya kung hindi mo ko na maubos na Jumanovi, like for example, lang ako nabi opisina, no? Hindi ko maubos ang akon nga 1 million, naganubo ang imo nga, ano tawag sila nila, may termino na nga ginagamit. Then, kung magpangayo ka 10 pundo,
1: dason,
0: mahambal to ang, ano, nga tiway mo managani, maubos nga ang mangayo ka pa 10 pundo.
1: Pero, actually, actually, sa amo na nga bagay, reasonable man. The fact nga way mo gani magamit, that means hindi gin man kinanglan sa opisina mo, amo na ako nga budget.
0: Naganubo ko nung rating sina sang office
1: nimo. Eh, magnubo man ako nindi, ang punto tadi, kwarta ina sang pumuluyo.
0: Yeah.
1: The fact nga way nyo man magamit for the whole year. That means hindi gin man kinanglan gin sa opisina nyo. So, or, kason, kung panubuan budget nyo, hindi na ka mag-demand, kaya mo malanggit na ang nakita ng average na magasto nyo.
0: Kaya ang ibandira, Radyo Manovi, ang kwarta ngayon na yag, intindig ka muna ngayo na iya mo. Before pa na nga ginahatag sa inyo, di ba ga-submit ka mo iya sa inyong budget for the whole year. So, kita mo na kung din mo gastuso ng imo kwarta, ti kung hindi mo ina magamit, gambal ang iban, anong reason mo nga tagaan ka sang amunang amount or else ang 1 million mo dito, ibunta na lang yung 800,000 kini ka man gani ka ubos.
1: Pero amo na ang inrason sang office of the vice president nagligan, amo man ang ginadus-dus to sang nag- staring-staring to si Senador Robinhood Padilla. Kete, kuno anniversary sang CPP-NPA, anniversary sang NPA, no? Kete, kuno anniversary, may mga panggamo na si Lobrajon, so magasto ka dako. Ambot ko rin na nagkuha sa kamuna nga logic si Robin. As if palang nag-aaway sa, kwan, sa insurgency, no? Nag-aaway sa CPP-NPA, ang Office of the Vice President, nalipat sa Armed Forces, pakita iya.
0: Ay, susun!
1: May Philippine National Police, pakita
0: iya. Ay, kita iya sa mga uniform ba, sabi, na mga...
1: Hindi na iya. Ano kay ba isyo, kag hindi niya bali, primary inang obra.
0: Hindi yun.
1: Aman na lang na iya kung makabulig ka sa intelligence gathering. Pero sila nga being para na iya sa away sa NPA, may Armed Forces kita iya.
0: Actually, Radyo Manovi, yung muna ganiway naman na ginabaisan ang confidential funds, kaya antanan mo lang may amuman sina mo. Mga local government units may amuman ka muna mo, may iban man mo o mga intelligence fund. Ang lain lang, nga muna ginambal natin paano gingasto. Dira na nada, nagwa ang mga liquidation report, sinuin yung mga pangalan sa mga si Senso Belat. Muna hambal ko gani kagapon, ang Senso Belat ngayon na, kung iligay nun Ilunggo ka, kag Cebuano ka, ang Belat ngayon na Radyo Manovi, hindi mo nang pronunciation.
1: So, meaning, Ariho, ang nakita ko yung pattern. Ba, given na ang ginatagaan mo sa intelligence budget, kung may gintagaan kagid man, alias nila.
0: Alias nila.
1: So, probisan sa alias lang bala, balanon gid nga mga public officials ta, kapin pa sa Office of the Vice President. Daw para sa ila, daw lahog-lahog lang niya ang kwarta sang tao.
0: Nabi, kada ko dako ang amount mo.
1: Kaya ang ngalan mismo, daw kutaw-kutaw.
0: Daw kutaw-kutaw eh.
1: Utang mo dahil mo mga bilat, no? Mga piatos.
0: Mga piang.
1: O, mga piang. So, bisan sa dira na lang bala, daw... Tibalaan mo man sa lawas mo nga that is too good to be true.
0: Or pwede ganyan.
1: Isang ngalan-ngalanan mo lang ang fictitious name.
0: Or pwede rin na Jumanovi, hayo ang ngalan, pero ang apelido niya tunay. Di ba? Dodoy Torre. Doon sa mula na.
1: So nga nag-amo na siya, no? Kay it's decades of abuse and lack of accountability. Nga daw sa wala lang, ako na munang isubmit nila, okay malang abi in the past mo. Pero kwarta inaasang tao.
0: Muna.
1: No? Kapag nabudlay kita bakal sa aton nga bulong, inugbayad sa ospital, inugbakal sa pagkaon.
0: Ang aton gani, Radyo Manovi.
1: Tapos sila, hindi man gani, mandate gid sang office, extra naman lang na. Nga may discretionary fund ka man nga magamit nga kung kisa may ligwa ka man on your own to function as a as an elected official, tayo amhon nyo pa na blang kwarta sa tao.
0: Hindi mo lang hindi ko mabaton kay...
1: Si BP Sara Maniorinde ang ginatumod tadi, ang naigo diri, ang punto tadi dapat ang paggamit sa kwarta sa pumuluyo, hindi amon eh.
0: Kung nagkadugid man sa mga matuod ini nga mga tao, Radyo Manovi, kag na-justify nila ini sa maayo, base kon medyo okay pa, pero para sa akon subong, kaluoy abis ang aton kwarta, nga gingasto, ginatag ta ini sa mga personalidad nga daw karadlawan ang mga pangalan, dayon hindi man mahambal nila kung tuod ini nga tawo, meaning sina, di na tong kwarta, ang buwis ang tawo, nga amon tuya mo.
1: Ti si Colonel Natsika, kuno, iling to testify. Okay. Wait, pero kung magapirsa, eh? Of course, ang mabatian mo man sa iya gyapon, alang-alang hulugon niya lawas niya.
0: Yeah.
1: So, maproduce na siya kung sinuto ng mga tao eh. Pero again, no? Generally speaking, ang kwarta sa tao, paano niyo ginagasto?
2: Tatak RMN.
1: Sa piyak na bahin, natapos na natun, kuha ang tanan ng mga konsihal. Ngagin pang-igo ni Vice Mayor Labla Barunda. Nga ginapunggan kuno ang iyang mga ordinansa. Amo na nga wayman sa may napasar ng ordinansa. Ti nagsalabat ang tanan, kagsubong kahipos ang aton Vice Mayor. Kay daw nahuyan sa siguro. Kay nagbalik sa iya, ang paluoy-luoy niya. Gusto niya i-dramatize nga daw underdog siya. Nga daw
0: pa-victim siya nga.
1: O, pa-victim-victim sa di. Kay gali, why kay mo yung submit kopya sa ordinansa mo? Ti anong talakayo nila? Nag-submit ka ka thesis mo sa teachers mo, title lang. Why ka nag-submit sa bilog nga thesis mo? Expect ka, gridan ka kagpapasaron? Kagkatagaan ka sa diploma mo for graduation? So why ka gali iya ga-submit sa imo ya kopya sa ordinansa?
0: Daw tanan ma'am, nabamangkot na namon daw ikaw, giguro may diferensya.
1: Sila niya ma-appear lang sa kuno, siya dalaw niya lang kuno sa public hearing, kay guro ni gusto nga kopyahon ordinansa niya.
0: Kopyahon ordinansa?
1: Kay si Shin Marie Mabilog daw, amuman actually ang gusto nila ihambal na gligad, nga ginkopya ni Nini Dilalian ng ordinansa para iyang kredito.
0: Ang imo ning ordinansa ni nga na batian na mo ni tino, hindi man ni tama, gid ka urgent, gani radyo mo movie ah.
1: Sumutan tabi, may punto man sa base kopyahon. Pero hindi bala vice sa legislature, bisan sa Senado, kag sa House of Representatives, the more kamo nga magpasar ordinansa, the more nga mas nami. Hindi bala?
0: Yeah.
1: Ikaw lang yung principal author eh. No? Pero may co-author nga ginatawag. Kaya why man sang may monopoly o may dias di sa
0: akon?
1: Ti, ibanda actually, gapangupya man sang dias ang iban, pero kambit man.
0: May kilala gani ko
1: yan. Ang iban hindi man gani, why man dalabot, pero sige lang. Ti, karon kunara abi na, may makupya abi, kagmambal sa vice makos sa co-author ako.
0: Ano yung malain
1: sila? Hindi malado mas manami. So, ti, kung public official ka, dapat selfless ka, hindi ka selfish.
0: Oo.
1: Nga, kaya nahadlok ka lang akupyahon ang ordinansa mo. Pero kapati ka nga nami ng ordinansa, makapayon na sa syudad, hindi mo pagdayunon. Oo. Ano mo nang ginrason niya nga mapungko lang sa kuno sa committee hearing? Dito niya dalon. Ikadua, bisa na muna na, ginambalan ka pa sa pila ka mga committee chair, like ang bali Councilor Alan Saldivar, gin-invite ka, gin-nga makadto sa public hearing. Bisan pa nga, why kopya, dalon mo to sa hearing na lang. Device, why ka man kuno nag-responde kung saan ugid ang gusto mo? Nga pizza? Amo man ang ginambal ni Councilor Miguel Trinias
0: kahapon? Amo man ang ginambal nila tanan.
1: O, subong sa Facebook, pinagwaan niya ka sang resibo. Gin-pareceive sa office mo, June, no? 2026, wala ka nagsabat. Kung may ara ka na sabat, pakita man ang
0: tabo. Pakita kami. Kaya kung may sabat ka dira, usually may receive, na, receive copy na ang opisina eh.
1: Si Cabaluna, si Dilaliana, si Ganzon, nagalambal sila tanan, wala ka man naghatag kopya ordinansa. Sati sila nila anong hiringo na mo.
0: Hindi ka bala ma'am pag-ubra.
1: Si Musa Idol, abi may concern sa mga angkormen. Mayo sa sakon. Nga, boss, may concern lang ko kay Radyoman Eric. Nga, balita kahapon. Di patawag ko si Radyo Manirik. Pero bangkuton ko na si Busa Idol. Anong concern mo? Basta lang, mag-meeting ko lang hambal. Di, si Eric, isturbuhon mo sa non-regular ta na meeting. Hindi regular nga meeting schedule ta. Tapos mamangkot sabi anong meetingan, boss. Di mambalan ko nga, wala pa kambal si Busa Idol. Kaya sila niya, magkilitay lang kita, ihambal nila. Ang punto tadi kay Vice Mayor Labla Barunda, abi Vice, mag-mature na kamo. No? Ang syudad tanga ini, abi nyo bala, nagagamo kita bangod ka mga payaon sa aton di sa syudad. Hindi lang ni kay Vice Mayor Barunda, ang pihak at times guilty man sa amusina. Pero lang tawan nyo balang ubra nyo, ka mga bata-bata sa inyo, mga public official, why ko na nabatian sa totoo lang sa prangkang istorya? Lawig na kami ng angkorman sa radyo, lawig na kami ng saksi sa inaway ni Defensor. Kagsantanan nga gusto magkontra sa ila. Mga garin, mga biron, mga tupas, pero why ako kabati kay Buboy Tupas nga nangin biter-bitiran, yeah, kag nagwiti-witi after niya
0: daway gyud
1: perde or after niya mandaog sa mga pagpasimpalad nila sa politika. Even kay Ferds Biron, why ko kabati nga may mga muning istorya paloy-loy after perde. Ang coping mechanism nga glaring lang nga nakita kay Biron sa napirde sa kay Gugtuto. After niya perde, nagbakal sa aeroplano.
0: Coping.
1: Ako sa ng kwarta. Coping nga gusto niyo pa baluway pa kayo mag-imol.
0: Yeah.
1: Dikit ka mo gyapon sa ako. Namo man ang kilala mga negosyante sa ngin kidnap sa. After niya kidnap, pinaka-brand new kag pinakamahal nga salakyan sa time nga to, binakal niya. Pabalo sa tao nga, to my business partners, do not be scared even if I lose. No? Kay ari pa ko gyapon. Up and running ang aton nga resources. Amo nang mensahe sang kay Biron? Kita mo subong ibinaliga niya man luwat pero plano niya. Pabalo lang nga way pa kuya mag-imol. So hindi ka mo magplalagyo sa akon ka mo gyapon dikit. Oh. Te maturity na sa mga opisyal tas probinsya. Inyo diya sa syudad. Do mga bata gamay ka mo nga nagapanugid pero may nga ginkuhaan ka mo tinapay. No? Ultimo lang man nagtag so tangon masinabad sa ma, mga fake account nga comment ya sabton sang isa sa inyo. Kita mo? Ang sabat ni Kung Barunda.
0: Uy.
1: Mga mo pa na yun, napatula na yan ni Jamjam.
0: Mga mo na yung mga sus.
1: May... Congresswoman ka na?
0: Uy, kanaway mo na dapat ya Jamjam ginapatula na.
1: Oh. Si Zed Mabilog lang tawab lang hambal niya. Ginatukso accountability sa inablos niya, mambahisa. Kasi pala kung ididon, tagin ang bot silingon sa ngisa, may hisa, kung putan tabi, asom, tatuon na, no?
0: Ano sao na mo sinyo?
1: Zed, kung may hisa, isa malang ne, why na kami sang kaisaan sa imo, kung ginpabayaan ka namon sang una, nga wala sang midya, nga nagabantay, kay hadlok ka nga tigukon ka sa NBI Manila, sa ginpadala ni Duterte sa mansion mo, sa palatial house mo, ambal ni Boy Mirada, ang balay mo. Oh. Kung sundon tagidabi ang gusto niya hambal nga may nahisa siya. Why nang kami sang kaisaan pa si mo kung pinabayaan ka sang midya?
0: Why pinabayaan ka guro? Mabot subong anong gwa mo ay.
1: Oh, kay kuha itong midya, dakot san sa tigok ka giman ba si? No? Karga ka lang sa nanlaban? Oh. Te, karo subong mo man yun? Si Bais lablabo lang tawa blabay. Lubata gamay kagapanugit. Tapos ikaw gali. Magmuka yun mong bilog ng ilibilong ano kaluluoy ka? Eh, huwag kagali mo yung submit sa kopya sa ordinansa mo?
0: Mangkuton
1: sa... Eh, nambal kayo nga buton ka?
0: Di ang nakabati una sa balita ito, Radyo Manuvi, maakig!
1: Oo. Oh.
0: Ano man ang ubra iya sa majority man?
1: Oo. Oh.
0: Nung ang ginapersonal nila ni si Lablab, nga nga huwag nila ginatagaan, kaya ang guwas ni Abi Radyo Manuvi. Nga, hindi si Lablab maka-ubra sa ordinansa, kaya ginapunggan gani sa majority, amo na iya ang pananawan sa tao sa ginambal mo ini sa interview.
1: Di nag-flashback na lang sa ako nang tinugan mo nagligad. Amon to programa, dito mo, ginanaw mo ni oras.
0: Oh. Amon ni, amon ni.
1: Inannounce mo, mapalibre, sakay ka.
0: Abotara pa ng...
1: Kagi pa regular mo mga jabair. Abi.
2: Tatak, RMN.
1: So careful with what you allege sa Vice Mayor. Kay kung ma-fact check ka,
0: balik na si Momo.
1: Mamati ka. Kita'y kita, alas 8 siningaga. Radyo Man, Novi Guaso.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News.
3: Administrative Region, Cagayan Valley, lalabing bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Asahan naman ng maliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Pero pinag-iingat pa rin sa mga biglaang buhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms.
4: Meron pa rin pong mga lugar na walang pasok, walang klase, walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa mga bahay ng Kalumpit at Hagonoy dyan po sa Bulacan. Yan din sa bahay ng Makabebe sa Pampanga, maging sa Infanta at Binmalay sa Pangasinan. Suspendido pa rin po ang klase mula preschool hanggang senior high school, public at private sa Kibungan, Benguet. Habang preschool level lamang, public at private ang walang pasok ngayong araw na ito sa mga bahay ng Bakun at Atok sa Benguet pa rin. Habang piling paaralan lamang sa Apalit, Pampanga, nagpatupad po ng suspension ng face-to-face classes.
3: Network News. Pakinggan po ninyo ito, mga kasama. Dalawang kutsara ng kanin ang nasasayang ng bawat Pilipino araw-araw. Batay po yan sa pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute. Katumbas yan ang mahigit 10 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga ng 24 na bilyong piso taon-taon. Kaya raw nitong suplayan ang yearly average rice consumption ng mahigit 5 milyong Pilipino. Dahil dito, layo namang buhayin ng Department of Agriculture ang half-cup rice ordinance sa mga restaurant para mabawasan ang pagsasayang ng kanin. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development, Christopher Morales, hindi sapat na pataasin lang ang produksyon ng bigas at mabawasan ang post-harvest, lalo na kung tuloy-tuloy lang din ang pagsasayang ng kanin. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangan maging habit o dapat ay maging kaugalian na ng bawat Pilipino ang responsableng pagkain ng kanin dahil sa kahalagahan ng bigas sa ating food security.
4: RMN Network News. 19 na minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga. Balita tayo sa probinsya, 7 ang arestado sa illegal na quarry operation dyan sa Negros Occidental. Mahigit daw po sa 16 million pesos ng halaga ng gamit ang nakumpiska. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: RMN Police Report.
5: 7 individual ang arestado na mga awtoridad sa illegal quarry operations sa Hacienda Bago, Barre Crossing, Magallon, Moises Padilla. Kinilala ang mga naresto na sina Alex Rom, 44 anyos, Bacco driver at residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Rit, 30 anyos, ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias Jer, 28 anyos, quarry checker at residente ng Barangay Crossing, Magallon, Moises Padilla, alias Jem, 37 anyos, dump truck driver at residente ng Barangay Robles, na Castellana, alias Hen, 40 anyos, dump truck driver at residente ng Barangay Sagang, La Castellana, alias Ron, 42 anyos, helper ng Barangay Nato, La Castellana, at isa pang alias Red, 45 anyos, dump truck driver at residente ng Barangay Bato, Hinigaran. Ayon sa Police Regional Office, Negros Island Region, naabutan ng 7 na aktibong kumukuha, nagkokolekta at nagkakarga ng buhangin at bato sa Binalbagan River gamit ang bako at dump trucks. Wala silang naipakitang valid permit at dokumento para sa pagkuha at pagbiyahe ng quarry resource, kaya itinuturing itong panlamag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Narecover din sa lugar ang mahigit 16 million pesos na halaga ng mga kagamitan na binubuo ng bako, 4 na unit ng dump trucks, at maliban dito, nakuha din ang 2 record books, isang bullpen at 8,000 pesos. Ang mga naresto at mga nakumpiskang kagamitan ay dinala sa Moises Padilla Municipal Police Station para sa dokumentasyon at narapat na legal na proseso. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Rajman Albert Hiner. Tatak RMN
2: Network News.
3: Abangan sa aming pagbabalik, Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa posibilidad na tuluyang iban ang Facebook at mga online games.
4: Sa Naga City, 3 estudyante hinangaan matapos magsauli sa pulisya ng napulot na wallet na may lamang libu-libong cash.
3: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
2: RMN Network News.
4: Budag Pilipinas sa Ilopos.
3: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comrade
4: Commission on Elections. Narikarangulo ng mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
2: RMN Networks. Network News.
3: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
2: RMN Network News.
3: Detalye natin mga balita ngayong 7:22 ng umaga. Inilatag ng Department of Education ang isang hybrid campus security model na layong tugunan ang kakulangan ng security personnel sa mga paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, aarangkada sa 2 yugto ang sistema at uunahin muna ang deployment ng security guard sa malalaking paaralan. Sinabi ng Kalihim na magkakaroon ng 4 na security guard, katuwang ang PNP Mobile Patrol at local security officers ang mga napakalaking campus na mayroong mahigit 8,000 estudyante. 2 security guards naman ang ide-deploy, katuwang ang mga barangay tanod sa mga malalaking campus na may mahigit 3,000 estudyante. Para naman sa mga small and medium campus na may halaga o hanggang 1,000 estudyante ang dami, isang security guard ang itatalaga at susuportahan naman ng mga barangay tanod. Una na rin nagpahayag ng kahandaan ang Parent Teachers Association na umalalay sa seguridad ng mga estudyante.
4: Samantala, nagbabala po ang isang eksperto sa long-term effects o pangmatagalang epekto ng mga karahasan at iba pang hindi magandang karanasan sa mga bata. Yan po'y ginawa na ang babalang yan ng Philippine Guidance and Counseling Association, partikular ni dating President Dr. Sheila Marie Hoxon, sa active shooter drills ng Department of Education. Sa interview ng RMN Manila kay Dr. Hoxon, ipinunto po niya ang malaking epekto sa mental health ng mga kabataan sa patuloy na exposure sa ganitong uri ng pagsasanay.
8: I think ito ay na-coordinate din sa DepEd, no? Na talaga pong pag-aralan muna, no? Isama sa planning ang ating mga eksperto like our mental health professionals, no? Including us, psychologists and counselors and of course the psychiatrists, no? At maghanda po, no? Ng ibang method, no? At hindi po ganitong hyper-realistic. Actually, akong adult nga, makita ko lang yung active shooter, no? Nag-exercise lang, nagpe-pretend lang for the drill. Nakakakaba na, no?
4: Yeah.
8: So, paano pa yung mga bata, no?
4: Ipinunto rin po ni Dr. Hoxon ang malaking problema sa malaking kakulangan ng guidance counselor sa mga paaralan dito sa ating bansa.
8: Malaki po talaga ang impact nito, no, sa safety, no, and well-being ng mga bata. Kasi imagine niyo ang mga registered counselor ngayon ay minsan wala pa talaga, no, sa bawat eskolahan, no. Hindi pa ho lahat ng ating mga private and government schools sa elementarya and even higher education ay may registered guidance counselor.
4: Samantala, isa pa pong eksperto ang iginiit naman ng kahalagahan ng magandang ugnayan ng mga magulang sa kanilang mga anak.
9: Uh-oh. Malaking bagay yung influence ng yung household natin. So alam natin ang laki ng responsibilidad ng mga parents because yung number one na pwede mag let's say control, plan, decide ang exposure ng mga bata to yung mga these factors. So, the type of the type of household, yung neighborhood, yung the school that you would choose. Kung ang environment pa sa bahay ay nagtotolerate ng violence.
4: Yun po ang psychiatrist na si Dr. Catherine Tan at kanina naman ang inyong narinig at napanood ay ang dating presidente ng PGCA na si Dr. Sheila Marie Hoxon sa interview ng DZXL RMN Manila.
3: Bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na tuluyang iban ang Facebook at ilang online games. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro kasunod na rin ng rekomendasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC dahil sa paglaganap ng misinformation, karahasan at pang-aabuso sa mga kabataan. Ayon kay Jose Castro, kailangan muna itong pag-aralan kung makatutulong para mapigilan ang pagkalat ng fake news at panganib sa publiko.
10: Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
3: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: RMN Network News.
4: Ito pong higpitan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang parusa sa mga lumalabag sa illegal o illegal possession of loose firearms sa ating bansa. Kung si Remulla ang tatanungin, dapat gawing non-bailable offense o walang piyansa ang mga lalabag dito. Habang dapat iakyat na rin hanggang 20 taong pagkakakulong ang parusa dito at katwiran po na kalihim, hindi natatakot ang mga kawatan sa kasalukuyang parusa ng illegal possession of loose firearms dahil pwede naman daw makapagpiyansa habang dinidinig ang kaso. Lumutang po yung panawagan kasunod nga ng panibagong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga kung saan nakuha ng minor de edad ang ginamit na armas sa kotse ng kanyang ama.
3: Mayorya o 72% ng mga Pilipino ang nagsasabing ramdam nila naligtas sila sa kanilang sariling tirahan at komunidad. Ito ang lumabas sa tugon ng mass survey ng Okta Research kung saan 68% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi sila takot maglakad ng mag-isa kapag gabi. 54% naman ang hindi nag-aalala na looban ng mga magnanakaw ang kanilang tirahan. Pero kung ibabangga naman ito sa datos noong March 2023, lumabas na nabawasan ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa kanilang kaligtasan. Sa datos kasi, 87% ang nagsabing ramdam nila na ligtas silang sa kanilang tinitirahang komunidad. Mas mababa po ng 15 puntos. 13% naman ang nagbawas o nabawas sa mga nagsabing hindi sila takot maglakad tuwing gabi. 17% naman ang nabawas sa nagsabing hindi takot na pasukin ng magnanakaw ang kanilang bahay.
4: Nakahanda raw pong humarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dating security officer ng Office of the Vice President, si Colonel Raymond Lachica. Paulit-ulit po na nabanggit ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagdinig na si Lachica ang nakakaalam, eksperto sa mga confidential activity na pinaglaanan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang pahayag, sinabi po ni Lachica na kahit kailan ay hindi naman siya tumanggi na humarap at tumistigo sa pagdinig. Handa rin anya siyang sabihin ang buong katotohanan alinsunod sa mga batas at dapat ay may security restrictions. Kasama sa mga testigong planong iharap ng prosecution si Lachica base sa pre-trial order.
3: ASP tinigil na ang investigasyon kay Colonel Raymond Lachica sa pagkakasangkot sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
11: Nananatiling attached pero unassigned ang status ni dating Vice Presidential Security Commander Colonel Raymond Lachica sa gitna ito ng kanyang kasong kinakaharap kaugnay sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, tinapos na ng militar ang sarili nitong inquiry sa pagkakasangkot ng naturang sundalo sa nasabing allegasyon. Anya, pinauubay na nila sa Office of the Ombudsman ito at para hindi na madoble pa ang isa sa gawang investigasyon. Nilinib si Lachica noong October 4, 2025 at dahil nananatiling accounted ng AFP, tiniyak ni Padilla na handa nilang iharap sa Senate Impeachment Court oras na ipatawag ito. Nabatid na ilang beses nabanggit ni Special Disbursing Officer Gina Acosta ang pangalan ni Lachica na siya umunong pinag-abutan ng confidential funds. Kasama mo sa DZ Axel Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
4: Samantala, yung daw namang extradition ni Pastor Apollo Quiboloy ay sinusuri pa rin. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
12: Patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan ang extradition request ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa tapos ang Department of Justice sa pagsusuri sa mga dokumentong isinumite ng US kaugnay ng kahilingan. Marami pa anyang dokumento ang kailangang busisiin bago makapagbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa tinitignan ng DOJ kung tama ang pagkakakilanlan sa taong hinihiling na ipa-extradite at kung ang mga kasong kinakaharap ni Quiboloy sa US ay mga krimen ding may kaukulang parusa sa Pilipinas. Wala pa ring pinal na desisyon ng Pangulo sa ngayon. Una nang sinabi ng palasyo na maaaring malaman na magiging desisyon ito sa loob ng ilang linggo matapos dumaan sa proseso na naaayon sa batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
3: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maraming pribadong ospital na magpatupad na rin ng zero balance billing at yung ipatupad din ng no co-payment policy ng PhilHealth. Panawagan nito ni Marcos kasunod ng nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center para palawakin ang access ng mga miyembro ng PhilHealth sa pribadong ospital. Ayon kay Marcos, dapat hindi na matakot ang mga Pilipino na magtungo sa mga private hospital dahil hindi kaya ng bulsa nila ang gastusin sa pagpapagamot.
13: But we in government cannot do this alone. And that is why we welcome the private sector's participation in helping us deliver better health outcomes and provide much needed relief to our patients and their families. Today's signing of the Memorandum of Agreement is an example of that cooperation. The Memorandum of Agreement between PhilHealth and St. Luke's Medical Center Global City reflects a shared commitment to strengthen the implementation of the no co-payment policy and to support the government's universal healthcare agenda.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Meron daw joint position paper na ginawa ang grupo ng LPG industry sa Pilipinas para tutulan ng LPG swapping guidelines. Kung ano ito, makibalita tayo mula kay Radyoman Gerald Ulep.
14: RNN Live Report!
15: Nagkaisa na ang ilang grupo ng LPG industry sa Pilipinas sa bilang itong National LPG Alliance of the Philippines Incorporated o NLAPA, Price Gases Incorporated o PGI at Independent LPG Dealers Association of the Philippines o ILDAPA. Ito para ba rin tutulan ang pag-aproba ng LPG Cylinder Swapping Center Operational Guidelines. Ayon sa NLAP hanggang ngayon ay wala pang nabubuo at nailalakhal ang programa para sa LPG Cylinder Exchange and Swapping Program at LPG Cylinder Improvement Program. Patay naman sa joint position paper na isinubita ng Department or sa Department of Energy o DOE na ipinadala rin sa Department of Trade and Industry o DTI noong Agosto 25 ngayong taon. Sinasabi ng nasabing grupo na walang sapat na legal na batayan ang nasabing guidelines. Dapat anila kasama sa dalawang programa ang mga procedures, timelines para sa exchange, swapping at buyback ng LPG cylinders, mekanismo sa accredited LPG cylinder swapping centers at pagbuo, funding, utilization, access at audit procedures para sa LPG Cylinder Improvement Program Fund. Igritin ng mga grupo na kinakailangang bubuo na nga at maglathala ang DOE kasama ang DTI ng programa para dito at dapat maikonsulta rin sa mga industriya ng LPG, consumer groups at iba pang publiko at privadong stakeholders. Sinabi naman ni NLAP President Jojo Cruz na dapat sundin ang itinatakda ng batas upang mapiyak na malinaw at magkakatugma muna ang lahat ng detalye para sa kapakanan hindi lamang ng industriyang LPG kundi maging ng mga end consumers. Sa huli, kresyon din ng grupo itong National Program Policy Task Force o NPPTF at Regional Program Implementation Task Force o RPTIF. Ayon sa kanila, pinaghihintulutan lamang ng Section 31 at 32 ng Republic Act 11592 ang task force na tumutulong sa pagpapatupad ng mga programa at hindi upang magsilbing policy making body. Dito nalawagan sila para sa agarang pagdrag sa NPPTF at RPIPF at libok ang DOE at DTI na mahigpit na sundin ang mga kinakailangan ng Republic Act 11592. Sasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald Diulet, Tataka, RMN.
3: Bagamat hindi paganap na batas at naipasa pa lamang sa subcommittee level ng Senado, tiniyak naman ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal na haharangin nila ang pagpapaliban ng barangay at SK elections sa Nobyembre. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Attorney Makalintal na ngayon pa lang ay inihahanda na nila ang petisyon kontra BSKE postponement upang agad na may akyat sa Korte Suprema. Ayon kay Makalintal, malino na paglabag sa saligang batas ang nais ng Kongreso, lalo na't hindi maihahalal ng taumpayan ang mga barangay officials kundi appointed ng Kongreso.
16: Kung gusto nila, ang susunod na ang eleksyon ito, sa eleksyon ito, ang mahahalal ay 5-year term. Right. Okay, walang problema yan. Kasi in prospective application. Pero yung sasabihin mong kayo ay hold over muna, abay nilabag muna yung karapatan ng taong bayan. Kasi kapag ka hold over, ang ibig sabihin niyan, they are appointed by the legislators.
17: That's right.
16: Ina-appoint sila. Mm-hmm. Yan ay paglabag sa saligang batas na nagsasabi na yung mga barangay officials ay dapat elected at hindi appointed.
3: Isang malaking panluloko anya ang isinusulong na fixed term at postponement ng BSKE.
16: So pinagbigyan sila doon sa setting the term to 4 years. Mm-hmm. Ngayon, fixing the term to 5 years, ipopostpone. Abay, kalokohan na ito. Oh. Kaya palagay ko na may makikita naman ang Korte Suprema yan kapag yan itinulog namin sa Korte Suprema.
17: Yun.
16: At ako na maniniwala na ang Korte Suprema ay magagalit na sa kanila na sasabi, ano ba naman kayo? Para namang tinalabas yun na mga tanga ang taong ayan. Pardon the word, ano? Pero iyan ang ayan ang dating sa akin eh. Na para mga tayo yung mga tanga na wala kayong magagawa sa amin.
17: Mm-hmm.
16: Pag sinabi namin, postpone. Oh. Pero hindi namin palalabas yung postponement na sasabihin namin, we are just fixing the term. So these guys are fixing the term, pero in reality, it is postponement of the election.
3: Baliwanag-anya na isa itong political move para pabanguhin ang pangalan ng mga politiko sa darating na halalan.
16: Maliwanag na mga political consideration yan. Yan eh, kaya ginagawa yan ay nais ng mga marami sa mga politiko yan. Gusto nila na maging maayos ang kailang paningin sa mga barangay officials para sa darating na halalan. Sila ay mahahalal o susuportahan na nasabi mga barangay officials. Actually, yan ang sinabi ko na sa Korte Suprema nung magkaroon kami ng oral arguments. So, tungkol dyan sa mga walang kamatayang postponement ng mga barangay elections na yan. Kaya ako'y naniniwala na yan ay masyadong political, na yan ay labag sa karapatan nating mga mamamayan.
3: Si Atty. Romulo Makalintan.
4: Bago tayo mag-sports, kung makilala ko yung Sander, dahil pilipiti nito. Dahil sa Naga City po, merong tatlong estudyante na hinangaan. Bay, nag-turnover sila sa pulisya ng napulot na wallet na may laman daw cash. Ito muna, mula kay Rajuman Mike Marfega ng Araman Naga.
18: Hindi nasilaw sa laki ng halaga para sa tatlong mga mag-aaral mula sa Cavarina Sur National High School dito sa lungsod ng Naga upang gawin kung ano ang tama. Kinilala ang mga estudyanteng sina Romer Jan Comprado, Francis Nathan Omanad at Noel Enzo Margallo. Ayon sa report, sa halip na itago at paghati-hatian ang 30,000 pesos na cash na laman ng wallet, buo ang naging desisyon ng mga ito na ipasa o i-turnover ganito sa pulisya upang maibalik sa tunay na may-ari. Ayon sa mga bata, itinuro sa kanila ng kanilang guro na ibalik sa may-ari ang anumang bagay na kanilang napulot at i-turnover ito sa pulisya. Kasama mo sa RMN DWLX Naga. Ako si Rajuman Mike Marfega, Patak RMN.
3: Filipino fencers target po ang World at Asian Tilt. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
19: Target ng Philippine Junior Fencing Team ang pwesto sa World at Asian Championships matapos ang magandang kampanya sa 2026 Southeast Asian Fencing Federation Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinangunahan ng 16 anyos na si Oscar Del Castillo mga Pinoy matapos mag-uwi ng gold sa men's UPAY U17 at silver sa U21 division. Nagdagdag naman ng bronze sa women's foil ang 15 anyos na si Willa Galvez. Samantala, layunin ng Koponan na makapasok sa top 4 sa final leg ng Philippine Fencing Association Ranking Tournament na gaganapin sa August 29 hanggang 30 para makakuha ng pwesto sa mga international tournament sa susunod na taon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
4: Ang director singer na si Ice Higuera, meron pong pakiusap doon sa mga mahilig pumunta sa concert. So, alamin nga natin mula kay Myra Jane Sayaw.
20: May paalala at pakiusap ang director singer na si Ice Higuera sa lahat ng concert goers. Kasunod ito ng success ng Sessionistas The Playlist concert na dinirect mismo ni Ice noong August 22. Nakasama niya rito on stage ang fellow Sessionistas na sina Juris Fernandez, Kian Cipriano, Noy Volante, Princess Velasco at City Navarro. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng singer na bagamat na-appreciate niya ang suporta ng mga pumunta sa concert at nag-upload ng highlights at kanilang reaction, iba raw kapag in-upload na ang full performance. Say ni Ice, ang pagbili ng concert ticket ay hindi nangangahulugang may karapatan na sila sa pag-post ng buong concert sa social media pages. Dagdag pa nito, ang concert ticket ay katumbas lang ng pagbili ng experience sa panonood ng buong show. Kaya naman, pakiusap ni Ice sa mga nag-upload ng kanilang full performance, i-take down ito bilang respeto sa mga taong nagpagod para ito ay maging successful. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Gina Sayaw. Tatak, amen.
3: At isa pa hong showbiz balita. Pumanaw na po ang sikat na country singer at music legend na si Dolly Parton sa edad na 80. Inanunsyo mismo ng kanyang pamangkin sa isang social media video ang pagpanaw ng itinuturing na Queen of Country Music dahil sa matagal na pong iniindang mga karamdaman. Kabilang sa mga pinasikat niyang kanta ang Jolene, na kamakailan ay niremake ni Miley Cyrus, yung Islands in the Stream, at siya rin po ang original singer at composer ng I Will Always Love You, yung hit ni Whitney Houston. Noong August 21 po, may mensahe pa si Parton sa kanyang mga fans at sinabing gusto pa niyang mabuhay ng mahabang panahon para matupad ang kanyang mga pangarap. Kilala rin po si Dolly sa kanyang advocacy sa human rights at children's at animals' rights. Pumanaw na po ang music legend na si Dolly Parton sa edad na 80.
14: Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab.
4: Ako naman po yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayad nga timprano, mapia mapita mga kasama.
17: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
4: Bah, 744.
14: That time for RMN Network News.
21: Makikiraan.
22: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
21: Salamat, iho.
23: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
26: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
27: Is sleeping soundly with EQ Drive. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Drive, then EQ Pants.
26: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
28: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
29: May tapang na hindi sumusuko.
30: May angking diskarte para magtagumpay.
31: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
32: Yan ang bangis ng layon.
33: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen,
34: Emil, and Vince of DBTK.
35: Leon, extra strong beer.
36: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
37: Drink responsibly.
38: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
39: Magkano kilo ng karne?
40: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
41: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
42: Sarap magkasama!
26: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
43: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, na si dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba la? Gani, para sa sakit sa inyong lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayo ang lawas ng bata mo.
5: Sus, masakitan man ino.
4: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na Sagsilin Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsilin Plus, araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Magaradyo man ang oras sa Pilipinas, las 7:49, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
5: Boss Idol.
6: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Beth. Good morning, Lilo.
4: Ang bagong! Kamusta ka, subong aga, cute na guy?
6: Okay, man.
4: Nakapamahaw ka na. Mm-hmm. Anong sudaan?
6: Isda.
4: Anong isda?
6: Bilong-bilong.
4: Bilong-bilong. Ano, pinaksiwan, sinabawan, pinirito, sinugba?
6: Okay.
4: Very good. Anong imong pares?
6: Utan.
4: Utan? Ano nga utan?
6: Munggo.
4: Tapi lang munggo da sa Lapas Market, Subo?
6: 30.
4: Ang kilo? Wala to. Kamusta ka, Subo? Nga aga, cute na guy.
6: Okay, man.
4: Nakapangapi ka na?
6: Oo.
4: Anong kape mo?
6: Nice coffee.
4: Nga nag-inom ka ng Nanscon coffee?
6: Amot,
4: sa mga tapalamati nato, Nanscon Coffee na ang ato srimabian nga kape para sa inyo. Ang Nanscon Coffee, kaduwa mo gamiton kay naka. Gani sa mga suki naton, mag Nanscon Coffee, ara na sa aton sini nga mga butika. Subong aga, cute na guy. Makuabi kita anay sang aton nga observation report. Din nga lugar gusto mo? May klase subong, why? I-check natin ang connection ta observation report nagikan sa may Central Philippine University. Naka-standby sa gate mismo sang CPO si Radjuman. Cute na guy. Cute na guy, good morning.
6: Good morning, Boss Idol.
4: Location?
6: CPU.
4: Kamusta sa CPU, subong?
6: Damo na din dyan, te.
4: Damo gwapa?
6: Damo gwapa.
4: Ang laway?
6: Laway. Pangit.
4: Hindi, damo man?
6: Damo man.
4: Damo man, okay. Damo gwapa, damo man laway. Laway sang?
6: Lay.
4: Batasan. Batasan lang. kamusta subong sa CPU? Gabaha?
6: Wala man baha. Okay man.
4: Wala baha?
6: Jacket ka na sila di.
4: Kay?
6: Bugnaw.
4: Okay. Te, okay lang na sila mga taga CPU?
6: Okay man sa.
4: Anong imo kurso sa CPU pag eskwila mo?
6: Mascom.
4: Mascom? Nagagraduatean mo gina Mascom or undergraduate ka?
6: Na, upo sana ko Mascom eh.
4: Mascom ginyang imo?
6: Upo.
4: Focus ka sa Mascom. Te, din ka nag ano, nag... OJT, nag-intern, sa din ka nag-intern sa ABS, sa GMA, sa RMN, sa Bumbo, sa Action, sa din ka nag-OJT?
6: IFM.
4: IFM. Pero anong favorite subject mo? Anong imo favorite subject? Anong paborito mo nga subject sang college ka?
6: Math.
4: Math, kidya. Abi, tilawan ko, abi, liwat sa Max, kung mga paborito niya, gidman ang math. 1 plus 1?
6: 2.
4: 2 plus 2?
6: 3.
4: 3 plus 3?
6: 4!
4: 4 plus 4?
6: 5!
4: 5 plus 5?
6: 6!
4: Oh. sino nagtudo si Muna?
6: Ako man.
4: Okay. Very good, cute na guy. Sa mga tapa na mati nato, subong nga aga, tamya mo lang ato, mga kasiman, wag cute na guy.
6: Banyos na
4: lang. Balanyos ito, sorry. Sorry. Anong balanyos mo?
6: Just
4: that. Ang soft as wonder oil, may aras ang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
6: Ubusan na!
4: Mag soft as wonder oil. Sige na, anong imo sining greetings?
6: Good morning, man. Toys Town. Itong imo. Good morning, Padol. Good
4: morning. Uy, gaon air ang iyang, ano?
6: Good morning.
4: Uy, gaon air? Sige, be.
6: John.
4: Tingala ko, why go on air? Sa amo ng audio?
6: Uh-oh.
4: Sa amo ng audio? Sige, go ahead. Kutso guy, kutso guy. Go.
5: Hindi
4: na, hindi na.
5: Sige na, go.
4: Go lang, uy, go lang, tama na.
5: Greet na, greet na.
4: Greet na, greet na.
6: Good morning, ma. Pipada. Mabigilis, good morning.
4: Okay.
6: Good morning, Paribibot. Nick Pasales, good morning.
4: Okay.
6: Nick Pasales, good morning.
4: Okay.
6: Paribibot, good morning.
4: Sige.
6: Tutugob.
5: Tutu Hector.
4: Tutu Hector, oh. Tutu Bun.
6: Tutu Bun.
4: Okay. Salamat, cute na guy, ha? Si cute na guy.
3: Tatak RMN.
4: Yes, 753 na mga karadyuman.
3: RMN News. Diretso headlines.
4: 1,500 kapamilya nagkabaton sang buga sa Pavia halin kay PBBM.
5: Sa showbiz, Lisa sang Blackpink mag-release ang iyang comeback extended play nga press play sa Oktubre.
4: Sa hinampang AJ Obiana, nagtapos sa ikapito nga pwesto sa Cilicia Diamond League. Panikiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
5: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dere ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Magaradyuman sa mga tapalamatin natin sumunga aga, hindi ka mo magkalipat adlaw-adlaw, dapat nagainom kita sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, amo ini ang pagitaon talaga may tatakil itatak original. Sa pagtuon, ang mataas ka Vitamin D3 nga level sa atong adugo, tiyo kagtiya, hindi ka madali-dali sa balatian, kagun magbalatian, gawan manasi ka magka-recover. Gani sa mga suki natin, gato na sa mga butika, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
5: Rajuman Magi Arasuelo Maleriado.
4: Sa detalye. Aga Rajuman, sa detalye na sang aton sining mga balita subong aga, personal nga ginhatag ni Executive Secretary Ralph Recto ang 30 ka kilo sang buga sa 1,500 ka mga beneficiaries nga taga Banua sang Pavia Iloilo bilang bulig sa mga pigado nga di matam-an sa kapigaduhon. Sunod kay Recto, hindi lamang ayuda ang mahatag nga sang gobyerno kundi lakip na diri ang trabaho, madamo nga oportunidad, gagduga nga income para sa mga Ilonggo. Napain sa 5 ka milyon ka peso ang administrasyon agunihatag sa kada banwa sa probinsa sa Iloilo para ibakal sa bugas, kagihatag sa mga pigado kada bulan sa sulod sang anum kabulan. Nagtambong man sa kaywatan sanday, Governor Toto Defensor, Congressman Kathy, ka-former Congressman Mike Gureseta, Congressman Janet Garin, or Congresswoman Janet Garin, kapila ka mga local officials sang Pavia.
5: Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil, may limang ka natural ingredients ngamong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng ilang activity center. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Yar na sa kamot sang Kongreso ang pinal nga desisyon kung madayon o kung hindi ang barangay kagsangguniang kabataan election o kung BSKE sa bulan sa Nobyembre. Sa interview sa media kay Executive Secretary Ralph Recto, ginpayag sininga posible hindi madayon ang election bangod may pila siya ka mga naistoryang congressman kag senador nga luyag nila palawigon ang termino sa barangay officials. Ginathag ni Recto nga nagahulat lang sila kung mapasar ini nga kasuguan.
0: Posible na balita ko sa pakikipag-usap ko sa mga congressman at senador, gusto nila palawakin yung term ng mga barangay officials sa atin, barangay captain halimbawa, at posible yan na hindi matuloy yung barangay elections. Pero yan ay nasa Kongreso. Hinihintay lang natin kung ipapasa nila yung batas tungkol sa.
5: Si Executive Secretary Ralph Recto.
4: Magkaradyo man ang balita ngayon na batian ang nadulong sa inyo sa aton sining Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold para ini sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kabataas ng blood sugar. Gani tiyoy kagtiyay sa mga tapalamatin natin subong aga, mainom kita sa Santon Plus Gold. Aprobado ini sang FDA produkto ni Dr. Rimil Oy. Updanta lang sang exercise, hindi kita magsagi ka pinanigarilyo, hindi kita sagad ka inom, para hindi kita dali mas magsaylo ang aton birthday

0: Nga sa masunod pang bulan sa September, may balaan kung maprobahan ini apang subong para sa opisyal, madayon ini samtang wala pa sang layi nga magapostpone sang piniliay.
1: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa masakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, haling sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto de kalidad sang Yes to Health and Wellness. Gin basura sa Sandigan Bayan 6th Division ng Musyon ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang nga i-consolidate nga ibasura ang iya mga kaso nga graft nga ginpasaka sa Office of the Ombudsman. Sa separado nga resolusyon, gipayag sa Anti-Graft Court nga wala sa nagakaigo nga merito ang mga Musyon ni Ang. Laki pang argumento nga may magkapareho nga issue sa layikag mga hitabo ang mga kaso. Nagapangatubang si Ang sa 14 counts ng graft bangod sa conflict of interest. Matapos kinaaligar nga nakakuha sang kontrata sa gobyerno ang isa ka kumpanya nga naangot sa iya.
0: Tatak or Magkaranjuman na 7:59 ang taon sa aga sa mga tabalamati naton. Hindi ka mo magkalipat magkaranjuman diri kita sa kape nga may ara sang vitamin D3. Ang kape nga may rice mushroom extract, ang kape nga may mangosteen fruit extract, gani magkaranjuman. Ang atong suri nga kape, Vita D Plus Coffee Mix. Kadto ka sa butika, grocery stores, bisan gabi pwede ka kapangapi. Kanamit na mit giman abi na namnanam kagamot-amot kag may vitamin D3. Dari magkaranjuman sa mata pala mati naton mag Vita D Plus Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
0: Ginabi-abi ni Governor Toto Defensor kaupo ni Provincial Administrator Raul Bania sa isa ka delegasyon gikan sa Wanjongon, South Korea sa ilang courtesy visit sa Kapitolyo. Nagtambong man sa pagabi-abi ang mga opisyales gikan sa mina nga may mga seasonal farmer program upod sa Wanjo Halisan 2023. Sa idalom sa programa, kapin sa 400 ka mga mangunguma gikan sa mina ang nagtrabaho na sa Wanjongon bilang mga seasonal workers. Nakip sa ilang mga helikuton ang pagtanom sa pag-ani sa mga sibuyas, ahos, litsugas, strawberry, kag iban pa nga mga pananom. Gindayaw ni Governor Defensor ang programa bangon nagahatag ini sa trabaho kag kahigayunan sa mga mangunguma na madugangan ang ila ihibalo kag ikasarang sa pagpanguma. Sunod sa gobernador, ang programa nagapakita man sa padayon nga pagbinuligay sa Pilipinas sa South Korea para sa kayuhan kag pag-uswag sa mga seasonal farmers.
2: Tatak RMN.
1: Ang ininga bahin gidadanon sa inyo sa Super Fiber, tilo iyang inyong akolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Sa mga suki naton subong aga, tandaan nyo lang sa mga tagpalamati naton kung kinanglan nyo na magpa-doktor, kadto kamo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Okay? Dira kamo kadto. Nga. Why bayad ang aton sinimabiyang nga doktor? Why bayad ang check-up? Ang ibayad mo lang, thank you lang kag smile. Araw-araw ka pa, nagminantiner ka sa balatian mo kung pwede ka mo lang kapadoktor nga why ka bayad. Kadto na sa Life Extension. Ara sila sa Maybanwa sa Estancia Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara sa kilis ng Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo sa Banwa sa Uton, kay Suboman sa Davis Building sa Jordan sa probinsya sang Guimaras.
2: Tatak RMN.
0: Sa pihag kabahin sa ato naman nga balita sa Hinampang.
2: RMN News Sports.
0: Nagtapos sa kapitong apuesto ang Filipino pole vault star nga si AJ Obiana sa Celestia Camila Scully Moskwa Memorial Wanda Diamond League sa Church of Poland. Naalampuwasan ni Obiana ang katason nga 5.80 meters sa kompetisyon. Nagpaambit man siya sa pila ka mga litrato gikan sa kaywatan ka nagsiling nga nalipay siya nga makabalik sa lugar sa diin niya natapos ang 2024 nga season.
1: Ang balita sa Hinampang, gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagkahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kod VCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, di magabalak. Inans Lenny Mental muna. Yo!
1: Good morning, boss. Tito Eric.
0: Sa mga suki.